0: maluoy sa gas imong profesyon, oy. Mga trolls, fight Marcos lang, ha? Fight Marcos lang sa kalam. Oh, mauba si Black Box Davao. Naana po'y bag order na membro mga igalaw. Oh. Good morning, Katropang Arnel. Kay sa una man... Ah, dede, abin ako Black Box o kontrata. Dede, ta kontra. Kay kontrata. Lahit na na. Ramer Necesario Marcos, don't talk to me, talk to my lawyer. Ay, talk to wak ko. Itaa daw ninyo unsay pasabot anang talk to wak.
1: Ay, talk to my, talk to wak.
0: Ah, talk to wak ok, ay, talk to wak ok. Ay, may guntag dia, Sir Henry Wood, dia story, sir. Paliyo kong ba, sulti sa imong silingan, sir, nga, maminaw na sa 89.1 XFM, Katropa Davao, sir, ha? Kansyot lang, imong hawa, mga katropa, sa pagbalik, naku, duha nami, mga kaigsuunan, ha?
2: Pinawa!
0: Lapas na ko, makabayad na ta! Ah, kamot, kwan sa ko, mutimblas ako, mga galaga, dugang kape na ko, magsanton gold coffee mix ako, mga katropa, well floor, masaudling, mayang buntag, parihata, rekimisyona, dong tuling, mayang buntag diha, Kim Armonio, good morning. Si Alex Asuncion, good morning diha. Si Zali Gonzales, BB Girl, gikan sa Macau, may buntag. Kisa pa may niya, si, puro na ni mga kwaning. Giulan ako direct trolls mga katropa. Alas 8:03 na.
3: XFM.
4: XFM.

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang mga bukol-bukol.
0: Santone Plus Herbal Capsule, napamatud-ang epektibo.
7: Silya Pibrahas, sa amon pamilya, ginahatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto ng pagkaon, kag-regular na pag-atipan sa amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kagpag-inom sa Santone Plus Herbal Capsule.
0: Musa ka mo, pagtumar na o Santone Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na epektibo.
9: Kabalo ba ka mo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy par, rebagod. Pagkurati na gulay mong kagalingon nga. Di ka gwapo?
12: Exciting!

0: Bullseye.
1: Οράσουμε και λάτρο κοιτά, είναι ο επιμηνότος να πασάντο, αλλά σα ότσος μπουντάν. Ω, γρήγορα σαν τον καρένιο μαϊκαλά, σα σαν τον πλάς herbal capsule, μαγα κατρόπα. Ang banggiitan, pang mga bukol-bukol diha, mga high blood doon diha, mga higala, mga... si Auntie Claire, na matabang na si Auntie Claire. mga diabetes diha. Ang Santon Plus Herbal Capsule ta para naakay tambal. Nya naakay Santon Plus, naakay Arisitas Doktor. Nya naakay Santon Plus. Ubana na siya. Ngayon man, mga katropa, food supplement man eh, mas mo epekto. Mga katropa, ang imong tambal, mas padali ang iyang epekto, mga kaigsuunan. Ayaw biyae. No? Ayaw biyae ng imong maintenance. Kung makakuan ka, mag-food supplement ka, functional food man eh. Kaya binimo, no? Ang atong mga pagkaon matag-adlaw, di na ito makuha, di hata na ng vitamina kay kinahanglan sa atong lawas. No? Kaya ang kinahanglan sa atong immune system, sa atong mga selula para magtrabaho ni siya maigala, inahanglan ni siya mga higala o kuan, unsa ni kining nanginhanglan na siya og vitamins and minerals. Asa man nato makuha ang vitamins and minerals sa pagkaon? Ang pangutana na karon sa pagkaon nato mga higala matag adlaw. Makuha ba nato ang kuan? Kabalo na mo mga higala sa tubag ni ana. Mga katropa di kinato makuha tanan balik-balik man usahay buntang nato bulad. Lami man ang bulad mga katropa pero utana lagi unsa man tawo makuha nato mga higala nga vitamina. Madaghanan ba nato kaog kanon kay bulad at sudat. Samot na nung kataas atong sugar, mga katropa. Mais-mais, madaghansan na ito. Muna pag Santon Plus Herbal Capsule na ta, magkakaigsunan. Oras bay, alas 8:11 na niya, akong partner. Ready na ka niya? Bira na niyo yung mga rimintas niya? Okay na? Wa pa. Oh, good morning, Katropang Bricks!
2: Good morning.
1: Asa man nga
2: no, sa naman taon ning ako ang
1: nibad ay naman ang imong mikropono di. Mao gyud iyang plastada?
2: Wala na ni energy ni kay inom
1: premium
2: D3.
1: Wala na ni
2: premium
1: D3 na ba? Atumaron na to na.
2: Painumon ko manginig isa ka galon nga premium D3 karon.
1: Good morning, Katropang Bricks. Manong baya sa itong mga tigpaminawan?
2: Oh, may buntag sa tanan nato nga mga tigpaminaw, mga energetic o mga non-energetic. Kato mga non-energetic, hala, panginom ta karon og Santon Plus Coffee Mix or baka Premium D3 sa Premium D3 Coffee Mix. Parang tuskig, kanunay, ato lawas.
1: Tuyhakaw, pirmi.
2: Tuyhakaw, pirmi, ha? Manggawas. May muntag sa tanan ito, mga igsoon, din karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo, mga katropa? Diha karon sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. O gamayon manusab, nining ako ang mouse nga dili na mo function ano man ning bag or man kay battery nga gitaon ko karon
1: lobat sa
2: bag or kay ning battery gitaon na
1: basig na bali
2: wala ko nini bali kay nilihok-lihok man siya gamay pero akong usbon ha
1: be oy may buntag na Roman Mansio may buntag gikan sa miyembro ni sa Aguanta Party List gikan sa Tumoy-Tumoy Maasin City sa Leyte. Ada lugar no Tumoy-Tumoy. Ay, lugar ano?
2: Karon pa ug kadungog ana ba. Napo si tunga-tunga.
1: Napo tunga-tunga, napo sugod-sugod pod. Kana.
2: Ngita din ni sag itom di ay. Sos pasti.
1: Ana, okay na.
2: Good morning sa to mga igsoon diri karon da dapita sa siyudad sa Davao. Sa tulo na to ka mga kuan kinibang distrito. Ug mayon man usab sa to mga kaigsoonan mga katrupa ha. Na nakaroon sa nagadaiya nga mga probinsya nga sakop sa Davao
1: Region. Dili sa Tagum.
2: Sa Tagum City, may bunta po ninyong tanan ha.
1: Itong hapa-hapa na ko atong Bernes, good morning.
2: Mawa. mao itong basig magpamimbro sa kuan sa kining magpamimbro sa Aguanta Party List.
1: Nangitag form.
2: Muta na dagway ba niya, tapos medyo nalang-alang lang siya nga. Di na lang siguro sa ako, maulaw man ko. Ay, kaulaw,
1: pakita.
2: Atubang ato, na kay tuyo, atubang.
1: Pakita para malabhagan.
2: Kay, delikado man kayo ng magpahapa ka diha, basig maalaan ka diha, kinibang miyembro sa pahapa, gang?
1: Mimpas ka ba? Igo ka sa mais-mais.
2: Niyaga, dunay kwa din, dunay, unsan eh, kinibang mais-mais, tinood na. Mais-mais, diha, delikado ba kayo mais-mais, kung manampak.
1: Mamunit yun ka.
2: Nako nakita nga kanang kuan, kanang gipost ba sa mga vlogger ba nga abi nilag hubog ilang gi kuan, ilang gi kulata. Sos, kay kusog pa man ay sila kumo ang hubog. Alukap pa sila, naglisod og bangon.
1: Muna'y tagam.
2: Nauwaw, Inton. Nauwaw og bangon. Abi ninyo og hubog, ha? Kusog pa din yung kumo ninyo. Alang-alang ay RH ang giinom, di puti kusog ka masipa.
1: Ingon si Kuan ba, si Linduero nga, mga sir, pag makainom ka kuani og Santon Plus, maka-ismiringhoy ka kuani. Ay, oo!
2: Santon Plus?
1: Oh.
2: Ay, ismiringhoy lang?
1: Makahatag, mag-energy na.
2: Oh.
1: Kung bati ka.
2: Pero gusto pag inimo nga kuan, kanang pure todo ismiringhoy, dito kita sa kuan, kinibang nga.
1: Ay, sa to.
2: Di sa to. Ato sa to, excuse.
1: Abit ka masipya, ta.
2: Oh. Di sa to na to, i-appeal, ha? Iyan naman ito, giangko na dito niya di ay.
1: Giangko na ito.
2: Yatis po, no? Tiyaya na po niya.
1: Nanay na nag-iya ito, katropang breaks.
2: Kapital lang ito ni boss, tapos giangko na niya.
1: Giangko na. Iyan na lang.
2: Kunti ay-haya niya.
1: Hay-hay mo lang. Alas yan.
2: Bantog na nga nagpa-breed sa ilong sa nguso, katropang Arnel.
1: Di basta-basta, nagkapatulid.
2: Nagkapatulid sa ilong. Di basta-basta.
1: Di basta-basta.
2: Gigastuhan sa boss para nga mutaas ang ilong ng puting panguha.
1: Di basta ay may go po ni ako abon. No?
2: Hindi mo na. May pangu po at video nakakuan na, nakakulog pa ba na. Ang delikado kung kuan na, naghangad.
1: Daw binalukan ba?
2: Di ka, di ka kaligong swimming pool na kay permiti.
1: Malumos!
2: Oh. Higo permi.
1: Ay, nako. Alas 8.15 na, bagay gala ang takna sa tubag ba nag-uban-uban. Uy, diretso ta, katrubang bricks.
2: Oh, eh, diretso karon bes ato ang mga iskutanan day unyang taod-taod mga katrupa.
1: Bag-uraman katrubang bricks ni Gawas good nga negative 11 ang rating
2: oh
1: ni PBBM. Karon.
2: Pero okay ra siya no?
1: Mm.
2: Wa maghihapon kuno siya naka wa maghihapon siya natandog aning negative 11.
1: Unahon but nato ning kuan ngano kaha nga ngano kaha negative 11? Oh. Anong di mag-negative 11 nga ang mga solusyon sa problema sa Pilipinas, di man pod, kuya o man pod. Oh? Paminawa gani, gab, unaha tong baldi, gab. Oh. Unaha tong baldi, gab. Kung di ni mo maka, unaha na lang siguro ni. Pwede ni mo unaha ni. Gi-explain ni Auntie Claire nga wagi daw matandog si BBM sa negative 11. Kay bisag asa pa kuno nang asorbe. Hawa! Wa kuno sila pakialam. Basta nagtrabaho lang kuno ang presidente mga kaigsuunan. Aron, oh sige. Ina ko ready na si Auntie diha. Auntie Claire, imo na kay
2: Birahi.
1: Wa kay klaro. Bira.
0: XFM Katropa.
3: Kahit kailan. Kahit ano pang survey firm.
1: Mm-hmm.
3: Tumaas, bumaba.
1: Mm-hmm.
3: Hindi na apektuhan ang pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho.
1: Mm-hmm.
3: Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho.
1: No, birahan na pod.
3: So, very timely lang kasi ang paglabas nito. Dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang vice presidente. So, again,
1: Puyo. Kung sa'y connection sa maraming issue ang kinasangkutan ng vice presidente sa pag-utiorok sa rating ni PBBM. Ganun ba?
2: Ikaw ko na. Mangutan na takaroon.
1: Mangutan na. Sige daw.
2: Auntie Claire. Mangutan na taga Auntie Claire. O, nananghin na ba ka sa presidente bago ka muyaw-yaw di hatubang sa matig balita? Basig,
1: isa na.
2: Ah, basin og sipyat na buka Auntie Claire.
1: Isa na, katrubang Chris. Mayroon tanga, kining iyang giingon, mo ba ka ni ingon ni Marcos?
2: Mabag ka nang ginasulti gani kay ultimo na ginasulti nga para raon tato sila consumption gi panabi
1: di pan
2: o sabi na yung ato ang spokesperson dahil karon sa pala sa Malacanang katropang Arnel
1: di masaligan
2: spokesperson eh o leader ni sa Matsismusa
1: kwanin kinang kwanin kinang unay ang founder sa Maritis Partilis
2: katong leader sa mga manghihintuay manghiniksik
1: o oh. Tinood ka, katrabang Chris, makaingon ka karon nga, maubapod ka ha ni.
2: Oh.
1: Naanatay. So, nawala na ang pagsalig sa tao o ang kumpiyansa sa tao nga to kang Auntie Claire. Nga naman, mismo naman iyang amo mo nilaglag niya nga, ikaw talaga Auntie Claire, hindi ko naman, ba't mo sinabi yan? Diba? Sa to pa karon, tanan niyang statement, makaingon ta, Auntie Claire, mao ka na iingon ni BBM? So, wala rason?
2: Manguta na lang kita sa iya, kanunay. Kung doon na siya mga ipang issue karon ng mga statement, katrupang Arnel, kung kuan ba ni? Per instruction ba ni sa presidente? Kaya nahibaluan na to, nabagul siya karon. Na tanan din ang mga statements nga iyang gi-issue diha karon sa mga media personnel, dili din iya sa presidente.
1: Dili, kayo mo si...
2: Ni mo himo ra ni ani.
1: Oh. Oh na mo ni karon. Oh panalitan kaning iyang bag
2: ani ingon niya. Tinawad ani karon katropang Arnel. Lili ni siya peacemaker, troublemaker ning ato ang spokesperson. Siya diha karon nag originate ang kining bangi, ang away sa politika diri sa atong nasod sa Pilipinas. It's because of Anti-Claire.
1: Ya unsa pa magi? Unsa pa magi langan dia kanong nagpabilin tanggal siguro ninyo na oi.
2: Tanong na to, basiguan na yun. Basig nakapiyong ba ni atong presidente? Basiguan ni kahibalo nga 14 na day sukuha sa pipila ka manitisen sa iya. Tungod lang sa iyang spokesperson.
1: Panalitan, kaning late, kaning pabago niya, pamahaya, kaning ingon niya ron, nga nagkataon lang kuno nga maraming issue na kinakaharap ang vice-presidente lugar, mauni rasyon nga nung nitiurok ang rating ni BBM.
2: Oh!
1: Unsay connection?
2: Hawa! Nga naman di ay.
1: Unsay connection? Dapat ang rating.
2: Masabot ani karon katropang Arnel nga nakapaubos sa iyang sa rating sa presidente tungod sa away nila ni Vice President. Ingano karon nga nitaas karon ang rating sa Vice President.
1: Dapat ang kang Vice President nga rating mo imuubos katrobang press kay grabe issue.
2: Kung sa boxing pa ni sato pa champion karon sa champion karon ang Vice Presidente kung dunay away. Oh. Kaya nitaas man yung rating kumpara sa presidente. Kay base na karon sa pamasangil ni Anti-Claire Castro nga ang nakapaubos sa hinungdan sa pagsukarap pagsa lukapa sa rating sa iyang amo nga si President Bongbong Marcos.
1: Ang bang isyo ni Sara.
2: Ang isyo ni Sara.
1: Sige, atong balikon. I-atras gamay kay para kasi yun sila nga marites po mong duha. I-atras gamay kay para ganagikan mismo sa muna ginaingon sa English nga coming from the horse's mouth. Sige daw, sige daw, sige daw. Oh, atras gamay.
3: Again.
1: Oh.
3: Oh. Tuloy ang pagtatrabaho.
1: Tuloy-tuloy.
3: Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho.
1: Dayon.
3: So, very timely lang kasi ang paglabas nito. Dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang Vice Presidente. So,
1: Unsay! Unsay connection?
2: Dili, ako ginatanaw na ko katropa ka nilang video kung doon na ba yung mga mikropono sa mga reporter sa television diha nga nagupan.
1: Na,
2: katropa. Okay, mabunuan kini sila siya mikropono sa mga reporter sa television ba? O kini mga radio station kay radio na TV naman ni Karol.
1: Oo, mana.
2: Kaya pura kuha nagwa-dagway na punto ng iyang kuha. Wala na tunong ng iyang statement ba? Para asa man ka naglaban? Dili ka sa presidente naglaban o sa vice-presidente? Kung sa'y rason ni mo, base si mong pagtuon, kung nagtuon ni siya karon sa iyang iyaw-iyaw katropang Arnel, na include diri karon ang timing sa issue sa vice-presidente nga mong misukarap ang presidente.
1: Dapat ang Vice Presidente nga rating mo initiuro.
2: Ako'y presidente ani katropang Arnel, ihigot ko ni diha karon sa iyang mikropono at tubang. Tubanga ra na imong mikropono, murag wa kay tuon ba? Murag wa ni tuon sa iyang gi pang saysay katropang Arnel, murag tuog ni.
1: Sa mana?
2: Natuog ning tuang spokesperson. Ibalik ra gani katropang Gab. Kay gusto ra ko paminawan og gusto nganong lambigit nga diri karon ang isyu sa mga isyu sa Vice Presidente.
1: Hindi nagbabakasyon daw si BBM, pero nagtanaw Grand Prix.
2: Di nagbabakasyon pero nagano misukarap ang iyang rating.
1: Mao gani. Kay kung abi nimo kung maing tawo gyud kaw
2: niya. Dili problema ni karon. Dili problema ni karon sa palasyo sa Malacañang. Ang usa sa mga hinungdan root cause kung ngano nga misukarap ang spokesperson.
1: Mao na no.
2: Dapat ka lagyawit. Tanawa na ko ni katrobang Arnel. Gitunan ba niya ni iyang statement karon atubang sa mikropono wa? Patakalag yaw-yaw ba?
1: Nya, makadoda na yun. Kaya mismo naman kung si BBM ang nagbutyag nga, o iyan ang gibulgar nga, Anti-Claire na, mga mo man nag-iistorya.
2: Ang nagdaot ni Ricaron, ang nagdaot sa image, sa imahe ha, sa Presidente sa Pilipinas, mga katropa, ang kining iyang spokesperson.
1: Duda ko ni si Anti-Claire, parang,
2: kung ano ba? Double blade, di ba?
1: Kung ano ba? Duterte yun siguro ni siya.
2: Duterte, bine ka niyan to. Di ba? Vlogger niya sa mga Duterte, kaya ito katropang diba? Arnel, gamit pa niya sa radyo sa una. Ang katong radyo mo, Bisaya.
1: Diba?
2: Dito man na siya? Kanya ito, dayon na nibalhin o glay na network. Mga niya sa Duterte man ni kalitra manigwan, katong ni kalitra manigwan, balik katropang Arnel, katong nasa state, katong gi... duha man to sila nag-tandem.
1: Karon hinainin ako nakasabot ba? Basig, muon ni papel ni Anti-Claire. Nandaw na ni Awayon katropang Bricks?
2: Di na to Awayon eh.
1: Di na to Awayon. Basig, muon ang papel ba nga? Sulod ka dahil sa mga ka-BBM o niya. Ikay may tigpamaba o niya binuangi. Okay, sa tinuod lang, tama na nga itong pangagpas ba nga? Basig tama na ba nga? Muunang nisamot na noong katiurok ng rating ni BBM. Luyo pa man siya ang mga ginahimo. Tungkol aning iyahang spokesperson nga clear ang pangalan pero kuwe klaro ang storya.
2: Pero gaya nakasabot, makasabot naman gini si Presidente Bongbong Marcos katong pangarnin. Eh karon nagsugod na siya kasabot, ah, ikaw anti-Claire, ikaw talaga anti-Claire. So matagal na siguro na monitor ni sa presidente. Kini si anti-Claire Castro.
1: Siyaro naman, no?
2: Dugay na siguro ni na monitor ba kay isan asa ni sa mga ito? Mura ba gukdon na ni siya mga sayaw? Gukdon na ni sa mga gitawag nilag didilis? Kadami taon ni Anthony dito sa asa ba to? Sa Canada ba to? Sa Russia?
1: Oh.
2: O sa US
1: Canada,
2: ba to?
1: Canada to.
2: Canada to?
1: Oh.
2: Katong gigukod sa mga gigukod Ilongga?
1: Gigukod sa mga kuanto?
2: May Ilongga. Ilongga. Oh. Ding, ginano mo si... Stila. Ako'y naluoy ato sa iya.
1: Luoy kayo. Palaban na ba na yun?
2: Ako'y naluoy.
1: Nga ipadeport na ito mga Pilipino nga nigukod niya.
2: Noong saka.
1: Ha? Oh. Iwa, so, Mr. President, kung napakadasaktong pamuot, tanggalan na oy! Hawa!
2: Ay, mura rin yung makadaot sa mga pamilyang Marcos.
1: Kay, tanawa ha, si Amy, nibirada yun na kang BBM. Pero di yung kakadungog ni BBM nga ni Birada balik ni Amy.
2: Wala.
1: Bag, magulang ba yan niya?
2: No? Wala itubag. Wala itubag.
1: Wala kasi itubag. Kamalo ka kasi ni Birada ni Amy ni Ingon nga team-itim daw si Amy? Team-itim? Kini oh santi clear.
2: Sa mine ngalan na tog team itim.
1: Oh, so ang pangutanan ako kanang word nga team itim. Gikan ba na kang BBM? Kay pag spokesperson man good ka. Wa kay imuhang sariling pung diha. Tanan nga imong gipamong diha. Gikan na og mo nay pasabot og mo nay makonstru na to na nga mo nay buot iistorya sa tawo nga imong girepresentahan. Spokesperson good ka. Hawa.
2: Na-remember nako ang gatong kuan ba? Kinibang comment sa usa sa mga spokesperson sa Vice Presidente.
1: Itong
2: babae, gatong former undersecretary sa DTI. Ingon siya nga, kining image, kining position ni Anticlair is an attack dog. Attack dog. Sige bang pangatake.
1: Gani?
2: Ang yung ginahimo na karon na mount og kanang nag-mount ni siya 60 caliber machine gun para sa iyang kontra nga mura bang nagpabuto kang wakay kontra no yan nga panahon na karon
1: tira pasagad
2: tira pasagad na lang. To whom it may concern. Muna nahitabo karon sa spokesperson sa Palacios Malacanang. If I am the president, di lang ako nibitay yung patiwari katrobang Arnil. Tukon ko ni todo. Ikaw makapadaot sa kong imahe. Diba? Ulti mo ang anak sa presidente mo rin na damage tungod sa iyang iyang mga atake nga way nada. Naman ay karoon ng nahitabo sa sistema di karoon sa Palacios Malacanang nga dapat obserbahan na sa presidente katrobang Arnel kining ginahimo di karoon sa iyang spokesperson.
1: Pero malukmay
2: kasi mismo
1: malukmay mangkot si BBM gaya na naman siya nga sorry sir.
2: Mao lagi kay pinalambing pong tirada ba no?
1: Sorry po BBM. Sorry po. Ha? Sorry BBM. Ano na yun? Uli ano na yun si BBM? Nga naman.
2: Sorry baby. Ma'am, sorry. Tarong dia ma'am. Sorry baby.
1: Sorry baby M. So dapat no kay na kung concern pa siya sa iyang presidency ayaw po rin kita di magita mo migala mo mangandoy ba nga mabagsak ang presidency ni BBM nganuman mga katropa bagsak punta as Pilipinas kay kita may gaantos karon sa ilang mga incompetence nila o sa mga kapalpakan nila kita ay gaantos mga kaigsuunan. O ingan naman lang BBM no Mr. President sir o kinsa may nakadungog diha ina na si kuan nga Anticlear, relax na ka. Pag full time na lang o vlogger diha kay mapuslan ka diha. Ano na lang o kaha, pag radyo ka, no? Eh para
2: di ang kuan gamito nimo ang power sa pagka kuan.
1: Mo, reporta? Pa-report di ayo sige. Abo sa ning humanon sa namo ni. Okay na si Anticlear? Okay na o sige. Sunod mga higala, no? So ni ingos spearhead diri katrobang bricks nga discriminate firing daw ang hilig ni kuan ni Anticlear, no?
2: Discriminate firing.
1: Oh, pataka na lang pusil. Sa maigo na lang. Nan, karon mga katropa. Kaingon ta isa sa rason mga kaigsoonan ganong ni ubos ang rating ni BBM. Kaniho kini antig ba maba. Isa pa ni ana, no? Kung ang presidente mga higala ing ani mo istorya, dapat ang tigpamaba mas makapasabot. Kung ingani kainit ang politika, ang tigpamaba unta katropang bricks mas makapacify. Pero makapagubot man huog samot. Isa pa ni ana, unsa man pud ni mga diskarte nato sa atong gobyerno karon nga? Para sa ani? Oh, gab, okay na tong tubig. Okay na oh. Baldi di ay. Ano mo palit man tag baldi karong mga panahon ang katropang bricks? El Nino man, manganda man tas El Nino. Di ay solusyon mga igalagikan sa administrasyon.
0: XFM Katropa.
4: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
2: Mr. President. Sir.
1: Ikaw, katrobang bris, nakauyon ka na nga solusyon?
2: Wala po ko kasabot kay ang presidente mismo ani mo ragwa kasabot sa insulti. Unsa man ning gamot na malinis ang gamot ta para sa para anong gamot? Gamot ng gamot sa tambal o gamot ng kahoy?
1: Gamot sa kuan ganang
2: ugat, di ba? Ugat man ang kuan, no? Ugat man ang Tagalog sa gamot.
1: Gamot sa albutra.
2: Gamot tambal. Tambal, balde. Unsa may saluro na tong tambal aning ulan ha?
1: Kuan daw, di butangan no, salo daw tag tubig unya, butangan tong tambal.
2: Tangan na tong.
1: Ano ba siya? Unsa may balde man daw, balde niya, butangan balde. Tubig niya, butangan tambal.
2: Butangan na tong tambal. Mo na nga, medyo wala ko kasabot kayo sa iyang punto.
1: Unsa ka klase nga tambal no?
2: Basta yung gamot man eh.
1: Di ba ka inuflux ng tambal? Hawa!
2: Gamot. tubig, gamot. Kung Bisaya pa lang unta mura masabtan-sabtan ako kay ang tubig ang gamot gihulom sa tubig sa balde.
1: Pwede kay para gawas ang mga nutrina.
2: Nga dito ta mo lala og tubig sa katong hinulom nga gamot.
1: Mo panalitan ka nang
2: Tagalog man.
1: Gamot sa mangustin kay mo na gamit sa Santon Plus. Ato ihulom na to
2: ihulom na to na nya pwede man na sa inumon.
1: Pwede.
2: Okra, ato ihulom sa kinang tubig, tapos sa momani ito ang lalaon. Tambal man na.
1: Kining premium D3 kay VCO man eh. Lubi man eh. Lubi.
2: Nailana.
1: Mukuha tag ka ng gamot sa lubi. Ato ihumol.
2: So ihulom na to sa balde, tambal.
1: Tambal.
2: Gamot na to. Pero, ang iyang punto diri siguro katropang Arnel is tigom og tubig para magamit na to ni sa ting-init.
1: Ano yung point? Padoong namang El Nino, mamalit tag balde. Pero
2: so dili ni siya tambal?
1: Very impractical na katropang bricks nga naman. Laliman kag pila kabuk balde imong paliton. Asa magamangit tag balde? Binuang ang istorya.
2: Over po kayo ning statement mo, Mr. President. Isa ka balde, isa ka bubo ni mo nang mangbuhos ka dito sa inyong comfort room. Isa ka baldihan, gina? Okay, para nga malimpyo gina imong bowl. Siyempre, hotdo na itong palit ng balde karong porting daghan na.
1: Mauday ni sumpay siya mamahayag nga kung babaha, iipunin natin ang tubig. Mauna ni siguro. Butangan na itong tambal ang baha, ang nang tubig baha, para mo tinaw.
2: Wala ko masay katropang Arnel kung asa ni nga argumento gikuha sa presidente. Kay siguro katong iyang amahan di po tumuingon nga katong kanhing presidente ba?
1: Ay, bright man to.
2: Wa po to nagsulti siguro nga bong. Pagpalit og balde kay magsalot tag daghang tubig. Imposible kayo katropang Arnel. Imposible. Nga ingno nga bong pag kuha og daghang balde kay kining mga tubig sa baha ato aning hipuson. Ato aning isod ana mga balde. Lahi man to kang presidente kanya to kay Marcelo man to.
1: Pero sa gihimo ni BBM karon actually ni Piskay ang patigayon sa balde.
2: Nikusog
1: ang negosyo sa balde.
2: karon nga mukusog-usog yata ang planta ni Attorney Aniba.
1: Na may HR na to, no?
2: Oh, namantay. Namatay,
1: mananghid ko sa HR on, mag-sideline ko.
2: Oh,
1: mamaligya ko balde unya.
2: Ina kasi daghan na may planta si Attorney.
1: Oh, mukumpra ko nitong balde.
2: Attorney Ryan, Bisnar. Oh. Para sa kasayuran sa uban, doon na ni plantas mga plastik.
1: Mukuan gani ko, mukumpra gani.
2: Mamalita nitong daghan ng balde karon.
1: Para manday nang mga manday nang solusyon sa tuang kapobrehon.
2: Hawa. Ay. Kaning solusyon sa mga sakit.
1: Balde,
2: balde. Ang tambal balde.
1: Ang pangandam sa El Nino, balde.
2: Baldi tanan.
1: Muro magbaldi-balding papremyo katong atong gibiyaan sa ulo.
2: Baldi-balding
1: papremyo. Dunog atong atong baldi-balding papremyo.
2: Baldi-balding papremyo sa kwan.
1: Atong baldi bisag ipuspos nimo sa ulo ni Auntie Claire.
2: Di mabuak,
1: di mabuak tong baldi.
2: Grabe ka gahi.
1: Gahi kay to ba?
2: Gahi pa sa ulo to ni Auntie Claire.
1: Dili na to ma-promote na inoon. Ay nako.
2: Dili na to ni promote ning balde ni Attorney Ryan. Okay, daghang kini sa balde, nagplano na ko nga manindan na kog balde ani. Kaya total ang ato ang endorser karon di ba sa basta. Ang endorser na to karon President of the Republic of the Philippines.
5: I talk to my where the
1: Maoron. Sige, adawat sa nag-report. Katropang Briggs, unahon nato ning atong Davao del Norte, kalabot atong update mga katropa, kadjud lang kaayo.
0: XFM Katropa.
1: Davao sa, okay. Sige, Davao sa diay. Ikaw na tirada Katropang Briggs.
2: Ato sang atuan karon ang report ni Katropang Marvin Ibano kay PRO 11 og Bureau of Fire Protection Davao. Ni paklaro kini nga dili ilang nga mga sakyanan ang viral nga fire trike og bao-bao patrol. Katropang mo sa balita, si Katropang Marvin Ibano. Murag yan, naulaw na gawin taga Bureau of Fire Protection ani. Katropang Marvin, go ahead!
0: XFM Report.
6: Giklaro sa Police Regional Office 11 o sa Davao City Fire District nga dili issue gikan sa ilang mga ahensya. Yes, Katropang Garnel, Katropang Briggs.
1: Wadeklaro? Okay. Kagiklaro man.
6: Yes, ila giklaro mga katropa nga dili ilaha. Kana mga katropa. So, kini may kalambigitan kini sa viral ragi nga fire trike ug bao-bao patrol nga nagaresponde sa mga emergency. Diin sumala ni Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey nga dili issue gikan sa Philippine National Police ang viral nga bao-bao nga gigamit isip patrol vehicle particular din sa may Katiil Municipal Police Station sa Davao Oriental. Apan, gipalit matod pa kini og gidunar sa lokal nga kagamhanan sa Katiil gamit ang kaugalingong pondo. Gamit ang mga babao sa revitalized police sa barangay.
2: Ilahaday gihapon katropang Marbs? Ilahaday gihapon sa police kay gipalitan sila sa local government unit. Kaya naman sa police karon ilahan na to.
6: Yes, na ilaha kay gidunar
2: Gidunar man, na ilaha na.
1: Sige lang.
6: Yes. So kini matud pa nga bao-bao patrol dako tabang aron makahatod og serbisyo ilabi na ngadto sa mga hilit nga barangay sa Katiil. Diin gipasabot nga bisan dili kini sama kakusgan ining mga ordinaryong patrol car sa kapulisan apan makatabang kini sa pagdala sa mga pulis labi na usab ang mga kagamitan o bisan mga relief goods ngadto sa hilit og lisod maabot nga mga lugar. Sa pikas bahin, giklaro sab ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Francis Maris Andreas nga wala nagapalit ang Bureau of Fire Protection o fire trike isip kapuli sa fire trucks nga nagaresponde sa mga sunog sa nagkariyang bahin sa tuong nasod. Minado sab kini nga mahimong gamiton usab ang fire trike isip pa unang responder sa mga sunog ilabi na sa gagmay nga mga karsada o iskinita nga dili usab masudlan sa dagkong fire truck. Diin gipasabot ni Andreas nga dunay mga fire trike na nga gigamit na sa pipila ka lugar sa Pilipinas lakip na sa Davao City. Apan
1: nanay ato ana dere.
6: Yes, na ipipila matud pa ka mga barangay katropa nga Arnel.
2: Cute. Basi, wala ko makukakita katropang Marbs. Basi, wala ka ito gisulod o kaban.
1: Morag yan ko masulti, anak. Cute.
2: Gibita ito sa bangkihan.
6: Yes, katropang Arnel, katropang Briggs. Then, ang kini matod pa is gipasabot sa BFP Davao, importante gayud ang ligon ug dekalidad nga mga sakyanan aron dili kini dali maguba ug masiguro gayud ang kaluwasan usab sa mga responder. Indi klaro nga ang mga fire trike nga nag-viral sa social media lakip ang gikan sa pipila ka lokal kagamhanan sa Cebu ug nga maisiha dili gayud kini gipanag-iya sa BFP. Ug bisan sa negatibong mga komento, may mga bihikulo ginakondi apan susamang gipasiugda sa BFP Davao Bureau 11 nga inisiyatibo kini sa matag lokal nga panggamhanan aron tabangan ang mga intungdang ahensya nga sa pagpalig-on partikular sa seguridad ug pagsiguro nga walay rason nga dili kini makarespondi sa mga emerensiya. Moka na impormasyon aton hipos sa Davao City alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report.
2: Salamat po ning ato ang Isay LG God nga porti magini ang panghambog in town aning mga fire trike katropang arin niya. Tapos karon ato na matikdan murag gikaulaw naman ini sa mga local government unit o mismo ang PNP ang taga Bureau of Fire Protection kay di man nila ang kunon.
1: Wala ang kuna, no?
2: Oh. Ilang ikuan niya? Iyan na sa kuan ay local government
1: sila unit. Sila gahatag
2: na. Hindi na mo ah. Ilahan na. Tanawa ra gani. O, patuluyan na kayo sa ato ang mga pulis kipaka kay secretary, no? Narabat ako yung sulat ipadala si mo secretary nga basaha lang to. Makatabang to sa imo ang opisina. Oh.
1: Ay, nako.
2: Okay. Kita na laikuan. Ay, lang mo pong kaulaw na. Unsa na laman. Asa ba inyong pilion? Kini nga namoy fire trike diha o kini magbit-bit lang mag kaltik?
1: Okay na na, kaysa mag-foot patrol mo.
2: Oh, mag-foot
1: okay
2: patrol mo. Okay. Asa may maayo.
1: Okay na na siya. Oh. Okay.
2: Pahit siya na, ay, dawatan na lang na ninyo. Kay...
1: Sa Davao Oriental, magkabayo ba yun tatu sila? No?
2: Oh. Pero total, okay ang gukdo ninyo diha, tao man nga ka nang maglakaw, di man katong, di man parihan ng uban nga, labi na sa mga rural, urban areas katropang Arnel nga, di sports car. Ang mga kawatan dito, sports car.
1: Kuha na siya, ay nalang mong katinga nga inigabot ninyo, wala na igubot. No?
2: Oh, wala na.
1: Wala na.
2: Di man ninyo maapsan kay, siyempre, bawabao man yung
1: service. Bawabao man yung gamit.
2: No? Yung patrol ninyo, bawabao man.
1: So, pagkaya mo 80 daga ninyo, mga yabo mo, ana.
2: Ano lang, kini, justifiable man eh, kay ang police is for peace man.
1: Sige,
2: kay. Pagkabot ninyo dito, linaw na.
1: Sige, kay, commercial sa daw tagi, sinin. Alas 8:41, katropa ay mugawa. Balik kayo, kadali lang yung kayo.
0: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
10: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ang mga bukol-bukol.
13: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
14: Kailan na nga mo mag-iinom mag-anis Santon Plus Capsule
15: tayo? Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo tudri. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, tana, mga almoranas. Balit ko dahil na nandito naman o rinibo.
14: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
15: Mga kapisimana. Nahiyo sila.
14: Dako itabang si Mang Santon Plus Capsule.
15: Ako, ayaw mo na nga. Sigehan na ako hantod ka ron.
14: Kumusta naman mo ang danlak ron tayo?
15: Awa na.
14: Wala na?
15: Oo na.
14: Okay na kayo.
15: Uli na.
14: So uptake na kayo ron tayo?
15: Oo. Oh.
14: Pila na may edad mo ron tayo?
15: 94.
13: Usa ka mo pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
16: Kapsula na epektibo.
17: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
20: Exciting!
1: Bullseye! Oras, alas 8:44 na, mga katropa! Basta mamo di ha, oy! Mag-wailuya, hi! Mag-premium D3 ta, ako bitaw, mga kaigsuna, no? Naka-premium D3 man. Akong, akong amahan po, katropang Bricks, no? Senior naman, ha? 65, 64, no? Ang iyahang edad. Kuan gina, isa ka box ang minadala. So, yeah, premium D3 pang kuan niya na. Ang pang 3 months na, 3 months na niya
2: katong coffee o katong
1: capsule? Dili, kanang capsule.
2: Ah, capsule. Oh, oh.
1: Pang kuan niya na kay di man po mahilo na god, magsige bag atong uma.
2: Oh. Oh, yeah. Ning mga kuan, kining mga senior karon nga anad sa uma katong pang Arnel ba nga di gina magpapugong in town sila bisan pag ingnos doktor nga tay. Ay lagi pagpasan-pasan og balding nga punog yuta, ay sus inisayon pag katong pang Arnel to ana. Yeah, nakita na nimo nagpungko na dito siyang garden.
1: Kay pagwait, pagwait trabaho niya katong pang.
2: Magluya man na.
1: Kalas kay tabako.
2: Oh. Kalas kik putos bulat. Dayon og pamunit. Pamunit, pamunit atong dito sa kanang basket nga nay napay bulat. Panda,
1: putos bulat. Mga papel sa grade 3 masi. Kalas. Sigiglikit, sigiglikit. Nasa trabaho, nasa mga lampasunod, mga kuan. Di sa kuan kayo. Di kayo sa makapanabako. Pero pag naras balay, magsigpitik-pitik anang langaw. Ay, kalas kik tabako.
2: Nga remember na ko na kung uyuan na ni katrabang Arnel pag mahutdan og papel nga putos bulat porti kay yung murag murag gatibok kalibutan muhugno sa iya ba. Grabe di kasuko niya basta mahutdan nag papel nga putos sa bulat kay mo na iyang ilikit atong iyang trisbee
1: gani. Man ba nagawi na ilasa ba.
2: Ay na kay kanunay sugbag bulat.
1: Ay dako bitaw si ako amahan naka ginadalaan gyud ako naka trabang sa box nga premium D3 pang kuana pang 3 months niya na kay baskog man iyahang kuan mga iyahang paminsar iya lang ang ako lang giinan karon nga undangan nagtrabaho kaning paggabas og kahoy kaning chinso ba kay kuan man god senior naman gyud
2: sobra kay bugat ta makina oy
1: bugat makina
2: guyuron ba kay nang chinso no
1: mo nang relax na ang makina ron di na kayo kuan mo lagi na usay laayon. Magsigig pa andar makina.
2: Kinahanglan pagod ni sila god kanang kung hunong na sila trabaho katropang Arnel magluya hinoon na sila.
1: Oo, mura na sila masakit kung
2: oh, masakit na hinoon, pasagda na lang gina sila. Basta bantayan lang gid kanunay ba nga delikado madakdak, no? Kay tigulang na lisod maka-recover kung kanang lit madami sa bukog. Para nga maligo na tong bukog, inom ta og premium D3.
1: Premium D3. Okay.

0: O, mo ni sa ipikto ani para sa tanan nato nga mga tigpaminaw karon nga usaran na ninyo ang pag-inom na ninyo premium D3 kay labi na nagsaka ng atong edad no importante nga matagad nato ang ato ang lawas pinagi sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated
1: correct,
0: kini ma protektahan ta sa premium D3 coffee mix o premium D3 soft gel capsule.
1: Yes, mapalit na sa butika ha mga katropa nationwide. Nan alas 8:48 naman report na gab. Tagom ta tawagi sa si Katrobanglar para update atong sa panabok atong gipusil. Karon mga panahon. But meanwhile, samtang gapa plus start ta sa ato ang kuan.
0: Kani nang utana diri Katrobang Arnel si Del Ardel ba ni Ardel Crisar Antonio ingon siya nga seminary di ay kagikan na Sir Arnel. Pari naman gani.
1: Ay lagsaba.
0: Di lang ginon tatun ako isaba pero nasaba naman.
1: Alas 8:48 na, sige.
0: Pero mani, morning, paring abutan.
1: Butan. Dili ni, parihan ni Padre Flabby.
0: Padre Flabby, nagsugi si, nagpalabi na lamang puto si Flabby po. Sobra na po tayo, iyaha ko kayo eh.
1: Di daw, baka kon daw si Gracioso. Kani yung katrobang Brex, nakaukay po ni sa online. Ining, kuan ba? Pag-approve ba si Kandre? Kuyawa, no? Ang budget ba? Usually, mangod, kining balaod ba eh? Mga katropa, katropang Bricks. Katulo man gyud ni ka reading.
0: Tulo.
1: No? Usually adto gyud mo man ay kuan gyud no kanang proseso, no? SOP kumbaga. Adto na gyud na kasagaran ang read approval sa third reading and third and final reading kung tawagon. Wala na nay mga amendments diha, no? Kini karon sa atong budget katropang Bricks ba?
0: Second reading ra.
1: 7.2 ba ni? 7.2
0: trillion. 7.2
1: trillion. Second reading ra taman.
0: Sa man day.
1: Grabe nang hilak paskalipay ang mga kanahan.
0: Sila may hari. Ilaha mang kalibutan karon.
1: Grabing lipaya nila oy. Kahilak gud.
0: Mani, ingon sa man netizen katrobang ani nakita basa ba nimo ang mga comments sa netizen aning gipost sa kuan sa social media?
1: Oh.
0: Wadyo koy nabasa dito nga isa katrobang Arnel nga nagdaig.
1: Lagi no.
0: Naun sa man nga imbis nga nalipay malipay ta ni kay diay dakong pundo ang gobyerno para manistuwa kay i-return man daw ni nila.
1: Oo. Oh.
0: Nagsige naman hin og panaway ang mga netizen katrobang Arnel.
1: Pero tingguula sa mga netizen katrobang Bricks oy.
0: Kay sumala pa nila kinilang ilakilak ko no. Hilak ko no ni buaya.
1: Ay, delikado ba kanang luha sa buaya katrobang talag sa una.
0: Kinsa man dinhi nga to ang kinini nga to mga kongresista karong mga buaya na dinhi?
1: Oh, maoba.
0: Dili siguro tanan po doy.
1: Siguro tanan oy.
0: Di po siguro tanan kay kung atong basihan diri sa Davao Region katropang Arnel, gibalik ba ni sa ato mga kongresista? Gibalik nila ang ilang mga napupo nila dito karon para ni sa tuwa diri. Nagibubo nila sa DPWH, nakaroon sa DOH.
1: Dili man tanan.
0: Dili tanan. Kay purya lang Alsa Bangko katropang Arnel. Pareha ni sa Davao de Oro.
1: Oh.
0: Si kisa man ang duha ka congressman diya,
1: congressman. Si kaning sani?
0: Si
1: Batang Pantukan o si
0: Batang Pantukan, ang kini sa Batang Pantukan si congressman Jong
1: Sinisa.
0: Unya ang kining sa Davao sa District 1 si Congresswoman Zamora. Si Congressman Maricar Zamora.
1: Buhong pong mga tao, buhong.
0: Buhong man pong mga tao.
1: Diretso sa Davao del Norte.
0: Davao del Norte
1: si District 1.
0: Distrito 1.
1: Congressman Uyuoy.
0: Porte na pong grabe paaspalto karo sa kalsada katong mga Arnel.
1: Okay lang na ingana katropang Bricks.
0: Pero mga project no nakita na to ang mga proyekto. So sa ato pag i-return nila ang pundos gobyerno.
1: Yeah, para sa atong distrito.
0: Ang upan nito katropang Arnel, kini sa nyo ba isiha ba si Kwan, di ba si Bibi Hilak?
1: Swansing?
0: Ko si Swansing, di ba si Bibi Hilak ba ni kay naman boy Boy Hilak?
1: Inday Hilak.
0: Oh. Si Inday Hilak ni.
1: Nya si Abante.
0: Ah, si kuan man to? Si Boy Dila man to?
1: Boy Dila, Boy Tulog po. Ato sa dawa to si Katropang Lar kay investigasyon sa pagpusil patay sa Panabo City, Gi Palauman, Megala. Sa kapulisan, katropa mo sa balita, Katropang Lar Sanyol.
2: XFM Report.
3: Kasamtangang gipagayon karon sa Davao Norte Police Provincial Office, pinaagi sa Panabo City Police Station, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, officer in charge, ang lalom nga investigasyon kabayan sa insidente sa pagpamusil patay sa Puroka Katuray, Barangay Nanyo, Panabo City ni atong October 9 sa hapon. Gahapon adlaw October 11, 2026 sa buntag gipangunahan ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ang usa ka konferensya nagtuki sa mga pinaka

0: akong kalambuan kabayan sa investigasyon o ang padayon nga mga lakang aron masiguro nga masusi matud pa ang tanang mga mahinungdanong detalye sa maong krimen. Gipresentar usab sa mga opisyal o mga investigador atol sa manong maong panagtigom ang dagan sa investigasyon o gihatagan niini og gibug-aton nga ang panagiusa matud pa sa kapolisan o komunidad mahimong dakong kabahin aron matumbok ang suspek, matino ang motibo o makabot ang hustisya alang sa mga biktima. Mahinom naman nga sa inisyal nga investigasyon sa kapolisan, igo lamang napatubil ang mga biktima sakay sa Toyota Hilux nga itom sa Maygas Gasoline Station sa Maong Dapit. Yang kalit lamang kining giduol sa wala maling suspek sakay sa motorsiklo dayon gipamusil sa daghang higayon. Subay sa naipos nga impormasyon sa kapolisan ang mga biktima nga ilang nga si alias Don, 48 anyos, minyo o saka corporate secretary o residente sa Buhangin, Davao City, o si alias Lando, 53 anyos, minyo o saka driver sa kumpanya o residente sa Davao City. Samtang gipalalom na sa forensic examination ang mga ebidensya na recover sa crime scene nga nalakip sa unom kabasyo sa bala nga gituhang gikan sa punto 45 nga pistola o usa ka slug nga manang usa ka duha ka piraso sa buing bala sa nasangpit nga kalibre sa armas. Human sa maong panagtigom gipasalig sa Davao Norte Police Provincial Office nga uting kayon matud pa ang mga posibleng motibo sa krimen, pakusgan ang tinguha sa pagsubang sa maong kaso o pagsiguro nga ang tanang nga responsable sa pagpamusil patay manubag sa balaod. Yawab sab sa kapulisan ang publiko nga posibleng adunay mga positibong impormasyon nga makig-coordinate sa kapulisan alang sinaling pagsulbad sa sangpit nga kaso.
1: Katrabang lar.
0: Yes, katrabang nga Abel.
1: Kumusta nga tong panahon karon sa gawas gabayan sa atong dakbayan sa Tagum?
0: Yes, katrabang nga Arnel, sa pagkakaroon na piskay ato ang panahon particularmente natakaroon diri sa May Tagum City Police Station. Sa tuapod nga pag-follow up sa mga incidente mga nakita mo. So far katrabang Arnel, grabe ka init ang silak sa adlaw ini mga oras sa diri sa dakbayan sa Tagum.
1: Alright, sige.
0: Ikan diri sa gawas alang sa rekrutan Pilipino para sa Pilipinas, katrabang Lars Sanyol, XFM News.
2: XFM Report.
1: Murag gi-challenge si Sir Lau. Karon mga panahon na mo pa ilang paglingkod niya isip OIC sa panabo katropang BRICS.
3: Si
1: Ronald Lim Lau.
3: Ronald siya sa panabo karon.
1: Siya may kining officer in charge karon sa kining panabo.
3: At least kuan na siya kanang wala na siya dito sa pinakatumoy sa Luzon.
1: Tugigaraw.
3: Okay. Grabe taong kainit tong Tugigaraw. Unsa nakakaron kung mag nail ninyo?
1: Pastilan.
3: Sige. Pution ra ba kaini si Parilaw? Oh.
1: Ay, mo ni kumpare ni mo na.
3: Pari, manamo ni ni paring Alfonso Lumanso.
1: Sige, ito na ni tanaw ng mga hilak. Be? Mga hilak, luha, mga katropa.
3: Ang tao na ito ni Vicky. Natay, question
1: na, napaisa, napaisa report. Napado isa ka report. Katropang Brice, napaisa ni Dawaton. Okay, para tuloy-tuloy na ta. Tuloy-tuloy dito sa commercial.
3: Si Katropang John Marata.
1: Katropang John in town. Kuan ra ba ni Katropang Brice kagahapon? No, eh, gumikan na niyang motor nga na niungot ba?
3: Uy, ang kuan ang
1: kadina yata ni ungot og pinakalit. Sige daw katrobang ang report ni katrobang John. Sige katrobang Bricks.
3: 24 anyos ang sikop sa bypass operation sa kapulisan. Dito napita ni sa may Eden Police sa katrobang mo sa balita si katrobang June Marata. Katrobang June Marata, good morning. Please come in.
2: FM report.
4: Ang malampuson ang gikasang bypass operation sa tumong kapulisan sa kog kini sa Eden Police bandang alas 2:20 ang takna sa sayong kabuntagon kagahapong adlaw. Diin na sikop kining usa ka Marco di Marco Pasaol yang kini pamintil 24 anyos kini lumulupyo kini sa Chico Bambo ini Chibangkal ng atong syudad. Sumalapa nagkitransak ning isgutan nga suspect diri sa may Purok 5 barangay Kilati Turiling atong dakbayan sa Davao ginggamit ang 1,000 ka pesos nga mao'y gigamit sa nagpakaruin ng puso bayo na itong kapulisan o bitunol usap kininiskutang suspek o usa ka sasis gikatuan nga siya mo. Sa dihang na sikop kining sa dihang na pusasa na kininiskutang suspek, dito nakuhaan pa kinisi ang posisyon o laing duha ka sasi sa gikatuan nga siya mo. Na matod pa kaninga suspitsado, admitado siyang gibuhat gani, matod pa usap niya bago pa lamang siyang nag-gamit sa maong ginabili nga droga. Gani, ang iyang duha ka igsuon, anaapausab karon sa bilangguan, o tungod usab gihapon sa kasog at droga. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang John Marata, XFM News.
2: XFM Report.
1: Alright, adaga salamat katropang John sa detalye sa report. Dari takaroon, katropang Brice, mahilako na nato sila. Hilak na!
3: Hey! Dari sa mga congressman, mga congressman. Di po kung congressman.
1: Pwede po kuan, kining representatives.
3: Representatives.
1: Kamatan. Daghang kawatan, tips man.
3: Karon, dunay pangutana kung nganong gipasar nila karon sa ako ano, sa
1: second reading, no?
3: Second reading. Basig nasipyat lang po ning mga reporter karon sa pagpagula. Basin og dili tinuod, dili mao ni ang tuyo sa Kongreso ba, no?
1: Paminaw na lang nato ni sila.
3: Paminaw na nato kay approve naman kuno.
1: Ko na rin magbaycam sa ni magbaycam bicameral conference na sila. No? Sige.
2: XFM Katropa.
5: There's a motion to approve on second reading House Bill number 10858 as amended. All those in favor of the amended House Bill say aye.
6: Aye.
1: Oh, grabing singgaak sa mga buaya.
6: Aye.
1: Ay, ay, ay. Sige, sunod.
5: If you're not in favor, say nay. The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended.
1: Mahilak man!
3: Anong mahilak bitaw?
5: Session sus...
3: Aprobahan man ginakadubang anil. Gusto din mo guway pundo niya itong gobyerno.
1: Mahilak mo sabi.
3: Drama naman siguro kayo
1: ni... Drama hilak-hilak. Kawato na magyapon ninyo na.
6: Hawa!
1: Hilak-hilak. Pinahilak-hilak sila nga. Kay ba maming masuro na siyang bulsa?
3: Ay.
1: Pastilan, Dolor. Ikaw ka drubang breaks.
3: Ay pocket daw. Ay pocket. Beside pocket.
1: Pastilan.
3: Now, kining hilak-hilak ni Manggod, no? Matingala tanga no, maghilak-hilak ni sila nga. Natural man nga aprobahan sa Kongreso para nga dun ay pundo nga magastos ang atong gobyerno.
1: Kunuhay, naglisod sila sa pagpalabang.
3: Nalisod sa pagpalabang sa iyong baga.
1: Sila may majority, super majority man sila.
3: Nagamagani kayo ni Babag, anak karong katubang Arnel, nga nung 7 trillion yun, nga po, 6 man to trillion katong niagi.
1: Gabi ka.
3: Idagdagan pag inilag isa ka trillion.
1: Gabi na rin itong gobyerno.
3: Ano, para asa man yung, unsay kastuhan mo ni pangutana karon sa yanong mga lungsuranon. Yanong mga Pilipino ang gitawag ni Congress ano ni Senator Hontiveros og taong bayan.
1: Taong bayan.
3: Now, nagapangutana sila para sa asa kining 7.2 trillion.
1: Ano?
3: Okay.
1: Hilak sa kalipay kay daghan ng kawatunon.
3: Hilak sa kalipay para puno. Nalagi ingon ang sanitizen dito katupang anil ingon sila nga yehe na napoy mamalingking magkuan Land Cruiser. Doon na napoy mamalingking BMW.
1: Di na lang ako imbis kaya nagplano pa ko nga mudagan sa atuang kuan ka agwanta party list di na ta magapil-apilan na hawa
6: ay
1: ano mo ana ano man o mati budget gyapon kay kalabot na tanila. Yung tagaan ba ni kag-budget? Tawa ng mga kalaban di, kanang mga kwan. No?
3: May sulti sa netizen ni Rupang Arnelo.
1: Katropang Brex, nakoy kanta, Katropang Brex.
3: Sige daw.
1: Nakoy kanta nga. Meron din palang ganda ang buhay. Pwede nang mangawan.
6: No.
1: Meron din palang handang dumamay. Pwede nang mangawan.
3: Praktisan na to na, Bik. Ito na mag-consult na karoon kitsa 18.
1: Ah, sige.
3: Oh, praktisan na to na. Second voice ko, second voice ko, ha? Backgrounder lang ko. Nabitaw sulti karon sa mga netizen, ha? Na sila yung mga sulti. Kuhan ko noon, hilak ko noon sa mga buaya. Now, pagtana po sa uban po, nga nung tawagon man sila buaya ng ato mga kongresista?
1: Nga, no, bakit? O ni, kuhan pa, eskulero.
3: Oh, bakit? Ang tawag sa mga politiko nga buaya, simbolo ko nun yung kining dagwais buaya, kinamantag ipadala di ato pang gab na ulos buaya.
1: Oh, pakita na ito.
3: Panawara ko nebe, kaya muna ilang ginalantaw yung taman ba, ginatutukan gini sa netizen ba? Nadia sa kining bullseye, katubang gab. Simbolo ko na ako na, kining buaya di ay, simbolo sa kakug-hakug ba ni buaya ni?
1: Pabili mo, masakog ba ang politiko kaysa buaya ba?
3: Kaya, pagkawin siya mabusong bang kuning buaya, din na
1: yung tao.
3: Di na mo tuhak. Di na ni mo tuhak at labang kanil.
1: Correct.
3: Ang uba ng politiko, bisan pagbusog, mutuhak
1: ni hapon. Tuk-tuhak.
7: I talk to my tuk-tuhak.
3: Mutuhak ni hapon. Sa ito pa, ang kalahian sa buaya o kalahian sa politiko, pag mabusog na ang buaya, mutulog, mupahulay.
1: Relax.
3: Di na mutuhak. Samtang ang politiko, pag busog, mutuhak yapon.
1: Wa may mga kuan na, way mga batikulo na.
3: Di, way katagbawan.
1: Katagbawan, no?
3: Simbolo kini siya sa kahakog, korupsyon ang pinulungan nga dinhi karon sa politika sa Pilipinas. Dako kay nga budget, no. 7.2 trillion gani oh.
1: Niladag na ang buhaya.
3: Hawa. Niladag yun. Dako, mo ni gid tutukan sa netizen. Ang inatutukan nila mao gini ni mga buhaya.
1: Ang buhaya tinuod ka tinuod ni mo ka trabang. Ang buhaya pag makakaon na din naman manghilabot.
3: Oh. Matugra na silang ilaw.
1: Kita bitaw ko anong buhaya di sa Crocodile Park. Yes, Crocodile Park, baka suroy oh. Mo diha, no? Buaya, relaxing man kayo, di man kayo sila, basta mukha na sila pagkanon, pero humanog kaon, mag-relax naman sila, di naman sila.
3: Mm.
1: Kining politiko kay humanog kaon.
3: Kaon magyapon.
1: Yung commercial sa tabi. Ano ka po, kinagab, last time yung commercial diha. Oras, boy, doon na tayo, ay mukhawa, kaya napay nagang buaya ang mga iskutan din. Dari lang yapon katropa sa XFM Davao Region 89.1 XFM katropa Davao o 107.1 XFM katropa Tagum. Alas 9:03.
8: XFM.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang gamit.
7: Send money abroad quickly and easily with Ed Lulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Ed Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gahi mong taba didoy kay gidiabetes na di ay ka.
11: Exciting!
12: Oras may kalado na tayo, 9 minutos na pasado alas 9 buntag. Timbaya sa Yaka Trabang Bricks ang mga kuandiha, mga tigpaminaw na to, si Kuandari o si Cyril King Odrasil. Ingon siya nga, ang buaya kung politiko kuno way ugam. Hindi na matagbaw. Di mabusog, kanang way ugam, way busganan.
13: Sila gutumon?
12: Di gutumon, no?
13: Kung baga sa term ana sa kuana, kanang muraga way kabusganan ba? Mao puning, mao dining mga kuanday, mao dining ato mga kongresista. Anyway, nari mga comment diri ha sa mga tao ha. Ay si Ma'am Romilita Bacaro, good morning din mo ma'am, no? Ingon pa niya, good morning katropang Sir Arnel Pinida, tama, Jod na Sir.
12: Arnel Pinida naman tayo.
13: Arnel Pinida. Sir Arnel. Pinida na din mo. Di ba si Arnel Pinida mao maning nagkanta sa kuan?
12: Wala man, nagkanta sa journey.
13: Sa journey?
12: Kurtis in taon ko, ma'am, oy.
13: Kurtis. Oh. Gloria Malala Apilo, may buntag ni mo, ma'am. Good morning, sir. Listening Bullseye from Bayugan City.
12: Thank you, thank you.
13: Okay. Si Randy Santisas, listening. Mm. Si Archie Sinulietsak. Mm. Morning, Dol. Watching from San Rafael, Davao City, Archie Sinulietsak. Mm. Si Martin Vlogger. Mm. Good morning, katrupang Arnel, ang katrupang Bricks. Good morning po ni mo, katrupang Martin Vlogger. Sa may bangkal, ha? Mm. Di na mo mabahaan, di ha, katrupang Martin. Kaya
12: na may Great Wall of Gabions.
13: Doon na may, oh, Great Wall of Bangkal. Great Wall of Bangkal. Si Mayong Bunta, katrupa si Ma'am Mirasol Alquizar. Mm. Ma'am, good morning ni mo, ma'am. Si Ilmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Bricks and Sir Arnel.
12: Good morning.
13: Good morning. Si Sinulitsak, Archie.
12: Archie Castillones.
13: Good morning, boys and girls from Davao City, Archie Sinulitsak.
12: Good morning, boys and girls.
14: Good morning, boys and girls.
13: Si Brian Vincent Biro. Mm. Mayong nga buntag katrupang Anil Cortez. Good long morning. Time no here, nadungog na yun ka, namo, balik, God bless.
12: Ay, salamat kayo. Mm, no?
13: Dito, manistagom, intawang katingog. Mm. Karon balik na bug Davao. Klaro na istorya katrupang Arnel, nag-adto siya kay Adira, kay nagtanaw siya team, dili kabalo, maulaw, unta, gabaan. Di, ang iyan ang tuon dito, ang Prime Minister man sa Singapore. Si, apelido atong...
12: Wong.
13: Si Wong? Mm. Oh, mama to yung tuon daw, sir. Tuon niya dito, dili daw itong mutanaw siya o kinibang Grand Prix.
12: Pero daan na siya paborito nga team.
13: Pero doon na lang siya team. O mga ito, iyang tanawan katong iyang paborito nga team. Huwag po niya kisulti, kay confidential po daw.
12: O gani.
13: Si Ma'am Tia Alcaraz, may bunta katrupang Bricks sa in Arnel. Happy Monday, mga katrupa. God bless sa happy Monday ni mo, ma'am, no? Kani anti-Claire o BBM ba? Lami kayo pakungon ang ulo. Si Johnny Kyle. Oh, sa kay kuan ani, pati sukuan yeah. Ginani niya ba?
12: Suko na kay sa bahano.
13: Di man ka ulo pa kungo ni BBM ug kuan na unsa kay tingog ani katropang Arnel.
12: Hawa.
13: Dili. Oh, yeah. Kuan sa kanang ang tingog ani niya karon bung, di ba? Bung, bungol.
12: Hagubhub kayo.
13: Hawa. Bungol ba way, way laman. Bungol pa sabot way laman ba? Way sod. Norberto de la Cruz, good morning idol, dirigali sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Mm. Si Norberto de la Cruz. Good morning kaninyo, diha, ma'am, sir, no? Sa Kabangkalan Negros Occidental. Layo ani katrupang Arnel, abot dito.
12: Oh. Pay, so, palit na mo balde kay.
13: Hawa. Ayya. Tigo mo na tuning tubig, ba?
12: Tubig daan.
13: Pala na tug magulan kung dili mag kundi matuloy ang kining kuan, kining El Niño.
12: Sayang sa bitaw ang tubig, sayang. Si ingon si ko Andre, si Biram Tiniam Iros, good morning katropang Arnel o katropang Bricks, God bless you duha. John Bert Dait Tapdos, hilak na skalipay katropang Arnel para naanapod sulod ang bulsa. Naana may suda nilang bulsa. No? Daghan ang kwarta na nila. Marvin Dakiado, murag nang imbita og dinggis BBM kay magtigom og tubig sa balde. Muna, si Garin na po imo solusyon ana basta. Hoy, si mong kagaran. Si kasama may diha, si taga YouTube na to. Rilyn Navarro, Jeffrey Bilango, gikan di asmay, asan ni siya? Jose, Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte, Lingaw, Minaw ni mo, kami ni Tito Ladion, o Gunggong, Suan, o Uji, Ricaport, o Dodo Kutad. Salamat sa pagbasa. Si Spearhead, no? Mayong buntag, Mingaw lagi nawala ang mga trolls. Nawa na, kaya wala ko pansina. Kung man ako basaha itong uban. Mugara man na, no? Kaya kung maghihagi itong isang tinuod siyang tao, mo rin siya dito sa shrine, no? Dito sa likod sa XFM Katropa Station. Sumbagay mi direk.
13: Magdala mo kuling kay dinaghang nga kuan dire, daghang saging nga kardaba dala si Katropang Jubet, ato na tabangag sugba.
12: Ano nga maginanggang ta.
13: Oy, Ma'am Ginaline Arcio Amaro, good morning ni mo ma'am, watching live kuno siya sa may San Francisco Agusan del Sur.
12: Salamat
13: Mindanao. Salamat ni mo ma'am, salamat ma'am ha.
12: All right, again Katropang Bricks, magpasalamat day ta. Katropang Bricks ni abot day 8,000 plus 14,000.
13: 8,000 plus 14, 22.
12: 22,000 atong naabot nga kwarta. Gikan sa atong mga tigpaminawan, salamat kay di na ako mausa-usa, but thank you kaayo ninyong tanan, no? sa napigom na to nga inyong gitabang, no? Diretso ginamo ni, walang labis, walang kulang, mga katropa, amo ning gitanan, gihatag dito kang Nanay Maria. Mm. No, para kang sa iyang anak nga si Daniel,
13: si Puentes.
12: O oh. Ato na po ding napa city scan. Ato siguro ang tanahon, no, kining kining
13: video ni Kadrobang Juvet Espanyol, no, sa dihang ilang gihatod ang pasyente padulong dito sa hospital. Ang hospital nga gidad-an ani para masiguro gyud ang sa kinibang kining kuano, Davao Medical School Foundation,
12: DMSF. DMSF. Mm. No, DMSF.
13: Yan sa mga brothers di adapita sa may kuan, sa may bahada. Nataw na to si Katropang Juvet,
12: Katropang Amel. Okay na, Gab.
15: Oh. XFM Katropa.
16: Ayan, maing buntag mga katropa. So as promised na, ito ang dibalikan si Daniel diri sa may phase 1, 76-A, Bukanan, Ingdakbayan sa Davao. O karong adlawa, sama sa tuang isaad sa iyahas, iyang pamilya kay Nanay Maria, atong dadun si Daniel sa DMSF, no, sa mga hospital diri sa Dakbayan, aron nga mapa-CT scan tungod kay nakumpleto na, no, ang kinahanglan na ito nga funds para sa iyahang medical nga panginahanglan. Ayo. Nay, may buntag. Ready na mo? Diretso na ta? Diretso na ta ninyo hang katong city scan.
17: Wala mo ni ako, mama. Ano siya, ma?
16: Ah, bali mang check up na pod para sa tapos na hipod ang CT scan. Ah, bali, wala man mo natagaan na itong request jud, no? So, karon ang buhaton is magpa-check up. Ah, gi-check up siya gahapon. So, wala mo natagaan request for kuan. Ah, naman itong request na ito, itong papel.
12: Wala na reaction si Daniel, no?
16: Mga inyong nabayaran gahapon. Ah, nara. Kana ang sa kanila.
17: Kani siya sa kanino kan pindad ang 2000 ana.
16: Ah, mo na ni. Ah, okay. Mga katropa, mo ni ang ila ang kining laboratory request form para sa CT scan ni Daniel. And kagahapon, no, matud pa ni Nanay Maria na check up na. Bali ang nahitabo katropa ang Arnel katropang breaks. Mag back to zero sila, no, since sa SPMC manggutog gihimo tong una nga CT scan, tama nay. And then wala man sila nataga-ag request form ang kinahanglan sa DMSF, i-check up balik si Daniel, and then kung unsay resulta sa check up, tagaan og another request form og dito na sa DMSF ihimuon, no, ang kining CT scan para sa iya or laboratory. So nanadri kagahapon since human mag-check up ang buhaton karon, ihatod na to si Daniel para sa iyang CT scan. So CT scan na siya diretso ani nay. Okay, so muni ang iyang kinahanglan cranial CT scan plane. So 9,333 og ang kinida yung professional fee sa doctor's fee, 2,000 pesos. So, enough man na to ang funds, no? Salamat sa mga katropa na to worldwide nga nagtabang, nakatigom tag 14,000, no? Kapin. So, napatay sombra ni Nay, o gamo atong ihatag sa inyo hapon ang sombra. So, ato lang sa nimbayaran dito pag abot na to karon. So, ubanimin yung mga katropa, ito ang ihatag si Daniel sa DMSF. Unsay gingon sa inyong hanay kagahapon sa doktor pag abot ninyo karon, patapasulatan na lang dayon nga masitiskan o gulatan ang, ang kining result.
12: So mo na ni mga katropa ang pag-transport na nato ni, no, paingon dito sa DMSF katropaga bricks, no. Oh, biyahe na. Paingon sa DMSF.
13: Kung sakay na sa patrol.
12: Sakay na sa patrol. Oh, kung magayon natong patrol, abin mo, nilit lang ni mga igala, kuan.
13: Pang patrol, pang ambulansya pa ni.
12: Basta-basta ni. Patrol na, ambulansya pa ni.
13: Gikargahan na po ni Ogkuan.
12: Nakatabang po ni katong panahon sa linog. Dito sa may Gumayan.
13: Pura-pura buyag, nahimo na po ni siyang purlon. Kakargahan na po ni siyang patay.
12: Oh, gani po ni tayo. Kaluoy po ni atong patrol, no?
13: Oo, oh, kuwan ni, bisan unsa ni.
12: Kaling atong patrol po sa Tagum, paingan ni nga nila, abot ni Daan Bantayan, Cebu. Oh, oh, nagkabiba ni og ana, kabiba ni og
13: bugas po do. Tung karga niyo bugas no?
12: 500 kwanto, 500 to tanan ka unsa ni?
13: Ang pinaka the best nga ako ang nakuan diri, ang ako ang nakita diri. Kining naggunit sa Manubila, kining driver gid ani.
12: Ah, si Tia no.
13: No, si Tia Darwin.
12: No, mo budala sa siya ni budala sa X-rated unya.
13: Ah, siya na.
12: Siya daw. Okay, siya mo puli kang katropang Jubit. Ah,
13: pwede, pwede kayo.
12: Yay, Tia kaluod. Hawa. Oh, pero si katubang Jupit na na.
13: Tuna, tuna. Dahil sila sa entrance hospital. Oh.
16: Paabutan na to ang resulta ng
12: So, napasitis ka na mga katropa si Daniel, no?
13: Pero ang ginatuloy
16: ko sa iyo. Mga katropa, Daniel, katropang Bricks, ning kasamtangan na sulod na si Daniel sa CT scan room o ipahigayon na siya ha, ang kining medical check-up para ma-assess no, kung kumusta gid niya ang kahimtang. And daron, nabayaran naman nato tanan kinahanglan o napamay sobra no, ang kwarta ni Daniel sa tanan na likob nato. So ato ning i-forward ba, ihatag nato ila Nanay Maria para na sila magamit-gamit. And of course, ang kining resibo no, sa ato ang nabayaran ka ng adlaw na ito. Mami, andikan sa XFM. Lagi po sa tabang sa ang mga katropa na suporta sa tuang para kay Daniel na karong adlaw. Isabay mo ikay mo na sa ito mga katropa na nagtanaw ka ron. Labi na nga na sitis ka na yun si Daniel.
18: Mga katropa, labi na sa 89.1 XFM. Daghan ko yung salamat sa inyo ha. Na wala mo dito ni man sa busa kung anak daghan kay salamat sa inyo ha. Hindi mo gabalos sa ikaw mga yung stasyon na diya ang tao mo usbaw pa dyan daga pang matabangan katunang hatag sa kuha salamat ninyong kanan ako kaila sa inyo ha pero ka palang ginoo kamo ni hatag sa pinasingkasing tabang na rin ka na ako daghan daga pang salamat ninyo rin magabalos ninyo kayo kay kabalos daga pang salamat.
16: Tunay na provide na to tanan kinahanglan ni Daniel no wala na mo nag-abuno wala na mo nangitang porta para masipisan siya kana tanan na buo na to pinagi sa tabang sa porma ko tropa o ginaot na makarecover na no si Daniel o okay ang niya ang resulta ka rin so God bless na o amping mo kanunay ha o ginaot ko niya okay na si Daniel as soon as possible. Mga katropa, mga katanong po ang reservation katropa, Gris sa XFM. Gris sa katropang Jubet Espanyol, over ako sa katropang Marvin Ibano sa Camera, XFM News.
12: Alright,
13: pero so, Anel, ito ba rin special o pasalamatan po dahil si katropang katropang Pops
12: no? Roldan
13: Pops Roldan at Sandoval kaya mihatag po ni siya og 5,000 pesos no na timingan nga naiasa din hi kabalo yung ko ani niya basta matiming ni siya na adis Davao katropang Anel og doon natin tabangan mutabang ni siya. Salamat kini mo katropang Roldan Rocks sa Sandoval.
12: Ato mga YouTube follow, subscribers
13: tanan na to. Tanan yun, oh, sila.
12: Thank you kayo ninyo.
13: Sila gining mga nanguna katropang Arnel, no? Nga nganong natigom ang kantidad og 22,000 ka pesos.
12: Pero una, gusto ta masayod ka tapos karon unsay resulta sa CT scan? Mugawas na ba na dayon o
13: 24 hours lang man daw to? Mugawas na daw
12: mo bitaw. So pwede na tong tawagan si nanay siguro.
13: Oh, kay mo bitaw tong dito na to gidala sa Southern
12: sa DMSF,
13: Davao Medical School Foundation kay 24 hours magawas na ang resulta. Palihog ko ani katropang Gab para nga ito ang matawagan.
12: Oh, si Johnston 28, salamat kaayo.
13: Si
12: si Ma'am Irish no katong si Ma'am Flora May Montes Claros, salamat. Ma'am Jana Loom no, thank you sa so, mga nagpadala mga katropa no. Salamat kaayo ninyong tanan. Dako kay tabang ni sa pamilya ni kuan kining Daniel Cifuentes. Ato na ning napa CT scan niya atong siron karon kung unsay resulta and padayon ang among panawagan diri ha niining naka kining responsable sa hit and run katropang Bricks.
13: Oh, kung do naman kay kasing-kasing boss ha do naman kay kasing-kasing og tao ka man og buhi ka pa anihaning pasyente nga imuhang na argabiduhan.
12: Kay napasitis no? Ka na nato ni pagkahuman unsa unsa naman dayon.
13: Pero patay na gani ka padamgo pod
12: maupod.
13: Padamgo ba? Kay para nga di nami maghandom sa imuhang kuan nga patay ka naman.
12: Oh, di nami diba? Mo di nami mo kuan di nami mang hilabot nimo kay unsa ba namo.
13: Sao man nga naman ka dito ni si, sagol na maka dito sa gingharian ni Satanas. Sao man nga pagpanawagan ani.
12: Oy sige.
13: Pero buhi pa ka. Timana siguro nito. Total, di naman ni mo file o kaso sa imo ha.
12: Gani. No, si Gerardo Flores, katrobang Briggs, ingon siyang paldo ang mga buaya. Shout out doll from Asuncion, Dabnor, Jerry Flores ni. Parin, di ba siguro yung parente ni kay Asuncion man eh?
13: Basig, kuhan mo, daghan-daghan man nag-isoon si katrobang Marlo dito. Dito sa Asuncion.
12: Si nanay, nanay si nanay. Katrobang Briggs, si nanay Maria Cifuentes. Nanay, mayong buntag nai.
19: Mayong buntag po, sir.
12: Yes, nai, kumusta man?
19: Kuan man namin nakitaan sa kuan sir ulo kailangan do i-admit
12: oo kailangan na
19: wala man mi magpa-admit sir kay adlok man mi sa Byron nung di ko bayad nang uli mi nga pagkagabi kay kuan mo gud sa kanang di ka pugo maglakaw-lakaw gusto mo drive
12: unya unsa man kumusta na mas Daniel ron
19: sir
12: kumusta na mas Daniel ron
19: nagani sa balay sir na gahapon dito mi sa nibalik mi dito sa DCM na mag referral ba kay sa extension na lang hindi man sila mahatag daw kaya wala na admit matag mo siga huwag na admit
12: huwag na admit ipa-admit na lang ninyo nanay
19: mong gani sir dito gani mi sa nilahos ba mi sa extension kagabi eh
12: oo
19: niyang to nabuntag ka na lang mi sige lang yung paabot-paabot sa doktor kaya karo pagka alas 4 na, gitagaan mig bill. Ingin nga ato lang sa ipabil ni pagkaman ato mo sa triad, si diri sa Bayjay ka.
12: Oo.
19: Nga karon, pagkakon, pagsaludan mo ganyan mga lasay, nagkuhan namin dito sa kaning nurse nga nag-entertain. Alauna pa daw ang doktor.
12: Sa SPMC ni?
19: Oo, sa SPMC. So,
12: paita
19: ba na? Gabi dito.
13: So, gusto na nimo ipa-admit unta diha nay sa kuan amanang sa Southern Philippines Medical Center.
19: Unta sir, kay ni anong po tong kuan gabi ha, katong nas na kuan na balik lang mo sa alauna kay kuan daw ang doktor, alauna pang doktor. O kung sa doktor daw o kirahan ba daw ang ulo o patient. O tambal lang ba daw?
13: Pero dala na ba nimo ang katong result sa CT scan gikan sa unsa ni? Gikan sa DMSF?
19: Oo.
13: Na duna na mga reading ang doktor ato?
12: O unsa may basa daw sa doktor nay sa CT scan?
19: Ano, wala gani ni basahan kay unya pa daw ang launa daw ang doktor.
12: Pero dito sa DMSF wa ba day mo kinamay may na may bayad tong professional fee nga 2,000.
19: Unsa daw? Gani no. Ah, naman lang itong doktor nga sa... Kanang, kanang sa surgery daw tood siya, pero na po na ilabaw niya.
12: Oo.
19: Niya, gitagaan lang may grisita. Pag uli na mo, pagpamuta na mo sa... Talimot mo yung pamuta na sa Iyahago, datong nasa nga dito nagkuhan sa resita. Pagpamuta na mo din sa may Mercury Pharmacy, parilax lang dito, ito, sa power lang dito sa hallucination sa akong anak. Open reliever, o itong among napalit, gabi, itong sa gabi eh.
12: Nag-hallucinate na daw si, kuan, Daniel?
19: Oo, oh, itong sa gabi eh. O lagi, sa gabi eh.
13: Hindi siya may mutang, so mag-hallucinate na siya.
12: Hallucinate na siya, no?
19: Oo, matutigin siya sa itong doktor.
12: Pero na, i-admit na lang nini sa DMSF.
19: Ang ganit ay gusto na mo sa inyo sa man mahadlok mo sa Byron na kabayan.
12: Ay, yun lang mo kahadlok ka ng Byron noon. Kaya pwede man na tabangan kaysa, ang saman, naay nakita nga kuan, klat sa ulo ni Daniel?
19: Oo, naagaw. Kaya yun, sa nga, kuan, sa, kuan, sa, i-admit daw, or admission daw.
13: Pila kaadlaw ang ilang estimate, pila kaadlaw ang admission.
12: Oo. Oh.
19: Wala po sila nagsulti kay nakapirma naman mi dito madili nang mo kuan pero man nga dili mi mag
12: pa-admit.
19: Oh, kay ay adlo kay mo itong bayad.
13: Ani timpaha. Maayo siguro ani nay para matiwas na gid nang kuan no, matiwas ang solusyon sa inyong gi problema diha karon. Pili mo kung asa i-admit sa kining DMSF or dito ba sa Southern Philippines Medical Center?
12: Di pa ko na masulbad.
13: Oh, kay magpabili ng problema na basi maglala pa hinoon na kuan no. So, kuan lang. I-admit na lang na dito asa ninyo gustong i-admit, no?
19: Naman sir, kay nakakuha naman ko na sa triage sa Kuan, PNC. Malaw na pa daw.
13: May nalang kay number. Oh, nana kay number diha. Kay, di ba, nabiring man na diha, no? Magpila man, no?
19: So, oh, nakasaka naman ko na sa second floor. Dito sa may neuro.
12: Ah, okay. So, nana mag-SPMC ka ron.
19: Balik naman sa balay, sir, kay di makatulog ako. Kuan, anak, kay taba dito. Sa muli lang, si kumama, uli sa ako. Amulang pa yun na yun, para hindi na pumasok ko.
12: La, oh. So, unya, balik mo unya launa.
19: Oh, alas 12 ana.
12: So sige, ngani na lang kung inon mo sa SPMC nga i-admit. Na
13: i-admit na lang dito.
12: Ipa-reading man ninyo na nang gidala ninyo ang kuno kanang resulta sa CT scan.
19: Oo.
12: Dala ninyo na unya kung unsay desisyon dito pag moingon nga ipa-admit, ipa-admit na lang yun na ninyo si Daniel kay maura magyud ay solusyon ana nay.
19: Lagi sir kay magabi man gud sa itukar niya. Gusto lagi mag-drive.
12: Oh, gani. Oh, nga di ba ko tibo okay na buhi mo magpugong-pugong in town ana man mabalik siya sa kuan ba no mabalik siya sa iyang
13: din anda na gisiguro niya katropang Arnel nga kada gabi magbiyahe siya ba nang mamasada para makakwarta mo na nasa natanom sa iyang una-una kanunay
12: di ba pwede lagi kay alalayan man gani siya og murag gani siya ma di ba murag di siya kabarog kaayo
19: di pa gani ka nang lakaw na ba nga builo ba na
12: mo di ba murag mapalid normal murag mapalid siya mulakaw kita man ko
19: sibig oh ana oh ana sir
12: mo say uay umuwi ba kumbaga so dili pwede na kuan kung unsay ninot na naana mo sa kuan no naana man mo sa SPMC no pag moingon og admit no anyway na
13: admit na dayon
12: admit na dayon kay mga magpatabang lata sa tumong katropa na lagi makatabang ana nanay.
13: Nakadindot lang po na sa SPMC kay doon natay direkta diha karon nga kuan kay di ba na-remember ni mo tong storya sa presidente nga ang tanang baya at tanang balayro nun diha bayad na oh so what ay kadlukan diha madam no
19: unon po po kay kanya naman may bill hindi lang hindi ako magsabuan admit dito di social na mo wala mo po yung mabayaran.
13: Oh, mo na nakanindot diha sa Southern Philippines Medical Center pero mo lagi na mag-anto sa tagpila. Kay dili man na siya ma-admit hangtod nga walay clearance gikan sa doktor nga for admission na ang pasyente, no? So, sa karoon nga panahon, sabton sa nato ang ilang proseso diha, kay kita may nagapanginanglan. Di lang kita mo-surrender kay membro man ta sa kinibang agwanta party list.
12: Mo-mo, no?
13: Mo na siya nga magwanta sa takaroon, madam, para nga makuha na to ang ato ang gusto diha dapita sa Southern Philippines Medical Center.
19: Salamat kayo, sir.
12: Oh. Sige na. So, update lang nini mo. Ugma kung unsa na idagan, ha?
19: Oh, sige, sir. Salamat kayo, sir.
12: Yes, salamat kayo. Kamping mo diha, nay.
19: Salamat.
12: Okay.
13: Tingala lang po.
15: XFM Katropa.
13: Alright. Tingala lang po ko, Katropa, ang Arnel Bang. Anong walay reading itong doktor gikan sa kuan? Sining di misef nga.
12: Saan man itong PFDA itong 2000?
13: Gibayra naman tato sa 2000 basig nang kinahanla pa sa another 2000
12: basig para lang to sa kuan kining Radtech
13: di kay ang mayong do na gitigbasa diha mga doktor gyud no kay ang nagperform magud ana mga radiologists sa radiology technicians
12: mga Radtech no
13: mao gina sila mag unsa ni mao gina sila mag perform tapos sa ang katong result ana katong film dadto na dito sa doktor mo ni motoy mo basa motoy magsigig siling-suling dito nga usay dapitang asa dapita ang depekto
12: mo ni nakapait lagi pagkita in taon pumpre masakit lagi ba
13: mo gina mo usay ba nang maglisot tag argue sa kaning kining kuan bitaw kini bitaw nga maobserbahan bitaw sa uban kadto pang Arnel nga pobre lang man good me di man kaya ang bayad sa mga bayronon di sa ospital unya di man pud mi kuan wala man pud mi saktong kaalam lawyer gi in town kadto pang Arnel dili intay unani no siguro unta mas maayo unta nga kining mga nagadumala karon sa mga ospital askin sa man nga mga ospital. Tagaan nilang sakto
12: ang explanation. Ingon si Ma'am Dilia Baliroso Duran nga, hello sir, murag wala good na bayad kung diri sa DRMC tago mo duol lang sa maip. Problema kay taga Davao mangod ni sila nanay, like, lisod kayo. No, apike kayo pag diha sa
13: Davao Medical.
12: Davao Regional Medical Center. Okay, tinuod na, no? Pero daghan po kay tao sa DRMC por yabuyag katropang BRICS. Anyway, commercial ta. Sa itong pagbalik, mga igala, dugang pang mga katikaran isgutanan sa atong servisyong katropa po. O mga dugang pang isyo sa atong pagparagubanuban. Oras ba? Doon natay. 34 minutos. Pasado, alas 9 sa buntag.
15: XFM Katropa! Oras, habang garin nyo sa Windsor.
20: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
21: XFM.
22: XFM.
21: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
23: M2C Graphics Davao.
24: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Oy pare! Naunsagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Oh! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Ya, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
27: Exciting!
12: Alas 7.36 na, may galandag nas bundag, katrapang Bricks, balik ta!
13: Bahala na ubang problema dahi. Ilahanan na problema ay.
12: Maluya lagi ko ba sa mga kuang ko ilananay kay
13: pero kani ilananay dili tabangunong ginato ni katrupang Arnel
12: yes,
13: kay
12: ilalayan.
13: Oh kay naagod din tao ning kuan ba na itabang in tao nga to ang mga katrupaan eh nga naminaw dili lang mga katrupa nato nga gikan diri sa
12: Davao region Otago mo diri sa kun dili
13: na sa abroad
12: no?
13: Ang kato mga OFWs nato mga overseas Filipino workers mga katrupa nato nga mga kuan no mga migrants Filipino migrants nihatag
12: tabang
13: nihatag og tabang so gibati nila ang gibati po din taon sa inahan mao nang ang inahan po din taon karon ni Daniel kaning kining si Manang Maria. Di po basta-basta ang iyang pagpasalamat in town. Doot sa dughan po. Doot sa kasing-kasing.
12: So, at least, okay na karoon na sila sa SPMC. Niya kung ato lang advice ka nanay yun, kung ingnon nga admit na lang yun ni. No? Kay, may laing pamaagyan eh. Di man na basta naagod ay klat sa ulo na.
13: Hindi ni sa masulbad. Mas mo lala ni sa katropang Arnel.
12: Yes, magkanugay.
13: Kung dili na makita karoon kay makita ng mga espesyalista ni, it's either duhari pilian na ni, operahan o madala nagtambal.
12: Mahilis ba? Sige, ito nang tutukan mga katropa mo kabalaka. Yapay lain mga di pa nindot na din ilain. No? Yapay dugang mga katropa kini katropang Bricks.
13: Dili ka ni lami ni lami.
12: Viral sa di?
13: Yeah.
12: Viral ni in town luoy sa di katropang Bricks ba?
13: Tama. Aning usa na to ka problema ron aning kuan?
12: Ako nang gi-contact pero pa mamutubag kay gusto na ko siya ma-interview kun sa bang paghitabuan in town nga. Ni adto daw na siya sa ngunit rin man sa may Lanao area. Dita, niadto siya og kuan, kining release sa uplift. Kaya ang iyang bana maoy na apil. Basing di sila kasado, ipon-ipon lang ni sila, galib-in, pero na may anak man ni sila katropang Bricks.
13: Dala, pagani niya ang anak,
12: dala,
13: diba?
12: Dala, pagani niya, oh. So, nangutana siya sa tikapod-apod nga, pwede ba nga ako'y mukuha sa kung bana, nga iyahang share? Sa uplift di man dai pwede katropang Bricks. Nya ang iyang kwarta kay igo ra pamasahe. Muna nga nanghangyo siya sa iyang katapad. Kung pwede ba in taon manghuam og jish o mangayog jish?
13: 10 pesos.
12: Uya po din taon oi. Sira katropang Gab. Ato daw ngi paminaw ni og tanaw ni iyang problema po.
25: XFM katropa.
28: Alang pwede ko mangyo ma'am o pwede lang ko di mo ma'am. Mangayo ta og jish ba pamasahe.
12: Uya po dai.
13: Dispisyo sa ganyan tao.
12: Oh, dispisyo.
13: Yung kalipay, ani ka to
28: pang... Dili daw pwede ang asawa. Nani-nani po ko, iguro ito masahe. No, upuan, mambukid mo, nagtabaho.
29: Hindi, ikaw ang nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag
0: Dili. Dili, ma'am. Dayon, hangyo lang ni ba kay basin o pwede niya. Dili man dahil pwede niyo. Maura po lang pumasay pa doon diri. Kainan po na po upuan. Kainan po na
13: makadawat.
0: Kanang
13: makadawat.
0: Makuha po ba? Salamat kayo, ma'am, ha?
12: Alas 9:40 na mga katropa ang tagnas buntag katropa mismo ni ang
13: katandog ni sa
12: sakitas buduguhan oy
13: mura magi buno akong kasing-kasing ani katropa ng Arnel mura ga ni action og kwan ba pitik tik anak na ko nadungog ginako gyud
12: pas mutuon on dagko pero nadungog man imo pod mo na tanak og hilak pa pero nadungog man gud
13: sa tinod lang gisakitan jud ko ani oh kay ultimo inta pa masahi ha pampauli sa ilang balay di nakasakay. Oh, di nakasakay.
12: Mm.
13: Kay nagtuo na gid siya nga pag-abot niya dito
12: makadawat
13: sa
12: kining
13: oh, sa asa tong binyo nga ipanghatag tong kinibang pundo nga hinabang no. Kun din ila kining uplip di ay package for unified package for livelihood industry food and transport.
12: Mm.
13: Mo din ning uplip nga project government project ni siya para sa mga nagatrabaho no nga kulangan ang ilang mga
12: sweldo
13: oh manay tabang sa ila
12: oh
13: ang butog ngano na lang pod nga unsay nakaon aning atoang sistema sa usa ka ahensya sa gobyerno nga dili man nila mapatuloy
12: wala konsiderasyon diha
13: wala may konsiderasyon
12: no kay ang bana man gud niya mo ay naapil katropang bricks oh. No iya man nag-explain niya sa video niya, di po ka makaudang nangilad or nangwarta si ma'am kay pila raman tao, gipanghayo katropang, jis ra!
13: Jis piso sir!
12: Oh, igor na daw yung pamasahe, kanya yung kwarta, igor po rin tao pamasahe. No, paminaw na itong balik ha, mga katropa. Sige daw katropang, aga, paminaw na itong balik ng kuan.
28: Pwede ko ma'am yung ma'am, o pwede lang ko din yung ma'am. Mangayot ta itong jis ba pamasahe?
12: Sus, ginuho ko jis in tao, no? Asan kasing-kasing sa itong gobyerno, ani bay?
28: Salamat siya, ma'am. Dili man good ni ka kuha, ma'am, kay dili daw pwede ang asawa. Ngani-ngani po ko, igura pa masahe.
12: Makita po ng kalakiha. Eh.
28: No, upuan, ma'am, bukid mo, nagkabaho.
12: Kung hindi ako masabdan sa sistema ba?
28: Dili, ma'am, dayon, hangyo lang ni ba kay basin o pwede niya. Dili man dahil pwede niya.
12: Hmm.
28: Maura po na akong pamasay pa doon din, kainan po na akong upuan. Kainan po na ako, o kanang mapakuha ko ba? Salamat kayo, ma'am, ha?
13: Nalipay na lang.
12: Sige, tama na.
13: Nalipay na lang din tao.
12: Tama na, gab. Sakit na kayo, gab.
13: Nalipay na lang siya natagaan og 10 pesos katropang Arnel.
12: Makahilak na po min katropang bricks.
13: Apit na gini. Tulo na ginunta niya kung luha. May gani, kaya napay break. Wa pa ni ka-break. Wa na, ganina rin ni Agas ba?
12: Matuo na unta ko, pero na may break po. Bito ay
13: kini to na lang gining katawa mga katropa no kay kini magud usahay bang kining sobra ta ka seryoso pod magsakit kasing-kasing na to oy
12: maluyat ay ni ko magprogram ba
13: sigurado ko natagam na bigay ko anak katropang Arnes sa dito pa ko speakers kay kini magung pagtabang mangod no kinahanglan na gikan sa mo kasing-kasing na di na pwedeng di man kikakatabang katropang Arnel kung wakay dugukan kanang gitawag nila sa mga Cebuano ba nga grabing dugukan gyud no kasing-kasing nimo
12: kasing-kasing
13: kanang kaluoy sa pagkahatag nimo kung wakay kaluoy so naa kay kaluoy man na nakahatag ka mo ni ato ang ginahimo karon pinaagi sa programang serbisyong katropa sinabak ni nga tuluman nun sa bullseye actually napurma ni tungod sa kining kuano tungod aning manang nga among nakita sa social media katong si Manang si Puentes nga nakita namo nga gibati namo ang iyang gibati nga kakulangon
12: kakulang ug kabugat sa iyang
13: kabugat sa problema
12: kani sigundahan na pud karon bugat gyud ning
13: karon mura na pud yung kahilakon ani limang ka 10 pesos lang mura ni kalipay na lang niya para lang gid makauli
12: para makauli lang kay nang namasin lagi ang taon
13: Wagi din tawi kini yang anak nga gikugos ka tropang ani wagi din tawi sintik ani ba?
12: Ang akong di masabtan ka tropang Rex ba ngani. Oh. Ang bana na appeal sa uplip kay kulang ang income.
13: Mm.
12: Karon ang gusto sa gobyerno, ang bana nga tuag bukid noon moy mo biyahe paingon dito silang lugar. Ug asa man na sa taga Lanaw yata ni area.
13: Mm.
12: Para kuhaon lang ng uplip. So, asang logic gibutang? Di ba dai pwede na kuhaon sa asawa o kapuyo? Nga pwede man ang ma-attest diha. Sa barangay i-release na. Di ba din na mapamatud-an di sa barangay nga tinuod ng bayana, tinuod ng tawhana kapuyo o asawa aning mapamatud-an man na. Nganong kinahanglan ba magyud nga personal mo appear tong tao? Ano mo yung sistema na to ang nagkarimao ba?
13: Kula na ganyan ang sweldo katrobang ani, laning kamot in taon ganin ning tao para nga di gyud makaltasan niya ang sweldo.
12: Nya, so mag
13: ni trabaho ning bana ani.
12: Walay kuan ba? Walay pulos ng uplip ba? Nga paundangon nimong trabaho para mo claim lang ang uplip, meron bang unsa in taon kadako?
13: Pila ra pagkat mahila siguro kay 2,000 ani.
12: Mutubag lang ni si ma'am. Hatagan ka na mo isa kasakong bugas ma'am, mutubag ako ning gitsat siya. Katropang bricks isa kasakong bugas ma'am. Ihatag na mo sa pila ra man taon ng 25 ang isa kasakong bangod karon 25 kilos na lang katropang bricks.
13: Oh.
12: Sa atong panahon ang isa kasako
13: 50
12: yun na.
13: 50 kilos gina. Karon kay nanamay taga na isa kasako nga 25.
12: Napoy
13: 5 ra yun.
12: Napoy 5.
13: Gahapon na malit ko ga duha ka 5 gihatag na ko sa kong papa.
12: Dituyo man guna kay
13: at least duha kasako kung gihatag sa kong papa katropang Arnel. Duha kasako na pero tag 5 kilos na.
12: Gituyo man ko ni tungod po ng style sa uban niya sigburike no. Sigburike mo na nga gibansinko na lang katropang. Kidding aside no, asa naman ang I mean sige butang na to mga katropa ang balaod nag-ingon mo ni dapat siyagi mo kuan diha mo kuha si banagi mo kasi nakapangan pero di man po siguro sala kung mo adto ta sa intention sa balaod intention sa unsa may intentions programa no para matabangan ang galisod nga pamilya dili man lang ang trabahante nga katong kuan kay para asang itabang nimo sa trabahante para sa iyang pamilya daw di akaroy pamilya no saro naman ko na may kasing-kasing ng kinsa man kang DSWD o barangay ka diha o worker ka diha no.
13: Siguro katropang Arnelo ang kuan ni kining mga local ano ba naghawid sa programa. DSWD
12: puy po angod
13: plus sa local government of course sa dito ni mga mayor's office or barangay
12: hilas po ning uban.
13: Na din lay hatag kung kuan na kini bang tao laing tao ang mudawat. O kinahanglan nga katug yung tao nga moy gi kuan gingalan nga rin, mawag mo dawat sa kwarta.
12: Lagi, pero ang, kung ano, mawag mo na nakabutang, butana na to, letter of the law, mo na letras balaod nga, dapat yun mo dawat. Pero,

0: sa balaod, at siguro ta sa intention or spiritus balaod. Ay, grabe naman po mo diha ka...
1: Sa gulan o kanang kuan ba? Spiritus gugma ba?
0: Oh.
1: Kay mag-unsa man ng ato ang gobyerno kung walay gugma?
2: Pestila ni
1: Kalabiya. No? So, wala ni Igor, tao-tao, sumayan na ni kanang sa tambay pa, man-man rise ning klase sa kuan ni? Kining klase sa mga sistema, no?
0: Kay ngano kunong inganaon? Kay para masigurado daw nga di makurakot ang pundo o di mahatag yun nga to sa kuan. Kay karon pa mo ma-concern ana? Karon pa mo ma-concern ana samantala sa kadagang kwarta nga iron gipang waldas ra ng mga congressman niya. Igo no ni akong kamot dress gamay microphone padamo. karon pa mo sus Ginoo ko.
1: Masa may
0: para sa 2,000 pesos? Pero sa
1: 2,000 lamang gini.
0: Sa 7.4 billion pesos okay ra mo dito sa hospital Ratos Martin dito. Paita ning gobyerno ha oi. Pag kita pobre in town may ambot eh. Ikaw na lang tiwas anak katarpang presyo. Lagot mo.
1: Para sa mga kwalipikado nga mga kuan no, mga tao nga makabinipisyo aning uplift program sa gobyerno. Kita lipay unta ta ni kay at least makaabag ning atus mga nagapanginanglan. Na may trabaho pero kulang in town ang kita. So di ani para sa transportation ng mga assistance o food assistance para sa pamilya.
0: Mm.
1: Pamilya ni.
0: Pamilya ni.
1: Oh, para ni sa pamilya. Ang butog kining nag spearhead aning distribution, kini pag dispense no sa pundo kung may naaba ni dughan sa pamilya, dughan po sa uban. Nga kaluoy ba buti natong ipasabot kaluoy nga to sa uban.
0: Mm.
1: Ngano nga ilang pugngan di man na ilang kwarta man sa gobyerno, kwarta man sa mga magbubuis na kung mayon siya nga magbubuis mabuko di ihatag na dito sa tanan kay naa naman kay imo ihatag na sa katungwa. Oh di ba so ba ni karon nga to ang katuyuan ani karon. Pasalamat ganita nga dunay ingon ani nga programa ang atong gobyerno at least maka ay, atag man lang og jutang kamugaway. Sa jutay lang yun na kamugaway ha? Sa usa ka pamilya.
0: Mm.
1: Tapos inyo pag idumili pa niyo hatag.
0: Muni tanaw ni BBM ga palami-lami kag tanaw ng lumba sa mga sakyanan di hangyatis.
1: Pare na sa nahinumduman ako dito katrobang aning nga dunay usa ka gina nga nagreklamo kay ang ihang pundo dito ni matanaw da Bodil Sur. Na remember nimo tong usa ka barangay dito nga gi sarado gipang suspended tanang kagawad o kapitan kay gikaltasan ang hinabang ayuda lang ato sa tao. Gipasakan to sila kaso.
0: Habi ka ko na naay mga nga na karon no laliman ka nang hatagan na ayuda 2,000 ra imuha og 10,000 2,000 ra imuha ang 8,000 mapaingon dito sa Galihok. Kabuo mo ni istoryaha.
1: Gamay ra kay madawat sa tinuod nga tao nga gisulat ang pangalan diha sa listahan kay mo ni hatagan sa gobyerno.
0: Pastilan.
1: Lahi ang nakabinipisyo.
0: Naalam ko yung madiskubrihan nga na ay barangay nga na lagi. Muna ginayon ako, di good mo magmahay, there is bullseye mga katropa.
1: Muna ginayon. Kaya ako ba'y gobyerno, ani katropang anil, kintahay, ako'y kapitan, ani? Nga, tapos sa wako kay balo nga akong mga kagawad, wako ako ang mga kinibang barangay pangsyonaris naghimog kabuang.
0: Mm.
1: Magpalit kong isa kadram nga asido. Ako ni itoslo ni mga panuway ng klases mga tao.
0: Ah, diyan na magamit ang balde ni BBM.
1: Oo. Oh. Magkaingong gimo kining balde ni BBM magamit gid sa asido. Ibang tuslo ni mga dagway ni mga tawhanan ni way mga uaw mga bagag dagway ba. Di man ilang kwarta? Kwarta man is gobyerno ni, kwarta man is mga tao para pud sa tao.
0: Grabe ni stila.
1: Tingala ta nganong pugna nila. No nga di man ilang kwarta.
0: Kapanakla na gid tao ta katrapang breaks. Kaya na, mo relax na ta.
1: Relax na ta, kay.
0: Murag na action na kagka-high blood, ah.
1: Sakitas, dughan na to, aning niya. Oh, makakita ta sa babae, yung tao lagi nga naghilak, iwa na'y pamiliti.
0: Oh, kung nakadungog man siya, karong Inday, si Inday nga ni, mani, Lin, Inday Lin.
1: Mm.
0: Kung paliwag kong reply ato akong kuan, gichat ni mo, kaya gusto ko takang ma-interview o niya, basta mo reply ka lang, no? Isa kasakong bugas, ihatag na ko si Muha.
1: Mm.
0: No? Para... kaluoy po din taon hago aning kalagang gobyerno eh. Sige, katropang
1: Arnel, reply line para nga mulupad na mo ang sinakong bugas diha. Katropang Arnel, daghang kainig ko na napasay sweldo sa YouTube, napasay sweldo, murti naghana. Bulabog man.
0: Di talaga ko musumpay.
1: Actually wala pa na release.
0: Bulabog.
1: Kining mga Kakwa na gini kining mga tungod lang gini og tungod lang gini sa kining mga miyembro sa

0: Aguanta.
1: Aguanta party list. Kaya nag-aguanta po din tao ni sila ga tinigom na katubang Arnel ba, no?
0: Muna ginaigun ako nga, lisod man tatanan. Mm. Pero naging mas lisod na to eh.
1: Naging mga naglisod.
0: Pariasan eh.
1: Wala ginaigun tayo pamasahin.
0: Imagina katubang bricks, jeez imong pangayoon. Usa ka kapait.
1: Buti naging pait ah. Ako naluyan katubang Arnel, kinay bata nga
0: gidaladalang bata.
1: Nay bata nga gikugos, wala lang ginaluoy
0: tao. Ingani unta oh.
1: Taga-gobyerno
0: kung ako'y head anong nagdi-distribute, di pwede ko mayungon nga ma'am lisod man gyud ni. Kay di man nato ni pwedeng mapirma sa imo kay di man imong pangan. Hmm. Pero ingani among buhaton, mag-amot-amot mi diri tag 100 na po, ma'am diri makadagyo kag 1000 pa uli.
1: Mm. Nya pareho na ba na bayri lang ning mga nagamot-amot. Ana na lang unta no. Kita pamaagi.
0: Wa kay boy puangon.
1: Pamari imong bana, mo-claim ni,
0: bayri
1: lang ning amot-amot por bida. Ana na lang. Kay gusto man yuka nila nga di nila list doon nilang mga tao katrobang Arnel.
0: Oh. Mm. Sige, kay musulod ka ron.
1: Mga oras mga kaigsunan. Kinana si Doc CJ diri ka ron.
0: Paminaw mo.
1: Kisi-kisi na ni si Doc CJ.
0: Kay paminaw mo mga katropa alam sa ato ang mga kahimsugs panlawas. Mga impormasyon, mga higala ron kita nga ma-piskay. O gang ato mga higalang mga...
1: Kinsay gusto nga himsog ang inyong lawas.
0: Mm.
1: Ay, kung ina nga di ko gustong himsog, maminaw ko ni Doc CJ.
0: Oh, sige. Oh. Pagkahuman ka Doc CJ, musunod ang 30 minutos man ni kang Doc niya, musunod ang programa nila Maring Erika o ni Master Inday Tanini nga Kung Ako, Ikaw. Right,
1: katulong naman tayo oras mga kaigsunan, hindi ka rin sa panaguban sa ngalan na lamang si Natibuang Puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Alas na isang Pilipino para sa Pilipinas. Kiniyong higala sa kanginan katropang Bricks Flores sa magbiling kanin ko sa kamay buntag. Dalago ng Diyos Davao, God bless Philippines!
0: Sa nga, may galas kinatibuang pwersa sa XFM Davao Region, dari sa Dakbayan sa Davao, 89.1 XFM Katropa Davao. Dari mga katropa sa Tagum City, 107.1 XFM Katropa Tagum, inyong alagad sa kahanginan, nag-agwanta sa kanunay. Founder sa Agwanta Partilis, o author sa libro sa Paniid si Kan Edition. Salamat! Maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa! X-

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka nang uma. Ibog adlaw jud ko nga painit unya magsige pa jud og dako. Maong gibate ko dako ang paglaban sige sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang paglaban sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Mayong adlaw mga katropa, and welcome nining atong programa The Secret of Health. Ani ang inyong magkauban, your health consultant, CJ Nidrudahan. Nining ato ang bagong oras sa ato ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay nining atong lawas. No, syempre ning atong programa ato gyapon hatagan og pagtagaan kini kayo nga atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan og malikayan na mga katropa pinaagi gyud sa herbal og naturala. Busa welcome ang tanan asa magkakaron nga lugar ha tungod kay live ang atong programa karon kini sa gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Labi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamutanan din ha? No? Davao Anyas, kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No? I hope and I pray nga din anang kamukaroon ha sa kahimsog kapiskay sa panglawas. No? Samtang gayod, nagkapaminaw nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usap ang atong programa. No? Madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. Oh, kamusta kamo din ha mga taga-Tagom? Hilabi na sa atong mga avid listeners. And avid the client po ng Yes to Health Clinic. Kamusta kamo og welcome sa ato agayong programang The Secret of Health ang mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhi ka nato. Hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon, kawalas paglaom ha. Bisan pa man luyunin mga panghitabo sa ato ang palibot. Paningkamuting diin ato ang matuldukan. Kana gayod na inyong mga balatian mga katropa. Ayaw pong kumpiyansa kahit kung okay mo ang pamina ron. Nakabitaw sa gitawag na ito kalagsik sa panglawas. Ay kumpiyansa kaya ang atong panahon raba di na ito mahibaluan. No, mamurag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no? Init. Para pag-abot sa paghapon na ito kalitlag ulan, no? Ang lawas sa tao inanausap mga katropa karon murag himsog ta. Watan na sayod pila ka adlaw, pila ka simanag bulan to ano? Kalit ra kag kalintura, kalit ra kag lubog. O tungod kay lagi watan na sayod mga katropa. Mao nang gikinahanglan kining atong pagpangandam, no? Welcome kamo mga katropa tungod kay unya aduna na usab kitay pagatun-an nga din usa sa pinaka importante nga atong ilhon nga kondisyon sa ato agayong mga kababayan karon tungod kay daghan ra ba ang nakasinati niini. Og nagdala-dala na lang taon tungod kay wa man natsayon kung unsay angay buhaton. No? So ato pagatunan unya mga katropa sa ato agay health information ha may tungod kayo nining gitawag na tug arthritis. Tungod kay bag-o lamang no sa ato agay yung Yes to Heart Clinic at Tagum branch. Doon na kitay pasyente mga katropa nga diin taon. Dugay-dugay na gid taon ni Anto sa iyahang tuhod. Talaga na siyang nasuway nga mga pagpanambal. Nakadug man sa radyo ni suway sa ato ang pagpanambal mga katropa gani ongoing ang ato agayong gihimo nga medikasyon. And syempre we're praying sa ato agayong buhing Ginoo tungod siya man ang tuburan sa tanan ilabi na guys kayuhan nga atong ginaampo kanunay no tungod kay kini ato ang mga pagpanambal no mga serbisyo sa Yes to Heart Clinic di tinudlang di man jini makaayod no tungod kay ang kayuhan gikan rama na sa gitawag na tog buhing Ginoo. Okay, kung adunay mo ingon din nga makaayo. Dili na tinuod mga katropa ha. Tungod kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang kayo da sa pag-uswag o pagkahimsog sa atuang panglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato nang pirmi ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing Ginoo mga katropa no and that's why atong ginapuhan labi na sa mga katropa nato ubay-ubay karon ang mga nag-undergo medication labi na gid sa atong Yes to Health Clinic at Tagum branch ubay-ubay ang mga nag-undergo medication we're praying no and hoping nga diin na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medikasyon. And speaking of Yes to Heart Clinic mga katropa ha. Welcome kamong tanan no, sa atong mga katropa din ha nga di na naminaw karon. Asa man mo nga lugar nga di nagapaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Welcome kamo mga katropa ha tungod kay ang ato ang Yes to Heart Clinic padayon ang paghatod kaninyo og libreng check up og libreng konsultasyon. Abrido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. No, adlaw Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unom ka adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayud ang atoa gayong Yes to Health Clinic para gayud sa paghatod kaninyo og mga libre nga serbisyo, no? Ilabi na kini atoa gayong libre nga check-up og konsultasyon. Busa akong giawag ang tanan, ilabi na kung aduna mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog og ay na mo paglangan na bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dinhi gayud sa Davao Region, ha, aduna na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pata, makahabol pata tungod kay no, bago ta mo atubang nining bagong tuig sa ato aga yung kinabuhi. Palingkamutan na itong kadin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Ado na kita hinagiban. No, bisan pa man sa mga panghitabos palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yes to Health Clinic alas 7 sa buntag. No, hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayod sa atong Yes to Health Clinic at Tagong Branch na nahamutang sa M Central Building, door number 8, narata sa first floor. Og ang atong pinaka landmark tapad data mismo sa Mr. DIY Public Market. Og sa mga taga Davao, ha, abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hantod Bernas, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address anak kita sa Cellpole Building, door number 3. GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa. Dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative at banggayod sa Durian World. Sharo, daggan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa ng mga taga Davao. And the good news, ha? Tungod kay matag adlong Lunes o adlong Martes, magayod ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinhi sa Davao, mag-uban-uban ta matag adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga Tagong, every Wednesday, Thursday, and Friday, no, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din, ha, nga diin nagasimbag Domingo. Base di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyo'y simbahan na pwede usab ka mo hapit, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlaw nga Domingo. Okay? Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And the good news, no? Atong ipahabol mga katropa, no, tungod kay padayon na sa gihapon kini ato agayong gitawag nga raffle promo. No, nga diin, gidalit nga na kaninyo sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. No, nagsugutan niya itong September. No, taman ta December mga katropa. So doon na pa mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o muapil, no, nini ato agayong raffle promo mga katropa. Dili lamang kini usa ka simpleng raffle promo. Tungod kay usa usab kini kadakong benepisyo hilabi na sa ato agay mga katropa din, ha, nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto, na. Tungod kay aduna kitay gitawag ng mga bundle promo. Ilabi na sa atong mga katropa din, ha, nga din nagagamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayo ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang usa ka box 1,350 ang SRP. Karon kumuad to mo sa atong Yes to Health Clinic, ha, 1,000 na lang. Isipon niyo, no, dako kayo og discount mga katropa, ha. Busa sa mga listeners nato din, ha, ilabi na sa mga nagagamit sa ato ang produkto. Adto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay, no, talagsaon lamang kini og wata na sayod hangtod ganus a kini nga promo. Busa i-grab na mga katropa. Adtoy ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1,000 only. Aduna na kay usa ka box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, how about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang Bundle 2 promo mga katropa. Tungod kay buy one na get one. No, kung mapalit ka og usa ka box, doon na pag-ipakapin nga usa ka box sa Santon na Vitamin C. Di ba? Inanak kanindot mga katropa, ha? Busa, bisitahi lamang ang Yes to Health Clinic, ano, din sa Davao or sa Tagum, asa mang kakaroon nga lugar, para gayon maka-avail sa ato ang mga promo mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 worth of purchase mga katropa, automatic na apog kay gitawag nato nga one ticket entry para gayud sa ato ang pagahimuon nga raffle promo mga katropa. So mao ka na ano, and then syempre mato na naman jud ka sa atong Yes to All Clinic, iabil na pod ang ato ang libreng health checkup o konsultasyon. Balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinumdom, hilabi na sa ato ang pagahimuon nga health information. Apan na maminos ang kitag manindot nga testimonya gikan gayud sa atong master controller Sir Gab. Og ay mugawa ha, balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinumdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakauban si Nanay Melinda Daog. Usa gayud ka active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Unsa ang imong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinaagi niya ng
0: produkto.
1: Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, ya, coffee, nakakana sa ako, nakakatangan ako sa video sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na tayo gagamit po ka o santon coffee? Gamit po ka o santon vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o julog. Pero karon nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na ka o santon plus gold? Doon sila kadugay na gamit sa ato santon gold?
1: Pag-uman ang gold.
0: So it means sa Santon Plus ka?
1: Sa una pa Santon Plus. Pero mas, ang ako na pamita sa Santon Gold is mas kuan din siya, mas nindot ako pa magpamita.
0: So na okay na gina mo ang pagtulog karon?
1: Okay na gina kaayo.
0: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Unsa po yung maingon ni mo na lang sa Yes to Health Wellness Center, hindi na sa atong mga gulong pa?
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kung dito ko sinyalan anong sa mga synthetic. Mas maayo na siya, tested and probed.
0: So daghang salamat no Nanay Melinda Daog from
1: Sibagat,
0: Agusan. So usa gayud ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropan, ining atong programan The Secret of Health, kauban sa gyapon ninyo ang inyong health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no atong manindot nga testimonya, Nanay Melinda Daog. Presko pa kayo sa ako ang panghunaw na mga katropa sa diyang ato ning interview sa nanay. Tungon ka lagi makita ni mo sa iyang panagway. No, nga din gusto gid siya mo paabot sa iya hagayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kayo sa mga katropa nga din aduna gipambatis panglawas og nagduwa-duha pa sa paggamit sa atong mga produkto og sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic, no. Lindot kayo ang testimonya ni nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog nahimong manindot na. No, mga problema sa panglawas mga katropa banstaban sa atong buhing Ginoo. Nawala gayud og nakaangkon siya kayo. Usa iyang gawa gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asa man mong lugar. Bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa watay gipili edad basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic ha. And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang serbisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon. Napagitay dietary guidelines. No, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. Pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man, wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. No, kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose ni anak, nga diin tudluan mo mismo no sa inyong health consultant, nga diin unsay pwede ninyong himuon. No? Pansamantala, labi na kung wa pa mo'y budget, pwede ninyo nang himuon sa inyong panimalay. No? Halimbawa, warm water every morning with 11 leaves of manga, 2 leaves of pandan, sand bathing or sun exposure, pipino, sayote juice with carrots. Depende na kung sa inyong kondisyon, na buko juice every morning, hot seat bath, hot compress, dagantag mga modalities, especially juicing therapy. Nga din atong pwedeng i-advise sa inyo, depende kung sa inyong kondisyon. Nga din, bisan pa man wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema. Nga din muli sa inyong panimalay, no, nga diin mas na-stress noon tungod kay lagi nahibaluan ng balati. Ano niya, wabay pang panambal, na? Mana inanak kanindot ang ato agayong dietary guidelines, na? Bahalag di kay gwapo mo sulat ng inyuhang health consultant basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang atong dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag uli ninyo yung panimalay hilabi na gusto mo mahisairan or nakalimot mo kung si angay mga buhaton, no? So nindot kay na mga katropa ha og kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamo gayud mo ato sa atong Yes to Health Clinic o dini gayud sa Tagum og sa Davao, okay? Ato ta sa ato agayong gamayng health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras. Paspas kayo mga katropa. Ato ang sugitan kadali kining gitawag nato ang arthritis nga kondisyon. Nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa nato din hanga din aduna arthritis? Nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis? Nasayod ba mo nga ano nagsugod ka na or nahitabo ka na? Ano kay basig duga na taong panahon gidadala ninyo na wa mo nasayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko ah. Og inani di ay rason no nga anong aduna koy arthritis. So ato ang sugyutan kadali mga katropa. No, kung di man kaya sa oras edi atong ipadayon ugma no sa ato agabi nga programa. Mao gyapong oras sa mga katropa dinhi gayud sa ato ang radio station no XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato nga arthritis no ngano man nga nahitabo kini sa ato ang lawas. Particularly kini sa ato agayong mga lutahan no kay diha man gid na ma-develop kini ang gitawag natong arthritis mga katropa. So mala pa sa bagtuon sa atong mga eksperto, ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katro sa mga health experts nato nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakaapekto din na gayud sa atong mga lutahan. No, nga diin kini magresulta og sakit, da pagpanghubag, no, pag ubos sa paglihok no sa imuhang tiil, sa imuhang kamot. No, og usahay gani adunay kondisyon usab gadi na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayud sa usa ka katawo mga katropa. No? No, kini magong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini. Dapat hapsay, nindot ang paglihok, way sakit, no? nga mulakaw-lakaw ka, wakay bation sa imong tuhod, no? Sa imong mismong lapalapan, sa imong hawak, maunay normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, no? Pinaagi gayo din ang gitawag na to nga cartilage. Apan, unsa madayon ay tabo nining kondisyon sa arthritis, no? Dina sa atuang mga kabukugan, mga katropa, doon naman gunay gitawag na to nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no? Nga din adunay brake pad, mga katropa, sama na lang sa sakyan or motorsiklo. No, kung ang brake pad gani, no, mahilis na, mga katropa, delikado nga nakaay na tungod kay ang imuha nga mismong tawag ni ana rotor disc, hindi mo automatic mudikit gid na sa imuhang rotor nga diin wa na may brake pad. Saba na kay na hantun maguba ang imuhang rotor nga diin mas dakong problema. Inana pud na ang lawas sa tawo, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Kung nahilis na gani kining gitawag na itong cartilage, na murag nagsilbing brake pad, mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdigkit kining mga bukog na ito, mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdigkit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag natog arthritis. Ug ang pinaka common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no, nga atong giingon ganina nga murag nagsilbing brake pad, no. Diha gayod da sa ato ang mga kabukugan, nahilis na, mga katropa, ug kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag, no, ang paglihok medyo lisod na, ug mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag na tog osteoarthritis. Although dagag klaseng mga arthritis karon, no, aduna poy rheumatoid arthritis, aduna poy gout, no, mao nay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka common kini yung osteoarthritis, no, and then kining gout na apod na, mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis, ugma atong ipadayon kung unsay angay nato buhaton, ha? Especially sa mga katropa nato din, ha, nga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala, dagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wa mang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma, mga katropa, unsay angay natong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, ato aga yung pag-aistutan ka na ugma, mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa nato din hanga din na minaw. Na bago ta muhuman, ato sa hatagan o pagtagad, no? Kini mga nagpadalan sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol, Doc, sa akong liog. Tabangi ko, Doc, sa angay itambal. Salamat sa pagtubag. Bukol sa liog, mga katropa. Ato araning dalion tungod kawa na tayo oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol, ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ha ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga mga bukol, ha? Basig dili ra na simpleng nodule din na gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check dyo dayon, na asa man nga parte sa inyong lawas, kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Ilabi na kung diya sa inyong liog, no? Huwag niya kung ang inyong lugar, ilabi na sa atong texter, kung layo-layo mo sa gitawag na itong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung doon ay butike din, ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Ato na tayong mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ubani sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kayo na mga katropa, mutabang tungod kay kinilagi, hataas kini og anti-inflammatory properties, para paspas mo kuyos. And then syempre, likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo na yung mga pinakabawal yung gitawag na ito nga bukol, ha? Anya, kung doon na panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha? Aduna tay branches sa Tagum, duna po tay branches gayon din higayon sa Davao. Wala naman tayo igong oras, mga katropa. Dagan salamat no sa mga katropa na itong adinuban. Huwag ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Kinigayod ang inyong health consultant si Jane Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.
1: Yung napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
3: hawa mga katrupa exciting
4: lahi ra gyud ka basta trabaho ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya giekstrahan ng pag-amuma para nimo giekstrahan ng McDo sulit busog meals ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos sulit busog sa McDo
5: pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026 Luzon, Visayas, and Mindanao promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles automobile and other advertising services such as signages billboards road signs banner service and more high quality unique designs and branding that stands out M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338 Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026 Luzon, Visayas, and Mindanao promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026
9: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga nay uyab nga 13 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay. Kung bumungod, ito'y mga higala.
1: Hawa! Ayaw!
2: Mga katupa.

0: Hola, hola, hola, hola, Chihuahua, Mapua, Yule. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines. And hello world. Bayong morning. Welcome, welcome, welcome. Saan sa mani? Hello? Hello, check? Saan mani? Murag mo echo lagi. Check. Oy. Ah? Oh. Ah? Okay. Ah, dito sa ako. An?
1: Good morning, boys and girls.
0: Lailang ang kinay. Muli ko kong ipakuratan. But anyway, no? Welcome to the program. Kung ako ikaw, so, siyempre, ako ay inyong ubos. Ngayagala sa kanginan, ang
1: good
0: anak sa ako amahan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Well, my name is Master Inday Tani. Okay, siyempre, ani-anapay na ilalala ko ako kauban nga di basta-basta. Usa kabigat la ang non-re sa period og mangunay og silingan ani anak maring Erika.
2: Charan, good morning, good morning.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning,
2: good morning. Good morning, girls and boys.
1: Good morning, boys and girls.
2: Kamusta to ang mga tapay-tapay? Wala ba na stress ang tapay sa kainit sa panahon?
0: Grabe, oy.
2: Wala ba stress ang mga tapay sa kamahalan sa to ang gasolina, mga higala, mga maring?
0: Hindi gilin tayo makuratan, mga maring. Kaya nakanda naman tayo mong taas. Ang itong makuratan, yung kanang maubos.
2: Ang maubos ang unsan.
0: Ang short ako and
2: binakog ka ng
0: Ruel.
2: Ang binakog tapay-tapay.
0: Uy!
2: Kanagal yung mga tapay nga medyo may pag-around head.
0: May inigwa dito, inig sa pakikards mo. Kaya maalaw sa ito, ingawin mo ganyan. Sa pa ni? Isunod kong polo shirt. Naala may kwilyong.
2: Maragi suutan siguro kong polo shirt. Ay, ano man?
0: Ano man?
2: Nakikita na ko na kwilyong. Pero kahibungan kayo, kaya di parehas ka na kuwan.
0: Hello, uy. Usa di parehas kayo. Sa pika sa na kayo, kuwan man kayo, lutay.
2: Wala kayo nakitaan ba? Wala kayo nakitaan.
0: Wala, uy.
2: Wala kayo napamatundan.
0: Dili na lang ko na inumduman.
2: Mga maring, welcome sa tuang ang pinaka-didling na programa diri sa tibok sa isla sa Mindanao.
0: Yes!
2: Didli pa ni sa...
0: Didli pa ni sa mga... Kuan? Mga... mga boxer nga mga... Kuan kayo mo kaon o kinumo?
2: Kana mga boxer ng mga heavyweight?
0: Mga heavyweight? Kanang mga heavyweight o kanang flyweight?
2: Ay, sa una, kanang mga... Gagmay na yung mga bantamweight.
0: Ah, kanang gagmay ka ng mga bantamweight. Okay, kabalo mo na... Kuan mo na kanang layaw ba yan?
2: Layaw po, kanang mga bantamweight, sagu... Kuan mo na ba, sparring naman sa mga heavyweight, amuray gina sa kanang banok na bantam, sparring sa kabir.
0: Oo, kada, amuray ang kalaban mo kanina kaya kanang, kada ganing basilan.
2: Basilan?
0: Kaya manok na basilan, kanang mapil mong jogging. Lain ang manok ka, kaya mag-jogging, mapil mong jogging.
2: Mamaak siguro na siya, uwe.
0: Dili, uwe na. Kaya may ko ka ng tahod ano, mga kontra na, kaya may gusto kay dumpol mo ng tahod ana.
2: Baba di ay?
0: Oo.
2: Amuray din nag-iya sa kuan, iya ni Quintasio.
0: Oo, kada, ay, Quintasio. Oy, ito yung shout out B. Ang mga katropa na ito, ang live ka rin nga nag-tanaw sa ito ang kuwan. Nag-live
2: po sila sa Facebook page?
0: Yes, ang mga Facebook page. Lamay-lain ang ito ang diyan sa XFM Bukidnon.
2: Good morning, sub. Sa mga nanamati ka rin diyan sa XFM San Fran.
0: Okay, okay. Siyempre, magpabitin pa ba rin ang XFM General San City.
2: Ay, siyempre, maulay pa ba rin mga sa lugar ni Pikong ang XFM Mati City.
0: Aba, onya, nababa pa rin sa mga XFM, magpabitin ba rin na ang si ato amigo dyan sa XFM Pagadian, balay lain si dyan sa XFM Pagadian nga na dyan si Stanley Duhinyas.
1: No.
0: Okay, Abigail, si Abigail sad sa April.
2: Si Abigail, murag ganang kuan, murag himarako.
0: Himarako kayo, murag si Luta Sagi di Estrada. Bigtianan pa biyan eh.
2: Murag si Wilma Joaquin nga, kung kuanan siya, murag ganang nindot sab kaayo.
0: Nindot sab kaayo, ganang purgada, no?
2: Ano yung pinaka-asa, taga-asa si Wilma, taga-Compostela, masiguro na siya.
0: Wilma, amo taga-asa ni siya, pa APM, murag ganang Wilma Joaquin. Joaquin B.
2: Ato ning i-google B kung nag-asa yun na. Si Wilma kay... ato ning patalang Sopina.
0: Sopina yun?
2: Sopina.
0: Si... Persis Piuna. Sorry.
2: But anyway, mga igala, live na takaroon sa ito ang Facebook page. Paki-search lang, paki-like and follow and share. Sa tanan nga makitaan nyo din ha ang mga igala nga labi pa ato ang live drama today. XFM 107.1 Tagum. Siyempre marin kini ato ang programa lain pay ato. Hatod ni ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Yes! Ang siyempre ang Yes to Health na nakamalok ka mga taga-Dabo kay live po naman tayo sa Dini sa Double CD.
2: That's right?
0: Yes, that's right.
2: No ba?
0: Oo, namina na sila di ha. Ano na yung ginainom nila?
2: Si Josephine Kagata o si Kuan, si Annabelle si... Balocon.
0: Oo, si Lucy.
2: Si Paking.
0: Ah, si Pak. Wala man to. Wala man to. Grahe naman to. Hindi kita kaagi dito. Galanog-lanog, may tanis masigit bulan.
2: Oh, thank you. Ako, di masing kumana diya. Ikaw na dito. Ako niya, mato biya kao niya.
0: Basta kay ako. Basta kay ako, kay muhana ko diya, pero di ko magpabalo.
2: Hindi ka babalo?
0: Di ko magpabalo. Kaya di ko sa TV5 ambak. Kaya dito ako mukat-kat kong.
2: Makuhaan ka ni Braille diya.
0: Ni Perlas. Sige, sige.
2: Ay, nako mga gala. Santan Plus Herbal Capsule ang colors sa ato ang box ni ini mga mari. May namaklaruhon na ito niya. O si color bayot?
0: Kanang medyo maroon.
2: Maroon?
0: Maroon siya. O niya na siya mga color-color.
2: Ano siya mga?
0: Yes.
2: Ang ato ang Santan Plus Herbal Capsule. Grabe ka yung kapsula ni siya mga mga mari.
0: Grabe. Uy, kinako na siya. Manggustin ko na. Manggustin ko na.
2: O niya kay Gisagula. Pag ginisa yung mga gulay nga. Giuhusa sa kapsula niya. Ano nga pag-alim sa mga balatian.
0: Correct.
2: Nakababa ka nito yung Santan Plus Herbal Capsule. Muni ang ginainom sa mga senior, mga hamtong, mga edaran. O the best po rin siyang ipainom alang ato sa mga wapay gibati aron nga maprotektahan batok gibati.
0: Muna gitawag og prevention is better than cure da tagam lagi mo da da da da.
2: Anya pilihan lang sa mga
0: maring. Pilihan sa agad na. Dengan si Nining Gaya Garcia o nga sayo kayo ni. Hoy good morning mga maring. Oy request kong song babe wong man by Jan Lingin. Jan Linon. Ato na kantahon o niya.
2: Oy live po ta karo. May nang may bamo. Malay po ta karo sa ito ang ako ang Facebook sa Maring Erika.
0: Aba!
2: Ano
0: na kay Facebook? Sige.
2: Ano kay Facebook? Kaya ina mo ko ni Edgar. Paghimo sa Facebook, kaya diyata na ka ang tanawin.
0: Ha? Lalo eh. Lalo lang si Edgar ay...
2: Edgar ba nagkadugay, nagkamaro na ba? Lalo lang gikagar ay...
0: Uy, ano si Amam Abigail? Salamat, shout out sir, hook up me diri sa... Nga ba sa Eiffel? Sa Eiffel!
2: Uy, maduhog ba sa XFM Eiffel?
0: Oo, maduhog kayo tayo sa XFM Eiffel. Shout out si sir Jobet na Mara.
2: Kumusta siguro si Abigail? Kumusta ba na ito ang mga tapay?

0: Oh, gani. Sa pato nga, pungangon na.
1: Pungangon na. Lahil lagi mo, ay.
0: Lagot na ba na yung kuha? Hayop na ba na yung kuha?
1: Barkag si Darwin. Barkag si Darwin.
0: Alam mo sa kayo. Mayroon mo sa kayo ng ang humba kay Prus Unod. Oy, good morning kay Tia Daria.
1: Ah, gayon eh. Gapon no kay ni. Apil kasi programa na ko gapon day.
0: Si Tia Daria.
1: Nagkatuyo ng ubol-ubol sa bayot yun.
0: Nya kumusta man ang iyang kuan nito?
1: Gipakusga ng aircon ni kuan oy ni Royce ni gawas ang bayot kay ni saka daw ang iyang itmigim sa Morododog Siko.
0: Oh. Ang iyang itmigim?
1: Yang itmigim?
0: Pati dako ara ba itmigim sa niya siguro. Oy, kay dako bang chang tao sab.
1: Kasi dako kay babae murag si Debiana.
0: Murag na para si kuan sa kato ka ng sa salida nga kuan, katong priminti kontrabida.
1: Ah, si Bria Flores.
0: Murag ka ng kanang tag-iya sa kanang boarding house, mga ang mga renters, mahangyo kay krisis, digid pahangyo.
1: Ay, isa si Sreida?
0: Dili si kuan, si...
1: Isa man, need bed.
0: Kalimot.
1: Ada, assignment na lang na oy.
0: Ay, be, ato na lang kantahan din sa tayo mo.
1: Be, kuan be, woman by John Lennon, be. Kaya ato na lang kaninang request dire, be. Ato na lang kantahan. Gika ni, kuan eh, si Nining Garcia. Oy, si Rio. Good vibes mga katropa. Salamat kayo si Guapahara kayo sa mga.
0: Salamat kayo Rio si Mohan ng kuan.
1: Headband daw.
0: Pag abi-abi.
1: Oh, pagtalo-talo sa mo Rio si.
0: Thank you so much for my tapay-tapay today.
1: Yes, si Gaga Baron na nagtanaw sad. Sige.
0: Katasan abi. Syempre kana imong kanta nga musunod hatod kanato sa Santon Plus Herbal Soap. Galing na kapainit-init ni midho sa mga bayo sa Tagom kay wala pa mi nabalaka mamayong tumi kay nakasabon na mi og tawag aning Santon Plus Herbal Soap o gato ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Mm.
0: Daba? Ato ginusto sa to ang
1: mga lalabang bahin. Oh, pag ato naman sa pag-ibig kayo sa, oh, grabe, flawless pa kayo ni mga bayuta niyo, eh.
0: Yeah, pag ato naman sa Tagam City Police Station, ay, kung mga gwapo ni mga bayuta.
1: Correct. Alam nga, listen, pag kamong may gwapo niya, kami may dili, Pak Yasmin, oh. No way. Check, check, check.
0: Ano yung kanta, mga igara?
1: Check. Check. Ah, dara. Okay, kan ini kan ini pikir nak kan nak mereka.

0: Selamat,
1: thank you.
0: Selamat kayo nga lagi.
1: Terima kasih. Well, mga maayong morning, Erica. And, sabi niya, kumain ka. Salipdan man niya akong cellphone. Diri.
0: Oy, si Quarag o si Wilma Waki. Magpabigti na ginimin siya, dahin.
1: Si Wilma.
0: Erica, master. Taga Maragosan man ko. Tapos, napalid ko sa hangin diri sa Agosan. Aba.
1: Si Junji, bahala ni mo diya.
0: Si Junji, bahala ni mo diya.
1: Si Junji.
0: Basta kay...
1: wala eh, kuhan, wala. Ito, ala angol. Wala angol.
0: Wala angol. Basta importante niya.
1: Wala angol.
0: Wala angol, Junji, ha?
1: And, ayong morning, napalit lagi ka, oy, charot, guwapa, yun. Hindi na lagi kumbinsido si Maring Wilma, nga mga guwapa, tadri, ay.
0: Lagi na siya, ay.
1: Lagi na siya, yahapod. Ernesto Adolfo, maayong morning, katropa, okay ka, ayo, shout out, pidri, sa Misa sa Tagum. Hoy, mga taga-Misa. Hello.
0: Hello.
1: Kamusta ito mga suki nga namati karon din na kang Ernesto Adolfo. Salamat kay Ernesto, ha? Mm-hmm. Ayaw nagbalhin Ernesto. Diyan na kay... kanang lansangin na imong kuan. Imong radyo. Ayaw lang martilyuha.
0: Ayaw lang martilyuha. Kaya maga... magwala ba na? Mahakita. Narapas si Sir Briggs ito si kuan. Si Arnel.
1: Magwala po. Mga tiger.
0: But anyway, Sir Ernesto Adolfo. Shout out. Good morning. Katropa. Okay ka. Ayo shout out bidri sa Misa Tagum. Oh, manan naman niyo. Ay, balik ko. Pero panit, oy.
1: Manan naman panit sa tuhod. Ay, maghawa mga maring. Kaya mamalik may human lang aning pipila ka mga pinomlop. Magsa tambag balik maring. Manganta pag
0: yapunta. Manganta
1: ba? Ang katangan nilang ato ang
0: drama.
1: Live drama. Ang ato ang tulipan yun.
0: Kung ako ikaw.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naguben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Inagingon na po. Sulayan na po kuno ginom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po. Wala na gatukara kong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubertelliser, tagamatan.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Alright, balik ta mga katropa. Okay, syempre sa itong programa kung ako ikaw.
1: Alas 11:05 na nga itong oras. Mga higala, syempre kaaban nga pa rin kanyang mga babae. Ganoon rin sa inyo na dungod sa kahanginan. Mm-hmm. Ako ni si Maring Erika, ang dili guapa, dili mister sa apan, dili makumpian. Dili makumpiansahan tungod kay mga wala yung silingan.
0: Kana.
1: Ang importante nga.
0: Buhi. Nga, wala.
1: Wala angol. Alas 11:05, balik-balik ang oras mga higala. Siyempre, kaling oras, hatod ka na to sa Santon Herbal Oil.
0: Yes!
1: Sa mga doon mga piang, doon mga nanglisa, nga na-slide, naka-split. Ha? Basta kayo wala masama.
0: Ang pitinigbasan?
1: Dili, ang katong sa madaan. Aplasin lang ka na mga higala, mga marino, Santon Herbal Oil. Mapalit na sa mga parma sa butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ako ka na ganun, mapaakan ganun kung ka nang kuhan. Kadali mong kumamula ka na makuhan mong kulang.
0: Okay, siyempre, bestesa ba yaka?
1: Matuon mo yakong pamanit.
0: Yes. Rich kid.
1: Mapaakan ko ka ng mga amigas. Ako na naan sa haplas dahil. Dili siya kakuhan ka.
0: Dili ka penetrate.
1: Dili siya kakatul. Dili siya kakuyanap. May mga viruses. Ako rin sa batangan. Mapunin ako apod na.
0: Ang mga lamok. Dili ka ingkip ang mga lamok dahil.
1: Tapos ka na mag-date mi ni Edgar. Ambot, hindi nga man siya nga, umutan mo eh.
0: O, dili siya bahong amplas.
1: Dili, wait, pero old nga ka ng haplas ka po sa panimahon, pero dili sa isang.
0: Dili siya ka lang, murang limo kang tiguan.
1: Kanang lamian ka, kanang si Ralph gani, akong gimasahay ko ni Ralph. Anak man si, anak ko siya nga, napo ka, extra Ralph.
0: Kanang sensual nga hilot.
1: Anong klaseng extra, kanang kuan ba, kanang
0: prostate massage.
1: Ay, lagi ka, ay.
0: Ang alam, prostate massage. Ay, katahin na sila, B.
1: Basta mga maring, ato ang Santon Herbal Oil, mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
0: Uh-huh.
1: Ay, naman ato sa layo kay...
0: Ano, manarabay mga Airboxil dito.
1: Masa na yun sa Airboxil?
0: Iro mo ka oxilopin. Ayaw, good mo, anak. Si Ganaro Sulas. Ay, garagaradya Ganaro Sulas.
1: Congrats di ay kang sa Tagum City Police Station abos na pagdumala ni ato ang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ay, nakakuha sila karon mga maring og medalya.
0: Aba.
1: Nakuha nila ang medalya ng kagalingan.
0: Mm-hmm.
1: Isip bugti ka din sa ilahang malampuson nga pag implementar sa mga warrant of arrest. Labi ng gidkatong October 1, 2026 nga narakpan o meresulta sa pagkadakop kang alias Giselle.
0: Uh-huh.
1: Nagila top 1 most wanted person sa kasong murder. Hoy, congrats, Colonel!
0: Colonel! Layo ka, Colonel Man, ay mga siguro to, Sir Colonel, oy.
1: Ito na siguro niya, dahon si Colonel, oy. Kaya yung si Colonel na, sige na mo, diagkuan-kuan niya, di mo mangagda sa ako.
0: Sige na mo ka, sige na magsugba-sugba di, ha?
1: Sige, ha, mag-set, guru ta na yung adlaw, Colonel.
0: Ha, kalang, kuan, Colonel, makanti sa admindo, ha? Kami muling honey mong Colonel.
1: Yan, nagkita pasalbahan ni Colonel.
0: Colonel, ating mo siya Colonel, ha?
1: Na. Si Colonel nga, ikuanan ko nibi, ibalhog niya dito sa...
0: Ibalhog na dito, eh. Ako, sagot ako ibalhog pa rin. Pero katong na ikuan, katong
1: dito makaitapad sa
0: katong... Katong na nag-inusara.
1: Katong na nakpan sa isti... Sa nakpan sa lasto.
0: Sa lasto, o, dito. Magdok ka na ko siya, magdok mo ko dito.
1: Bako mo itong baye.
0: Mahala siya.
1: O niya dito ka ipon atong ningawat diri ang sakuan nga nahuog na napiang nabuklad ang ulo.
0: Na kuan kanang takalag suong.
1: Oh, katong din sa katong Imperial Appliance ba tong ngawat diba nakpaman na nabalhog naman turon. Na dito ka iipon.
0: Ibo ko dito?
1: Oh.
0: Magtinarong kos kong kinabuhi oy.
1: Basig inagawas mo daghanag bangag na imong kuan ko.
0: Ay,
1: tabangan man ka.
0: Ay, ginabuli mo lagi ko.
1: Wilma Joaquin, sana all Edgar. Ay, ikaw. Ako Edgar si Wilma Joaquin. Ginusara siya bugdaw yung Pasko. Okay. Wala sa iya.
0: Bigtiin na lagi na. Ay, magpabigti na si Wilma Joaquin.
1: Ga clear soap kamaring Erika. Sa paman di?
0: Sa paman di ka klaro. Ano, natog mo?
1: Hey na si Mami Josie. Palit na po diyan sa parmasya o sabon niya. Kanang clear skin herbal soap mga maringka. Ato adri herbal nga sabon dito sa bunon.
0: Yes.
1: Dita man nabon anang kuan ka
0: nang kanang mga na chemical.
1: Gani unsa na siya?
0: Kana nga di na to mention oi. Eh. Basta kay kuan kanang mga na chemical gani mga blue whale ana ba.
1: kanang real
0: mga super wheel ana
1: ba pala sa bang real
0: wala ko kabata super wheel kaya
1: kan na real oi
0: real wala kaya ko nakakuha lang kaya ako kanang super wheel kabalokan kaya ang naga ang indoor sa kasi Lito Lapid
1: wala na may blue wheel ron giko ana man
0: well super wheel sige na ay kita na sila ba
1: so teka ikaw Gwandison diha
0: Gwandison by Tommy Jones boy kalom na
1: si si ko amzi
0: one day
1: Si Doi mo siguro ang
0: taan na. Si Doi siguro na. Wandison yung agentasyon.
1: Wandison ka na. Wandison.
0: Yan, kana.
1: Ato nang ipahinangod kang...
0: Kakinsa.
1: Kang Wilma Joaquin, Mami Josie, o kang Hinaro Solas. Salamat kayo sa inyong paglilili, ha? Ayaw lang giglilian nga mo ang kineng kuan, butanganan sa tungaw. Ako man Ako na na si El Mawakin Erika. Ay, mukuan po dede.
0: Ah, gani bebe. Ani ana. Hello. So atos pa si Bang Pakpak.
1: Hello, hello. Muna siya?
0: Hello? Bunal, kay na kanal.
1: Ah, yada ka. Check.
0: Dara. Check. Akan.
1: Hello. Ano lagi? Hello? O, oh, nara kanta. Ipainan mo na ito sa mga namati. Mga senior, hello.
2: Wow. Disoras kanda
0: hawa oh yeah.

0: I got a bro.
1: You see.
2: Thank you. Ano sila sarong magigatang kapulingo na ning kalakiha, oy?
0: Siya dahil may ang kalang pinilain, bing. Eh, ganahan kayo kung anong ganahan. Dagay nag-request yung pinilain si Kuan, si Abigail. Ano si Abigail? Request ko pinilain?
2: Mabali, asa mo na ididikar kang
0: Abigail? Kang Abigail. O, sa taka XFM Ethel.
2: Ay, Abigail, ha? Ikaw, kita biya tunduhan na bilin sa Kuan. Sa Singapore.
0: Sa Singa 4. Mawa mo na abot og Singa 5.
2: Matutami yan sa nga. Dito dayo.
0: Layo naman tong Singa 5. Ang tag-Singa 3B. Anong passport rin na Singa 4?
2: Ako yan, sige. Masakay tag-train.
0: mag-train.
2: Masakay tag-train. Sige, tayo na lang.
0: Bebe.
2: Mukhaan ginang pakpak ng pitas ni...
0: Abigail, this song is for you, Ihan.
2: Siyempre, kinikanta ang mga ingalatod ka natin sa premium D3 capsule. Kontrahe ang mga virus, kay virus lang yung kuwan.
0: Ay, sa ikuwan sa... Kanila, ipakwar na kanila lang.
2: Gusto mo na, tula na, ina?
0: Tula na, eh.
2: Marang tula lang ito siya. Kinikanta ha, ang pinakalas na kanta, parang adawa. Kaya umalain na po nga kanta.
3: Been a lane and there's a barbershop in the background.
2: Ah, bisa-bisa ka tao ni mo, ah.
3: Good to know.

0: Doon kayo na may kantahan yun na maklarong lyrics sa inyo.
1: Good morning, dahil atong itimbaya, Master. Formal nga pagkatimbaya kini mga taga-ipil. Kung ako masaya mga gala kining ipil, alas 28 ka mga barangay.
0: Kung man na siya, kanaman pagkaon, may nagbaboy na. Hindi ka nagbaboy na sa ipil. Ipil, bito, sorry.
1: Sa una, kaya wala na may purgay sa nabil. Ipil na may
0: pagkaon.
1: Sa mga taga-barangay Bakalan, barangay Bangkiruhan, barangay Buluan, sa Kaparan, Dumandan, Don Andres, Donia Josefa, Gituan, abi na ko Gitian, sa Gituan, Ipil Heights, sa Labi, sa Lugan, Lower Ipil Heights, sa Lower Taway, Lumbia. O, daghanag barangay sa Ipil, 28 ka buok.
0: Hello?
1: Kamuntiran nga namati ka rin sa may Ipil. Salamat sa iyo.
0: Hello?
1: Kamusta ato ang mga tapay-tapay?
0: Ang ato ang mga pamitay diyan, mga tapay-tapay na to, uban pag mga kuan ang siwil diyan, kana mga batunis.
1: Kung mauna, pasgin.
0: Kana mga kuan, pasgin na ninyo. Kay kuan ba lang, kanang magka-convenance niya, kanang...
1: Ako, nagapasaw mo dyan ko, Mano.
0: Mano, kanang gusto na magka... Sana ugahe,
1: makahalap po na siya. Ako, nagapasaw mo dyan ko, Mano. Nagapasaw ko na... Una na ako pasgin, nahira magin na ako na.
0: Ang tapay.
1: Oo, oh, ang tig-ik lagi, oy.
0: Okay, ako sana naga... Kala lagi ako magpasok sa una, no? Kaya nga manok sa una, Marie.
1: Ika, napasgan na ka.
0: Ako, gikwalo lang ko, ako lagi kurtiha gamay, oy.
1: Pasgan to ka.
0: Kato nga, gusto ko itong naimugawas itong siwil gamay. Nag-ana, may itong palong dyan kaayo.
1: Kaya nang dapat kita sa pasgan ka, abinin mo, matod pa sa mga sabungero, pag sabong mo, kuno na mapakan.
0: May ko sa, makuan sa...
1: Nakana ko, tuwad, tinuwad. Kay ilang sabong bito kay mogi ni pakpakon.
0: Hoy, labi na kanang ang kaning pagpasong nimo sa manok dai kanang puo kayo nya.
1: Puok, itip kayo.
0: Oh, itip kayo kanang makita lagi ng utok sa ulos manok ba. Kanang ako kay pagpasong. Oh, ang ako kay katuro yung pinaanak kanang kay pinabundo gani kay para pag-away pag
1: marang siloy anak.
0: Marang siloy, urang langgam siloy ba. Da. Hoy, request daw si Kwan May Lota sa akin. Sa may mong request mo, Lota?
1: Stephen Bishop.
0: Stephen Bishop. Gusto kayo kapabigti, ha? Sige.
1: Ay, pag kuwan niya, Lota, kay nakulong na ba ito ibang parinti?
0: Kasi si Stada. Si Jingoy. Si Jingoy. Hoy, Ma'am Lota. Gusto ito niyo, Ma'am Lota.
1: Sige. Ay, Darwin Dan is watching.
0: Aba.
1: Salamat ka ayo diyan sa inyong paglilin. Alas 11:18 naman ay atong oras, mga higala. Doon na pa isa kakanta. O sa nga Stephen Bishop, It Might Be You.
0: It Might Be You. O, kanta sana diha, Maring.
1: Kanta ko tanin, basi bang loon din tapay ni, ni Luta Sagid. May ano nung ipiko.
0: Mogani.
1: Tagay mo diyan, It Might Be You ni Stephen Bishop.
0: Manangan, Stephen Manangan.
1: Uy, so, there's si Maring Daria, mga Maring. O, si Daria kay, Daria is watching.
0: Si Daria dyan, uy, nagpahipira na siya di, ha?
1: Dito na sa akin si Daria sa XFM Davao. Daria sa Shrine Hills. Ikaw siguro kanta na. Kita doon, ha?
0: Ikaw, check.
1: Ako ni, ako, hello, ako ni. Limona.
2: Check.
1: Ato sa Ndijihan. Well, oras mga katropa, 19 minutes after.

0: Thank you. Salamat kayo sa nag-request kanya Luton,
1: Sagit, Estrada.
0: Matigang oras pa rin. Tambagin na ma rin. Sa'yo mo masulti
1: ato. Sama to. Itong suwat no. Itong tambaga na karoon. Kaya mo naman ginidagan sa tangguan dyan. Mga naman yun ni siya sa mabuhatan eh.
0: Okay, so welcome sa ito ang live drama ng ito ang Tulumanoy.
1: Kung ako, ikaw!
2: Aduna ka ba'y suliran nga dili ni mo mapasaan nga ikaw rasuwata ka na o ipada ning Tulumanoy? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Sugus, maayong pamatasan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Tuguti ako nga makahatag sa inyong pagtahod. Sa pagtahod ka ninyong duha, mga maring, labigira kang bong, bong, bong. O sa mga suking tigpaminaw ning inyong tulmanon, kung ako ikaw,
2: We
3: ayaw naman.
0: Mga maring, ako na si Ibyong. Nakaipil sa buwangga ko, mga maring. Grabe kayo na akong kuan, mga maring ba? Ako ang problema ron kay behind me sa kong kumpare na ko nga Sidro. Kanimang una kong kumpare nga Sidro, mga maring. Kaya kayo ba lang may pagka-upgrown kayo di siya, maraga paminan na ko, ingitiro ni siya. Dagang kayo, kung dagang kong istorya, dagang po siya istorya, nagi siya karibat niya ako. Get? Nayusayan ni mga maring, kanina naglalis magod mo ani, bahay na niya ako nga, nag-breeding mo kong mga manok ba? Nagay mga binuhing manok, mga maring, kay kuan man ko, kanang ilado man ko rin breeder sa mong lugar rin sa Ipil. Lawyer big balay ni kuan rin, kanina guwapa nga inyong kauban, si Abigail. Sam, kitangan ako ni sa Abigail ni magkuan ni mag walking ni siya. Sam, kayo ako, grabe yun, kanang yaha, bakalitanan. Mga maring, para masabtan ninyo kung sa gayon, ano di akong suwat? Yun ano yung mga panghitabo?

0: kuhapon ko ning manok na ko nga puwa bigi. I derby na ko ni sa tuwin sunod Domingo. Na ko na ikinsimel nga precious sa mga daw sa tuwin. Ha? Ah, tanga na ko ni kanang lunok niyang pagkoron nga ipit-pilit kay pag maigo ang kalaban na sa lisig yun. Tawag manok!
1: Ang manok ang bawat magtinawkan.
0: Ay, tay. Nanay ka na, tay.
1: Kanina rako na niin mo na guna-guna ko dito sa loyo. Ipaghampong rabaro yun ang manok ni mo ng bantam mo na.
0: Si bantam. Huwag akong yapin ang bantaman. Kaya kong manok, tay. Standard ang tiil, ani. 4 ang tiil. So, but masabot ang buwangan ni Itario ni 4 sa tay.
1: Lingaw yung kontra si Gupigop sa maong mapildi na. Kaya kutir bang ating lamyag mga pagkaon ng imong manong nga indosyonir.
0: Tay, conditioner, tay. Conditioner. Lahi mo ng indos, tay.
1: Sa bagol dahil ng mga timakuso ito kaya kung naandan pagpangumara man. Kung pare man yung munang paingon dire.
0: Oy, pare!
2: Kara ule, ilo! Oy, pare!
0: Oy, pare! Sebaktas na
2: yun. Pero yun, sebaktas ko pa rin, maging walking ba?
0: Ah,
2: healthy living ba? Healthy living ba?
0: Ah, mula ito yung nun, Mari, nga taas ko naman mong yurik.
2: Oh, taas ayo. Nagkangkaan ko kay likay-likaya na kong itlog pa rin. Pare, dito ko gikan sa mga bagay. Istoryan na yung isang asawa, luta ba?
1: So, exit ako kay manok naman yung isgutan.
2: Ah, sige, Cho, sige, Cho, sige, Cho, sige, Cho.
1: Ah, bolsa mo.
2: Dito ko, ligitan mo kagalos kong asawa nga si Luta niya. Ningon siya pare nga na ako nung kanina. Kagpangkuhan ko nung kasi mga backyard farm.
0: Ah, dire kay kini ako mga manok, bre. Gika in tapan, man si Picas Barangay. Kan?
2: Oh.
0: Ah, ang kato nagkalabay nga si Mana Manggod na nabong ko dire sa kiningati ng Picas Barangay. Ah, dire mas sa Barangay Kaparan.
2: Oh.
0: Ah. Suko mga tao, doon ipapulipulihan ako ni Katulo.
2: Yamatra, yamatra, yamatra. Oh, kuyawa ko na ng istorya hagod.
0: Kanina lang ang kanina, pula na ako.
2: Saan ni breeding ni mong pula na eh?
0: Lemon sweater ni.
2: Ha?
0: Lemon sweater.
2: Mantor kay doon siya sa limonsito.
0: Mabagbago. Kita kasi kong Jack Manok.
2: Ah, kuyawa na.
0: Tungtog na ro, nag-sweater.
2: Nag-sweater gina siya.
0: Napukoy mo nga ang deribre.
2: Oo.
0: Kani, kanang limon itipor. Limon itipor.
2: Kuyaw ba ko? Limon itipor?
0: Oh.
2: Kuyaw ba ng limon itipor? Wala bungo na na pare.
0: Mga bagtik gini ko mga manok dari. Klase ini. Gaya mga kuwan ini. Mga selected eh. Giga ni sa Australia. Ilan ni Linlin.
2: Ha? Giga ko na na kun.
0: Ay. Yan, isa man. Magkikwa ka.
2: Ay. Ako. Ako yung manok dito pare. Breeding na to dito pare.
0: Manok. Sa may.
2: Kuyaw itong manok na ko.
0: Sa
2: guwapo kayo itong kapay.
0: O sa manay yung manok.
2: Kulikoton o sungo.
0: Sa manay yung manok kanang Blue Marlins. Sa nagkapay.
2: Dili. Ando ka lang, Texbull.
0: Texbull?
2: Kuyaw ka ito.
0: Kung ganang rasaha, pre.
2: Pare, kuyaw ka niya kung marok, pare, kay iniga.
0: Yan, nanay agi na. Pasigwa, panay agi. Pasigwa, mamat.
2: Na, pare, ane. Dato ko, dayo ko dito, pare. Dayo ko dito sa dito sa tulugan ni sa Ipil.
0: Oh.
2: Pista man dito, dito. Ay, pare, inighakdap. Babababab, babab, ana lang pare.
0: Grabe, kaya piti, ano?
2: Tatatatatatat, sa ilalong pare. Tatatat, ayag pare.
0: Ilalong, ilalong.
2: Tatatatatat, ana pare, o.
0: Piti pataya pare.
2: Pag-abot si bababab. Papapapapapapapap, ana lang, o.
0: Daog pre, daog pre.
2: Ha?
0: Daog ka, daog.
2: Bakay kung wala na pan pare, wala na suso akong manok pare. Daog, klaro kayo.
0: No, pili man
2: kagamay man. Nasuso, pare, kay kuya, magkitikasan mo ko pare.
0: Ano man?
2: Ang gigamit ako nga bulang pare, kay kanara mga kuan pa ni tunok ramas bungol kaya kato kaya yung katerman pa rin
0: diskasi oy

Mga maring! Kaya kong kumpare na ko sa paring Sidro. Pwede nyo kayo ingitiro kayo ba? Diyo gugilungan nga, mas balay. Yan yung kong gihiram kayo sa manok sa kuwa kayo. Mag-breeding ko na siya nga manok niya nga yung, ang breeding kay kanang ticks bull. Kung tumarang nga mariwan nyo ko ka balibad kay sa'yo pasbuntag to. Di, adto nyo ko sa balay. Huwag ina ni mga pakita po.

0: Namugan ko niya kung mano kay sabi.
1: Pre!
2: Oye, pre!
1: Pare!
2: Sino nagagi-agi-agi mo doon naman
1: kayo? Pre, peps!
2: Mamugan sana ko niya kung mano, pre.
1: Papapre, ako may imong ikwan, pre. Ako may imong... Ako may ipugwaka ni mo, pre.
2: Disansya ka, gamay ka, ganang mong kukudu rin.
1: Lain ka, libugbog ni mo, pre. Nangay mga resiko, pre. May kabunggay, pre.
2: Ay, mura ko ito na hinundan yung ako na pas mo, pre.
1: Nga naman, pre?
2: Kay Kiki.
1: Ah, bagas ka.
2: Ay, kini akong manog, pre. Ah, namo ko ni gidungog nga... Ah, sunod buwan pista naman ko nandiyo sa Kuwando.
1: Ano sa Pigas Barrio, pre?
2: Sa may Barangay Lugan.
1: Ah?
2: Barangay Lugan ba?
1: Bogani na pare-pare.
2: Nag-andam ko, nag-preparar ko doon yung duha ka buo kay Two Wins ko noon eh.
1: Two Wins, pre.
2: Two Wins. Kabalo ba ka Pilipremio?
1: Pilipremio.
2: 15 mil.
1: 15 mil?
2: Oh.
1: Dige, pare. Ang kabalo ka, ang first prize at ang champion, pare-pare. 20 mil.
2: Mau ba dahi? Gidugan nga gising ko.
1: Kuyo kay pare, ano yun? Para okay kayang breeding ni mo din manok. Ang manok pare. Kuyaw kayo na pare.
2: Mas kuyaw pare?
1: Ticks bull na akong manok pare. Hiram man na ito ni pare. I-breeding na ito ni.
2: Ano siya may huraman ni mo kanya akong broodcock?
1: Kani mong broodcock.
2: Kahit ah, mahal na ba ni pre?
1: Pare.
2: Mas yung ganting mawaan nito
1: ko ato. Pilan naman ni kadaog ni? Pilan naman ni kadaog ni mong broodcock ni mo?
2: Puli-pulihan na ganyan siya. Ano katulo? Ano yung gisigundahan mo itong two wins? Kadaog po ni.
1: Iya, matra.
2: Sige, kaupat na yung kadaog ni pre.
1: Pare, kuya ako kamahaning ako ang buying kuan pre, kaning
2: gusto
1: akong ticks bull.
2: Kasi amahan, kasi amahan.
1: Ang amahan na niya, pero kasi amahan na niya, pare. Aginahan na niya si Wilma.
2: Kuya ako gina na niya.
1: Kuya ako
2: kanya. Hindi basta-basta gina.
1: Pare, hindi basta-basta ni pare. Ang amahan na niya, pare. Hindi basta-basta, pare.
2: Kasi amahan na pre.
1: Alvin.
2: Ah, si Alvin?
1: Alvin ko. Hindi basta-basta.
2: Kuya ako nga
1: bloodline. Kuya ako nga bloodline. Kuya ako nga bloodline, pare.
2: Kuya ako nga bloodline kay Hapo Yutar.
1: Ako yung gwan, o. Bita, pare.
2: Ang pingin, tao ni Priya.
1: Pare.
2: Kay mahal biya ni Manugan, eh.
1: Dili ka magmayan ni pare. Ay ka bala ka pare.
2: Yung sa may atong partida ni manok be. Eh ako man yung brudgak. I-breeding si mo.
1: Ade, to nga ta. Tulo ka kung dipindis sa itlog pare. Dipindis pusa pare.
2: Dipindis pusa?
1: Oh.
2: Ah, pasi taguan ni mong pusa.
1: Dili pare.
2: Tagaan siya ko ni mong gabhang.
1: Tagaan siya ka gabhang. Ana.
2: Sige, dala ni.
1: Ha?
2: Dala ni.
1: Sige pare ha. Dalong ka ni.
2: Dala.
1: Ah, sige.

0: Hoy biyong, sa mo itong kita mo lang ginakot ay mong pare ni mo si Kwan. Si Sidro, dalip na itong lakaw lagi.
1: Ay,
0: kuhan niya. Bit-bit na itong manok lagi.
1: Ay, ha? Kung manok man, katong mahalon ba, katong limon bagi ulaman ni pare, kay iya ko nung i-breeding niya, tunga ko nung ispiso.
0: Hoy.
1: Ang kapo magpupugunong ko ay ang manok, man, wala po kadungan ko ng tiksbol ko.
0: Ikaw ba, ay kumpiyansa na yung pare mo, kiba't sinanggo, kagdagwa yung tohanan na.
1: Tuod, no?
0: Ah, bida ko yan ang rekwan kayo na ba?
1: Salig man ko ang kumpare man ako sa bungirong po na.
0: Ah, bahala ka, ha? Basta kaya ko, ako'y sali ka ng dagwa ni mong kumpare ni mo.
1: Nainagod, tugwisi kuwan-kuwan. Kaya nalang kung sige og kiningniang kuwan niya. Ah, reklamo, duda.
0: Di ba, kaya simpleng, ako na kayo gagastor na yung manok ni mo.
1: Ay, piyungan na lang gasto, mamay. Piyungan, importante nga malingaw tayo. Dili droga atong kalingawan. Manok ng kalingawan.
0: Bahala ko kagod. May pamagayin kayo. Kalingawan mo ng manok. Ako, wadyo ko ni mo kalingawi ba?
1: Ay, padungdungog na pong kagod. Ya, Jiron, tanong ka.
0: Pabatod.
2: Ang manok ni San Pedro nga ugis ang balahi.
0: Mga maring! Kuto na ibuong ko sa kong kumpari, mga maring ba? Ngayon, dali siya. Iyang i-breeding siya. Labay mga pila kabulan, mga maring. Ay, buong gusto kong mga manok, mga maring, kaya naman ba? Nakugbang ko mga maring, o ginali mga panghita

0: Pre!
1: Oy, pre!
0: Pre, peps!
1: Sakto kayo nga, what? Muraga, gikan sa paglakaw ni mo, hapit buwan ka mabalik diri sa bahay. Nakapisod atong manok, pre.
2: Natural kay mo, pre. Nakabutang sa script. Pre, ano yung pre? Paminaw. Kinagdala ko, ako kinala ang mga, miso naman niya itong mga kwali, o kita naman ka, o kitalihan, bago rin talin eh. Di ba?
1: Kuya, wani manuka, pre.
2: Kita ka niya, o.
1: Na may balibong tiil?
2: Pre.
1: Pang-an, pagdito ba?
2: Dindo, di ba? Kita ka, pre, o.
1: Sinyalan, pre.
2: Na may balibong tiil, pre.
1: Marbo ni manuka. Mura ni si, kwan? Si Abigail.
2: Kaya si Abigail, ayun mga na pare, kayo meron tanawa pare, o? Oh. Lami kayo pare, lami kayo, tanawa, o?
1: Akong sa pang, uy.
2: Oo, oh, tanawa.
1: Himusag lawas,
2: o, oh, di ba? Oh.
1: Murag si Abigail. pre,
2: pare,
1: klaro pre ba, kanang okay ba na yung bloodline sa manok pre?
2: Pare, o, kita ba dyan ka, tixbol pare. O, tanawag sungo pare, o, kulikutun, sungo pare.
1: Huwag sungo pare.
2: Ang kapay, tanawa.
1: Sungos butito.
2: Kapayason kayong lawas pare, ang dugan, kapayason kayong dugan.
1: Inoon pre, murag lahi gini manok, di ba? Murag mungagi ka siguro ni.
2: O, di ba?
1: Kumbisa na ko ba, o.
2: Dito, o, tanawa.
1: Trisibong kig.
2: O, trisibong kig.
1: Napagin siya, pamandulan, tibukan.
2: Banugon pare, banugon.
1: Kuyawa ni mga
2: piso. Kuyawa, banugon na. Di na basta-basta pare. Pare, matos ako pare. Ha? Matos ako.
1: Sige.
2: Sige pare, salamat sige. Ka pare.
1: Karon, sikat ako sa barangay. Masikat pa siya ko karon kayo. Doon na ako yung mga manok na di mga hitsas kayo. Dito ito may butang tamos tangkal, be. Kanong tamog pulard.
0: Ayaw ba?
2: Hoy! Eh, Biang! Biang!
1: Hoy, Bang!
2: Eh, ako diri?
1: Ako diri, stangkal!
2: Stangkal? Tanawa na ito yung mga piso di mo dito, oh?
1: Ah, siya man.
2: Nagkuhan pa ito mga piso, pero wala lang ito mga purma lagi. Pangdungoy naman lagi ito. Maraming lang
1: ito. Masay dungoy!
2: Maraming ito ipag-aswag plaka.
1: Ah, masay dungoy. Masigil mong gikuan na, masigil mong gihiluan.
2: Ah, ano hiluan? Kung nalang ko, ganyan mong kuhan, God. Mong manok ni mo.
1: Dungoy yun man ang manok na ko. Ah, nindot pa nang abrihan akong tangkal.
2: Tanawa. Tanawa.
1: Sus, ginuukos.
2: Tanawa yung mga manok. Naisan ni mga mugmo. Na mga balibog til. Mga balibog, mugmo na nga balibog til.
1: Pinag ng mga naong ni manok ka na kadago. Eh, mura mga bantam. Istukoy ko ano yung akong kupari Sidro eh.
2: Tanawa.
1: Ngrabi.
2: Tanawa. Kita ka ng mga manok. Pamilyar ka na ko na. Kaya nakagi ko diyan sa may talaingod.
1: Napaisa nga walay balibo ang liog. Kubra man eh.
2: Palit. Salingon. Tanawa. Talawa lang manok ni mo.
1: Kung nag-gutis pa rin si Dog, isahan ko niya eh. Huwag niya siya ma'am, agit akong julin gang isprihan ako dagwalo. Linte ni si Sidro. Makatilaw. Makatilaw, siya niya ko, Sidro. Makatilaw.
2: Mga maring, muto ng lagot ko, mga maring. Puto ko gib, kumprontan ako akong pare na ko si Parisidro na ko kay mga duda dyan ko bang akong manok yung gilisan ba? Marami ako kung kita kang binuangan dyan ko na niya. Pura paminaw na ko ang katong mga langapiso, mutong piso sa niyang mga, katong mga Chinese chicken niya ba? Puto nga, ako yung kumprontan na yun, nani mga panghitabo?
1: Pare!
2: Oy pare, oh, hikapi pare, oh. Santon Gold Coffee Mix pare, inom sa pare, oh.
1: Di pala ni Santon Gold Coffee Mix, iyabog ko din ako sa mba ni mo.
2: Pare, ano kinana ko kayo pagka inana pare?
1: Nabos na ako. Kalabi ah, Santon Gold Coffee
2: Mix. Natural.
1: Ito, mabot, nakatuang bakit. Ayaw ah, pre. Hindi mo na kong gilingaw-lingaw. Lepay, ato anong mga maot magiglagway itong mga manok, imong ipangdaas akong bahay.
2: Pare.
1: Mga banta, mura mo itong mga... O sabi, pagsabong ato, katawaan ito sa bunga na ito.
2: Pare, ego ka na pag-istorya, pare. Timan eh. Naaka rin sa poder na ko, pare. Usibot pa sa buti mo, pare nga, Ibyong.
1: Kita ka ni? Walo ka mong spray ni.
2: Ibong gibalo ha? Ibong gisprayan o ka flying tiger ko kawalo ka spray. O walo po ka buo ka Julin ang imgidala.
1: Gusto ka, pamutahan na ka ni kong Julin gan?
2: Pare.
1: Kamal na ba kung sige kong bala ni?
2: O saman?
1: Katong mato nga huli, nag-go kayo. Ayan, nag mga pakay.
2: Katong mamors kayo nga may pakay o katong ni pakay?
1: Katong ni pakay. Ano ang imo mo kung ilan nga mga manok doon, mga bisaya, mga tugnaong?
2: Ay, kung kaluka-luka na ang imo, Julim, sige, magtukam taron.
1: Na pwede kay imo di.
2: Usa'y ibot pa sa abot imo.
1: Tanawa mga manok nako dito piti mga murag mga waypulos, murag mga kaber, murag mga builder. Gipangisaw na ni Mari ni mong isa kay ngati ni murag may baliway balibong lang murag kubra.
2: Pare. Kadagi mong manok di ba pare? Hybrid na. Di na basta. Pare gikan up sa Puerto Rico na nga breeding pare.
1: Mutuo ka kuha ni.
2: Kada kong taste ball pare.
1: Mutuo ka kuha ni di. Kamu diha mutuo ka kuha ni tuhanan. Mangingilad ba siguro ni sandako?
2: O sa? Nagiging istorya pare?
1: Ah, wa, wa.
2: Ibu ko kipasagin lang ang gibinuangan ako imong manok.
1: Ha! Sige lang.
2: O sa breeding na imong manok?
1: Limon itipor.
2: Limon itipor mo ha? Ako ha, text ball 99.
1: Ah, mas kuyaw ng imo pre. Sige lang, muli ko. Maglabay sa pipila ka mga adlaw o walay kausaban itong purma sa mga manok. Balikan ta kadre. Ha?
2: Balikan ko! Ha! Hadlokon! Pwe! Ah,
1: ikaw pa'y nasuko!
2: Mga maring, muna ko problema ron ba? Nagdaga ng mga adlaw, nagadako ang ako mga piso. Kundi live to kita naon ni akong mga maring, nailan ba dito ni akong kumpare nga si Pare Isidro mga maring? Ang isa na kong kamanok mga maring, naipalit, katong nga may murang kubra. Murang kubra mga maring, malaing kayong tanahon. Nabog ko isa kamanok nga murang banugon. Ang ako'y katingadaan mga maring kay naay murag katong dako kayo murag buriler o niya katong isa po kay kuan ka na nga kani murag basag di ulo sabtan mga maring murag bantam nakani ko isa ka nakani ko isa ka manong maring maring murag pinimintig ipiskat ba kung baka ko binuangin akong akong kumpare maring nga si Zidro kay akong manong na ko sayang kayo ng breeding ba kay natagbiris ko ang kumpare po. Mga maring, tuloy ko sa mga kwanlin nyo diya. Bika ng sito, madyan mong manok. Tabagi ko doon ko kung sa'yo kung pwede buhato na ni. Mga maring, usap gini akong, usap gini akong kumpare, nangilad ba niya na ako? Nangilad ba niya sa kuang pagkatao? Magpaabot ko sa iyong tambag. Kay akong sala, akong dakong sala. Mga maring, maluoy mo. Ibyong.

0: Alright, sa mo itong mga marig, no? Dahil mo itong problema ni Ibyong sa maning kuparing Ibyong, eh.
1: Lagi mga anak nga kuan ba ka na ultimong kupari ka na taluhon gani ka na mangilad.
0: No, dili na lang. Grabe po nang kupariha. Oy, yeah.
1: Nakababakas panahon karon maring nga nagkataas ni ato ang panahon og maayo. Nagdako nagkabililhon kaayo ning mga manok panabo.
0: Mm-hmm.
1: Nga gani matag bulan sa Disyembre mas mukusog ang manok ana. Mas mukusog pud ang kawat kada kanagi kaing sabo.
0: Yes, yung indeed.
1: Spoko mo na mga twins, no mga three twins,
0: mga pastiskil nga. Mga ba?
1: Anong gani tong manok gani ni Tio Sudir kanong nakalabay ang ano, nakapasti skill.
0: Amaw ba?
1: Mga tulog ka oras daw.
0: Ang grabe ay. Nakita, ang manok sa kululo pa rin. Ang mga maring, grabe kayo maring.
1: Ano sa mga manok?
0: Pildi ang kalaban ay. Kayo lalimang ka, pagbangga nila sa maring. Pagdito man to sa redaan, matina, kay dulak, derby man to. Na, mga maring, di ka mo to. Pag hakdap ang mga maring, ay na, di ka mo to mga maring. Pikas ng sa kahit sa bulang
1: napikas?
0: Napikas ang manok sa ko ang lolo.
1: Uy, uy sa ginoo ko ka. Oh. Kahit na si buwang.
0: Nipakpak ang mga tao, mga maring. Uy, kay kuwan ka lang napikas ang lawas sa manok sa ko lolo, mga maring. Pagkatidiyon, mga maring. Nitindog, bito na maring.
1: Uy, ang katong pikas.
0: Atong duha, abog, duha na sila kabuok.
1: Uy, itabangan ang isa.
0: Niyana to yung nisurinder ng kalaban. Uy, kay duha naman na sila. Uwag ako lolo, eh. Kuya, itong manok kong lolo, eh.
1: Sa kong lolo ko.
0: Masa pa rin manok sa lolo niya,
1: eh. Nandiyan to yung manok sa kong lolo, mayinakas gito.
0: Masa pa rin to, eh.
1: Kaya yung manok sa kong lolo kay... Kuan kay hitsas ka iba. Permiti yung mamimilas.
0: Permiti mamilas? O, niya, niya.
1: Tapos ka rin, gisabong manok siya sa kong lolo niya. Ang kalaban kay binabaiman. Pag birig-birig ang manok sa kong lolo. Pag dool sa kanang kalaban, habali, bitaw.
0: Ang yabalan?
1: Kuya, pag umakuan na, namuipoy.
0: Namuipoy ang naghabal.
1: Namuipoy ang kalaban.
0: Ang kalaban.
1: So dito nagitiwasan.
0: Dito nagitiwasan
1: kay. Ko ni habalan di maka.
0: Di baka di kay dito gikuan, grabe naman no. Eh. Pero
1: update. Mo na si mga ing anak
0: sa ring no.
1: Tabagan ta ning kaagi ni kuan kay wala man tay oras
0: tay. Bebe kay pare di 5 naman di ayo.
1: Well, mawakin.
0: Wow,
1: cute kuno kaayong manok.
0: Ba?
1: Mas cute pa rin si mong manok. happy ta mamatay ang saban. Sige yun ah. So si Will mawakin. Takaan naman siya. Sige, unsa inyo matambag sa tuwang swat kaagi ang gibasa karon mga higala sa tipo Mindanao nga namati karon. Hala text ka mo sa tuwang hotline 09663069569. Usbon ako mga higala 09663069569. Comment mo sa tuwang live karon sa Facebook XFM 107.1 Taguam.
0: Alright.
1: Sa Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga namati aron diri hagita po niya ito mga suki nga namati sa mga taga Ifil.
0: Hoy, kamo ba? O, taga Ifil.
1: Na Fagadian.
0: Nag-heart si Mama Abigail. Si Abigail Piñaranda. Aba, usa sa mga pinakagwapa na mga katropa diya sa XFM Ifil.
1: Asa ikuan kong sigapa si Ma'am Evelyn o si Ma'am Abigail?
0: Si pares mo sila mga gwapa pero lahat sila bracket. Naman sila yung mga bracket. Ang bracket ano ni Mama ni Ate Evelyn ngayon. Gwapa bila si Ate Evelyn. Marami na siya kabas bila ni Tichi Agbayani nila ni kuan ni Rioloxin. Mga kagumkum ba?
1: Na ni Nora.
0: Dito mga sexy mga gwapa ba? Lampil sila lampil kuwangko
1: Chiripay Pikachu.
0: Oh ana mga lampil kuwangko mga Sarsi Emmanuel Lala Montelebano ano mga kabats ni kuani ni kuani gani ni Ate Evelyn Sabasahi
1: ako din si Ma'am Evelyn
0: ang kani si Abigail ang mga kabats ni mga kani mga new generation eh mga Kaili Padilla
1: mga mga makabago ni siya.
0: Makabago niya. Mamoy po yung tag makakita taan ni niya.
1: Ano gani? manok nga pula ulo. Ingan pa si Gregorio Estomata. Salamat kasi mo ang pag-comment ha, Dudu ha sa imo ang paglantaw sab. Katato ang nahatapos nga drama mga higala tudto ko nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna permiti mga maring ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule aron nga mas mawala ato ang mga panakit sa kalawasan, mawala ang mga didli kay nga mga balatian. Inumi lang kana adlo-adlo mga maring og Santon Plus Herbal Capsule. Gihiusa kini mga prutas og mga tawag aning gulay.
0: Gulay, mga fruits. Fruits and vegetables. Yes.
1: Aron nga mukuan o kapsula nga kining gitawag og Santon Plus Herbal Capsule. Grabe, ako gani marino. Naghadlok ato ng kalabay ni si Mana ba.
0: Kay kaya ano man.
1: Murag na nakuan sa kong ubari ba?
0: Murag na ni nanikamkam, nanikamkam sa kong. Ay, grabe naman na yung
1: mga. Sa karon nag-utog ko, sakit akong ubari. Gihapak pita ko sa kong lulo. Ang gawip si ubari sa imong mata.
0: Nga. Kapan, mangka nga.
1: Bayot nang
0: bayot. Ma ako palopya, ako palopyan chub na unsa man ni oi ana mo no may nana sana all na mga palopyan chub. Yes, sige.
1: Sige, ikaw na tambag ay kamay ka pa pasiyog dani.
0: Mao gani. So ato ni tambag ni si Ibyong no. Ibyong well ma. Sa man ato ni mong kumpare at imong buhaton na Ibyong ay pera na sunod imong

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dog aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi dyan sa tutunlan. Dami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix.

0: Maligyan na po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Puti, Norma Oda, taga Tibalong, adati. Problema ko yung under

0: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ang mga bukol-bukol.
7: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
8: Kaya na nung mag-iinom mag-ani Santon Plus Capsule tayo.
9: Oo, lagi sa akong ganlak. Nag-ako kayo. Amor nga nung intubo mo sa dre. Kanyaman sa nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman na orin mo.
8: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
9: Mga kapisimana. Nahiyos na.
8: Dako itabang si Mang Santon Plus Capsule.
9: Ayo mo na nga sigihan na ako hantod karon.
8: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tay?
9: Awa no.
8: Wala na?
9: Oo no.
8: Okay na kayo.
9: Uli na.
8: So uptake na kayo ron tay?
9: Oo. Oh.
8: Pila na may edad ni mo ron tay?
9: 94.
7: Usa ka mo pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
10: Kapsula na epektibo.
11: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderiya nga ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad.
14: Exciting!
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. News. Entertainment. Wellness. And service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. Ito ang XFM. XFM 99.5.
1: Exciting time, alas 12 na.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-uwi po ng bago investment deals matapos ng 5 araw na working visit sa Singapore.
2: Senado sinimulan ang pagtalakay sa 2027 national budget ngayong araw.
1: Defense panel inumpisahan ang cross-examination sa huling testigo ng prosekusyon.
2: Senador Robin Padilla, hindi isinasara ang posibilidad na boykotin ng minorya ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Energy Regulatory Commission, ipinagutos ang pagbabalik ng 2.64 billion pesos refund sa mga Meralco customers.
2: 72% ng mga Pilipino bukas sa pag-uusap tungkol sa mental health ayon sa SWS survey.
1: Manila North Cemetery, maaga pa lang po'y inilabas na rin ang Undas Guidelines 2026.
2: Sa balitang regional, DILG Secretary John Vicrimulyan nilinaw na maayos na ang issue kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Respicio.
1: Balitang international, katropa, isa patay, 11 sugutan sa panibagong atake dyan sa Riyadh Airport.
2: Sa balitang showbiz, mga drug artist magsasama-sama sa Vinyas Deluxe Birthday Show sa October 24.
1: At sa Sports Converge, pasok na sa quarterfinals matapos patumbahin ang Titan sa PBA Governors Cup.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, 12 na tayo. Araw po na Lunes, buwan na Oktubre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayong sumasenyo sa lahat po na XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakatakdang magbukas sa 2028 ang pinalawak na cargo hub ng FedEx sa Clark, Pampanga, na inaasahang magpapalawak sa pagpapadala ng mga produkto ng maliliit at katamtamang negosyo sa ibang bansa. Yan ang ilan sa mga oportunidad sa pamumuhunan na tinalakay po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang working visit sa Singapore, kung saan ay pagpulong din siya sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo. Kabilang din sa mga tinalakay ang $700 million na pamumuhunan po ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation at planong dagdag na pamumuhunan ng Vena Energy sa renewable energy sa Pilipinas. Nakapagpulong din ang Pangulong BBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at matiyak ang pagpapatuloy ng mga prioridad ng ASEAN.
3: Singapore ay isa sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya. At tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: XFM News Nationwide.
2: Sisimulan ng Senado sa Miyerkules, October 14, ang pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ito ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin si Gatchalian na matatapos ng prosecution team ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes. Nauna nang inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget kabilang ang 116 billion pesos na pagbabago sa alokasyon na umani ng mga tanong at batikos mula sa ilang mambabatas. Inaasahang boboto ang Kamara sa pinal na pag-aproba sa panukalang budget sa October 12 bago ito isumite sa Senado para sa karagdagang pagsusuri.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, defense panel kinilatis po yung testigo ng prosecution na forensic analyst. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Kinilatis ng defense panel ang testigo ng prosekusyon na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, October 12. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Cabrera tungkol sa kanyang karanasan sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa graft and corruption, maling paggamit ng pondo ng bayan at paglabag sa Republic Act 6713. Inamin ng testigo na wala pa siyang nahawakang ganitong mga kaso bilang abogado, gayunman iginiit niyang madaling maunawaan ang mga elemento ng batas at alam ito maging ng mga estudyante. Nagkaroon naman ng palitan ng argumento ang depensa at prosekusyon matapos questionin ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno ang tanong ni Attorney Ferrer dahil sa pagpapahiwati gumano na walang sapat na karanasan sa auditing ang testigo. Ibinasura naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagtutol ni Jocno at ipinaliwanag na inihambing lamang ng depensa ang pahayag ni Cabrera sa kanyang isang taong karanasan sa naturang dibisyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Kailangang magpakita ang prosekusyon ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa umano'y ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte sa illegal na paggamit o paglilipat ng pondo ng gobyerno. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na hindi sapat ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa nasabing bangko upang patunayang ninakawang pera dahil kailangang matukoy ang pinagmulan at aktwal na galaw ng mga pondo. Binigyan din ng analyst na kailangang maipakita ng prosekusyon ang malinaw na paper trail na magpapatunay sa mga aligasyon sa halip na umasa lamang sa epekto ng mga inilalabas na impormasyon sa publiko.
4: Problem days, baka naman kasi they're just withholding it for the moment and then later on they're going to bombard the defense with all of their evidences that to the point that the defense could no longer withstand this and at the point that the defense can no longer hide beyond or behind the procedural mechanisms of the trial.
2: Sa ngayon, sinabi ni Kalilong na inaabangan niya kung may papakita ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang dokumentong direktang mag-uugnay sa umano'y illegal na pinagmulan ng pera.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, posibleng magkasama hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador mula po sa minorya ayon kay Senator Robin Padilla. Anya, wala pang napag-uusapan ang kanilang grupo tungkol dito. Pero posibleng talakayin nila ang hakbang dahil sa paniniwalang may mga nangyayaring paglabag sa konstitusyon. Napansin nitong mga nakaraang pagdinig ang pagliit ng bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon habang ang ilan naman ay maagang umaalis o nahuhuling dumating. Gayunpaman, sinabi ni Padilla na patuloy niyang sinusubaybayan sa telebisyon ang mga paglilitis kahit hindi sa personal na dumadalo sa Senado. Samantala, kanina alas 10 na umaga, sinuspindi agad ni Presiding Officer Chief Escudero ang impeachment proceedings matapos pong opening prayer nang makitang walang minority senators ang present sa session hall. Ilang minuto matapos ang suspension, nagkaroon na ng sapat na bilang para ituloy ang impeachment trial kung saan 13 senador ang present.
0: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Senador Kiko Pangilinan na mas marami pang senador ang sasama sa majority bloc kasunod ng paglipat ni Senador Mark Villar sa mayorya. Gayunman sinabi ni Pangilinan na mas mahalaga sa ngayon na magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Nang tanungin kung posibleng sumama rin sa kanilang grupo si Senador Loren Legarda, sinabi ni Pangilinan na hintay na lamang ang mga susunod na mangyayari. Samantala, nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na inamin umano ni Legarda sa kanya ang pagsisisi na sumama nito o sumama ito sa Cayetano Block.
0: XFM News Nationwide.
1: Inakusahan ni Senator Joel Villanueva ang hindi pinangalan ng politic forces ng pagtatangkang sirain naman ang kanyang reputasyon kaugnay po ng mga aligasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Sa ika-apat na po at walo na anibersaryo ng JIL o Jesus is Lord Church sa Luneta Grandstand, sinabi ni Villanueva na mabigat ang naging epekto ng mga paratang sa kanya, lalo na raw sa kanyang pamilya at sa kanyang religious community. Itinanggi po ng senador ang mga aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa mga questionable proyekto ng flood control. Nauna nang iniugnay na ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, si Villanueva, sa muna ay irregularidad sa mga proyekto sa Bulacan. Kabilang dyan ang sinasabing pagtanggap ng 150 million pesos sa pamamagitan ng isang aid. Inirekomenda rin ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal laban sa senador at iba pang individual kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad. Gayunpaman, nilinaw ng komisyon na hindi nangangahulugan ang rekomendasyon na napatunay nagkasala na mga inirereklamo dahil nasa mga kinaukulang awtoridad pa rin ang pagpapasya sa kanilang pananagutan.
0: XFM News Nationwide.
2: Ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makalaya muna sa pagkakakulong. Sa desisyong inilabas noong October 5, nilinaw ng korte na hindi ang Bureau of Immigration ang nagpapanatili sa kanya sa kulungan, kundi ang desisyon ng Regional Trial Court sa Pasig City. Ayon sa Appellate Court, walang naipakitang paglabag sa karapatan si Guo o ni Guo sa mabilis na paglilitis. Sa ngayon, mananatiling nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mahatulan sa kasong qualified human trafficking.
0: XFM News Nationwide.
1: 2.64 billion pesos na refund sa Meralco customers pinagutos po ng ERC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Manila Electric Company o Meralco ang pagsasauli ng 2.64 billion piso sa mga consumer sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Katumbas ito ng average refund na may git 10 centavos kada kilowatt hour na ilalagay bilang hiwalay na item sa mga bill ng kuryente. Ayon sa ERC, nagmula ang refund sa sobrang nakolektang distribution charge ng Meralco kumpara sa aprobadong sigil matapos isalang-alang ang mga naunang refund at adjustment. Pinaikli rin ng komisyon sa 6 na buwan ang refund period mula sa orihinal ng panukalang 12 buwan upang mas mabilis na maramdaman ng mga consumer ang ginhawa sa kanilang bayarin sa kuryente. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si Senador Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban sa hindi makatarong ang pagtataas ng singil at mahinang serbisyo sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Hinimok ni Tulfo ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente at pigilan ang sinasadyang kakulangan sa supply na maaaring gamitin dahilan sa pagtaas ng presyo. Ayon sa senador, dapat manatiling makatarungan ang singil sa kuryente at hindi nadagdagan ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa pagtataya ng mga weather forecaster, inaasahang lalakas ang El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre at magpapatuloy sa unang kalahati ng 2027.
0: XFM News Nationwide.
1: Inianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang pagbibigay po ng katumbas ng isang buwang bonus para sa mga empleyado ng Office of the Ombudsman. Ginawa ni Remulla ang anunsyo sa kanyang unang taunang ulat nitong Lunes, kung saan nangako rin siyang patuloy na susuportahan ang kapakanan at profesional na pag-unlad ng mga kawani. Sinilubong naman ang palakpakan ng mga empleyado ang anunsyo ng bonus.
0: News Nationwide.
2: 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang nakatutulong ang bukas na pag-uusap tungkol sa mental health upang mas maunawaan ito ng publiko. Batay sa bagong Social Weather Station Survey mula Setyembre 21 hanggang 27, 78% naman ang nagsabing nakatutulong ang pagbabahagi ng sariling karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila sa kanilang pinagdaraanan. Sa pagtataya ng mga respondent sa kanilang mental health, 18% ang nagsabing mahusay ito, habang 38% ang nagsabing katamtaman at 2% naman ang nagsabing mahina. Lumabas din sa survey na 29% ang unang lalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdaraanan, habang 27% ang lalapit sa kanilang partner. Tumaas din sa 11% ang bilang ng mga respondent na lalapit sa lokal na pamahalaan mula sa 2% noong nakaraang taon, habang 10% naman ang lalapit sa mga profesional sa mental health mula sa 4%.
0: XFM News Nationwide.
1: Balitang lokal, tinakda po ng Manila North Cemetery sa Manila ang October 27 bilang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga nicho para sa Undas 2026. October 28 naman ang huling araw ng mga libing, habang mula October 29 hanggang November 2 ay bukas ng sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ibabawal din po mga katropa ang pagpasok ng mga sakyan sa sementeryo sa nasabing mga petsa. Hindi rin papayaga magdala ng baril ng matutulis na bagay, alagang hayop, mga alak, gitara, malakas na sound system, madaling magliab na mga materyales at mga gamit sa sugal. Nanawagan ang pamunuan ng sementeryo sa publiko na sundin ang mga patakaran para mapanatili ang kalinisan, kayusan at kaligtasan sa paggunita sa mga yumao.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa mga sa inyong katropa sa pamagitan po ng XFM 101.7 Canlaon, XFM 106.1 Kabangkalan Negros Occidental, at XFM 95.3 Brooks Point, Palawan.
0: Balitang regional.
1: Diretso muna tayo sa Tugigaraw. Ang balita dyan, si Remulla nilinaw na maayos na po ang issue kay BM Respicio ng Reyna Mercedes. At pinuri ang PNP bilang most trusted agency. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
0: Report.
6: Kahit yung vice mayor ng Isabela, best friend ko, ay put it behind. Tapos na yun, wala na kami pag-uusapan. Rod, ikaw na bahala. Okay, but as far as I'm concerned, I have said my piece and I should take it no further. Okay, kasi as a country, we should move forward. Dapat diretso lang yung tingin natin.
7: Hindi na iwasang maisingita sa mensahe ni DILG Secretary John Vic Remulla ang panghali ni Reyna Mercedes Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa ginanap na Unified 911 Emergency Response System Turnover Ceremony sa Police Regional Office 2 nitong 9 ng Oktubre ngayong taon. Dito nilinaw ng kalihim na tapos na ang issue nila ni Respicio matapos dumabas ang negatibong resulta ng drug test. Matatandaang ipinag-uusap utos ng kalihim ang naturang pagsusuri matapos akusahan ang vice-alcalde na gumagamit umano ng illegal na droga. Matatandaan pa na binayaran ni Remulia ang 28,000 piso na ginastos sa pagsusuri matapos ipakita ni Respicio ang resibo. Ayon sa kalihim, mas nais niyang itoon ang atensyon ng DILG sa mahalagang programa kaysa sa individual na issue. Kasabi nito, nagbiro din si Isabela Governor Dito Albano na kulang pa ang naturang pagsusuri at kailangan pa ng neurotesting. Kasabi nito, itinuturing naman ng DILG na tagumpay ang pagpasok ng PNP sa most trusted agencies sa ilalim ni General Nartates at tiniyak naman na magagamit ang 911 para sa mabilis na pag-responde. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraud para sa nikakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Sakinga, XFM News.
2: 41 kilo shabu, pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas, nasamsam sa Cebu City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 278.8 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buybus operation sa Barangay Mabolo, Cebu City kahapon ng umaga. Umabot sa 41 kilo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na ayon sa mga otoridad ay pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas sa nakalipas na 10 taon. Isinagawa ang operasyon bandang alas 7 ng umaga sa Arca Street sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ayon kay PDEA 7 Regional Director Jewel Plaza, isang buwang surveillance at case build-up ang isinagawa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Batay sa intelligence report, umano'y kayang magbinta ng suspect ng 5-10 kilo ng shabu kada linggo para sa mga drug distribution network sa Cebu. Kinilala ang suspect sa alias na John, 30 anyos, isang motorcycle taxi driver at residente ng Barangay Basak, Pardo, Cebu City. Bukod sa 41 kilo ng hinihinalang shabu, nakumpiska rin ang marked money na ginamit sa operasyon, isang cellphone na umano'y ginagamit sa transaksyon ng droga, isang sasakyan na tiba pang gagamitan. Kasalukuyang nasa kusudiya ng PDEA 7 sa Barangay Lahog ang suspect ka. Inihanda na ang mga kasong may kaugnayan sa pagbebenta at pagmamayari ng illegal na droga, alinsunod sa Section 5 at 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at multang hanggang 10 milyong peso. Mga katropa, ugaling uminom ng Santhona Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala, motor napper, dinakip po ito matapos maka-aksidente gamit ang ninakaw na motor. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
9: Nadakip ang isang lalaki na hinihinalang nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Etiaga, Isabela matapos masangkot sa isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur sa bayan ng San Agustin, Isabela. Kinilala ang may-ari ng motorsiklo na si alias Ben, 51 anyos, residente ng Barangay Pangal Sur, Etiaga, habang ang suspek ay si alias Felipe, nasa Hustong Gulang, residente naman ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Etiaga. Batay sa ulat ng PNP Etiaga, unang naiulat sa himpila ng pagkawala ng isang kulay pula at itim na motorsiklo na nakaparada sa harap ng isang komersyal na billiard hall sa Proxa East Barangay Pangal Norte sa Etiaga. Agad namang nagpalabas ng flash alarm ang PNP Etiaga sa mga kalapit na himpila ng pulisya upang ipagbigay alam ang insidente at makatulong sa paghahanap sa nawawalang motorsiklo. Kalaunan, iniulat ng PNP San Agustin sa Etiaga Police Station ang isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur na kinasangkutan umano ng motorsiklong tumutugma sa paglalarawan ng nawawalang motor. Kinumpirma ng may-ari ang motorsiklong sangkot sa aksidente ay ang naiulat na nawawala dahilan upang dakpin ang suspek na nagmaneho nito. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act habang nagpapagaling sa isang paghamutan sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Masusing imbestigasyon sa shooting incident na kinasasangkutan ng tatlong polis, ipinagutos ng ICPO Director. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo. Live report.
10: Report. Ipinag-utos ni Police Colonel Wilbert Parilla, Iloilo City Police Office Director, ang masuring investigasyon sa nangyaring vehicular accident na nagresulta sa shooting incident kung saan involved ang driver na doktor at tatlong responding police personnel ng Iloilo City Police Station 2. Base sa investigasyon na nagresponde ang mga police personnel sa 911 call sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City, kung saan nasagasaan ang kotse, ang sari-sari store at ang nakapark na tricycle. Agad na humarurot ang sasakyan matapos ang insidente. Hinabol ng mga kapulisan ang kotse at kanilang naabutan sa Barangay Caingin, La Paz. Sa interception, ipinahayag na nag-attempt ang driver na sagasaan ng mga police, rason na kanilang pinaulanan ng bala ang sasakyan. Nakatamo ng sugat ang driver na doktor at nasa intensive care unit ng ospital. Nirelieve ang tatlong responding police officers at ipina-turn over ang kanilang service firearm sa crime lab bilang parte ng standard operating procedure. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, tuloy na lumabas sa Tropical Cyclone Domain ng Pag-asa, ang bagyong si Koguma. Habang may isa pang Tropical Depression na namataan sa layong 3,030 kilometers silangan ng Central Luzon, at inasa hindi papasok naman sa Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Samantala, mga tropa, Easterlies ang umiiral sa silangang bahagi po ng Northern at Central Luzon, habang Northeasterly wind flow naman ang nakakapekto sa Extreme Northern Luzon.
2: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng Luzon.
1: At ang araw po ay 5:47 umaga, nakita, at inasahan lulubog mamaya 5:38 na ng hapon.
0: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid sa atin ng Suntone Plus Capsule. Katropa, isang nasawi at 11 nasugatan sa panibagong pag-atake sa paliparan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kahapon, isang araw matapos lamang ang naunang strike na ikinasawi ng 13 katao, habang mahigit sa 300 ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, tinamaan na hindi pa nakilalang projectile ang Terminal 4 ng paliparan at nagdulot ng sunog. Iniulat din ng otoridad na naharang ng kanilang air defense ang mga missile na patungo sa ilang lugar sa bansa, habang isang drone ang nasira matapos maharang sa Eastern Province. Matatandaan na inako ng grupong Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa naunang pag-atake at nagbabala ng mga sunod pang mga strike laban sa Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake, pansamantalang inilipat sa online learning ang mga klase sa mga paaralan sa Riyadh hanggang Webes, habang patuloy din po ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga paliparan.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Suntone Coffee Mix. Magkasama-sama ang musika, drag performances at kulturang Pilipino sa birthday show ng drug artist na si Vinyas Deluxe sa October 24 sa Rampa Club, Quezon City. Tampok si Vinyas vs. The World, The Vinyas Deluxe Birthday Show, ang mga drug artist na sina Precious Paula Nicola, Brigiding Minty Fresh, Arizona Brandy, Kriana, Hanabeshi, Taylor Sheesh, Shewarma, Tiny Deluxe at Lance Reblando. Nakilala si Vinyas matapos sumali sa unang season ng Drag Race Philippines noong 2022 at muling lumahok sa Drag Race Philippines Laysan Royale noong 2025. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Pasok na sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup ang Converge Fiber Sixers, matapos tambakan ang Titans sa score na 152-119 sa Araneta Coliseum. Nanguna po si Juan Gomez Dilianio sa Converge matapos magdala ng 32 points, 12 rebounds at 13 assists para makuha ng kupunan ang ika-6 na panalo sa 10 laban. Nag-ambag naman si import Cameron Clark ng 30 points habang nagtala si Justin Baltasar ng 20 points at 11 rebounds. Samantala, umusa din sa quarterfinals ang Magnolia matapos talunin ang Barangay Ginebra sa score na 112-93.
0: XFM News Nationwide.
1: Uy, 74 days na lang, katropang Brian at mga katropa, Pasko na naman. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon Lunes, October 12 na po tayo, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
13: hawa ay
14: mga katupa.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama din po natin, mga kapanayam natin, ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla at Dr. Ronald Paler. Mga partner, malusog na araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Dr. Ronald po ito. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. At samahan niyo uli kami sa isang panibagong talakayan hinggil po sa ating kalusugan.
2: And Dr. Algie here. Good day sa inyong lahat, mga gilip po namin ka-wellness. Exciting ho ang ating mga pag-uusapan ngayon. Kaya sana tuloy-tuloy yung tumutok at i-share ang ating pong programang ito sa iba para mas makinabang po sila sa ating pong talakayan.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga partner FM stations nationwide. At sa bahay din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page. I-search nyo po, i-follow ang ating pong mga FB page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yun dyan sa ating pong FB page. Samahan po kami dito sa ating punta, Lakayan. Welcome na welcome ang po mga katanungan, yung po mga mensahe na isip po paabot sa atin pong programa. Pwede kayo mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Pumanhin po sa mga tumatawag, hindi po atin ma-entertain ang inyo po mga calls. Kaya kung meron kayo mga inquiries, text lang po yan, mga kaibigan. Para mabigyan daan din ang iba mga texters po natin. Ha? Sa mga kababayan din na gustong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo mabilihan sa ating pong mga authorized dealers, mga partner drugstores po natin nationwide. Kaya po ng Watson's, DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ganoon na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Para po makasigurado na inyo pong iinumin at gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit at mga fake products, mga ka-wellness, ha? Of course, pwede rin mabili at pwede ma-avail ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
2: Sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, pwede rin ho kayo makabili ng discounted kung kayo po ay senior citizen. At ang good news, meron po tayong promo sa lahat ng ating pong mga Yes to, ito exclusive lang. O sa ating Yes to Health branches, kapag kayo po ay bibili ng Yes to Health Vitamin C, meron po tayong buy one take one. At meron ding pagbibili ho kayo ng Santone Plus Herbal Capsule na isang box, meron kayong opportunity to buy 50% discount ng ating Yes to Health Vitamin C. Ayan. At pwede rin kayo magpakonsulta. Siyempre, pag nandun na kayo sa Yes to Health, sa ating mga consultant, dahil marami to ay tayong program na pwede pong i-recommend sa inyo kung kailangan po ninyo sa inyong pagpapagaling.
0: Oo. Meron tayong mga personalized program na pwede i-recommend sa inyo if bibisita kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Maganda yan daw kasi may incorporate yan dun sa mga supplementations and other personalized program na gagawin nila daw para mas mapabilis ang recovery ng kanila pong mga karamdaman. Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gusto makabisita, makapunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahin niyo po ang ating mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ahead sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga kaalaman, mga kahalagahan ng kaalaman tungkol sa iba't ibang processes ng atin pong pangangatawan, nutrition, disease prevention at mga natural approaches para panatili po ang magandang kalusugan. Pag-uusapan natin dito yung atin pong patuloy pa rin na tinatalakay itong problema about chronic inflammation. Tinagurian yan mga partner, no? Na tahimik na apoy sa loob ng katawan natin na unti-unti po tayong tinutupok. Yun ang problema dito sa inflammation po na ito. Ang inflammation or ang chronic inflammation sa atin pong sistema ay nangyayari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Kaya atin pong hihimay-himayin kung bakit nga ba ito tinagurian, ano? Na tahimik na apoy sa loob ng atin pong pangangatawan. Bago tayo magsimula, Dok. Algy, bigyan natin ng... bigyan muna natin ang ating po mga listeners ng ilang interesting facts. Bakit ba natin dapat pagtuunan ng pansin itong mga problema about chronic inflammation?
2: Dok. Mese, ang unang napakagandang facts about it is hindi lahat ng inflammation ay masama.
0: Mm-hmm.
2: Kapag nasugatan tayo o sabihin na nagkaroon tayo ng infection, ang inflammation natural yan, para ng katawan, na proteksyonan yung kanyang sarili at simulan yung tinatawag nating healing process. Mm-hmm. Ang problema ay kapag yung inflammatory response po ay nagpapatuloy kahit na matagal nang wala yung original trigger, o kaya kapag ang immune system ay patuloy po na na-activate sa paraang nakakapinsala na sa ating mga tissues.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Doc Algy, yung inflammation, meron two sides or two faces kung tawagin. Maaari itong maging protective sa katawan natin, pero maaari itong maging harmful kapag hindi na ito properly regulated sa ating katawan.
2: Exactly. Kaya kailangan natin ng inflammation po ay... Kumbaga, alamin natin at ang goal natin talaga dito ay hindi alisin ang lahat ng inflammation response, kundi masuportahan yung tamang immune response at maiwasan po yung prolonged unnecessary inflammatory activity.
1: And of course, mga ka-wellness, ang pangalawang fact with regards sa inflammation ay ang lower the inflammation ay merong mga tao na hindi nagpapakita ng obvious symptoms sa merong low-grade inflammation. And of course, hindi din lahat na may chronic inflammatory ay nakakaramdam ng sakit o di kaya lagnat o di kaya pamamaga sa katawan. Ngunit, tandaan po natin, mga ka-wellness, hindi ibig din sabihin na ang bawat tao na walang simptomas ay meron ng hidden inflammation. Hindi din natin ito dapat pwedeng hula-hula lang natin. Kailangan natin ng clinical context sa mga ganitong problema at dahilan para magsagawa ng clinical test, mga ka-wellness.
0: Interesting yan, Doc Ron, ano? Kasi possible na wala kang nafe-feel, wala kang mga symptoms na nakikita o nararamdaman, pero mataas na pala yung risk mo na sa pagkakaroon ng ganito pong problema, dapat bigyan mo ng pansin. Ngayon ang tanong, Doc Algy, may kinalaman ba itong problema sa itong taba sa chan kung tawagin or belly fat kung tawagin sa pagkakaroon ng mga inflammatory diseases sa ating pangangatawan?
2: Nako, oo, sa mga pag-aaral ang excessive visceral fat, yung taba na nandun, matigas talaga ulo niya. Ito yung taba na nakapalibot sa ating internal organs po. Kumbaga, metabolically active, maaari itong maglabas ng inflammatory signal, sinatawag na signaling molecule. Kaya kapag meron tayong maraming visceral fat, abdominal obesity na tinatawag, hindi lang tungkol sa appearance, yung malaki yung pangitingnan.
0: Tama,
2: may kaugnayan din po yan sa insulin resistance, type 2 diabetes, at ganun din sa cardiovascular risk natin.
1: And also, tandaan din natin, ang chronic inflammation ay may papel sa napakaraming chronic diseases. Kabilang dyan ay yung tinatawag nating atherosclerosis. Common po yan sa ating lahat, sa napakaraming mga tao. Ilang metabolic disorders, also kasali din ang autoimmune disease at ilang uri ng mga cancer. Pero mahalagang linawin, hindi inflammation lamang ang sanhi ng lahat ng mga sakit na ito. Maraming mga factors ang involved, tulad ng number one, genetics. Pangalawa, pagka merong isang infection ng isang tao. Also, primarily itong lifestyle and also environmental exposures po natin ay isang mga factor din na pagkakaroon ng chronic diseases.
0: Ang isang malaking katanungan, mga partner, Doc Algy, ano, eh may magagawa ba tayo sa pamamagitan ng pagsasaayos ng atin pong mga kinakain or yung atin pong mga ginagawa sa pang-araw-araw para makontrol or maiwasan ang ganito pong problema?
2: Definitely po. Ano, kasi ang overall dietary pattern natin, regular exercise, yung tamang kalidad ng tulog, pati yung pag-iwas ng mga bisyo like sigarilyo, alak, ganyan, at healthy weight management. Number one na yan. Ay maaari po makatulong sa ating metabolic at inflammatory health. Alam ng karamihan yan ng mga doktor. Hindi po ito overnight solution. Pero ang consistent habits ay malaking bahagi po sa long-term prevention ng ganito pong mga problema.
0: Kaya mga ka-wellness, alamin natin kung ano talaga ang chronic inflammation. Bakit ba nagkakaroon tayo ng ganitong problema? At bakit ito tinatawag na common factor sa maraming marlubha, yung tinatawag ng mga degenerative diseases? At paano natin aalagaan ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng mga nutrition at healthy lifestyle? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng
6: The Secret of Health. The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan at patungkol pa rin doon sa atin pong tinatalakay, ano, about chronic inflammation. Ang malaking isa sa mga katanungan, mga partner, Doc Ron, ano? Ano yung link? Ano yung kaugnayan ng always mataas yung emotion natin to the point na tayo ay nagagalit in relation doon sa chronic inflammations na ating nararanasan.
1: Ang titingnan natin, ang inflammation ay isa po yung biological response o responde ng ating katawan sa sistema or system responde ng immune system natin kapag isang tao mayroong infection. Also, pagka meron ding tissue injury, kaya pagka nagkakaroon ng bali o nagkakaroon ng sugat, isa at iba pang mga harmful stimuli. Kapag may injury and infection sa ating katawan, na-activate ang ating immune system cells at naglalabas ng mga chemical messengers kung saan tumutulong labanan ang mga harmful agents at simulan ang tissue repair doon sa mga damaged cells.

0: ilang mga simple analogy about this.
1: First thing is parang ano ba, parang alarm system ng ating katawan. Let's say for example, isang building, isang bahay na mayroong fire alarm system. Kapag may sunog, of course, the alarm system, yung saktong alarm system ay tutunog at magbibigay ng alarma para dadating or magre-responde yung mga firefighters para kontrolin yung apoy or to ano, to apulahin yung apoy. Pagkatapos ng emergency, of course, dapat yung alarm system ihinto na din kasi patay na yung apoy. Pero kapag patuloy itong tumutunog at patuloy yung response kahit na wala namang apo ay wala yung tinatawag na walang problema, maritong maging tinatawag na problema doon sa ating katawan. Ganon din sa inflammation, mahalaga ang immune response. Pero kailangan din itong ma-regulate. Of course, kailangan din ma-terminate o matapos yung kanyang trabaho in a certain period of time. Hindi pwedeng palaging ganon ang response ng ating katawan.
0: Eh, Doc Algie, ano naman po yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag persistent o nananatili pa rin yung inflammation na nandun sa ating pong pangangatawan?
2: So, actually, malaking damage ang mangyayari sa katawan. For example, may mga immune cells tayo na maaaring nananatiling active, ano? Patuloy na maglabas ng inflammatory mediators na tinatawag, kabilang dito yung mga kilala natin bilang mga cytokines, ano? Meron din mga cellular signal pathway tulad ng NFKB na tumutuling tulong na ma-regulate yung anong yan, yung inflammatory genes na yan. At kung normal ang mekanismong ito sa ating katawan, kumbaga na nag yung pinakang control mechanism ng katawan e normal, so automatic yon. So pag alam na ng katawan wala nang kalaban, natalo na, automatic magsusubside yung mga inflammatory na yan na chemicals in the body. Pero pag nangyari na hindi nangyaring mag-automatic yun, at tuloy-tuloy, ibig sabihin may problema talaga. Kumbaga may hidden problem na hindi natin nararamdaman pero still tuloy-tuloy na nadidetect nung ating immune system, kaya may mga prolonged inflammatory response ang katawan natin. So yun yung point na kung saan pag ganun kahaba, magiging damaging na yung epekto niya.
0: So, Dr. Algie, hindi lang basta pinag-usapan natin yung mga simple lang na pamamaga sa ating pangatawan, ano? To the point na mayroong mga chemical signals at cellular processes na na-involve sa ganito po ang condition ng katawan natin.
2: Tama po, kasi yung mahalagang point dito, hindi lahat po na inflammation pare-pareho. Kaya tinitingnan ng doktor, may pattern yan. Magkakaiba yung dahilan, yung gaano ka-severe, at ano to yung epekto nito sa bawat condition ng katawan. Kaya, pag ina-assess yan sa mga manggagamot, tinitingnan ano yung mga sources at gaano ka-severe yung inflammatory response ng katawan natin.
0: Dr. Ron, bakit naman tinatawag ng yung ilang mga health educators na common cause or common denominator ng maraming deadly diseases, ano, mga common cause of morbidity dito sa Pilipinas, itong chronic inflammation na ito?
1: Well, we can describe it as yung tinatawag natin na shared biological mechanism ng ating katawan or contributor sa tinatawag nating napakaraming karamdaman. Halimbawa, sa atherosclerosis, nakikibahan ang inflammation, isa sa cause ng damage or yung plaque accumulation, yung tinatawag natin na yung tinatawag natin inflammation sa ating katawan. Sa insulin resistance naman, ang inflammatory activity sa fat tissue at sa ibang organs ay maaaring maapektuhan ang insulin signaling na kukos ng insulin resistance. Sa ilang liver diseases, maaaring magpatuloy ang tissue injury or pagkakaroon ng fibrosis o pag-damage ng mga tissues doon sa ating liver. And of course, sa ilang mga cancer conditions, ang mga long-standing inflammation sa ating katawan ay maaaring lumikha ng cellular environment na kung saan pabor sa abnormal growth ng mga cells na nagiging cancer. Pero ito ay hindi nangangahulugan na lahat ng chronic disease ay nagsisimula sa isang problema lamang, yung inflammation.
0: Kaya napakahalagang distinction yan, mga ka-wellness. Ano? At hindi natin dapat sisihin na yung inflammation lagi ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng samot-saring mga karamdaman. Pero kailangan nating maintindihan yung role ng inflammations or mga inflammatory response ng pangangatawan po natin. And Dr. Algie, ibig sabihin ba na kung gusto natin protektahan yung katawan natin, is we must have a good and functional immune system.
2: Oo, absolutely. Kasi actually, yung immune system naman, alam natin na yan ay napakaraming role. Hindi lang yan depensa. Ano rin yan, nagre-regulate din sa healthy cells. Kasi alam mo, immune system, kapag mayroon siyang nadidetect na threat, at ang katawan ay nagbigay ng signal.

0: Dahil ang pinaka-main player talaga niyan, immune system natin. O kaya siya rin yung isa sa factor kung bakit nagkakaroon ng inflammatory response ang katawan natin. Kaya dapat talaga healthy yung immune system natin, at to achieve that goal, maraming possible na pwedeng gawin, either nutrition, okay? Diyan pumapasok yung mga supplement, ano? And tamang pagkain, ganun yung tamang pagpapahinga, exercise or physical activity, and we need to basically know ano yung underlying cause talaga. Kaya yung pagpapacheck up, malaking bagay. Hindi yung puro ano na lang tayo. O puro na lang tayo mga, tawag dito, chamba-chamba. kung ano yung ating kailangang maramdaman, at ano nga ba talaga yung karamdaman natin. Marami ang ganun ang problema ng mga kababayan natin. Kaya sa halip na maagapan, lumalala kasi hindi sila nagpapacheck up. The secret
1: of health. Dok Ron, ano po ba yung mga pangunahin na tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng mga chronic inflammatory diseases or chronic inflammation sa pangangatawan ng isang tao?
2: Well, maraming mga contributing factors with regards sa inflammation. Mm-hmm. At kadalasan, hindi lang iisa, kung minsan multiple. Mm-hmm. Unahin natin yung tinatawag natin na excess body fat, lalong-lalo na yung visceral fat. Yung visceral fat, yun yung fat cells na kung saan bumabalot sa mga organs na ating katawan. Hindi mo makikita yun, and kakalimitan, tumataas ang timbang at pagka maraming fats. And also, napapakita din kapag lumalabas na din doon sa yung mga, kapag humahaba yung mga waistline natin. That means meron ding tinatawag na visceral fat, at nag-ano na siya, lumalagpas na doon sa ating subcutaneous fats.
1: Oo, kaya pala yung mga excess belly fat, kung tawagin na yan, no? Eh, may kaugnayan sa mga metabolic problems. Diba, nakita ko sa isang article na ang mga Asians pala ay very prone sa pagkakaroon ng larger belly fat, kung tawagin, ano? At, Dok Ron, ano ba yung role ng high blood sugar in the relationship doon sa pagkakaroon ng larger belly fat?
2: Ang chronic elevation ng ating blood glucose ay maaring mag-contribute sa oxidative stress at formation ng advanced glycation end products or AGs. Yung makikita yung advanced glycation end products, makikita niyo yung ano, yung lechon manok. Ganun ang nangyayari doon sa loob ng ating katawan.
0: Parang naluluto ka ng dahan-dahan.
2: Naluluto ng dahan-dahan. Oh. Ang mga compounds na ito ay maaaring makilahok sa mga inflammatory signaling tissues, at mayroon ding two-way relationship. Ang inflammation ay maaaring magpalala ng insulin resistance, habang ang metabolic dysfunction naman ay maaaring magpalala din ng inflammatory activity. Parang cyclical na problema.
1: Oo. So, nakita ko sa isang article, ano, or sa isang may isang kilalang doktor na sabi niya, ang mga Asians, hindi nila need na kinakailangan maging malaki ng husto para maging diabetic. They only need to have a bigger belly,
2: bigger, you know,
1: na magko-contribute na yun sa kanilang pagkakaroon ng high blood sugar. Ngayon, Dok Aljay, pag-usapan naman natin yung mga pagkain na may mga kinalaman sa pagtaas ng blood sugar level. Ano ba yung dapat, Dok, yung dapat nilang limitahan?
0: Actually, marami na mga problema dyan, pero isa sa mga pag-aaral, sinasabi talaga nila na mahalaga yung overall dietary pattern. So you need to follow a pattern na lagi sinasabi, kung mas mataas yung calories, added sugar, yung laging ultra-processed food ang ginakain natin, tapos kulang tayo sa mga whole foods sa tinatawag, eh malaki yung chances natin na mag-develop nito kasi kulang ka sa fiber, kulang ka sa nutrients. So, ang end result, kapag lagi yan araw-araw ang kinakain natin, ma-overwhelm yung katawan mo. So, pag nahirapan siya, yun yung umpisa, ano, na magre-retain sa katawan mo yung mga sobra na yan, especially yung carb, like sugar, na na-develop into fat later on. That affects our general health, ano. Kaya, alam mo, sometimes kung papakinggan mo, simple lang eh. Pero karamihan ng mga tao, hirap na hirap. Ang daming hirap. Kasi nga, hindi rin naman simple per se. Nasasabihin mo ganun lang.
1: So, na kailangan, Dok, talaga balansehin yung diet natin.
0: Yes.
1: And most especially, yung sustainable diet.
0: Pag tinawag na sustainable, hindi yung pwede kayang-kaya mo lang gawin ng isang linggo, tapos surrender ka.
2: Balak na uli, isa dati.
0: Eh, ganun, diet tayo. O, isang linggo, OMAD. Tapos nung magsawa na, hindi na kinaya.
1: Kaya dapat, kahit simple lang, na ano, simpleng balanced diet, basta sustainable siya.
0: Dapat.
1: Yung kaya mong isustain.
0: Yun ang importante.
1: Oh, ngayon, Dok Ron, for example, ayusin natin yung diet natin, ibabalance natin yung diet natin. Ano naman yung kinalaman ng mga nutritional support, like taking supplementation like Santone plus herbal capsule? What can it do to our body.
2: With regards sa ano, sa Santol Plus herbal capsule po natin, napakaganda itong i-induce na tigilan or pigilan yung mga inflammatory enzymes or inflammatory cytokines, also yung interleukin production sa ating katawan. So that is how, kasi pagka palaging na ano yun, palaging pinoproduce yun, that causes inflammatory response or immune system response ng ating katawan. So binablock yun ng ano, ng alpha and also ng beta mangosteen, and also ina-activate niya ang NRF2 antioxidant pathway, na kung saan ay tinuturuan or sinisignal yung mga cells natin na mag-produce siya ng sariling protection or antioxidant na kanyang sarili in order to protect from inflammatory damage. Kaya taking Santon Plus Gold 1 capsule or Santon Plus Herbal Capsule 1 capsule 3 times a day ay napakaganda pong tulong para magpababa ng inflammation sa ating katawan, and at the same time mapababa din yung tinatawag natin na epekto ng inflammation damage sa mga cells natin. Kaya kapag kayo ay nagsisimula na nagkakaroon ng bilbil sa katawan, at also kaya napakaganda talaga magpa-test ng HSCRP test para makita yung inflammation, and then you take Santon Plus Herbal Capsule, napakaganda po talaga yan with regards sa pag-address ng inflammation sa ating katawan.
0: Actually marami ng testimony na nagsasabi hindi naman sila nagtitake ng mga pampapayat, pero when they consistently take Santon Plus Herbal Capsule,
2: yes,
0: napansin nila na mas simple sa kanila yung pagpapababa ng timbang. O kasi nga may special phytochemical yung moringin doon sa moringa inside na Santon Plus na nakakatulong para una yung cellular protection.
2: Yes.
0: Ma-trigger sa ating cells mismo. And also pinagaganda niya yung metabolism. Mm. So doon mo makikita na in a capsule, you have a lot of phytochemicals that can contribute sa normal body balancing yung process ng katawan natin.
1: Ayun. Maraming salamat mga partners sa mga infos ano, na inibahag niyo sa ating mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin ha, sa mga avid listeners natin, sa ating talakayan na puno ng mga health information. Bukas ipagpapatuloy po natin itong talakayan natin, karugtong ng ating pong pinag-uusapan, dahil mas mabuti na mga partner ano, na maging well-informed tayo kaysa bigla na lang tayong bulagain ano, ng samot-saring mga karamdaman. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magabalik ang ating pong programa.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlon, Irtil, yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kapikati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Eh, Doc, meron nagtanong dito sa atin. Mm-hmm. Mga Doc, ano po ba ang pwedeng i-take ko na wellness product ng GastroHealth para sa akin pong allergies? Si Jerry po ito.
0: Ayan. So, wag kang malito. Dahil sa GastroHealth, ang isa sa pinakang advisable na lagi namin sinasabi in any kind of condition, especially no sa binabanggita. Kasi may kinalaman sa immune system yung allergy.
1: Yes,
0: Kailangan mo rin ng phytochemicals with anti-inflammatory property. Yung Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yeah.
0: So, kung inaatake ka ng allergy, so you need to take at least 2 capsules 3 times a day. Medyo dagdagan mo na konti yung dose kasi regular is 1 capsule 3 times a day. So, pag merong attack na ganyan, so dagdagan mo na konti. Double dose mo siya. Then, take GastroHealth Vitamin C. Dahil ang vitamin C naman, sa lahat ng proseso ng katawan, kailangan yan. Kung meron pa kayong needed, ang isa sa pinaka-advisable yung Premium D3. Kasi Premium D3 is for immune system support.
2: And also regulation.
0: Regulation.
1: Modulation. modulation.
0: So yung tatlo na yon, yung Santon Plus Herbal Capsule, yung ating Yes 12 Vitamin C, and yung Premium D3.
1: Yan,
0: i-take po.
1: Sa lahat na may mga allergic reactions na nararanasan, subukan nyo po yung mga suplemento ng Yes 12. Okay? So yung mga katanungan pa, meron pa ang mga nais ipadala ng mga mensahe sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At upon sex line, 0969-609-6545. At sa pagbabalik po natin sa second part ng ating pong programa, ay ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.

0: Maysa. Balik po tayo sa ating program, mga ka-wellness. Sa mga nais pong magtanong, huwag pong mag-atubilin. I-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line numbers are 969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, atin po sa atin ang Sandone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Sandone Plus Herbal Capsule ay isa pong powerful supplement na meron po yan siya mga bioactive compounds gaya po ng xanthones at iba pang mga compounds, active compounds ng mga powerful herb. Eh, biro yung mga partner, pinagsama. Yung queen of all fruits at queen of vegetables. Nandyan sa atin pong Sandone Plus Herbal Capsule. Ano? Ang kagandahan po niyan, pharma grade pa. Ang Sandone Plus Herbal Capsule natin. Kaya nga mula noon hanggang ngayon, eh, tinatangkilik pa rin ang atin pong mga ka-wellness. Ha? At marami natutuwa, Dok, ano, na napakinggan muli nila. Ito ang ating ano kasi parang medyo na ano nga eh, medyo na set aside itong Sandone Plus Herbal Capsule natin, no? At natutuwa sila na ah, nandiyan pa rin pala yan sa ano sa market.
1: Para bumabalik daw yung alaala na nakaraan.
0: Bumabalik yung alaala
2: nostalgia.
0: Na, kasi ang dami talaga nakasubok nito, especially ha sa mga kababayan natin na meron po mga bukol sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Dito kasi tayo nakilala, Dok, eh, sa ano properties na ito ng ating pong Sandone Plus Herbal Capsule na natulungan yung mga kababayan natin na numipis at totally nawawala yung mga bukol na kanila pong nararanasan sa kanilang pangangatawan.
1: So hindi natin sinasabi na gamot sa bukol nito, no. Ang kagandahan lang kasi ng Sandone Plus Herbal Capsule, yung mga bioactive compound niya, especially Sandone, tinutulungan niyang i-correct yung talagang supposed to be trabaho naman ng katawan natin na i-correct yung mga bukol-bukol na yan. Meron tayo internal mechanism that is, sabi nga eh, the body have the ability to balance everything. Kapag mayroong mga abnormal growth, the body is capable of suppressing that. Nangyayari lang ng mga bukol na yan, kapag hindi na kaya ng katawan gawin yon sa reason na, alam natin, na overpower ng katawan, may weakness, mayroong high inflammatory process in the body na instead of makafocus ka dun sa trabaho mo ng pag-suppress, ang gagawin mo, para kang bumbero na lagi na lang papunta sa mga sunog. Doon ka na focus instead of building something or maintaining your cells. Eh, puro na lang control sa mga damage ang ginagawa ng katawan natin. So, by giving the body the right type of phytochemical, especially Sandone, yun yung nagagawa niya na ina-align niya ulit yung ability ng katawan natin to maintain itself. Kaya yung iba sinasabi, ang ganda naman ng gamot niyo sa bukol. Kasi yun yung kanilang naranasan. Actually, ang isa sa pinakamabilis kong nakita dyan, 1 week, meron siyang bukol dito sa may gilid. Meron tayong testimony noon. Sabi niya, after 1 week, kinakapa niya, hinahanap pa niya kung saan.
2: Nasaan
1: na may bukol. May bukol pa rin, pero mas lumiit na kaya hindi niya na masyadong nakapaagad. Samantalang dati daw, kahit tingnan mo lang na ganyan,
2: kitang-kita
1: mo na kung saan siya located. Kaya nagulat siya dun sa resulta sa pag-inom ng Sandone Plus Herbal Capsule.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong masubukan ang powerful effect at benefits ng atin pong Sandone Plus Herbal Capsule, hanapin niyo po ito sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong lugar. Ito po ang itsura niyan, mga ka-wellness, ha? Ito sa mga FB viewers po natin, ha? At hanapin niyo lagi yung tatak Yes to Health. Yan, yung tatak niya na Yes to Health. I-check niyo lagi sa mga boxes, even sa mga blister pods ng i-avail niyo na mga suplemento po natin, especially yung Sandone Plus Herbal Capsule natin. Para po makasigurado na inyong pong bibilihin at iinumin niyo ng mga produkto, ayan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga fake, mga counterfeit products. Kasi yung ba, Dok, pagka ano ka, maghahanap ko ng Sandone Plus, ibibigay sa'yo iba.
1: Iba.
0: Ang sasabihin, eh, meron din tong Sandones. meron na rin Sandones itong ano natin ito. So, hindi natin alam kasi kung ano yung mga composition ng kanilang mga produkto. Lalo tigit kung hindi pa yan FDA approved. Eh, mahirap na mga ka-wellness. Ano? Eh, may sacrifice natin yung health natin, mga kababayan. Ha? So, hanapin lagi, tatak Yes to Health, mga kaibigan. Dahil pagtatak Yes to Health, garantisado talaga mula pa noon hanggang ngayon, mga kaibigan. Ha? At pwedeng, ano, para makasure kayo, pwede sa mga wellness clinic natin kayo bumili, wellness clinic and pharmacy, para sure talaga yan, nasa atin po yan. Ha? Or dun sa Shopee page natin, sa Yes to Health 2011. And dun sa mga, ano, natin, mga authorized dealers po natin. Available yan.
1: Pati natin si Buds K. Madronial and Femme Billiones.
0: Mm-hmm.
1: Ano, chatting live stream and also kay Mrs. Emily Bakla.
0: Yun, no? O, sa lahat ng mga viewers natin, ha? Sa ating pong Facebook live streaming at sa ganun rin sa mga avid listeners natin na laging nakaantabay habang ano, habang kumakain diyan.
1: Oo.
0: Ayan, ay nakikinig sa atin pong mga programa. Dok, mayroong mga announcements lang na gusto kong banggitin, ano? Diyan sa ano, sa Tugigaraw, especially sa mga ka-wellness natin diyan. Itong darating po na October 15. Ayan, ay meron tayong gaganapin na Yes to Health Wellness Clinic day diyan sa Tugigaraw mismo, mga kaibigan. So, pwedeng puntahan ang atin pong stations diyan, 95.7 XFM station para doon sa clinic
1: nila.
0: Day nila. O doon yung venue nila. Nandiyan po si Doc Ned, mga kaibigan, ha. At ito namang ano, darating na October 18. Ano yan siya? Sunday yan siya. Sa ano naman, Doc? Sa Pagadian. Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Meron silang gaganapin, Doc, na health and wellness seminar naman. Nandiyan si Doc Cecilio.
1: Yung mga, di ba Zamboanga at Bacano? Paano sila batiin?
2: Sa sur is Cebuano.
1: Cebuano. Cebuano.
2: Pagka Zamboanga City, siya Bacano.
1: Paano bumati sa kanila ng...
0: May alam ka, Doc Ron.
1: Marunong ka?
2: Bisaya?
1: Wag na.
0: Chabacano.
2: Ay, hindi ako marunong sa Chabacano.
1: Ayan. So, puntahan lang po dyan, ano, yung ating ano dyan.
0: Yeah, meron silang ano, free health consultation, free taste ng Santon Gold Coffee Mix natin at saka ano, ewan ko, baka meron ding Santon Plus Coffee Mix natin doon. Ano? So, you know, maganda yun. Kung gusto yung matikman, yung napakasarap at very healthy na coffee ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? So sa darating na October 18, so meron po silang ano, meron po silang seminar na gaganapin diyan sa Pagadian, Zamboanga. Mga ka-wellness, ha. Huwag yung palagpasan yung mga seminars natin na sinasagawa. Dahil dito, maraming opportunities na makakuha po kayo. Bukod sa mga kaalaman, mga pa-promos, mga products natin, at meron pa mga pa-previews na ganito. Mm-hmm. Ano? Meron pa mga pa-premium yan minsan sa ibang mga wellness seminar natin. Kaya puntahan yan sila, mga ka-wellness.
1: Saka ma-avail nyo yung ating... nag-umpisa na yung promo natin ng buy one, take one ng Yes to Health Vitamin C. Oh, just imagine that. Buy one, take one.
0: Oh,
1: bibili ka ng isa, may libreng isa. So, pwede mo nang pangregalo. And pagbibili kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, mayroon kayo opportunity to buy at 50% off yung Yes to Health Vitamin C.
0: Yeah,
1: no. Yan ay exclusive promo sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kaya puntahan nyo po kung malapit kayo sa ating Yes to Health Clinic and Pharmacy.
3: The Secret Pill. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang magandang inumin? May tama po yung lumbar pain ko. Four taon na po ito ang paghihirap ko. Tapos nagkaroon din po ako ng bukol, yung kaliwang baywang ko po. Hapdi din. Nagambatara sa Palawan po ako.
1: May tama siguro na ano siya, no? Something na
2: injury.
1: Na injury, ano?
2: Baka na ano? Natapilok,
0: nadulas.
1: Sinumbar dito sa balakang na ating banta, eh. So, doon sa ganyan, sikapin nyo sana makapagpa check up. Either kasi i-recommend, baka mayroong mga dislocation, maapektadong so pa-check up po kayo. Pero ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng supplementation para makatulong sa mas mabilis na recovery
2: ng,
1: and also sa inflammation din. Okay din ang Santon Plus Herbal Capsule, ano, sabayan niyo po yung tatlo na ano natin, no, Santon Plus Herbal Capsule. Kung nagko-coffee kayo, palitan niyo yung coffee ninyo ng something na healthy, yung Santon Gold Coffee Mix. May collagen, meron siyang 5 herbal ingredients din na nakakatulong sa atin. At isa pa yung premium D3.
0: Yeah,
1: no. O kasi premium D3 mayroon siyang magandang effect sa ating buto. O saka sa mga litid at kasukasuan po natin, maganda yung ano. And of course, hot pack.
0: Yeah.
1: Baka meron ka pang dagdag, Doc Ron.
2: Pa-Cairo kung ano, kung kailangan siguro ipa-X-ray. Lalo-lalo na kung bumukol siguro that means merong injury. Puwera doon sa ang ano, kapag ka bumukol galing doon sa injury, kailangan talaga sometimes it needs to be
1: surgery.
2: Sometimes kay yung iba kaya naman ng mga bone alignment. Kapag ka bukol naman with regards doon ng ano, yung kumbaga sa growth, hindi galing doon sa masses, hindi galing doon sa injury. Santon Plus Herbal Capsule talagang napakaganda po para dyan.
1: Kaya kung mayroong taga Batarasa ba siya?
0: Batarasa.
1: Malapit ba yan sa anong clinic natin?
0: Brooks Point.
1: Pwede po kayo kumonsulta sa Brooks Clinic para mabigyan po kayo ng ano, ng advice. Ano yung mga pwede nyo gawin?
0: Okay. Ito, another inquiry. Yung development of fibrosis sa lungs, ano po ang pwedeng i-take sa products nyo at ano po ang dapat iwasan para sa patient? Pwede po ba isabay ang pag-inom ng Santon capsule with our other vitamins? Mga paracetamol daw or iba pa ng mga ano, for headache. So yun daw, Doc.
2: With regards sa fibrosis, kalimitan yan, infection sa bagay. Nagkakaroon ng scarring. Kalimitan yan, virus. Viral problem.
0: Pa, yung mayroong ano, history ng tuberculosis.
2: Yan. Kaya
1: bacterial infection.
2: Ang problema kasi nitong fibrosis is ano, yung lumiliit yung ano, yung mga sacs. Kaya minsan nahihirapan kapag huminga, sobrang parang tinutusok yung ano, tinutusok.
0: Tapos yung iba, ano, napaka-hollow ng ano nila, ng, shallow ng hinga.
2: Hininga.
0: Parang nandito na nandun sa lalamunan eh.
2: Kaya, and also, yun ay ano, kapag ka-shallow ang paghinga, that causes also yung ano, inflammatory triggers sa ating katawan.
1: So, kasi magkukulang ka sa oxygen.
2: Sa oxygen. So, if you want to, ano, na masuppress yung epekto ng ano, kapag kaganyan ang problema, Santon Plus Herbal Capsule 1, capsule 3 times a day, and also yung Yes to Health vitamin C natin. Isang kapsula ng Santon Plus tapos dalawang kapsul ng vitamin C natin 3 times a day. And ang dapat iwasan is yung number 1, karne ng baboy. Kapag ka mayroong problema karne ng baboy, itlog, also yung commercialized na na karne ng manok, and also yung mga pagkain, mostly more on karne, meat as much as possible iwasan, and also yung mga crustaceans. Lalong-lalo na yung mga talaba. Hipon, yung crabs, even lobsters.
0: Mga shells.
2: Yes, mga seashells is kuan kasi yan, host ng mga parasites and also mga virus. Kaya dapat iwasan po ninyo yan.
0: Yun, so mga kababayan natin, nakakaranas ng ganito. Eh, ang problema pa nito, pagka nagkaroon ka ng pabalik-balik ng mga fibrosis sa lungs area, ang hirap tanggalin yan. Di ba nga, yung sa balat na peklat, ang tagal kumalik. Lalo na yung mga nasa internal organs natin.
1: O kaya yung iba dyan, pag mag-upload sila, hindi nila alam, makikita, uy, may spot ka sa baga. Yung spot sa baga, yun. Hindi nila alam na nagkaroon siya ng previous infection, akala niya ubo-ubo lang. Yung pala, may tinatamaan na yung lungs niya. Pag nakikita yun, nakakahad lang yun para makapag-work siya. Kasi may mga bansa na ano
2: Na stricto
1: sa ganyan. Yes. So pag nakitaan ka ng ganun, may previous history to ng infection. Commonly talaga infection. Kung ikaw naman naninigarilyo, isa yun sa pinakang pwedeng dahilan. Kasi yung cigarette smoke can also damage, direct damage sa baga.
2: Yes, of course.
0: Yeah, kasi mga kababayan natin, na mayroon ganito pong problema, inuman nyo na kagad yan, ang Santon Plus Herbal Capsule natin and other supplementation from Yastro Health. And doble-doble ingat talaga sa mga kinakain natin, mga ipapasok natin sa atin pong pangangatawan. Especially yung nagsusuppress ng immune system natin, at the same time yung mga pro-inflammatory na mga pagkain. Bukod doon sa mga nabanggit ni Doc Ron, plus yung mga highly processed or mga ultra-processed foods na yan. Lahat yan sila. Mga pro-inflammatory sila.
2: Unhealthy coffee also.
0: Yan, ako.
2: Kapag mahilig sa unhealthy coffee.
0: Tapos, syempre, mga vices, automatic naman yan na dapat pong alisin na talaga. Mga cigarette smoking, tobacco, e-cigarette na yan. Even yung mga ano, Doc, na meron ako nakita na, even yung mga smoke from mga yung siniga sa labas.
2: Yes.
0: Yung mga, di ba, yung plastic, mga yung mga dayami, mga dumi. Nakakapag-contribute din yan sila, Doc.
1: O saka yung mga ano, mga pinausukan ng mga pagkain. Kala natin harmless yun, yung mga kumakain ng tinapa. Di ba, yung tinapa, pag pinausukan mo yun, it's a type of preservation technique. Pero hindi ba natin naiisip na yung smoke?
2: Yes.
1: May, yun yung chemical na nagpe-preserve doon. So, based on some studies, although it can preserve meat, pero pag lagi mong kinakain kasi yun,
2: highly carcinogenic.
1: Yeah, it, it also gives some chemical in the body na can also cause cancer.
2: And also yung electronic smoke, kapag lalo-lalo na nagsusulda, meron kaming pasyente natin na ganyan ang problema.
1: Electronic
2: technician siya, palagi nagsusulda, tapos hindi nagmamask.
0: Nako.
2: Hindi nagmamask. Baga talaga, tama.
0: Ganito din yung mga, siguro yung mga welder, no?
1: Basta mga chemical na yan, direct mo na i-inhale, may tama talaga sa baga. Kaya dapat protected tayo kung nagtatrabaho. Wala ka naman choice eh. Welder ka. So ang gagawin mo, susuot ka ng protective gears para hindi ka tamaan yan.
0: Yun, okay ha. Tapos take yun. Santon Herbal Capsule natin. Santon Plus Herbal Capsule. Para kahit pa paano makakopa yung pangangatawan po ninyo. Dun sa mga chemicals na yan, mga pro-inflammatory na nangyayari sa ating pangangatawan. Okay? Another inquiry. Tanong ko lang po, paano po ang taong pag-inom ng Vision X Plus? Bago lang po kami nakabili. At ang Santon Plus Herbal Capsule, paano din po ang tamang pag-inom? May tumutubong bukol po sa tiyan ng asawa ko. Kasing laki po ng butil ng bigas ayon po sa ultrasound.
1: Ayan. So, kung iinom kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, tapos meron na nakitang bukol, ibig sabihin may reason ka na para magmadali.
0: Yan.
1: So, ang pinaka the best talaga na gawin nyo, 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa tanghali, 2 capsules sa gabi. So, ito po ay gawin nyo sa loob ng as much as possible 90 days. Kasi consistent na dapat yun ang ipapasok mo sa katawan within 3 months or 90 days, ang laki ng ano ng epekto noon sa katawan natin. Kasi kumbaga, ibobombard mo yung katawan mo ng mga active phytochemicals na tutulong sa katawan natin. So, in terms of Santon Plus Herbal Capsule, yun yung way nakikita ko na maganda, lalo na kung may bukol na. Ngayon, yung normal dose naman, kung walang masyadong budget, you can start with 1 capsule 3 times a day. Depende na po sa inyo yun. Ngayon, yung Vision X Plus, 1 to 2 capsules a day. Especially if you're taking
2: Santon
1: Plus Herbal Capsule, pwede nyo pong isupplemental yun. 1 to 2 capsules a day. Yung iba, minimaintain lang nila 1 capsule a day. Wala namang problema. Sinasabay nila. Yung iba na gustong mabilis na mag-improve yung mata, ginagawang 2 times a day. While other people, they take it 3 times a day. So wala namang kasing sobra pagdating doon sa mga nutrients na yan. Depende sa need ng katawan. So, yun po yung masasabi ko dyan. At sinabi niya, may mga iba siyang iniinom. Pwede pa rin isabay yung supplement natin kahit may iniinom kayong ibang supplement.
0: Walang ano yan. Walang contraindications. Sa mga tinitake nyo ng mga multivitamins or other medications from your physicians, ay pwede nyong i-incorporate yung mga supplementation, especially from Yes to Health, mga ka-wellness. Okay? And Doc, another inquiry. Doc, lagi po sumasakit ang left side belly ko. Ano po ang pwede kong i-take? At yung binti ko po, laging bumibigat kahit hindi lang po ako lakad ng lakad. Sa
1: left side
0: belly.
1: Sa tingin ko, Doc Ron, ano yan? Constipated.
2: Yeah.
1: O, kasi pag left side, kumuli lalo may parang pain na tumatakbo-takbo paminsan. Baka hindi kayo nakakadumi ng normal. You need to have a healthy bowel movement. Okay.
0: Yun. Sa mga kababayan natin na hindi regular yung kanilang pag-dumi, minsan yung iba, 2 beses lang sa isang linggo. Napakadelikado niyan, mga kaibigan. Ha? Yung iba nga, yung parang merong parang tumutusok na pain. Minsan napapapilipit pagka umaatake yung pain po na iyon. So, try to regulate your bowel movement, mga kaibigan.
2: And also, pagka meron ng ganun, pinaka-the best, magpa-endoscopy sila. Kasi baka meron ng something doon.
0: Yes,
1: lalo kung matagal na.
2: May polyps or diverticulitis. That might also, yung ano kasi, yung polyps, yun, doon nagsisimula yung nagsisimula yung colon cancer.
0: Tama,
2: wag naman sana. Pero dapat kapag ka meron ganun problema, ay magpa-check po kayo. And also, yung Santon Plus Herbal Capsule na para sa bawal. But then, kailangan din uminom ng tubig, saktong dami ng tubig.
0: Water.
2: Kasi kahit na gaano kadaming Santon Plus Herbal Capsule inumin mo, pagkakulang sa tubig, mahirapang din dumami. Also, iwas din doon sa mga tinapay o mga wheat products. And also yung mga refined products. White rice also does contribute to constipation. And also, yung kulang sa tulog.
0: So, dapat mga whole foods, ano? Whole foods ang dapat niyo pong subukan, mga ka-wellness, para mas ano, mas maging maganda yung peristaltic function sa colon area.
2: Mm-hmm.
0: At tapos exercise, Doc Ron. Mm-hmm. Huwag nilang kakalimutan, ano? Yung pag-ehersisyo.
2: Maalala ko nga yung ano, yung nag-walking tayo ng 10 kilometers.
0: Oo.
2: Ma-induce talaga yung peristalsis.
0: Tama, oo.
2: Merong supot. Malawak yung damuhan doon sa...
0: Yun talaga. Kasi ang colon natin is a muscle. Eh.
2: Yes.
0: Diba? Uh-huh. Then pagka tayo ay ano,
2: nag-move. Yes.
0: Even walking, simple walking.
2: Yeah.
0: Nakakatulong yun siya to boost the process.
2: Peristaltic movement.
0: Peristaltic movement na ating pong colon area. Ano? And then take it. Huwag kalimutan Santone Plus Herbal Capsule, kasi bukod sa meron yan mga dietary fibers, mm-hmm, meron pa yan siyang mga antioxidants na tutulong para dun sa mga ano, microbiome, mm-hmm, sa ating pong colon area.
2: Pagkain ng ano, pagkain ng mga
0: good bacteria sa colon natin. Eh, alam niyo ba, napakalaki ng colony ng ano dyan, ha? Ng mga good bacteria dyan sa colon natin. Parang ano nga eh, parang 80% ng immune system natin doon nakafocus
2: sa intestinal area natin.
0: Oo, so napakahalaga niyan na dapat maalagaan natin at maingatan po natin, ha. So take your Santone Plus Herbal Capsule at huwag niyong itapon, ha, yung mga empty pad niya ng Santone Plus Herbal Capsule. Kung kayo po ay nag-take ng Santone Plus Herbal Capsule natin, huwag na huwag yung itapon yung mga empty blister pad niyan, kasi pwede niyo gamitin yan na entry sa atin pong paparating na Rappel promo, mga ka-wellness.
1: Timing na timing, malapit na ang
0: Ganun din yung Christmas. Ano natin, yung Santone Gold Coffee Mix natin.
2: Huwag
0: na huwag yung itapon yung empty sachet niyan, mga ka-wellness, ha. O, ipunin niyo yan dahil pwede yung gamitin yan na pang-entry sa atin pong Rappel promo. At tabayanin niyo yung Rappel promo natin kung kailan mag-start yan. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na kayo ng mga pang-entry po ninyo. Ulitin ko po, ha, Santone Empty Pad or Empty Blister Pad ng Santone Plus Herbal Capsule natin at Empty Sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, ha. Huwag niyong itapon yan siya kasi napakaano yan. Magagamit niyo yan siya sa atin pong Rappel promo, mga kaubayan. Okay? Doc, ano po ang pwedeng i-take ko, no, na wellness product para sa ito, sa allergy yung kanina, no?
2: Uh-huh.
0: O, sa mga kaubayan natin na meron po mga allergy, may allergies kayo sa inyong pangangatawan, take Santone Plus Herbal Capsule. Dahil unang-una, meron itong immunomodulatory effect.
2: Uh-huh.
0: Ibig sabihin, minimodulate niyan yung immune system nyo para hindi siya maging OA. Overreacting. Overacting, ano? Uh-huh. Kasi ang immune system natin, pagka ganun ang nangyari, it do more damage than helping our system.
2: Yes.
1: Yeah. Meron ditong chat si Ellen. Sabi niya, Doc, 36 years old pa lang ako, pero pag ako'y nagbabasa, para akong naduduling.
0: Mm-hmm.
1: Nagdodoble ang aking tingin.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po ba ang Vision X Plus sa akin?
0: Yun.
1: O yun yung, ano, yung refraction error. Diba? Yung mata natin parang, ano yan, sabi ng isang sobrang pagod ng mata.
0: Mm-hmm.
1: Especially, computer, cellphone for a very long time.
0: Yeah, no.
1: Tapos wala kang enough time to relax your eyes. Mm-hmm. Kaya ngayon, 20-20 rule. Eh.
0: Mm-hmm.
1: 20 minutes ka nag-scroll, mm-hmm, then tayo ka.
0: Mm-hmm.
1: 20 seconds, tingin ka sa malayo,
0: mm-hmm,
1: then blink-blink mo yung mata mo. Then rest your eyes.
0: Yeah.
1: Oh, yun. 2020, sabi nila. Para daw sa 2020 vision.
0: Yun, oh.
1: Sa Vision X Plus, one capsule two times a day, it can do a lot sa inyo.
0: Mm-hmm. Yan, okay. Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
2: Ano po mga ka-wellness, alagaan ang ating katawan at i-reduce po ang epekto ng inflammation sa pamagitan po ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, one capsule, three times a day para mapanatiling malakas ang ating katawan. Iwas po sa karamdaman, alagaan po ang ating katawan, mga ka-wellness. Yan po ay pamana sa atin ng Diyos.
1: Thank you very much. See you again tomorrow. Same time, same station. Sana po'y marami po tayong napulot na kapakipakinabang sa ating pong talakayan. Ako po si Doc Hans, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat po mga partners at maraming salamat din sa lahat ng mga avid listeners natin, ganyan din sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. At sa lahat po ng tumatangkinik ng ating pong mga dekalidad na produkto, mga produktong tatak Yes to Health. Sa kanila po natin buti Hinas CEO, Doc Remilito Oy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalaga aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 99.5 now. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakakulata sa ano.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait nga baha?
0: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to pirok. Putlon ko ni Arumat. Tagwayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw!

0: Lipay at saka gunta ka sa aking pagmahal.
1: Sige pa, Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag
4: pinaagi sa atong manggigitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: higala o mga suki natong tigpaminaw. Kumusta ka mong tanay, mga pinalangga? Siguro nakurat mo karon, no? Nakurat mo sa akong ubo. Ha? Mga higala, ako ang inyo makaubanin ni mga takna akaron sa ngalan sa ato ang mga nipanaw, ay, step nipanaw. Sa ato ang mga nakalabay, mga angkor ni ini atong tulumanon, ang X-rated. Temporaryo ako magagunit ni ini mga kapuryentehan ko. Tugote ako sa pagpailakan ninyo. Ako ang inyong Kuya Helen. Makiguban ko ninyo sulod sa mga pipila ka mga oras, let's say 2 hours, nga puno sa mga nindot ng mga sonata, ingon man suwat tampo, nga gipadadinhi sa atong tulumanon. Diba mo ganahan, ana? Ha? Ganahan mo, dili?
1: Okay kayo.
0: Okay kayo, ha? Basta, sure ta, ha? O bueno, mga pariente ko, asama mo karong dapitan ni ining atong kalibutan karon. Medyo init ang panahon, no? Ako gani, medyo nagkaluya ko, mga pariente. Ay kinsabay di ganahan anang magluya ka, nga init kaayo. As kang inita, mauna siguro ni ang gitawag nga El Nino. Yes, mauna siguro ni. So El Nino. Aw, oh, El Nato ni kay ato aman ning tanan. Gani ang atong presidente, nag-warning na, nagpahimang no na nga mamalit kuno tag baldi, mga pariente. Siyempre, sudlan siguro og tubig. Mamalit daw tag daghan kaayong baldi. Pero murag wala man ay pulos ng mamalit tag daghag baldi, mga pariente, kay magtipon tag tubig. Mauna po na hinungda na po sa mga lamok, ay nabuang nagyot. Nahala, sige, bisag init kayo ang panahon, apan kauban kamunako karon. Unsa may inyo ang gihimo diha sa inyong tagsa-tagsa karon nga mga puloy-anan na himutangan ninyo. Ang uban siguro karon naglawig tungod kay syempre nagdrive. Ang uban na masahiro, ang uban mga driver o taxi, jeep. Unsa man na inyong gidrivean diha, ha? Ang uban karon nagpauraray, nagpahayahay diha sa ilang nahimutangan. Ay, kapoy kay imagine. Ay, basta kung unsa man ang inyong gitrabaho diha karon, makiguban ako kaninyo, mga pariente, uban ni ko ninyo tungod kay akong isaad kaninyo ang maanindot nga mga awit, akong ihalad ni ining adlawa diha kaninyong tanan, ha? Oy, diara, oh. Astig kayo atong kantaron, oh.

0: Gigsinggit-singgit mga pariente, no? Kuyaw kayo og lyrics, oy. Mura grami gyud ang yang pagdumot mga pariente ko kay matod pa niya timan era unya. Ha? Huh? Mura gyud og grabe gyung kalagot.
1: Pinawa.
0: Imo pa karon. Kay ugma damlag. Do na gi mamukmo.
1: Pinawa.
0: Hello, maayong hapon sa mga minahal nato, ang mga tigpaminaw dini sa atong istasyon, ang XFM. Madunggan kita, Visayas, Mindanao. Nining atong programa karon mga pariente. Agwanta sa muha kay wala pa tong inyuhang mga inyong mga babe, inyong mga dalaga, ng mga host nining atong programa. Agwantaha lang ko ninyo. Kato sila, mga babae. Ako, padulong naman po ko.
1: Pinawa!
0: So, padulong naman ko sa mga sa pagkababae. Kung kinsay una makasugat na ko, may una makatilaw.
1: Pinawa!
0: Uy! Kuya Helen, inyong kauban karon. Nining init kaayo nga panahon. O, diba, nakadungog naman.

Regards ko sa mga taga Davao nga bunhion diya, ha? Mayo gi kayo mo ay. Mayo mo paliwatan. Abi ninyo mga parente, basta ligon lang gyud ang inyong lawas, bisan pag unsang kambyo-kambyo sa panahon. Kana mo bugnaw, mo init naman. Bisan og unsa pay kambyo-kambyo mga paryente, basta ligon ang panglawas. Dili kadali dali takbuyan oy. Dili kad dili gyud. Mao na mga paryente, kumakahinumdo mo ha. Makahinumdo mo sa numero uno nga natural nga herbal nga inyong mapalit mga paryente sa mga butika o mga pharmacy, ang Santon Plus Herbal Capsule. Kato bang brown ang kwan? Itong brown ang kinini ang sudlanan? Kainomdo mo, ana? The best kaayong gamiton or imnon alan sa pagpaligon sa imong lawas. Daghan kay tag mga kaila ni ana nga makapamatuod jud sa ka-epektibo ni anang Santon Plus Herbal Capsule. Siyempre, pag mata ni mo sa buntag, unsay buhaton ni mo, edi kape ang atong imnon. Santon Gold Coffee Mix, ha? Santon Gold Coffee Mix? Lami, humungot. Ang ingredients, di basta-basta. Dunay glutathione, dunay collagen, nga magdepensa sa imong lawas bisan pag ikaw mainitan mga paryente. Oh, lahi gini magdag init mga paryente. Ay, grabe. Abi ninyo kamong mga dili kay kamo di ay kita-kita po di ay no. Katong dili kayo tantong puti, may man mga puti kay initan magpula-pula man, no? Unya karon kitang itumon kay kung mainitan magpula man gihapon. Ah, mura taw ganyang uling gabaga mga paryente. So magbantay ha. Naani sa butika og mga pharmacy ang atong gihisgutan.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga
1: XFM. XFM.
2: Send money abroad quickly and easily with Etlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tuwang kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang mga bukol-bukol.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
9: Hinali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Santon Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
8: Usa kamo!

atong awit karon mga paryente, ato kining i-dedicate ngadto sa tanang mga security guard nga naminaw nining taknaa tungod kay ako manggod ako kayo ko og respeto ni ini atong mga security guard, no? Labi ning nagtrabaho sa adlaw ng mga security guard. Dili nimo basta-basta mga parinti. Dili basta-basta mahimong security guard tungod kay try to imagine gusto kang matug apan di ka makatug. No? Gusto kang motrabaho pero wala kay mahimong trabaho. Kay siyempre magbantay ka lang, magsige lang kag pamina, magpasina, anay mong batuta. Di na basta-basta. Uy. So, tanang mga pinalangga nako nga mga security guard nga naminaw karon. Kining awit alang ni kaninyong tanan, ha? Og siyempre, salamat sa inyong serbisyo nga nahimo kamong tigpanalipod sa inyohang mga area of responsibility. Nagtigpanalipod kamo sa inyohang mga gipangbantayan diha, no? Mabuhay kayo hangga't gusto nyo, no? Labi na sa akong higalang security guard karon. Nga naa dinhi sa Cebu City, dila nako itugan asa dapita siya, no? Nagbantay ni siya sa iyang amo. Una na sila sa mga ilang bahay. Matod pa niya nga ako dang timbayaon ang iyang amo nga utong tutok nga nilhig ko no kwarta. Oy! Datuwa gud ana di ay. Pero unsa na bisag unsa pa nakadako na imong kwarta diha og kini ni ang dili ka magatiman sa imong panglawas. Mahulog hapon nga useless, no? Importante gyud nga samtang duna kay kalagsik pa sa imong panglawas, atiman na gyud na. Atiman na gyud. Bata sana pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Kung makahinumdo mo katong brown ang color, no? Maroon ba na or brown? Murag maroon, no? Maroon ang color, Santon Plus Herbal Capsule. Pag abot na to sa mga gibati ng mga bukol-bukol, doon na tayo kakulba, kay doon na tayo bukol-bukol, matunaw na. Kanang dili, natural nga bukol, basi kanang bukol po nimo matunaw, dili na, makaya na. Kanarang, kanang dili, natural ba, nga bukol, kanang mutubo sa mga agtang, mutubo sa buko-buko, nga bisag asa di mutubo, ayaw tong naa dito sa ubos, sa wato'y labot. Santon Plus Herbal Capsule, ha? O niya, parisan ni mo kini og premium nga vitamin, premium D3, I mean, premium D3, nga kapsula mga paryente, imuning duhaon silang duha. Mawala ang kabalaka ni mo nang giingon na po nila nga bago na pong plague mga paryente. Bago na po nga kakulba sa virus, bakterya kuno ni, kining nakita nila sa Russia mga paryente. Ay, grabe naman po ni atong kinabuhi ro, no? Ang atong kalibutan karon mga paryente, nagkadamak kadugayan. Alangan dili magkadamak nga. Nakita pa ko atong opisyal na to sa gobyerno nga, parte yung gakos-gakos atong mga nanaog og basketball. Siya, well, papa, nindot kayo mo ang pag-shoot, papa. Mga paryente, onyang taod-taod, ako nang ihatod kaninyo ang suwatampong agipadadi ni sa atong tulumanon, ha? At tangin ninyo, ato ning pagabat-baton ang suwatampong agipadadi ni. So, atang-atangi! Kaya ang atong oras karon maura pod ni gahapon. Pero balik naman guni atong oras good. So, nunid na naisulti ng oras, uy. Kaya balik man.

Para sa inyohang mga tambag unya, sa inyo mga greetings. Ang akong number nga pwede ninyong i-text, personal number biya na ko ni, ayaw ko ninyo i-scam ha. Basig mag-scam-scam mo karon sa kuwa, bantay lang mo. Ha? Ang akong number kay 0919-498-3878. Osbon ako, osbon ko ha. Ang ato ang number din ni 0919-498-3878. E-text ko ninyo punya para sa tambag o sa inyo ha, mga greetings po di ha. No, ayaw mo kalimot ni Ana. Paguman aning, taod lang ha, paguman aning usa ka kanta kay ato ng pagabasahon ang atong suwatampo. Kining atong musulod nga awit, hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Kay babo mo, nga kung ikaw mo tumar og Santon Gold Coffee Mix, unang mabantayan nimo sa imuhang kaugalingon kining pagnindot sa imuhang kutis. You know why? Tungod kay doon na kini glutathione o collagen. Tinuod na doon na yung glutathione o collagen kining atong Santon Gold Coffee Mix. Magpanindot sa kutis, magpanindot sa lawas.

Maayong hapon kaninyong tanan mga suki na klumpi di Baminaw. Usa na sab kasuwat tampo ang atong Tagalog pagtagad karon. Giingon niya dinhi, maayong hapon kanimo Kuya Helen. Huwag sa tanan nga mga suki nimong tigpaminaw sa programang X-Rated. Kuya, ang akong pangutana sa dili ko pa isaysay ang akong suwatampo, kining inyo bang programa para lang ba kini sa mga ex? Dili siguro no. Kuya, ang akong suwatampo, ako kining isaysay kuya, diha kaninyo tungod kay gusto kong kakuhaan kini o pagtulunan sa uban o usab matubag ang akong mga pangutana. Gani mga higala no, kining atong suwatampo karon. Pinadaa kini sa usaka. Pinadaa kini sa usaka lalaki. I have no answers now, but this much I can say. Huwag matod pa niya. Kuya Helen, palihog tawga lang ko. Ang babae di ay ni, oy. Palihog tawga lang ko. Sa pangalan nga Jenny, 23 anyos. O kining akong problema kuya, may mahitungod kini sa akong uyab. Nagibuya sa akong mama kuya. Aron iyong hinsabtan ang tanan kuya, ingani ang mga panghitabo.

0: Gidawat ko ng imong gugma, Pap.
1: Ha? Iduod ka, Jenny?
0: Oh, Pap. Nga nung paantuson man na to, ang tagsa-tagsa na to kakaaw galingon. Nga parehas matang nahigugma sa usag-usa.
1: Oh, Jenny.
0: Pap.
1: I love you.
0: I love you too, Pap.

0: Ma, imo ako kong gisagpa.
1: Oh, tungod kay gisupak ni mo akong gusto. Nga nung nakikuyab man ka ni Bab, nga kahibaw naman ka nga doon ako'y giboya ni mo gikan pa sa gagmayang bata ka pa. Gusto ko nga si Jim ang imong mabana, ha?
0: Ma, wa'y gusto ni Jim. Si Bab ang akong
1: gisagpa. Ah, Binoang! Ayaw yung gusupa ka, Jenny. Tungod kay magmahay ka lang. Buwagi gina si Bab. Buwagi siya!

0: Bahala na ko sa may tabo. Digit na ako, tika buwagan. Mahal ko ikaw, Bam.
1: Pero ang imong mama?
0: Kung palayasun ko niya, mulayas ko. Mahimong mag-ipon ta.
1: Jenny.
0: Huwag ko mang binuang, Pap. Kung pugsun ko ni Mama, aw mulayas ko sa amo.
1: Ikon anak ko rin ko ni mong kamahal.
0: Sobra, Pap. Sobra. Maong, wahi makabuwag na tong duha.

0: Sorry di tayo, Jim. Pero ako'y gusto ni mo. Si Mama ra ang gustong kita ang magkauyab. Pero kahit pao kagyot nga ako'y gusto ni mo.
1: Olagi eh. Ako napugos mas ako nga. Makigduol ni mo tungkol kay nangamasas Mama ug Papa. Sila may nagkasinabot si mong Mama.
0: Hinaot nga saptan ko ni mo, Jim. Dili yun mahimo nga magkakita.
1: Ayaw ka bala ka, Jenny. Misabot ko ni mo anong bahina.
0: Salamat, Jim. Salamat, Jim.

0: Congrats, Mab!
1: Salamat, mahal ko. Usagid ka sa gihimo na kong inspirasyon. Walang pos ko sa akong pagtuon. Huwag niya! May graduate na gud ko.
0: Oh, Pap!

0: Nakabantay ko niyo ba ning uhay mga adlaw? Ano magulanon kay ka?
1: O kinsa may di magulana. Nga unom kabuhan gikan karon. Malayo ka naman ako. Tungod kay musakay naman ka og barko paingon sa gawas.
0: Di ba, gipasabot naman ta ka anak? Nga, kung upalayo ko ni mo, tungod kay na ako'y purpose. Gusto ko nga magtigong ko. Alang sa atong kami niyoon. Buhon, di ba?
1: Dili ba dahil pwede nga? Magpakasal lang ta? Bisag huwis lang?
0: Unya na lagi na. Ha, Jenny? Ato unang ipahimutang ang tanan. Ang akong mga ginikanan, dili pa sadya gusto nga magminyo ko. Gusto nila nga makalarga ko sa gawas. O, sure sab ko nga, ang imong mama, usupak gid anak. Maundi sa tamag, magunahon na og kasal. Pero wa na magpasabot nga di ko ikaw mahal. Ha? Mahal ka ayuta ka. Jenny, basta, maula ni Timan ikanunay. Ha, paminaw, di kita ka pulihan sa akong kasing-kasing. Pagpabot tayo ko. Tungod kay mo balikid ko, tungod ugalang ni mo.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika.

0: ipad. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mido kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan na mido ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kay dili man ni nato makanta. Nakalarga gud si Bob, kuya. Ato gud siya sa gawas. Gani, sakit gud kaayo para nako, kuya. Pero ako'y mahimo. Wala ko'y mahimo, gawas na lang sa pagpaabot niya, kuya. Gani, kada gabi eh. Kada gabi eh, gaon sa man eh.
1: Pinawa!
0: Kada gabi eh. Kanunay ko nga maghuna-huna niya. Ano ruha pagsuwat? Gani, mawi akong gisud sa akong utok, kuya. Nga mubalik siya nako. Gani, kuya. Milabay ang mga panahon. Ug maukini ang mga panghitabo, kuya.
2: Gusto ko nga planuhon na nato ang inyong kasal ni Jem.
3: Unsay kasal? Di man mi uyab. Og usap-asab, doon na naman ko'y uyab.
2: Di ka magsupak. Ha? Nakasabot ka? Si Jem ang gusto kong mamahimo ni mong bana.
3: Pero ma, may uyab na ko. Uyab mi ni Bob.
2: Huna-huna mang kaadto. Natuwa naman to sa layo. Makakita na to gain dito.
3: Dili, ma. Misaas si Bob na ko. Nga mabalik siya. Og akura ang iyang higugmaon. Akura!

0: Jenny!
1: Oh, Trisha, nausa ka?
0: Daot ang balita, Jenny.
1: Ha? Unsa'y daot ang balita?
0: Nakaagi ko sa bayan nila ni Bob. O, nagkagubot sila dito. Tungod kay, may nabot sa ilang balita. Na nalunod ko ng barko nga gisakyan ni Bob dito sa gawas.

0: Jenny, kompirmado kayo nalunod ang bahay ko ni Pap. O hangtod ka ron, padayon pa ang pangita sa mga survivor.
1: Ngano na itabo maniniha? Ngano man?
0: May lang ang taog. Buhay pa karon si Bob.
1: Buhay pa siya, Tricia. Buhay pa siya.

0: Hoy! Sige gihapon kag mok-mok niya. Gawas, oy! Patay na lagi ang imong uyab. Mandawat na lang kamatuoran nga wa na siya.
1: Ma...
0: Mag-usa na kasi managikan sa trahedya. Ugway balita nga napanggan siya nga buhi. Uga! Ang patalawas niya. Mga ayan na pagunahuna niya.
1: Dili, ma. Buhi pa si Bahab. Buhi pa siya.

o Valentine's. Pero nagsubong akong kasing-kasing. Mag-usa na kabuan. Human sa hitabo nga trahedya. O giisip ng patay si ba? Pero, dili. Buhay pa siya. Buhay pa siya sa akong una-una o kasing-kasing. Ma'am, paamuton ti ka. Paabuton ko ang imong pagbalik.

0: Day, dawata na nakaagusto sa imong mama. Aron ba nga, himpit na kin nga malimot ka ni Pab.
1: Mubalik palagi si Bab, Tricia.
0: Pero magtulog ka buwan human sa maong hitabo, wa pagin mubalik si Bab.
1: Mubalik pa siya. Mubalik pa!

Eric January, kasal na kita. Sorry nga, miabot kis punto ha nga. Ingon ani, ako okay raman ta ko ba nga. Di ta mga kadayon, pero mamay gusto sa to mga ginikanan. Ako na lang nindawaton, dawaton na to. Alam ba sab, mawala si mga nahuna si Bob. Doon kay, unang nakabuhan ko ikan sa maong trahedya. Ayaw ka ba lang ka, Jenny? Dilite ka pasagdan. Dilite ka pasakitan.

0: Pagpatuloy na lang kasi, Manaw. Makasal na ko sa lalaki nga huwag yun ko'y gusto. Pa, kung ako man ipahatun, kanakay gusto ko malimot sa tanan. Sorry kaayo.
1: Jenny!
0: Oh, baba ko magdam ko. Si Bob ka na! Bob!
1: Jenny! Jenny!
0: Nagdam ko ba ko? Buhay ka!
1: Buhay ko! Dilibanin sa akin ko, di mo pumalik ko? Ha? Niya! Ibalik ko ni mo. Huwag yun na ako pakiasa na akong gisaan ni mo. Gibalik ta ka. Tumutuka lang sa atong gugma.
0: Huwag kung samang pagkahita po, ha? Abi na kukuha ka na.
1: Dako kay milagro ang itabo na ko. Dako milagro ang pagbuot sa ginoong tanan. Ano magkauban pa ta pagbalik?

Kuya Helen, ang nahitabo di ay mauni. Nalagsa di ay si Bob sa usa ka lugar ug kini siya maknakuma. Usa ka insidente ang nahitabo kaniya, kuya. Maong dugay siyang na-report sa iyang pagkadagsa. O karon ang akong problema, kuya, kini may mahitungod sa gikatakda ng kasal. Nako og ni Jim. Og ang pangutana ko, kuya, mao kini. Muatras na ba ko sa among kasal? Pero sigurado kong masuko ang akong mama og ang ginikanan ni Jim. Unsa kaya angay na kong buhaton, kuya? O kaha, mulayas na lang ko? O makig-ipo na lang ko ni Bob? Ang maginikanan o sabra ba ni Bob o agin makagusto sa among panag-ipon? Kay iskandalo ko, no? Kay kasulunon ko. Ikatulo kong pangutana, kuya. Angay ba nga mubiya na lang ko ni among lugar o mubalhin sa pagpuyo? O magpuyo nga magmalinawon? Kalihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Jenny.

Grabe kayo mga paryente, no? Daghan kayo tag problema, pero niya, dungagan pag ining problema ni Jenny. Pero tungod kay si Jenny, sincero man nga nangutana o nagpakitabang ka na to, o niya kita kay maluluyon po kay tagkasing-kasing, maluoy man ganit na sa mga lalaki nga mga yuglod na to. So, muhatag-tag tambag niya, uy, no? Ato ning tabangan mga paryente, no? Kay total, nag-apil-apil man mo dire, naminaw man mo sa kuha niya, ako araman unta ni. So kay nag-apil-apil man mo, ato ning kwan, ato ning, unsay tawag ni, karawon ta ni. Ato aning kanon, ato aning pagsawaan unyang taod-taod mga paryente, ha? Tabangan na to ni tambag. So, ang aton text line, kung doon na mo'y mga loady ha, o wala mo'y load, wag yod, zero yod, no? Kung doon na mo'y mga loady ha, pwede mong mo text na ako. Akong number usbon ko, 0919-498-3878. Usbon ko ha, 0919-498-3878. Text mo sa inyong mga tambag, mga paryente. Mabalik ko unyang taod-taod para sa pagbat-bat, pagbasa sa inyohang mga suwat, suwat sa inyohang mga tambag dinhi sa suliran ni Jenny.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyedo, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor,

0: Nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
0: Kuday si Neil Caniedo, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Welcome back, pag-usap sa atong tulumanon. Ang atong programa nga naguluhan o X-rated. Kaman gihapon ninyo karon ang inyuhang Kuya Helen, mga pariente, no? Welcome back to me. Sulod sa taas nga panahon, karon hibalik na gid in town ta. Nahigmata na tagi kan sa laong nga pagkatulog. Ay, nako. Kini atong programa gihatod kaninyo wala lain kundi sa Santon Plus Herbal Capsule. For your information, ang Santon Plus Herbal Capsule mao kini kadtong dunay box nga color maroon. Kaila mo maroon? Basigwa mo na kailag maroon ba? Basig ka ng kwamita mo? Color blind? Oy! Pasaylo agyod. Kay karun yun, asing karun, ang akong cellphone, ambot nga nung di makadawat og text. Nalibog ko nga no. Pero, tagaan ta mo og usapa ka number text line para madawat na ko ang inyuhang kuan. Madawat na ko ang inyuhang mga text messages. Sige, ang unang lima siguro? Ang unang lima nga mo text na to, atong tagaan dayon og load, no? Tagaan na tong load sa pinagi sa tong GCash, syempre tagaan na tong load dayon, no? Oh, kung kisa tong walay load, pwede mo nga maka-chat na to aron maka-load mo.
1: Pinawa.
0: Ah, sige ha. Ang akong number nga text line mao kini 0969-201-1309. Usbon ko ha, usbon ko. Kay basigwa kadungog ang uban nga naminaw. Usbon ko ang atong text line 0969-201-1309. Tabangan na itong tambag kining sulti ni Jenny. Unsa man yung pangutana ni Jenny, iya magining ipaklaro ang iyang question din sa tua tungkol kay naana siya sa kalibog, no? Nalilibog na talaga si Jenny. So, ang iyahang pangutana nga rin nato, ingon siya, akong usbon ha, ingon siya, muatras ba ko, no? Ay, miatras na ko. Miatras di ay ni. Miatras na ko sa among kasal ni Jim. Pero suko kaayo ang akong mama og ang ginikanan ni Jim. Unsay akong buhaton? Ha? Nangutana ka kung sa'yo mong buhaton? Pwede mangutana sa kagawa unsay ilang gibate? Tarong ba? Kay, nalain biya to sila ni mo, Jenny. Nalain to. Sunod nga pangutana niya, kining milayas ko karon sa amo og miipon ko ni Bob. Ang ginikana ni Bob, wala sab magkagusto sa among panag-ipon kay iskandalo kay kaslunon ko. Amo na iyang ingon. Niya, unsa yung pangutana? Wala kay pangutana? About ani? Unsa ka? Nga napagyo din hi, angay bang mubiya na lang ko aning lugara og mubalihin na lang ko pagpuyo nga magmalinaon? Murag natubag na ni mo, Jenny. Uy, yung sarang nga lubat na mabalig. Osbon ako be, ang text line na to, Dre. Ken, ang sa may kwan, ani Ken? Sa may pattern na yun, naman din, pattern di ay? Mauntog diya nga di ko kabasa kaya may pattern man diya. Yung pattern na ni Bay. O, na? Sana X? Uy! Sa maning M, mayaman? O, mahirap? Diri Bay. Tanong na to, kin ha? Kini. Uy, na nag-text na to, diri. 8080. Ingon siya, ang imong promo na humana. Maghintay sa'yo. Dito ang wala naman ni Kwan diya. Wala ko'y Kwan o. Wala ko'y signal. Ano gikahan ni? Ang number nga imong natag kay dili mao. Tawa o, di ba naka-close ang isa ka number o? Close o. So dili na mao number kay wala na dawat. Ang nadawat ako kay kwan lang yun. Warning lang yun sa TM. Uy, sorry kayo mga pariente ha. Nga ka na. Baguan nun pa, manggod na diri good. Karun pa good. Nya, ulaw biya kayo dili na ko madawat inyong mga messages no. Magpag-greet lang usa ko eh. Ato usang timbayaon ang atong mga higalang mga malalang mananap nga naminaw karon labi na dinis kanlaon. Oy, nibuto na sad ang kanlaon sa? Oh, nakita na ko nga grabe na pud ang pagbuto sa kanlaon. So, amping mo diri ha? Namo ko'y mga pariente biya diri. Labi na diri San Carlos, okay, parinti diri San Carlos. Dagang kay mga parinti San Carlos, pero dili na sila sa kaila sa kuha, kay ilang pagkaibaw sa kuha, lalaki man. Nya karon kay siyempre nibiya na ko sa pagkalalaki, padung na ko sa pagkababayi. So dili na sila kaila sa kuha diri. Tagayan ta mo gihenta sa mga pariente na ko dinhi sa San Carlos. Ang akong pari ang akong mga pariente diri ang apelyido nila kay bakterya. Oh, bakterya. Kita may apelyido diri, kanang hapit-hapit ng sa bakterya. Ana, mga pariente na ko dinhi sa San Carlos. So pag-amping mo tanan, labi na dinhi sa kanlaon. Siyempre magpanimbaya dinhi sa Cebu City. Labi na mga pinalangga na to mga driver dinhi. Hogan, mga naminaw dinhi sa Isla sa Lapu-Lapu. Kumusta kamo mga pariente dinhi sa Lapu-Lapu nang hinaot ko? Namos maing panlawas dinhi ah. Dire sa amo sa Davao mga pariente, naagi ng word nga ah. Dinhi ah, tuara ah. Dara ah. Bungot sa itoy. Og mga kaparintiyan na to, diri sa, o dinhi sa General Santos City. Kining din General Santos City, mauni lugar sa mga kunyo. Kana bang Tagalog ba nga, wakakasabot ba? Malilibog din ang mga, ang kausap mong Tagalog, malibog din. Hindi, wakasab ang kasabot. Samtang, ipaabot pa na to ang atong text line kay mga parinti, ambot lang, ano kaha? I don't know. Unsay nahitabo sa ako ang cellphone. Saya nga po na ning cellphone na po. Uy, nindot man ta kayo ni. Ganun nga man ni text line. Gikuan man siguro ni. Gitunglo man siguro ni akong text line. Wala ko eh. Wala po kayo madawat. Abot-abot lang ninyo gajutay ha. Anyway, doon na pa ni oras na na. Wala po yung nag-text no. Diarang number, di ay. Diarang number, paminaw mo, diarang number. Muhatag yung kugload kin, ay, kay maulaw ko sa ilahar. Dugay, late ta. Sige, 0997. Oh, sabong ko ha. 0997-615-6267. Oh, sabong ko. 0997-615-6267. Sige. Kuan lang sa ta. Mag-music lang sa ta. Kay kuan. Maulaw naman kay ko. Yan. Maulaw naman ko. Mag-kuan lang sa ta. Mag-music lang sa ta. Kadiyot kay atong pabuton ilang mga chat, no? Ang ilang mga text di ay. Ang atong oras karon alas tres naman po ni sa hapon. Nanay gatawag din. Ay, mag-tawag text lang sa ta. Kay di pa ko ready yun sa aon, eh.

0: Ah, sige na, pwede na mo mga tawag eh. Pwede na po din mo tawag, mo text, mo tawag, pwede na po din kayo. Okay. Atong basahon ni Big, ingon din yung doon ay tambag ta na dawat din ni karoon mga parente. Gikan kini sa 9886. Yung siya, pilia si Bob kung mahal mo, ipaglaban mo. Wow, nindot po nga tambag, no? Gikan po sa atong higala sa 2896. Ang iyang problema, gidungagan niya glain pang problema, Kuya Helen. Murag igat kayo siya ba? Dili ko makasulti nga igat siya, basta kay susama ra. Ha? Gidungagan kuno nimo ang imo ang problema, ug laing problema. Bitaw no, lisod man kay itong kahimtang po ni Jenny, oy. Hala, sige, pwede mong makatawag din ni sa 0997-615-6267. Agoy, duharay, matagaan ako load, ani di ay karun. Duharay din ni. Ayaw mo kalimot, mga pariente. Og mga kahigalaan nato nga mga tigpaminaw ay mukalimot ha ni ining umalabot kuno nga El Nino matod pa sa atong gobyerno, matod pa ni BBM nga mamalit kuno mog baldi kay samtang mag-uwan mag-ipon daw mog baldi aw tubig, no? We were fools. Di ka na mahurot dayon. Pag-ipon mo o kwan, pag-ipon mo o kanang tubig, alama, mag-ipon mo tubig, pwerteng datuan yung kwan karun, pwerteng datuan yung kining mamaligyaay o kanang mga baldi diya sa daplin sa dalan. Ako pa ni mo, muhawa na siya diya sa iyang lugar, igat kay kaham, na, matod pa. Natay caller karon, hello, maayong adlaw?
1: May adlaw, DJ.
0: Oo, may adlaw. Si Kuya Helen ang akong pangalan. Kinsa ka man?
1: Ay, sorry, DJ Kuya Helen.
0: Wala. Ayaw nagsumpayo ng DJ. Iditso na lang, Kuya Helen lang. Kuya Helen, ana, ako. Kinsa man ka? Ay, diha sa Paradise. Wow, kanindot diha. Nakaanha ko diha, honestly. Nakalaag ko diha.
1: Anha di ka diri.
0: Masay, nakaanha ka diri. Nakaanhi ka diri. Ikaw ba, lamia po ni mo kusnoton o nilkater, oy. Nakaanha ko diha sa Paradise. Paradise Imbak?
1: Oo. Oh,
0: nakaanha ko diha. Uy, unsa may naka-paradise na inyong lugar diha? Nga ba tuon man na?
1: Gani, bakura ka na kami o nangagi pang tuwid?
0: Taod-taod na po kung nakaanha diha.
1: How?
0: Dungaw man ang inyong lugar. Nagdungaw man as pakibato. Mundagag in PA.
1: Samintado naman ron.
0: Samintado na diha? Oh, sa una kay batuon kayo na diha. Uy!
1: Natron, sumintado naman.
0: Ay, nindot di ay kaayo. Okay, so, Osmond ko, ang sakit yung pangutanan ni, pangalan ni mo? Pangalan?
1: Julius.
0: Jol, unsa may matambag ni mo ni Jenny, Jol? Kay si Jenny ko, no, tuan na. Nagbiga-biga si Jenny nga to ni Bob, oy.
1: Unsa man na siya, kanang ninyo o kuan?
0: Wala giguro ka na minaw sa kuha siguro, no? Wala ka na minaw radyo, no? Kay na. Well, mauning nahitabo, Joel. Kining si Jenny, kasagibuya ni siya, kasluno ni siya nga kang gym. Wala ni siya maminyo. Oh, ana. So, karon nag-ipon-ipon sila ni Bob. Oh. Unya, unsa may angay ang buhaton ko, no? Kay kalaban man po siya dito sa, wa man po siya mauyuni dito sa ginikanan ni Bob nga iyang giipunan.
1: Ah, ang mayo anak niya mo, kanang, kuha na lang siya, kanang, huwag mo siya mo yun eh, yung ipugos na rin. Kuha na lang siya mo, hawa na lang siya dito kay Bob.
0: Hawa na lang siya mo, ato na lang, mo anak na lang siya diyas pakibato.
1: Hindi po mo, magpahinuna lang siya dito sa iyang
0: malay. Bitaw, Nganong gung magdali manggud oy, pero grabe manggud yang paabot ni kanang Joel, grabe manggud yang paabot nga to ni Bob good kay love gi kay niya si Bob ba.
1: Sama-sama nag-love ni Bob, nagkahitumahay lang doon. Wa mong Japon sa mga gusto sa mga ginikanan. Wa mong Japon.
0: Bitaw, oy. Pwede maulaw, ana, no?
1: Wa mong Japon niya, wa kay Juan. Wa kay, kung sa mo nang iyang, ilang gugman doon po, kung tayo nang ikahigugmahay dito lang, ya. Kasi or yung kasi nga nagigugma si Bob, nga ang iyang ginikanan ni Bob, wa mong kagusto sa babae.
0: Bitaw, oy, maayos ka mo sol-sol, Julius. Oy, maayos ka mo sol-sol ba? So, pauliyo na lang na to siya, ha? Mauna lang to, pauliyo na lang na to siya.
1: I-class, mag-class ka lang sa siya. Siyempre, malay, makunahuna siya nga. Sa may mayo na kuno nga. Kanang huwag di makasukuhan sa kuwa. Okay, huwag man, muragili pa magudayahag yung termino. Hindi pa yahang time ba nga. Maabot siya kaya nga punto, gay.
0: Bata para ba kayo sa Jol? Kaya ba ititris pa?
1: Wala yun na siya.
0: Gani? Bata pa, gaigulo. Sige, maura to.
1: Maura to, kanang Kuya Helen.
0: Oh, sige, Bob. Sa, oh, Bob. Joel, salamat kay Joel. Mulaag na po ko diya, Joel.
1: Oh, nara ko dres paradise. Kita rata dres.
0: Oh, manginahas ko diya. Kay dagko mo diya kay kinahason diya, Joel. Bisag bukid.
1: Ay, wala mo nang kinahason dres. Kuan mo na dres. Kanang mga baki. Kanang mga...
0: Guloy. Takyo, taklubo, dagang kay taklubo dia oy.
1: Anaan ko dulo katono may lang kap anang kwandre yung nas mga sapa ni baki o gin mga piyo o maak ni mga piyo dre.
0: Ayaw na lang Jol, ay ba nga na Jol, atalaw ni mo sa kung ano kay taga kwan na gyud kayo, primitive na gyud kayo. Tama na Jol oy. Ang istorya apit ang maglagot ni mo Jol. Bye bye Jol. Grabe si Julius mga pariente oy, ano to si Julius ba? Taga Pakibato to siya o taga kuan? Taga Paradise Imba. Masig na tingala mo asa ng Paradise ha? Kuan na siya? Bukirang bahin na sa Davao City. Matod pa niya kusog kuno kay ta didto. Napatay laing caller ato ni siyang tubagon. Hello, maayong hapon kanimo caller, kinsa ka? Caller. Di ka mo tingog kay pabuthanta ka. Hello?
2: Maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon. Si Kuya Helen ko, kinsa man ka?
2: Hi.
0: Hi. Hi mong balay.
2: Naku sa balay.
0: Unsay nga, oy?
2: Tawagan na ako Nay.
0: Nay? Ikaw ni Nay? Hello?
2: Yes, hello?
0: Oh, asa magkakaroon? Asa kakaroon?
3: Sana all!
2: Number 9.
0: Ah, number 9. Okay. Asa man kakar... Diri ra paminaw sa cellphone. Ayaw paminaw sa radyo. Kay late man na diyan sa mong radyo.
2: Ah, taga Bunawan.
0: Taga Bunawan, gihapon ka. Sige. Unsa man ang imong matambag aning atong letter sender karon?
2: Mm-hmm.
0: Be. Tubaga ko 9. Ayaw kong dugaya. 9.
2: Pa.
0: Diri ayaw paminaw sa imong radyo kay late kay kadya. Diri ka sa cellphone paminaw kay diritso.
2: Ako lumatambag sa iya ano.
0: Mm. Unsa man? Lag mo ni si 9 oy. Gibutang man. Kabantay ka lang, 9, ha? Imong gibutang, ha? Bantay ka lang. Di ka nako tagaan. Namigyan rin. Nagbangag na gyud siya, oy. Baldi, kuya. Ang problema, ang maayo pa ni Kuya Helen. Manghatag siya baldi. Ihatag diri sa mua sa tagom. Pagkaway klaro ni Kuya Helen, oy, baldi, ragyud ang ayo. Ito maning problema sa kuan, maabot ni oy, apit na mahurot ato oras ba? Doon ay giingon Kuya Helen ba? Yes, unsa man ha? Ingon pa din he sa 3938. Ako matambag ani niya kuya, kun asa siya malipay, padayon kay lisod pod og makiguban ka sa tawo nga wala tay gugma. Bitaw no? Mhm. Doon na pa'y giingon din he, pilion niya kung asa siya makafeel og happy. Kay useless gihapon ang kasal nga dili love ang iyang paggipakaslan, muabot ang point nga apektuhan ang mga anak og mga anak man sila puhon. Aw. Laluma po dani oy. Doon na pa'y laing text din nag-ingon, may exclusive promo naghintay sa iyo ka team Power Sorp 999. Oy, binuang. Saan mo dahil ni? Ha? Out Globe dahil ni? Ano nag-chat na po ni sa atong programa po din? Na, ambot na lang, oy. Okay? So, kay wala naman tayo oras. Ato na ning hinahinahin paghipos atong programa, oy. Unang adlaw pabiya sa itong programa diri karon. We were fools. Ako'y mutambag na pod ni mo, kuan. Jenny. Paminaw rin Jenny. Abin mo Jenny no, nagsurok kung dugo na minaw ni mo.

Nakasabot man ko ni mo Jenny no nga love kaayo ni mo si Bob. Abi ganina, abi na ko ganina, naminaw ko, abi na ko pop. Bob di ay. Love kaayo ni mo si Bob. Nagkahigog maanay mong duha. Karon diyan nakig-ipon ka na niya tungod kay di mo kayang makig-uban ni Jim. Og si Jim pod, wa man po nigugman ni mo, no? Karon adto mo dunay atraso sa inyohang mga ginikanan. Sa ginikanan ni Jim og sa imong mama. Jen, dili man mo legally gikasal. Dili mo legally minyo. Doon na pa kay freedom unsay angay ni mong buhaton. Ang imong concern karon kanang imong kaugalingon. Wala kay concern adto nila. In fact, imong mama. Unsa man imong mama ni mga taga-bukid sa mountain, imong mama? Ngano man nga, nasa inyong kultura nga ipakasal mo bisag wala mahigugma. Like sa atong society, labi na kung ikaw Bisaya gyud ka Jen. Tan-aw na ko Bisaya man imong apelyido ang imongan ba? Sa atong society karon, dili na nauso nang ingana. Jen, pwede ka nga mo reklamo sa imong mama adto kas DSWD. Oh, pwede ba ni DSWD? Mayingon nato Jen nga wala katungod ang imuhang mama nga ipakasal ka ngadto sa laing tawo. Wala tay balaod about anak. Wala tayo balaod, ana, ha? So, kung pwede ka nga dili mo sugot, ana, no? Malain man tinuod imong mama, pero imong pasabton. Tama sa panggiingon sa ato mga letter, mga texter nga, uli sa kadito sa inyong balay. Ay, pag-igat-igat dito sa balay ni Bob. Kay, ang iyang ginikanan, wapon nakagusto ni mo. Uli ka sa inyong bahay. Pasabton po ni mo si... Jim, kung ana po diyang ginikanan, pasabton po ni mo, o gimong mama nga ma, wa ko mahigugma. Dili maayo nga imo kong iipon dito. Ingnan ni mo yung mama, mayan tagbaboy, tagbaboy stangkal ani mga paupahan lang. Na kamoy magbuot. Dili na pwede. Abi ni mo, Jen, mulabay lang yun ang mga panahon. Yes, mulabay ang panahon. Mahimong okay ra gyud ang tanan. Pabugnawa lang ang kainit sa ulos mga tawo, kainit sa ilang mga pagbati, pabugnawa lang. Samtang doon na mo'y relasyon ni Bob. Si Bob pod, ingon nga mag-uyab mo, magbaning kamot na mo nga mahinay-hinay pagkabalik ang inyong maayong panginabuhi. Unya naana mo'y mga plano sa inyong kinabuhi, no? Unya inyong mga kaugmaon, inyong atimanon. Kay unsaon man ang magdali-dali ka karon na kay kaugmaon pero di pod ka maugmaan. Kay nasuko po itong napoy itong tao na suko ni mo, ah, di ba? So importante nga malipayon ka o labaw sa tanan pangayog giya sa Ginoo diyan. Basta wala man sure kay simba-simba sigurong kanahana ka, no? Simba pod, ha? O niya, pangayog tabang gud, pagampo gud sa Ginoo. Mao na yung pinaka-importante kayo, okay? Maginahinay na ko mga paryente, oy, kay wa na'y oras. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa atong Tulumanon X-Rated. Si Kuya Helen ang inyong kauban samtang wala pa ta makakitag laing ilis. Aning ako ang programa karon kay absent pa man to katong atong tikuan kay not feeling well ang atong babe na to si Sabrina anang teenage witch wala pa man no alam sa pahuway lang sa kadya day Sabrina kay ako lang sa balat sa mga lucky dire. Paalam na gud ninyo ha, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa mga nanawag og kinsa man tong wa madayeg tawag si Nine, lagot ko na. Bye-bye.

0: Time check brought to you by
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Exciting!
3: Santan Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santan Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santan Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santan Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santan Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santan Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santan Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Santan Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santan Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
10: Santan Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagab.
2: Mapriso ka! Pinawang!
3: Katrupa, oras na para maghigop ka sa healthy kakape ang Santon Gold Coffee Mix. At ang oras, alas 3:36 na!
4: Extra Live!
5: Way luya-luya!
6: Sabay sa hapon!
7: Ang atong lawas,
8: ituya-tuya!
9: Saya-saya!
10: Laba-daba!
11: Lamig yun ang extra!
12: Extra Drive!
13: Extra Drive!

0: Extra Drive. Extra Drive.
1: Exciting!

0: apo dili macho pani
1: lami lami
2: DJ Toti
0: ayaw lang bulikata basin maganahan ka
2: ang

0: Grabe ka taas po nga intro ya. Kaputlan naman tanda ng mga katropang.
1: Hoy mga katropa, mayong hapon sa tanan. Mayong hapon po ng kultuti. Kumusta mga katropa? Welcome mga katropa dito sa ato ang programang inyong talamanon.

Hey, katropa, 52 minutos, man, milabayang alas 3 sa kahaponon. Pag-usap, mga katropa, welcome! Welcome, welcome, dito sa ito ang programang Extra Drive, dito lang sa XFM 89.1 Davao City! Ayan, kumusta, kumusta ang ito ang mga katropa karon all over the Sub-Saharan Mindanao, no? Daghan kayo ito ang mga katropa nga naminaw dito sa XFM 89.1 Davao City, mga katropa, kay naglabay ta og 20,000. Abot ang agusan, mga katropa. Trinto agusan. Abot po ta og diri sa Bicuan, no? Diri sa may Davao del Sur, mga katropa. Ingana kakusog ang ato ang programa. So, ingana mga kakusog ang programa, mga katropa. Pwede kay kunin nyo ma-text. Oh, ipwede ko niya i-text katropa kung asa mo dapit karon. Og asa ba mo nga mga bangag-bangag karon, mga katropa? Kay diri sa nasod Pilipinas, no, daghan kay mga bangag. Oo, kung asa mo dapit na himutang, pwede ko niya i-text. Og kung kumusta nga to ang signal, loud and clear ba or clear anti-clear? Sige, i-text ko katropa sa ito ang numero 0969-3-0537. Ako was born 0969-3-0537. Ano na, wala. Di ka na, pangkwan mo na, pang... Kung sayaw nila ni Tia Darian eh. Tia, kaluod din mo. 54 minutos, mga katropa. Hamon nila ba yung alas 3 sa kahaponon? Mga katropa na to, mga nanay, tatay na to karon nga nag-monitor karon na din sa toang stasyon. Ayaw mong kalimot, mga katropa, sa pag-kutaw na sa inyong Santon Gold Coffee Mix. Hindi ka na nga kape, mga katropa. Dili lang kay pang ano ni siya. Kapamina mo, dili lang kay pang idaran ni siya, mga katropa. Pwede po ang mga batanon na ni. Like me, mga katropa, parehas na ako. Oh. Pwede, anong pwede mo na, Uncle Dote? Nga, kape mo na, pantigulang mo na. Hoy, pag-sure, uy! Kapalo ba ka, mga katropa, kung unsa ang naa sa Santon Gold Coffee Mix? Di ba mapakakabalo? Oh, so karon makabalo na ka, mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix, mangod, mga katropa, aduna kini glutathione and collagen. Di ba? Tiaw mo na. Ang glutathione o collagen, mga katropa, isa na isa sa mga makapaputi o makapahamis, mga katropa, dahil sa inyo mga kutis. Ano mga nang dagway ng kultote o gabilog lang ang agi, mga katropa. Pero at least hamis. Ano ba na? O, kung makita nimo sa ito ang live, kinaka-live, makita sa ito ang Facebook page, katropa, XFM Davao, katropa digital. Makita niyo mong lagway ng kultote, bilog lang siya, pero hamis o ga labi pa ba yabo do? Ano po do? Kanang dili po ba sumul tanawon, mga katropa? Pwede po tila tilapan. Ay, sorry, excuse me, sorry po. Bitawan ko ang punto, mga katropa, ang tinuod yun yung makapahamis o makapaputi, mga katropa, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Una kong ginamaintain, mga katropa, gani, minita ko sinumbagay, basta wala gani ng kape, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, minita ko bikil, dali, pati station manager, pangitahan ako, sa hamok lagi. Pati si attorney, na, ayaw ko ako na. Joke lang. Basing malabay, tagkinapawan na yung kalakihan eh. Hey! Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Available kini mapalit sa mga butika, mga parmasya. Diyas sa inyo mga dapit. Ingon man, mga katropa, ang Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. Mauna, mga katropa, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Sa so, mga kiksunan po, mga nanay, tatay na to, o doon na itong mga ate, kuya, ate. Ate, amot patag kuya eh nun. Si Tia Daria, okay na po si Tia Daria. Sa itong mga ate o mga nanay na to, mga mami na to, ayaw niyo mong pasulabi, mga katropa, kung labi na sa mga dunay mga medyo tambuk-tambuko na karon, no? Di kayo kumpiyansahan, mga katropa, kung medyo naagi kay fats, no? Tambukon, bisa ko gamay lang, gud.

0: Mga katropa kay Monay, dali makuptan o kanang ginatawag bitawang sis or tumor, mga katropa. Oo. Ug tungod mo po na sa mga ginapangkaon, mungod mo na nga dali ra kayo. Simba ko lang mga katropa, basindahan mo yung mga igala diya, parinti silingan mga katropa. Pwede ni mo painumon, no, og Santon Herbal Capsule mga katropa. Santon Herbal Capsule. Moni siya mga katropa ang makatabang, no? Ilabi na sa mga dunay, mga bukol-bukol mga katropa. Og katumitaong nakahinumdum pa mo ani mga katropa sa tanan nga mga nagapaminaw og radyo, nakahinumdum pa mo ani nga sonata, oh. Moni siya akong ginaingon mga katropa nga inyong inumon og or inyong ipainom mga katropa sa tanan nga dunay mga bukol-bukol. Paminawa gali.
1: Ang mga bukol.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Yes, sakto gyud mga katropa, mao na ang ako ang giingon. Ha? Nga kato mga dunay mga bukol-bukol mga katropa. Batasan ninyo sa kanunay sa pag-inom ang Santon Herbal Capsule. Og duna tay good news mga katropa, gani gi-announce ni ganina no sa to ang mga kigsunan, mga eksperto na to sa panglawas mga katropa, to mga doktor sa Secret of Health nga hipusan ninyo dayon no ang inyuhang mga kuan, ang inyuhang mga termino gay naman. Oh, sayang kanang sudlanan na oh. Hipusan ninyo na kay dunay papromo mga katropa ang ato ang Yes to Health or Yes to Health Incorporated mga katropa. Nya station in lang sa XFM para nga kay naman na ano ato ara nang i-announce mga katropa. So, kung naamo, kung nagamaintain mo karon, ayan niyo ilabay, hipusan na, ibutang sa imong baul. Isulod sa kun basa ka nang dili sa madaot da imong taguon, ayaw basa. Hipusa niya para naa kay ikapakita ka tropa kay duna kay mapaataw ka na eh. Mamimimo mo. Hindi, madawatan mga katropa. So, mato? Santon Herbal Capsule. Dali aras-aras, alas 4 na, grabe kayo ba? Og, sa to ang mga bago lang nakatsunin ka, tropa. XFM 89.1 ang inyong ginapaminawan karon, ang pinakakusog nga XFM diri sa Dakbayan sa Davao, mga katropa, gani, no? Gareklamo na ang piloto sa piloto diri sa may eroplano kay ang kakusog sa XFM maabot dito sa ila ha. Oo. So, ingana ta kakusog mga katropa nato. Tungod kay kusog man nato ang programa mga katropa karong hapon na nya adlong Lunes pagyud mga katropa, duna koy good news diya sa inyo ha. Ah grabe, sige ra ta good news anyo ay. O ba bad news ani ang kultote? Good news ta mga katropa. Ako ang good news. Simple lang kayo ato ang good news mga katropa kay ana man na gusto ko mag-usik og kwarta karon. Ingana ko kahilason. Ingana ko kahilason mga katropa. Unya naman tayo mga sponsors dire. Oh. Ani ato ang Yes to Health mga katropa, Yes to Health Incorporated. Money mo sponsor mo po di mga katropa. Ipanguluhan ka na sa to ang CEO and President, Doc Rebilitoy. O siyempre, naputay isa na to kay sponsor. So yung ano ako kahilason, yun. Ang founder o self-proclaimed nominee sa Aguanta Partiles. Mag-sponsor pod, no? So, sa mga katropa na to, nga hangtod karon, doon na pa'y ginaabiba ang mga problema. Maorgi ni ako ang masulti sa inyo mga katropa.
2: Ayaw surrender, aguanta lang.
1: So mo lang ginako ang masulti ninyo og masulti ka na sa to ang founder sa Aguanta Partiles. Ang sayon na nimo duulon pero lisod kayo pangitaon mga katropa. Si katropang Arnel Cortez. Grabe ba no? Sige. Dirita, sige na tag good news niya. Wala pa nakaabot ng good news mga katropa. May hapon di ay kay katropang B Studio 7. Last week ang Kultote hinay inyong station audio pero karon okay na. Listener me ang Kultote from Matanao, Davao del Sur. Shout out ko kay Wait lang, ikadyot lang yun. Katropang, wala ka. Pag-ausan na to, no? Anong saday ka? Ha? Shout out daw kay katropang Lisel Minyusa. Yun, ipunggol!
3: Mga katropa, exciting!
1: Alam, may hapon daw kay katropang Lisel. Okay, sulod na ko balik. Okay. Gawas ko yun, nagpa-shoutout man. Mote yung shoutout mga katropa. Alas 4:03 mga katropa sa kahapon noon. Dirita, sa ito ang ipabalun ako daan. No? Sa mga bago lang nakatune in katropa, pwede ka mo join sa ito ang programang Extra Drive. Nga doon na tayo segment mga katropa, nga patigmo. Kabalo ba ka katropa ang atong patigmo kung pila na ang pa-premyo nato mga katropa? Atong patigmo mga katropa. Kag tangag na kini of 2,500.

Yes, sakto mga katropa, ang imuhang nadunggan, 2,500 na itong patig mo, kung po na. So, sapay mong ginapabot mga katropa, isave na ito ang numero 0969-303-0537. Akong usbon mga katropa, 0969-303-0537. Mauna mga katropa, ito ang numero busa. Ikaw karon, mukha sa karapit na himutang mga katropa, plaster na. O pakusgi na imong radio o ayaw kalimot og message sa tuwa. Butangis imong pangalan katropa ang imong pag-message. Ako si, halimbawa lang si pangalan nimo si Juan de la Cruz. Taga Matanao, Davao del Sur. Exciting! Ana ba? Mahina. Wala na imong i-message mga katropa kay maghatag ta o gapalipay da sa inyo ha. Maghatag ko o ginagmay nga palipay at least nga nagapaminaw ka sa XFM sa programang Extra Drive. Dili ka magmahay mga katropa. Dili ka mag-uli nga dili luhaan. It's nga luhaan na dili tong W. Kay luod. Luhaan. Sige, 5 minutos man nilabay ang alas 4 sa kahaponon. Para ito sa nahan call kay napakoy gandam na rin mga nindot nga mga sonata. Pagkabalo kong daghan kayo na mino karon sa XFM 89.1. Sa to ang mga nanay tatay karon mayong hapon. Huwag sa to ang mga drivers karon nga nagalabigar sa kadalanan. Amping-amping mo kadunay mga katropa. Huwag pakusgi ng inyong sakyanan basta di lang mo reklamo ng inyong mga pasahero. Kung na mo sa balay karon mga katropa, pakusgi ninyo ang mga radyo yung akusog kayo. Huwag sabayi ko ninyo niya sa to ang patig mo. Kaya nanginangot kong matubag na ni mga katropa to ang patig mo karong nga po na. Busa kinig yapon ang XFM. XFM 89.1 Davao City. Kauban gapon mga katropa ang inyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti! What?

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan ka buong bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudan. Duhan na ka buong bulan.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
3: Hala, ka-exciting!

0: Time check brought to you by
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
6: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
7: Premium D3 Coffee.
6: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
11: Southern Gold Coffee Mix.
13: Southern Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
13: Santon Plus Coffee Mix.
11: Gihimo sa natural nga ingredients.
13: Mangustin, malunggay, ug soya.
11: Santon Plus Coffee Mix.
13: Kapina, gamot pa.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.
2: Mga katrupa, exciting!
15: Send money abroad, quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katrupa, exciting!

0: sobrang angas ng ni Poggy. Poggy, Poggy, Ipanis lagi Poggy, Poggy, Poggy, yes sir.
1: Pogi ka karon nga way pogi karon mga katropang. Ang pogi narito sa technical. Hoy mga katropa, nato alas 4:32 na gyud sa kahaponan mga katropa. Welcome. Welcome back sa to ang programang Extra Drive. Kaaban gyapon mga katropa nyo igala sa kanginan. Ang inyo ang Uncle, Uncle Tuti gyapon mga katropa. Na ako'y ginagunit-gunitan karon katropa sa ako ang mga mugbong tudlo, no? Naasa ko ang mga mugbong tudlo na ang usa ka tasang Santon Gold Coffee Mix mga katropa nato. Gani ako aning gikan ganina, no? Ako aning sang gitimpla. Kay mawala gito sama sa gingon ganina mga katropa nga mag kanang maglabad gid akong ulo basta dili ko maka higop og Santon Gold Coffee Mix. So nangita ko pamaagi kung sa in English pa na mga katropa, no, I find ways. I find ways. Oh, sana. I find ways. Basahan mo na. Nangita ko pamaagi. So, nakakita ko og Santon Gold Coffee Mix mga katropa. O gani, naanasa ko ang mga kamot. O ako ang higupon mga katropa. Guwapalig ko sa kamera ko na yun. Huh? Kailan ha? Ah! Miai! So, lami kayo katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Nangapina ka, nanambal pagid ka mga katropa. O ang kalamang mugutan nino ang kape kaysa sa uban nga mga kape ngayong naandan mga katropa nato. Kung hago kay ka sa imuhang trabaho karong panahuna katropa, labi na kay ang ato ang panahon karon na usab-usab ang klima, no? Kaysa unang panahon mga katropa, ang alas 8 sa buntag, kuan pa, kananga yamog pa. Kasabot mo gusa ng yamog? Kananga fogs pa ba? Pero karon mga katropa, ang alas 8, no, sakit na kayo ang init. So, mao na akong gingon nga na usab ang klima or ang panahon. So, sa akong gingon mga katropa, nga nag-usab ang panahon, syempre, magtrabaho sa kaumahan na ito ang mga tatay. Dali ra kaayo hago o ma-fatig mga katropa. So, isa ni siya sa mga imong ipainom o imong inumuntay. Namina ko rin si tatay karon ron. Mao ni siya ang isa sa imong inumon. Aron nga mapaimungan ng ma... Kanang imong fatig mga katropa, kaihaman na siyang i... No? Kanang i-regulate niya mga katropa. Kanang i... Ano ba? Iyaneng... Dili kay ka pasubraan ba? Ana ka na? So, akong but pasabot mga katropa, nadako ka ni siya og tabang ng ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa nato. So, kinanglan nga ikaw karon katropa na itay inuma ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Dili lang kay mo sa English mo ni fight, no fight. Yung sabi ni saya pa ni siya, makigbugno. Makigbugno mga katropa kaning ato ang Santon Gold Coffee Mix. Pag mupa-enhance po niya mga katropa, diya sa imuhang mental clarity. So, kabalo na ka katropa ha. Kalabi taong, kabantay ka ng mga tao nga dili, kayo ka-focus. Kay siyempre, kan kayo ka ng, ano, kanang ayagaw kay gunahuna. Sag-asa ra mabot ang mga unahuna, mga katropa, kaning salimuang ba? Kay nagproblema o kwarta diri sa pikas. Nag-problema o bugas dito sa pikas. Basta, kanang salimuang kayo. Naapay irbit. Magsige pag samok-samok ang irbit. Naapay original ng asawa. So, salimuang gid ka. No? So, ang imuang himuon ka tropa, hinom ka o Santon Gold Coffee Mix. Kaya itong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa mo na makapa-enhance sa imuang focus. Para makafocus ka sa imuang goal, no? O sa imuang mga goals, imuang kinabuhi. Goal ni mo nga naa kay gusto nga makabot nga gusto gini mo karon dayon? Yahaya god. Ay. Dili bitaw. Kung naa kay goal mga katropa sa imong ginabuhi para makafocus ka, inom ka or batasan nimo sa pag-inom ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Og di lang ka na no. Matabangan na sa mga katropa ang masuportaran ang imuhang daily wellness mga katropa. So Santon Gold Coffee Mix available kini mga katropa palit sa mga butika, mga parmasya diha sa inyo mga dapit. Alas 4:37 na katropa sa kahaponon. May hapon na yung katropang Carlo si James Tori Franca sa itong Namberbe. May mga gusto mo pa-shoutout katropa call maayong hapon. Si Alex Kabuhayan eh. Naminaw na pod ko sa imong programa. Exciting. Aba, ito aning palakpakan si katropang Alex, no? Paabuta lang ko niya katropang Lex, no? Ang imuhang kung ano akong gusto katropa mag message ka with your name and where you came from and just put it at the last
2: pinawa
1: yaga magbutang ka sa katapusan katropa og exciting wala lang na kinahin padala karon si Uncle Toto na yung mga pahalipayng gikan sa Yes to Health Incorporated o siyempre inabangan ka na mga katropa sa Aguanta Partiles. Busa, kamo diha nga katropa nga kanunay nga nagauna-una sa mga problema, kanunay nga nagapangitag pamaagi, simple ra kayo ang mensahe sa ato ang founder nga si katropang Arnel Cortez.
3: Ayaw surrender, Aguanta lang.
1: Yes, ana lang gina. Aguanta lang gid igala. Kaya kabalumi nga ikaw kaya ni mo na. Kaya mo yan. 38 minutos man milabay ang alas 4 sa kahaponon katropa. Pwede ka mong mag-text sa tuwang numero 0969-303-0537 akong usbon. 0969-303-0537. O ganga to ang patig mo mga katropa. Ako na lang po di air daan, no? Ay para nga pwede ninyo ma-studyhan o inyuhang maplastar katropa ang inyong mga tabag. Sige, palihog ko o take notes. Ito ang patig mo ko nga po na mga katropa. Oho, oho, oho, oho, oho, oho. Sige. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Sige, ala, tubag mo mga katropa. Akong usbon ha. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Ang papremyo na to mga katropa, nagtangag kini og 2,500. Busa katropa, usapay mong ginapabot, plastar na. Og ingnan na imong mga higala, silingan nga mo join na sa to ang programa. Pwede nyo i-text ang inyong mga tubag sa to ang numero 0969-333-0537. Ngayon, samtang nag-plaster mo diyan mga katropa, maghatag o tips si Uncle Tuti, taod-taod mga katropa. Anak man na to ang kinabuhi diri. Dili lang po kay balag tambaganan ta gamay. At least nga muhatag po ta o tips gamay po mga katropa. Ginagmay lang sagot-agot. At least nga magtinabangay ta mga katropa. Ana man na ang way na. Paminawas na yan. Magsasayo sa takaroon niya. Pagkuman na rin sayo mga katropa, magkuhan na ta, mag-tips ta. Kanya, ang dama-dama ng inyong mga tubag niya. Sa pa inyong ginapaabot, i-text na ang inyong mga tubag sa to ang numero 0969-303-0537. Apili na lang po pangalan ninyo, palihog sa mga gusto nga mutubag, ha? Kaya parang wipe katilaw lagi na maratatat na. Sige, butangin ninyo pangalan ha sa mga mutubag. Butangin ninyo pangalan o answer pangalan ninyo o asa mo naminaw parang nami. Sige ha, minawa pa minaw sa tagtugtog dali kaya magtips ko si Uncle Tuti at pagbalik na to mga katropa. Kini o, touch by touch o, alam, manayaw tabi.

0: Tats! Bye, Tats! Sayang ko. You are my heart's lover. Tama na. Sa copyright, tama mga katrapa. Lisa, doon nga nga mga tingog. Baya kadali, mga copyright. Ang ako ang tingog, mga katrapa. Dili man sa pagpanginambog, no? Ako ang tingog yun, mga katrapa. Dali lagi din sa mga copyright. Ay, natoy, kaisa ko nga nagkanta-kanta ko, Yots. Nagkanta-kanta ko sa Bidjokian. Ako ang gikanta kay, one man to, hilig magigug mga, kuan, hilig magigug ko ng mga, ang, Hoy! Asa to? Kalimutin ang gula. Sami nila, may anting-anting ako. Baya na ba? Pero di nila alam. Baya na, mga kanta ba? Ang Diyos ang dahilan ko. Hoy! Wala bang kanin, buseng? Baya na, mga katrawa, naka-copyright na ng gula. Sige! Sama sa akong isahat, kininyo mga katropa nga sa itong pagbalik, maghatag og mga tips si Uncle Tote. Pero ba, before, no, maghatag og tips mga katropa, paliog ko og sa mga wala pa naka-follow sa itong Facebook page katropa, pwede kayo mo mo-follow, no? XFM Davao Katropa Digital. Pwede po mo mo-follow sa ako ang personal page, but may na lang, no? Pang bugas-bugas. Uncle Tote, ano lang na? Og syempre, napod tay ko Andre, aguanta partiles. Oh, ato mga uban pa nga mga pages. Pwede kayo mo nga mo follow mga katropa. Okay? Og ayaw pud mo kalimot sa pag maintain sa inyong panglawas mga katropa nga mag-inom mo og healthy nga mga food supplements. Syempre, food supplement gani no healthy ginang kultote na tuga. Ato mga food supplement mga katropa, nga di lang kay food supplement no, makita og mayayo. Dili makakuan pud mga katropa ng epektibo gyud ang ato ang sa mga produkto ilabi na sa Yes to Health Incorporated. So makadugog mo kada nga makita ang sumpay na ko na mayayo. Mga alamano. Hindi, bitaw. Mga katropa natin, no? Sulayin lang ninyo, katropa. Sa mga wala pa nakasulay, sulayin ninyo ang Santon Herbal Capsule. Kana isa na sa mga katropa nga makatabang dahil sa inyong mga kuhan, immune system. Mapaligon, mga katropa, inyong mga immune system. Alas 4.48 sa kahaponon, katropa. Para sa mga bagong nakatunin karon. XFM, mga katropa, inyong ginapaminawan ang 89.1 XFM Davao. Pwede ka mga mag-join sa ito ang programa pinagi sa pag-text. Sa ito ang numero 0969-3035-37 ang kungusbon mga katropa. 0969-3035-37. Pwede nyo itubag ang inyong mga... Pwede ka mga matubag, no? Ito ang numero mga katropa. O pwede po mo magpa-shoutout kung gusto mo nga magpa-shoutout mga katropa. Dirita, sa ito ang tips karong hapuna mga katropa. Magatagtag tips eh, non sa day mo. Kay karong panahon na mga katropa, kinsa may gustong makatilaog cheat. Kaning tips mga katropa para ni sa katong mga taong para nga dili mabiktima og kanang mga cheater. Nakadungo mo kay katropang Royce gay na ba? Para sa mga taong dili or dili gusto nga mabiktima sa mga cheater, ala para ni sa inyo ha mga katropa. So, while ato mga katropa nag-aandam silang mga tubag, stipot lang mo di ha, kay basahon ato ng inyong mga tubag taod-taod, kay mag tip sa midere, kay ana man na mga kinabuhi na. Aron mga katropa nga dili ka mabiktima sa pagpang-cheat. Sa mga shoutout sa mga cheater dyan, mahiya naman kayo eh. Tips ni para mga katropa, balik-balik eh, no? Panit mo. Para nga dili ka mabiktima sa pagpang-cheat o pagluib sa usa ka relasyon mga katropa, importante nga magmalaumon ka o bantayan ang mga timailhan. O, diara! Timail ha ni mga katropa. Ansa man to? Balas. Ha? Ah, dito, dito. Kuwari to. Tima.
1: Pinawa.
0: So, timan ah, timan ini niyo ni sa mga tao nga dili gusto nga mabiktima og cheater. Ania ang mga pipila ka mga tips ni Uncle Tote. Aba. Aron nga makalikay ka mga katropa. Una. Ilha og maayo ang imuhang partner. Aba. Ni Uncle Tote kay 12 years naman may nga nagkuyog. Nga nagpuyo ang Uncle Tote pero nag-cheat gyapon siya. Basig gamay. Mas gamay ay mong hinggugma bang gihatag sa iya ha. Sige lang, nga pamina lang sa ay sige react net. Nam. Pamirisi karon. So, mo ni ang pinakauna nimong himuon mga katropa, ilha og maayo ang imuhang partner. Ayaw pag dali-dali, mauna. Mo ni problema galing ba? Kana bitong magdali-dali bitaw ka kay rason lagi kay basig maunhan mo gud ang kultuti. Unhan gid ay. So ayaw pag dali-dali, mo ni ang usa sa mga tips. Ayaw ihatag dayon ang tibuok nimong kasing-kasing. So pwede tunga lang sa. Sunod crapping na pud ang tunga. Di pwede mga katropa no. Ayaw sa ihatag ang imong tibuok kasing-kasing. O pagsalig kung bago pa mo nagkaila, syempre. Ano man na? Mindset ba mindset? So, dili sa nimo ihatag ang tibuok nimong kasing-kasing mga katropa.

Napalangan na yun, mag-urot naman itong oras. Sunod! Tanawa ang iyahang consistency. Sama na! Ang tao nga seryoso, parehas ang iyang gisulti sa iyang buhat. Kung pirmi mausab ang iyang mga istorya, timailhan na nga naay gitago. Oy! Shoutout ha, basig na ay mga ingani ang inyo mga partner. Alam niyo na kung anong gagawin. Pag-ingana ka na inyong partner mga katropa, dili consistence sa iyahang magiging pangistorya mo sa usap. Alams na, sana na gitago mga katropa. Kaya mabot ang panahon na yun, mamikil na sa imuha. So, ilista. Na-estadihi o niya. Kadua! Ikadua ba na ito? Ikadua mga katropa, bantayi ang mga red flags or mga babala. Asawa ni Babalu. Sobra ka mabinantayon sa silpon. Oy! Mga cheater gina yung mga murag ka na bitang masalimuang mga katropa kung magunitan lang nimo iyang silpon. Kana, isa na. Kana bitang magtuwangay mo or nagtapad mo niya mo kalitrag ka ng lingi, gusto niya magtalikod ang cellphone sa imuha. Kaya na dito yung mga kuha, no? Siyempre, mga ingana, mga katropa. Hindi mo po na pwede, yung mga ano, nga privacy mo kutang kultute. Ah, istoryahe. Privacy sa imong ka. So, ingana, mga katropa, mabinantayan sa cellphone. Kung kalit lang gi-change ang password, dili na pabilha. Masama na, pabilha ang cellphone nga hayag ang screen o magpanik kung makita nimo nga naay text. Dako ang tansyansa nga naay gitago. Magkuan mga katropa, ilabi na kung naay privacy ang iyang screen. Di ka halos kakita. Nya morasonan ka nga gasakay mong good cook jeep nya makita ang ato ang conversation eh. Tikal. Unya kani mo ni Ron nangurog na ning uban man naglagot na murag mao masiro na yang ginapakita sa kuwabay. Nausab ang treatment. Kung kalit lang siyang nanamas. Sa mani, kuyawa po dali. Basta-basta masuko mga katropa. Kanang kalit rin kasuko nga wali hinungdan. Nangita na og away bisan sa gamay nga butang. Unawadan og interest sa pagpakiguban nimo. So, wala na, impas na. Pagterminti, boys! Ay, dili, para pantay mga katropa. Boys and girls, good morning, boys and girls. Kung naakanin nga na ang inyong mga partner, mga katropa, ang iyang pagtrato sa imuha, so, hinihinay na siguro, no? Kung nakig-ipon mo karon, wala man kung nag-samok-samok, mga katropa, sa inyong kinabuhi, kinalan nga mag-uan mo, toxic na mga ingana, mga katropa. Mura ko ng kauban mo sa trabaho, God. Nga, pagpaminaw ni mo nga urag toxic na ni Bay. Maglahi na niyong padulungan na ni Bay, pasita. Ingana! Kaysa magsamok pa mo mga katropa. Okay, nalahi naman ang pagtrato. Nanay mga pinalabi, anak ba? So pagka ingana mga katropa, no, pasi na, ayun na sige, kwanda. Ayun, nagingon nga, sayang mo ko ng pilakatuwig ang kultuti. Tapos sila kilak. So, grabe nga pagka-stricto. Dili na siya magpasulti kung asa siya paingon. Dili na siya magsulti kung asa siya paingon. Kinsay kauban o dili na kaayo mo reply kung magkabulag na mo. Wala na! Wala! Dangon tanan eh.

0: So yun na mga tips. Pag basta kung yun na ang imong nabantayan sa imong partner katropa, mababae man o lalaki, hinahinay na. Pasi na. Pag ayaw na po paabutan nga imo, ako asang isusihon ang kultuti kay basig mali ng imuhang kuan, mali ng imuhang panghagpas. Pwede po. Pero magdaya ginapadulong. Katulak kung ulo na kwarta siguro na eh. Sildo naman siguro. Okay. Katulak naman akong ulo. So, mo to mga katropa, ang ato ang tips karong hapuna, busa. Ikaw karon nga naminaw kung paminaw ni mong mauni or naas akong ipang-mention ganina ang ugali nga gipakita sa imong partner. O alam mo na ang ano ang gagawin mo, ha? Alam mo na kung ano ang gagawin mo katropa.
1: Hawa. Oh,
0: yeah. Hawa. Tama na nais eh. Dahil na nagartil na. Yan na, magtigmo na ta mga katropa. Sige, para sa mga katropa na to nga karon lang nagatsunin mga katropa, pwede na mo nga mo padayon sa inyo mga mensahe. Paabot in tawon yung kano sa moment. Kimuanan na po sila nga dugaya po dano. Sige, katropa, 0969-3-0537. Ako nga sabon, 0969-3-0537. Kinatong bahina mga katropa, kinatong programang Extra Drive. At siyempre, kanina to ang segment mga katropa, kapatid mo. Atog ka ninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mag doon ay produkto mga katropa, ang Santon Herbal Capsule. Mga katropa na to, Premium D3 Soft Gel Capsule. Og Santon Gold Coffee Mix. Og siyempre, kanina nga to ang isa kakape mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Pili ka mo nga mga katropa na to, nga mabisita o sub sa to ang Yes to Health Clinic. Natanimutang Dresa may GSIS Heights at Banglang sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Alas 5 na gyud sa kahaponon. Kung di na tamaglangan mga katropa, diyan na ang ato ang patig mo karong hapon na. Yoy! Pasok na yoy!

Ai ơi, break chị ơi, nó sẽ đây cả vui nè. Tô cả vui. So, magsugod na ta mga katropa. Sa itong patigin mo, karong ka po na. Busa, plastar. O inananay niyo mga katropa karon nga i-prepare na ang inyong mga tuwag. Sa itong patigin mo, karong ka po na mga katropa.

0: Atong patigmo mga katropa, nagtanga kini og 2,500. 2,500 mga katropa. Ngatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa nato. Og syempre giabakan kini mga katropa sa ato ang aguanta party list. Pero dili ni sa pang politiko ha. Kano god na god lingaw-lingaw lang god daw sa dai ka. Hawa! Sige, 2,500 ha. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa ayang tambok. Unsa man? 2,500 mga katropa, sa makauna lang ha. Sa makauna lang. Pwede kayo mo dahil mga katropa, nga mo message dari sa tuang numero 0969-3-0537. 2,500 ang makatubag ani mga katropa, og sakto nga makatubag. Andam-andama lang inyo mga cellphone kay tawagan tamo kay ato nang ihatag sa inyo ang pahalipay mga katropa nga 2,500 mga katropa ang sa tong patigmo. Akong usbo na patigmo na to mga katropa nagtangag og 2,500. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man? Wala, larga na ta. Nay, nag-message rin ang mga katropa. Gikan ni katropa ang 8425. Kandila. Ang akong... sobrang na overview. Shout out ko sa ako bana B nga nangitag kautangan. So exciting. Utangan. So exciting si Ambrosio Minyo na from Matanao. Aba. Nita dog kautangan mga katropa kasi mapautang si katropa si Tia Daria. Pautang ni. O si katropang Carlo, si James Reprangka. Pautang man ni Japon. Aha, ang tubag niya mga katropa kay kandila ko no. Kandila. Ah, kandila katropa mo exciting from Davao. Exciting XFM Davao from Lizel Minusa. Matanao, Davao del Sur. Aba, nagtubag siya kandila mga katropa ha. Sige, ato ang tanawon ang imuhang kandila. Kung sakto bagyod ha. Sige, adera mga katropa ang kandila atong liliyon. Oops. Hoy! Sayang man. Sayang nga tugod. Sayang nga god, ha? Aha, dugang tubag dari mga katropa. Kandila, Japon. Hala! Ang tubag nga kandila. Mali di ay, mali. Mali! Piting mali ah. Napoy ni tubag dari ah, mga katropa. Kultuti. Ang tubag nako kay laman loob sa Baboy Call. Si Alex Kabuhayan ni sa may Maa People's Village. Davao. Exciting. Aba. Hindi ka basta-basta katropang Alex ah. Lexal. Ang imuhang tinubagan Lexal. Laman loob daw sa baboy mga katropa. Aba, sige, atong tanawon. Atong liliyon mga katropa ang laman loob sa baboy. Siyempre, kay laman loob. Ato, ginangabrihan, be. Uh-huh. Nakita na to dari mga katropa, no? Na agi di ay laman loob ha. Sige, atong tanawon kung laban loob ba yun ni, klaro ba kayo ni, be? Hey!
1: Sayang.
2: Hala! Ayaw!
0: Awa, gila. Sige, eh, at least nga nag-sulay mga katropa. Kaya 6-7. 6-7 mo ka no? 7-9-0-1. Ang iyang tubag mga katropa. Tayo, pangalan ninyo katropa. Be, kaya malay na to. Basig tama dahil yung mga tubag dahil. Masayang inyo ang answer nga magpaabot pa ko kung say kinsa nag-message. Oh, palihog.
1: Sayang.
0: Ah, pagani, grabe ba 'to? Excited yarn. Sabi nila, may anting-anting ako. Pero di nila alam. Ang Diyos ang dahilan. Oy! Walang kanin, busay.
2: Hawa!
0: Sige, ay nag-message din mga katropa. Lampara ko no mga katropa. Oh. Lampara! Atong ukayon ang lampara kung sakto ba? Basig mauna ni ang tubag mga katropa. Atong liliyon, atong wiwion, di ara o. Oh. Oops, abrihan na to ang lampara ba eh. Og ato ang sadihang ang atong gitanaw, atong giukay. Oops!
1: Sayang.
0: Sayang. Subot pa sabot.
2: Hawa! Ayaw!
0: Okay. Uncle Tuti. Yes! Sumahan! Ako tubag sa imong tigmo kay Litson Manok. Wilma Padua ni. Padua. Sa may GP Laurel Panabo. Aba. Atong may ngapon ha sa mga taga Panabo City. Katong si June Chris, no? Namina po si June Chris mga katropa dito sa may Panabo. Oh, mga solid listener po na ito, ne? So, ang iyan tubag, mga katropa, kay Litson Manok daw. Aba, mag-ipit na tani, ah. Ipit na kita, mga katropa, itong tanawan ang Litson Manok! Diara!
1: Sayang.
0: Uy!
2: Woo!
0: Mali, sayang nga sa kuwan ng Litson Manok, oy. Aha, gikan ni 2184. Litson nga luto. Sa mani. Litson nga luto na ilid po. Nang ay sus na sumpay mo ba? Sorry. Litson nga luto na. Ilid po nang Chris Ron Legacy Leisure. Maa Davao City. Exciting. Aba. Litson nga luto daw. Hapon niya kay Ilid. Tawa ko pagbasa sa imong pangalan katropa. 2184. Tama ba? Reply daw kung sakto. Pagbasa sa imong pangalan. Eh kung mali, pasailuha ko ha. Litson nga luto daw from dinis sa may kuan no Chris Ron Legacy Leisure Maa Davao City usa gani na Chris. Sige atong tanawon ang imuhang Litson nga luto daw mga katropa. Sige. Hoy!
1: Sayang.
0: Pinoy ako. Buwa king love. May agimat ang dugo ko! Hoy! Walang kanin, busay! Gira. May hapon, DJ Tuti. Ang akong tubag, gripo. From Times Beach, Davao City, si John ni. Uy! John! May hapon ni mo, John! May hapon sa mga taga Times Beach. Diba Times Beats? Diba na sa kuwan, no? Times Beats? Daplin sa dagat, diba? Naman na? Ginalagan nila ni kano yung katropang Marlon eh. Time is beats. Pagka ng paminaw ni mga wala na kay oras, so dito ka maglaag. So dito na yung times. Kung wala na mo yung oras sa matag-usa mga katropa, dito mo laag. Tama yung time speeds. Kaya dito kayo na yung oras. Time speeds nga ni. Sige, tanawang tanawin mo ang tubag, ha? Gripo daw mga katropa. Atong liliw ng gripo niya. Naun sa day ka, ha? Dera, oh. Brian, saan natin na? Kaya ba siga para magawas ang gripo? Alam ha? Ayat lang. Aba, nabre na, nigawas ng gripo.
2: Pinawa!
0: Sige, atong Leon na, kung sakto ba ni? Whoops!
1: Sayang.
2: Hawa!
0: Sayang. Sayang.
1: Sayang.
0: Sayang nga gyud. Sige lang. At least ni try mo og tubag mga katropa. Wala may mawala sa inyo agad. Tama dol. Si tama na dol. Ilid po. Aba, salamat kay katropa nga ilid ha. Minaw gyud sa mga katropa. Yes be. Sige. So kung dili ninyo siya matubag mga katropa, di ba? 2-5 ba nilon? 2-5. Pag dili ninyo ni matubag karon mga karon katropa, pinapuok naman ako. Ako sininan. Pag dili ninyo ni matubag karon mga katropa, so napamantay ugma. So possible ugma, kusis na ni siya. Oo. Oh, kaya 2-5 ba nilon? So kada isa kadlaw, 100 man ta mga katropa. Ingana ko ka, kuan. Ingana ko gusto nga mag-usik o kwarta. Na kanang laay kayo basta dili ko mag-usik kog kwarta mga katropa. Gusto ko magwaldas ron. Gusto ko mag-usik-usik kog kwarta pero magtigmo-tigmo ta lisod pod na. So, salamat kayo katropang ilid, dali sa may Chris Ron Legacy Leisure. May hapon da sa inyong tanan. Te, mga pulit na ta! Mayong hapon kay katropang sa mga nagtanaw sa toang live. No? Daghan kayo ang mga nagtanaw sa toang live mga katropa. Salamat kayo. No? 1,000,000. Grabe, maulaw. Putan niyo. Magkwan, magkomentaryo na lang siya ko dali. Isa man. Oh? Oh, kamaduro ba ko ani? Tarunga ko ninyo. No? Oh, na, maglago trabalhin ko mga niyan. So, ako ng usbon mip, basig na mga gusto mamapas mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, unsa man. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, unsa man. 2,500 mga katropa. Kung dili ninyo ni matubag karon ingnan ninyo mga silingan patabang mo mga katropa ipakusga ng inyo mga radyo para makadungga makadungog ng uban ninyo mga silingan ni inyong kinabuhi ray bantayan ingna nga may pa mutabang mog tubag sa patigmo kay para mabain-bahin ninyo ning kwarta 25 tako na ning 25 boy ang isa kasako kod karon sa 25 kilos kay 13 oh makana na kay isa kasako kapin ay ulagi niya ang sobra, ipalit ni mo na guan, mga groceries ni mo. De, wala na, daog na kayo. Pwede na ka magduenduyan. Yan naman, anaman kay kuan, pwede na ka maghidehigda. Pay dugay-dugayan. Pwede na ka magdulag kuan. Pwede na ka magdula o scatter sa Windsor. By the way, mga katropa, no, just kidding aside. Huwag kaya mong kalimot mga katropa ha, kini itong programang Extra Drive. Gipalihuan kini mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa katong mga hilig diya mag-diet ha. Na may uban karon mag-diet mga katropa nga in taon. Lahi na ba ang ilang diet kay mag-fasting mga katropa? Nahi gusto nga mag-diet nga mag-fasting gina siya. Ambot si katropang Royce yung mag-fasting. Ako sa una, nakatry ko anak mga katropa, pero dili, fasting ako ang diet. Healthy diet ko. Oh. Sa isa kadlaw, kaduha ko magkaon. Healthy diet, bagya po na. Pero sa buntag, mag-heavy ko. Pag-udto, pagkagabi, wala na. Kanang, kanang mga gaan na akong ginapang kaon. Kakaon ako, styrofoam na. Hindi, bitaw. Kanang mga gaan lang, mga pagkaon akong ginakaon na mga katropa. Kanya, ako na siyang abaga na yun og premium D3 soft gel capsule. So, ing ana, makadali ra siya. Oh, dali ra ka maka aim, gain. Ah, basta, muna, makuha. Oh. Makabot. Ay, da, English mga, kuna, very hard kayo. Trying hard, eh. Very hard, muna. English, trying hard. So, gusto mo mga katropa nga mag-diet, kano mo, pwede naman mag 2 times a day magkaon. Kung niya, ay labod palabi, likay ang mga kabalo na ka kung unsay madali makapatambok na si mo ha. Og partneri sa premium D3 soft gel capsule mga katropa. Tungod kaya ang premium D3 soft gel capsule aduna kini virgin coconut oil 800 mg mga katropa, aduna pud siya kamunggay oil 200 mg og aduna kini vitamin D3 200 IU. So usa pa imong ginapaabot mga katropa, ha, inom na sa to ang premium D3 mga katropa na to. Si partner ni sa inyo ang pag-diet. Gusto mo nga mag-diet, gusto ninyo nga kututi 80 kilos ko karon, gusto nako mag-gain nako, makuha nako ang 60 kilos. Oh. Unya ga silpon-silpon ra. Eh, partner din lang po doon exercise mga katropa. Pero sa kuha sa una lang sa tinood lang, no? Wala na ko exercise ba? Kuhan lang yun, kanang biya lagi ko grahis mga katropa, tinood lang. Lagi! Oh, mga kuan ko nag-relax or biya ra ko og white rice mga katropa kay. Mo mo nang isa sa mga dali makapatambok mga katropa. Ang white rice kay taas mo na siyang sugar god. So, pag taas ang sugar, paghilig kag tamis mga katropa, naay posibilidad nga dali ra ka manambok. Ako kay dili man kay kuhilig og sugar pod. Tag tulo lang ka kutsara na. Wala labot tong gihungit sa baba. Kanya pag mukhaon og kanon mga katropa ka 80 ka hungit ana lang god. Oo. So dili kay ko hilig og kanang sugar. 80 ka hungit. Wala na kabandihado na. 80 ka hungit laliman gano. So available mga katropa nga to ang premium D3. Sa mga butika, mga parmasya diha sa inyong mga dapit mga katropa. Alas 5:19 na sa kahaponon mga katropa. Og sa taong mga katropa karon nga bago lang nakatunin XFM ang inyong ginapaminawan mga katropa 89.1. Og ginihinay na siguro ko kay murag gusto naman ko mag-jogging. Gusto ko mag kuan kay mapapayat tapod ko mga katropa kay nang guot na ko ang naong sa screen. Nya inom po ko ga premium D3 niya. So asita, inay sa ta kay tugway pa ko kanding to. Sige ra tog syagit niya tong kanding na gina to. Syagit na po. Tugway sa na ko na mga katropa. Og salamat kasi inyong tanan, sa inyong pagpaminaw. Sa to ang mga katropa. Og ma na po, pohon ha. Inanan yung mga silingan mga katropa ang mutubag. Sa to ang patigmo kay sayang kayo ang 226. 2,600 ugma pohon mga katropa, ina ninyo mga silingan. Para way gubot ba? Sige, para sa mga nagtanaw karon sa itong Facebook Live, mayong hapon kaninyong tanan mga katropa, welcome, welcome sa ito ang programa. Kay mag hinay-hinay na siguro ko gan, hinay-hinay na ko lakaw yots, no? Kay mag gan, mag mag-study pa mi. Wait lang. Okay. Okay. Hindi lagi tumalod lang. Okay, naraday. Okay. So, babay mga katropa, salamat sa pagkakaroon sa, no? Minaw sa tag mga sunata. Og, so, sa mga wala nakatubag, ugma puhon ba? Sige nyo na ng matubag mga katropa. 2,600 na. Ayaw mo kabalaka kay 5,000 ang ato ang patigmo kutob. 5,000 pesos mga katropa. Pagdili pa ninyo na matubag. Unya pagbag 5,000 na maghatag na kuglo ano dayon. Don't worry. Don't worry about that. Papaspasay lang yun mong kamot. Bahala mo na eh. Tunok ko eh. Jop! Jop!
3: Daghang salamat!
0: Ah, dali na kayo. Tunok ko mga trapa. Salamat kasi ninyo. Tanan. Og hapon na. Asa na to kong motor. Eh. Wait lang ha. Aba, tara dai. Yeah. Skilled na butang ni. Dinapot mandar eh. Salamat kayo mga katropa. Bye-bye. Ngapon. Bye.

0: Exciting!
1: Kapitan Lude!
2: Ura!
1: Utana ako pa!
2: Uy, unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay! Spanish!
2: Sa unsa man?
1: Kanang! The boy is running!
2: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katabi!
2: Akoan! El Niño Misotoy!
1: Exciting!
3: Time Check brought to you by
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
5: Mag-Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Sansol Plus
4: Herbal Oil.
1: Exciting!
3: Sansol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Sandon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sandon Plus Coffee Mix.
3: Sandon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandon Plus Coffee Mix.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang moral like sick firm nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
3: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
9: Premium D3 Coffee.
3: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
13: XFM.
14: Are you looking for graphics?
0: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
13: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na pod, sukan ka niya to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.
1: Exciting!

0: make it yours.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

Kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa War Machine. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban.

0: ใจติง
1: Check is now 7 minutes past the hour of 7 and this evening and this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule. Yes po, welcome sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love, right here at XFM. Katropa mo, exciting! Ayan, sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, kung gusto niyo pong magbahagi ng iyong kwentong pag-ibig, you can text me up to 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Yung mga kwentong hindi mo masabi kay mama mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, syempre, baka i-chismis ka lang. Yes, dito po sa programa natin, pwede mong isigaw. Alright, so samahan mo ako ngayong gabi at sabay-sabay tayong ma-inlove. Sabay-sabay tayong mag-move on. Dahil bawat luha may aral, bawat pag-ibig may sugat. At sa bawat sugat, may paghilom. Kung saan ang kwento mo ay kwento nating lahat. Ito ang Love Life Stories with me, your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Sa lahat ng mga avid listeners right now, sa mga kapulisan, kasundaluhan, sa ating mga ka-interfraternity, ayon, lalong-lalo na sa mga Kilion, Tau Gamma Pi, The Magic Five, Pi Lambda Epsilon, Delta Sigma Pi, Alpha Rho Omicron, Pi Lambda Epsilon, long live mga Brad and Sis at sa lahat ng mga guardians nakikinig right now, maraming maraming salamat. Alam kong ikaw ay nasasaktan ngayon, lalong-lalo na kay Reiki. Reiki Flores, alam kong mahirap mag-move on. Oo, talagang na-appreciate kita, di ba? Kasi syempre, iilan lang ang mga lalaking broken-hearted sa panahon ngayon. But ikaw, Reiki, wow! And Reiki, alam kong makaka-move on ka in God's perfect time. I love you, Reiki, and kasama mo ngayon sa Deji Love. At sa lahat ng mga in love at broken-hearted right now, stay tuned only here at XFM. Katropa mo, exciting, love is in the air.

right, 12 minutes past the hour of 7 and this evening, and this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule. And sa lahat ng mga avid listeners right now, dyan sa may Davao City, Toril Mental Kalinan, na nakikinig sa 89.1 FM. And sa lahat ng mga avid listeners natin sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asuncion, ng 107.1 XFM, and sa Matilupon, Banay-Banay, Governor Generoso, ng 99.1 FM, maraming salamat po. And hi nga pala kay Kajong and Mordino family na nakikinig right now. Deji unsay lami. Okay. Lami na mo kaon. Sa manay mo haoy. Lami mo tumbling or mo lami mo BLG. I don't even know what is BLG or tumbling. Alright. Pagkain ba yun? Alright, tahiha nga pala kay Jovi. Happy listening, Jovi. And please advise, wala na ko'y gana. Okay, nabasa ko to kay last ano. And once again, sa ating pinakamagandang single mom na naghahanap ng textmate right now. Okay, dalion na ako ni siya kay Unya taon-taon. Akong basahon ang love story ng ating letter sender na talaga namang aantig sa lahat ng mga nasasaktan. Okay, and ayun, iyahang cellphone number 0905-6025913. Again, nangita siya guwapo, basta seryoso nga lalaki. Lalaki nga kabalo makontento og isa. Lalaki nga higugmaon siya, dawat pati iyang anak, okay? Guwapa nga single mom. Again, iyang cellphone number 0905-6025913. Alright, sa lahat ng mga labi na kay G-Boy and Rosy, nga ganahan ka ayong mag-drive sa ilahang mga sakyanan. Ah, mga sakyanan yun ah. Alright. Okay, and I'm so happy kasi nandyan kayo, and thank you for listening right now, for making us number one background in your radio. Alright, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

It's 16 minutes past the hour of 7 and this evening. And this program brought to us by Santon Herbal Oil and yes, Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga mahilig magkape, ayun, lumipat na kayo sa Santon Gold Coffee Mix, guys, kasi walang halong kimikal and masarap sa katawan, di ba? Kung gusto tag-healthy living, ayun, ito yung kape na talagang sarap inumin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba? Tingtugnaw na. Alright. Okay, ang ating letter sender ngayong gabi, si Andrea, na naging kabit ng matandang mayaman pero sa hindi inaasahan na in love sa anak ng kabit niya. And yes, pasasalamatan ko lang muna ang bumubuhay ng ating programa to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, and Honorable Nikhil Suway Baguio, Vice Mayor Attorney Lingling Estabillo, Latagong Police Station Chief of Police Sir Bahan, and Imam Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Andrea, 23 years old, taga Davao City, pero ngayon nasa Tagum na. Deji Love, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko kasi ako mismo nahihiya sa ginagawa ko. Naging kabit ako, Deji Love, pero hindi ko ginusto maging kabit nung una. DJ, 20 years old ako nung namatay si Papa sa construction accident. Si Mama may sakit sa puso. Hindi makatrabaho. Nagtatrabaho ako sa mall sa Davao, sales lady lang, 350 per day. Kulang na kulang, DJ Love, pambili ng gamot ni Mama, kulang na kulang pangbaon sa mga kapatid ko. Doon ko nakilala si Tito Henry, 58 years old. Mayaman, may hardware at mga apartment sa Tagum at may asawa at dalawang anak. Customer namin siya, Deji Love. Isang araw, DJ, umiiyak ako sa stockroom kasi tumatawag si Mama. Wala na kaming bigas at wala nang gamot. Nakita ako ni Teto Henry, Deji Love. Sabi ni Andrea, anong problema mo? Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Sinabi ko, Deji Love, at binigyan niya ako ng 5,000 pesos agad. At sabi niya, wag mo nang bayaran yan, tulong ko na lang yan sa'yo. At simula nun, Deji Love, naging malapit siya sa akin. Binibigyan niya ako ng 10,000 buwan-buwan para kay Mama. Pinag-aral niya ang mga kapatid ko. Hanggang sa isang gabi, Deji Love, isang gabi, niyaya niya ako kumain sa labas. Pagkatapos dinala niya ako sa hotel, hindi sa lodge na mura, sa hotel na may aircon at malambot. And Deji Love, alam kong mali, alam kong kabit ako, pero pag uwi ko, nakita ko si Mama na hirap ng huminga at walang gamot. Mga kapatid kong umiiyak kasi walang ulam. Nasasaktan ako, Deji Love, kaya pumayag ako maging kabit, kabit ni Tito Henry. Binilhan niya ako ng apartment sa Tago, maliit lang pero may aircon. May allowance na 25,000 per month. Nabibili ko ang gamot ni Mama, nakapag-aral ang mga kapatid ko. Deji Love, kapalit noon, tuwing Friday at Saturday, nasa akin si Tito Henry. Yeah, 58 years old na siya pero malakas pa rin at active na active sa sex. Isang araw, Deji Love, isang araw may nakilala akong lalaki, 25 years old, maputi, matangkad, nakapolo, mabango, amoy mayaman pero simple lang at naging magkaibigan kami.
Isang buwan, did you love dan ligaw siya sa akin. Ang sabi niya, Andrea, gusto kita. Hindi dahil maganda ka o sexy ka, kundi dahil masipag ka at mahal mo ang pamilya mo. Did you love? Doon ako na in love. First time did you love? Na in love ako nang hindi dahil sa pera. Naging kami ni Josh. Did you love? At nag-post pa siya sa Facebook. My girlfriend, my future engineer. Sobrang natuwa ako, did you love? Na may lalaking proud sa akin. Kinilig ako. Hanggang isang linggo, did you love? Sabi ni Josh, love, sama ka sa amin sa Davao, birthday ni Papa. Gusto ko na makilala ka nila. Kasi gusto na rin ni Mama na makilala ka eh. And did you love? Sabi ko, sige love. Excited ako. Eh, kaya did you love, bumili ako ng dress na bago yung hindi mukhang pangkabit. Pumunta kami sa malaking bahay sa Davao, 3-story, may swimming pool. Pagpasok namin, did you love, nakita ko sa sala si Tito Henry. Nakaupo siya, may hawak na cake na happy birthday, Henry, 60th. At si Josh, did you love, lumapit kay Tito Henry at sabi pa, Andrea, halika, Andrea po, girlfriend ko. And doon ko nalaman, did you love, si Tito Henry, yung kabit ko na matandang mayaman, siya ang papa ni Josh. Si Josh yung lalaking mahal na mahal ko at mahal ako, anak ng kabit ko. Did you love, gumuho ang mundo ko. Si Tito Henry na mutla, si Josh na tuwa pa. Kilala mo na ba si Andrea pa? Para bang magkakilala kayo, sabi ni Josh. Sabi ni Tito Henry, utal na utal, oo, nakita ko na siya sa Tagum, sa hardware. Tinitingnan niya ako, did you love? Tinitingnan ko siya, pareho kaming takot na takot. Umalis ako agad. And DJ, sabi ko kay Josh, love, masakit tiyan ko. Umuwi muna ako. Uuwi muna ako. And pag uwi ko, DJ Love's apartment sa Tagum, tinawagan ako ni Tito Henry, galit na galit siya. Sabi niya, Andrea, anong ginawa mo? Bakit mo pinatulan ng anak ko? Anak ko pa talaga? Alam mo bang pwedeng masira ang pamilya ko? Sabi ko, Tito Henry, hindi ko alam. Hindi ko alam na anak mo siya. Hindi mo sinabi na Josh ang pangalan ng anak mo. Sabi niya, iwanan mo ng anak ko, layuan mo si Josh. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng pera at sasabihin ko sa lahat na kabit ka lang. Did you love, umiyak ako. Umiyak ako. Gusto kong sabihin kay Josh. Gusto kong i-text sa kanya, love, kabit ako ng papa mo, isang taon na. Pero hindi ko masabi. Did you love? Kasi mahal ko si Josh. Mahal ko si mama na may sakit. At ngayon, did you love, isang buwan na. Isang buwan na simula nung birthday. Hindi na ako nagpapakita kay Tito Henry. Hindi ko na kinukuha ang pera. Kahit alam kong hirap na kami. Pero wala na rin pambili ng gamot si Mama, did you love? Si Josh, araw-araw nagme-message, love, miss na kita. Bakit ka lumayo? May nagawa ba akong mali? Mahal na mahal kita, Andrea. Did you love, mahal na mahal ko si Josh. Pero paano ko sasabihin na naging kabit ako ng papa niya? Paano kung malaman ni Josh, did you love, isusumpa niya ako at sasabihin niyang malandi ako, mukha akong pera? Did you love, gusto kong itama ang buhay ko. Gusto kong makasama si Josh ng malinis. Hindi bilang kabit ng papa niya, pero bilang girlfriend niya. Pero did you love, gulong-gulo ako. Iwanan ko ba si Josh? Kahit mahal ko siya, para matapos na ang kasalanan ko kay Tito Henry?
o ipagtapat ko kay Josh ang totoo kahit mawala siya at mawalan ng tulong ang mama ko. Did you love 23 pa lang ako, pero pakiramdam ko 50 na ako sa bigat ng kasalanan ko. Ako ba ang may malaking kasalanan dito, DJ Love? Please enlighten me. Ako nga pala si Andrea ng Davao, dito na sa Tagum nakatira. Naging kabit ng matandang mayaman, pero na-in love sa anak ng kabit niya. Hindi alam na anak pala niya ng kabit niya at ngayon nahihirapan. Alright, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay DJ Love. I love you, Andrea, right here, right now. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Alright, 30 minutes past the hour of 7 and this evening, and meron tayong caller online. Hello? Hello?
1: Hello.
0: Yes, hello po. Hello, sir. Good evening. Asa dapit na nawag?
1: Darira sa Tagum.
0: Ah, darira sa Tagum. In love? Broken-hearted.
1: Broken-hearted.
0: Oh, bakit broken-hearted si sir?
1: Kasi iniwanan.
0: Iniwanan. Iniwanan ng girlfriend o asawa?
1: Asawa.
0: Oh, bakit, sir?
1: Eh, ano?
0: Nakikabit, no? Joke lang. Love you, sir.
1: Nahay. Paan? Gibiyaan kay taglay.
0: Kisa nang itaglay? Ang imong asawa?
1: Yes.
0: Oh, bakit?
1: Tapos may ano kami, may dalawang anak.
0: Duha inyong anak, sir, unya imong asawa ning biya kay naay lalaki.
1: 6 years ago na.
0: Oh, 6 years ago. Okay, pila imong edad, sir?
1: 45.
0: Bata pa, no? And 6 years na, sir. Medyo mingaw-mingaw na, no?
1: Mingaw na.
0: Mingaw na. Oh. Sir, sorry sa word nga akong gamiton, sir, ha. Nganong gibiyaan ka sa imong asawa? Unsay kulang? Basin og kulang ka sa performance level, sir. Sorry, sir, ha. Unsay kulang, sir?
1: Maybe napod kay hard worker magugo.
0: Hard worker, kanang tungod sa trabaho and wala na kay time sa imong asawa.
1: Oh, ana, murag ingon ana.
0: Oh. And sir, katong kamo pa ni ma'am. Eh, by the way, manguntahan na kung upila mo katuig nag-uban ni ma'am.
1: May almost 5 years.
0: Almost 5 years. And sa five... Ah, okay. So, wow. Sir, 5 years, ha? Dapat mas kanang grabe pa na ka... Kanang, sanay? On fire sa... when it comes to lovemaking, right? Pero nga nung... Halos wala kay time sa iya, ha?
1: Narbaho mo ko na siya.
0: Nanarbaho siya niya. Pareha mo na yung trabaho. And halos wala mo yung time sa isa't isa.
1: Anak dito.
0: Okay. So, sir, sa nakakita siya... Oh, same ka o ba na, sir? So, kakita siya glain, nga na ay time sa iya, ha? Nga satisfied siya. Oh.
1: Nana, yun.
0: And, kumusta imong kasing-kasing karon?
1: Masunog na ako, kasing-kasing.
0: Grabe po si sir. Uy, sunog yun. Pero happy lagi ka karon, sir, o. Oh, nanawag.
1: maybe naka-move on na pero
0: Betano,
1: remember
0: noon, 6 years naman po, right?
1: Yes.
0: Okay, so naka-move on na kay almost 6 years na nga wala na mo. And wala kay plano mangitaglain po, sir?
1: Kung na ay fans, pero kung wala magpabot ang on na.
0: Maghulat na lang og ganang naay mo abot.
1: Yes.
0: Oh. All right. Yeah, ang mga bata aron, sir, nasa imong asawa or nasa imong ha?
1: Nasa akong kwan. Nasa ginikanan sa akong partner.
0: Ah, nasa ginikanan sa imong partner. So,
1: pero nasa ako. Then namo ko 'tong problema kung isipod sa kanang itawag na 'to. Ining capacity sa mental na nadaot sa dati.
0: Nadaot sa
1: ining nasiraan siya guan sa may pag-isip. Pero na ulian na siya.
0: Na, mura, medyo na, dili siya okay iyang pang huna-huna? Kanang...
1: Yes, na kan siya. Ano siya tawag na? Ining, na mental kan siya. Disturbed.
0: Ah, okay. Pero naulian? Naulian?
1: Naulian naman siya noon. Pero katong pagkadaot pag ini ha, problema dyan kay yung ginapangita mo na mo mawala mo siya.
0: Okay. Pero okay, at least naging okay mo naman kayo nun, sir. Tapos ang di ba ang reason is that nangabit siya.
1: Mm-mm.
0: Pero naulian na siya ato.
1: After sayang mental incapacity, naulian siya, nakalangita na siya.
0: Okay. And kasal mo ato, sir? Imahang asawa?
1: Oh, kasal.
0: Okay. And wala jud kay wala jud ka nang itaglain, sir? Or naalang kay ka mga ka-fling-fling?
1: Wala ko nang itaglain kay nalingaw nang puso ang trabaho.
0: Okay. Pero na kay ka mga ka-fling-fling?
1: Fling-fling lang.
0: Okay. Sa imong mga sir, sorry sir ha. Kanang sa imong mga ka-fling-fling, sir, napoy mga nahitabo?
1: Wala.
0: Ah, 45 years old, wala. Tapos ka-pling-pling. Oh, seryoso, sir. Si sir, oy, okay na good, sir. Dili bitaw ka dili makamahibalan sa mga tao. Di man nila ma-identify nga ikaw ang nanawak. Okay na good. Sige, na-share lang good na, sir. Na-a, sir, no?
1: Wala, sir. Eh? Mahadlok ko.
0: Ay, mahadlok. Yeah, 45 busy. Years old.
1: Okay, busy magpugos sa kontrabaho kay electrician.
0: O, saro mo na yun ang mga fling-fling, sir. Kanang kumaga, holding hands lang, kiss-kiss lang, ana.
1: Chat-chat.
0: Ay, chat lang. Ah, okay. Yeah. Chat-chat lang. Hello, good morning, I love you. Ana-ana lang. Kilig-kilig lang. Ay! Kalang kilig-kilig lang yung mga sir. Yung mga reply mo ng babae.
1: Oh, yeah, na ako
0: check. All right. Okay. Oh, okay, okay. Sige, kasabot na ko. Wala gyud ingon nga mahitabo, ingon sorry sa word, magkita ta.
1: Magkita, magabot.
0: Oo, okay.
1: Eh, kun busy man pugo sa work.
0: Okay, busy sa trabaho. Okay, and mahal mo pa yung asawa mo, sir?
1: Sa pagkaroon mo, dili na kay murag layo-layo na sa tuig.
0: Okay. And kasal pod mo no, listen na. All right. And salamat sa pag-share sa imong love story, sir ha. And praying nga ma-okay ka, ma-happy ka. And sir, by the way, last na lang gyud nga panguntana. If mingawon ka, wala jud kag mingaw nga kanang for example, matagabi, mangita imong lawas, wala nangita imong lawas, sir? About sex.
1: Honestly, normal na siya kay ako pumunta.
0: Okay.
1: Nana sa imuha personal.
0: Yung sa imong ginabuhat, sir, pag mingawon ka?
1: Pag mingawon, manigingon nga. Angad na lang sa langit.
0: Secret.
1: Understand ba na siya, ma'am?
0: Understand. Sir, nag-solo flight ka, no?
1: Pwede,
0: okay. Kaya usahay, no, di ba, mingawon? Okay. All right, I understand. Okay, sir. And salamat na kay i-share i-request ni kanta or last nga mensahe nimo. Basin namin na imong ex, sir, kasi pangalan ato.
1: Hindi lang ako i-sulti nga lang.
0: Ay, okay, sige, sir. Okay.
1: Kuan lang dining kanang forevermore.
0: Okay, naka-i-greet on air?
1: Pwede sa pamina lang sa kanta.
0: Alright. Wala ka i-greet. Ah, sige naman, mahibalan hinoon imong ko ano? Imong identity. Sige sir, salamat ka sa pagtawag, sir. Okay. Ha? Love you. Sige. Good night. Paki-off ko sa cellphone, sir.
1: Sige. Alright. Sige, salamat, ma'am.
0: Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga in love, sa lahat ng mga broken-hearted, I understand that feelings. And, wag nang tumawag ha. Pwede po kayong tumag-text pero wag nang tumawag kasi yung oras po natin. Yeah, 1 hour lang ta pag Monday, Tuesday and Thursday, okay? Pag Sunday, 2 hours ta. 1:30 PM to 3 PM. So, pwede po kayong tumawag doon kahit pila ang manawag. Pero karon isa lang, okay? Thank you sa pagsabot, love. Right here, right now, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

42 minutes past the hour of 7 and this evening. And this program brought to us by Santon Plus Coffee Mix. Ayan, sa mga mahilig magkape, bili na para lami ang kalawasan. Hi nga pala kay Rilin and Elver Ampan. And Wilfred Patrick Bartulay. Hey, lisod mag-move on. Unta at hatagan pa ko niya og chance ni Princess nga love kaayo niya. And Rudel Opinaldo, kumusta ka na ng Visayan Village? Na-miss kita? Alright, sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Visayan Village, maraming salamat po. And praying, no, nga karon nga year makahatag tagtabang sa mga single mom, mga itagtabang ni Lord. Labi na sa mga sender ni Deji Love and caller ni Deji Love nga mga single mom. Apil na mga single dad dito, depende tan-aw na to ang sitwasyon. Ay mga itagtabang ni Lord, praying for that. Okay, and yun, nakatawa ko ani. Pero dili sa nako basahon ang inyong mga greetings ha. Ako sa aning hatagan og pagtagad ang atong sender. Okay, mo hatagtag advice ni Andrea.

right, Andrea. 23 ka pa lang, pero pakiramdam mo. 50 years old ka na sa bigat ng kasalanan mo. Kasi dalawang mundo, nagbanggaan sa iisang sala, sa birthday mismo ni Tito Henry. Andrea, huminga ka muna. Hindi kita huhusgahan, okay? Pero kailangan kitang kausapin ng prangkahan. Parang ate o tita mo, kaibigan mo, mama mo, sa radyo. Sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, and 99.1 XFM Mati. Andrea, hindi ka mukhang pera, okay? Anak ka lang na naipit. Naging kabit ka, oo. Binigyan ng apartment na sa Tagum. May 25K na allowance every month. Gamot ni mama at pag-aaral ng mga kapatid mo. Ang kapalit ay Friday, Saturday, makikipag-sex si Tito Henry sa'yo. Andrea, hindi kita tinatawag na malandi. Ha? Okay? I understand, baby ko. Okay? Ang tawag ko sa'yo, bata ka pa, okay? Bata ka na walang choice noon. At ginagamit ng matandang may asawa na alam niyang gipit na gipit ka. Si Tito Henry ang may mas malaking kasalanan. 58 na siya, mayaman, may asawa at dalawang anak. Pero pinatulan niya. Pinatulan ka na 20 years old na sales lady na gipit at alam niya na walang-wala ka. Pero Andrea, kabit ka pa rin at alam mo 'yan, tama? Kaya ka nahihiya. And dumating si Josh at doon ka nakaramdam ng totoong pagmamahal. Isang taon kayo ni Tito Henry, nag-e-enjoy sa sex and yes, tapos nakilala mo si Josh na minahal mo. First time, Andrea, naging magkaibigan ng ligaw sa iyo. Ginusto ka dahil hindi dahil maganda ka, kundi masipag ka. And Andrea, na-in love ka nang hindi dahil sa pera, kaya ka kinilig. Naging kayo official. Doon mo nalaman si Tito Henry na kabit mo, siya ang papa ni Josh. At si Josh na mahal mo, anak ng kabit mo. Andrea, gumuho ang mundo mo, normal yan. At tinakot ka pa ni Tito Henry, iwanan mo na anak ko, layuan mo na si Josh. Kung hindi, hindi na kita bibigyan ng pera at sasabihin ko sa lahat na kabit ka lang. Andrea, makinig ka, please. Ito ang dapat mong gawin ngayon. Sunod-sunod para matapos na ang gulo. Step 1, putulin mo na ng tuluyan ang relasyon niyo ni Tito Henry. Dapat ngayon na, please. And Andrea, hindi mo kinuha ang pera niya ng isang buwan and tama yan. Ituloy mo yan, okay? And please, i-block mo na yung number ni Tito Henry. Then, tapos umalis ka sa apartment na binigay niya kung kaya mo nang umupa sa iba. Kahit maliit na boarding house sa Tagum. Kasi hanggat nasa apartment ka niya, okay, hawak ka pa rin niya sa lieg. And Andrea, alam kong wala nang panggamot si mama mo. Pero Andrea, hindi solusyon ang bumalik sa pagiging kapit ng papa ng boyfriend mo. Pwedeng lumapit kasi sa DSWD sa Tagum or Davao. May medical assistant para sa puso. Sa SPMC Davao, may libreng gamot para sa puso at sa malasakit center, okay? And magtrabaho ka ulit sa mall kahit 350 per day. Okay, habang nag-o-online class ka, Andrea. And step 2 kay Josh, kailangan mong magsabi ng totoo pero sa tamang paraan at sa tamang oras, Andrea. Andrea, mahal mo si Josh at mahal ka rin niya. Kaya nga araw-araw, 'di ba, nagme-message siya sa'yo, love, miss na kita. Oh. Hindi mo pwedeng mahalin si Josh habang may tinatago kang kabit. Kabit ka ng papa niya ng isang taon.
Kaya kailangan mong magsabi ng totoo ng harapan, hindi sa text, hindi sa tawag. Paano sabihin? Pumili ka ng tahimik na lugar, pwedeng sa coffee shop, kung saan kayo unang nagkakilala, sa tagong pwede. At sabihin mo ng mahinahon, umiyak ka kung kailangan. Oo, iparamdam mo sa kanyang sobra kang nagsisisi at nasasaktan. Sabihin mo ito. Pwedeng ito yung sabihin mo, Josh, mahal kita. Kaya kailangan kong sabihin ang totoo bago pa lumalim. Bago pa kita nakilala, naging kabit ako ng papa mo ng isang taon. Namatay kasi si papa ko, may sakit ang mama ko sa puso, walang bigas at gamot. Binigyan ako ng papa mo ng pera para kay mama. Alam kong mali, pero ginawa ko para kay mama. Hindi ko alam na papa mo siya nung naging tayo. Nalaman ko na lang nung birthday niya doon sa sala niyo. Isang buwan na akong hindi nagpapakita sa papa mo, Josh. Hindi ko na kinukuha ang pera niya. Gusto kong itama ang buhay ko. Gusto kong makasama ka ng malinis. Hindi bilang kabit ng papa mo, pero bilang girlfriend mo. Kung iiwan mo ako pagkatapos nito, maiintindihan kita. Pero ayoko nang magsinungaling sa'yo. Mahal kita, Josh. Ayan. Yan ang sabihin mo, Andrea, okay? Ginawa ko to para sa'yo, Andrea. Sana ma-appreciate mo. And Andrea, pagkatapos mong sabihin yan, manahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang magalit. Hayaan mo siyang umiyak. Oo, magwala. Hayaan mo siya. At kung aalis siya, tatalikuran ka, hayaan mo siya. Umalis siya. Now, anong pwedeng mangyari? Pag mahal ka talaga ni Josh, masasaktan siya. Magagalit siya sa papa niya, pero makikita niya ang tapang mo. Hindi niya makakalimutan na 20 ka lang at ginagamit ka ng papa niya. Baka hindi kayo magkabalikan agad, pero re-respetuhin ka niya. And then, pag iniwan ka niya, masakit, Andrea. Iiyak ka ng isang linggo, kahit isang buwan, or a year. Talagang sobra kang masasaktan, sobra kang mapagod, oo, ma-broken hearted, yun kagtamantamanday. Pero at least, malinis ka na. Hindi ka nakabit ng papa at girlfriend ng anak ng iisang pamilya. At makapagsimula ka na ulit ng walang tinatagong kasalanan. And then, step 3, huwag mong isipin na tapos na ang buhay mo sa 23. Andrea, 23 ka pa lang, may online class ka pa. Gusto mong maging engineer, di ba? Kaya lumaban ka dyan, may pangarap ka pa. Yung isang taon mo kay Tito Henry, parte lang yan ng hirap mo. Hindi yan buong ikaw. Ang tunay na ikaw, yung sales lady na 354 day na nagtitiis para kay mama at kapatid, yung babaeng masipag na nakita ni Josh, yan ikaw, Andrea. At yan ang nakita ni Josh, hindi yung kabit. Huling payo ko sa'yo, Andrea, I love you, sobra. Iwanan mo na si Tito Henry, okay? Tuluyan na. Magsabi ka ng totoo kay Josh, harapan, at magsimula ka ulit. Hindi bilang kabit sa apartment na may aircon, pero bilang Andrea na masipag at mapagmahal sa pamilya. Kahit sa boarding house lang na maliit, pero malinis ang konsensya, Andrea. At kahit mawala si Josh, Andrea, hindi mawawala si Lord na nakakita ng iyak at kalungkutan mo. Andrea, mahal na mahal ka ni Jesus. Si Jesus na hindi mo nakikita, si Jesus na sobrang concerned sa'yo, ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundo. Kaya lumaban ka dyan, Andrea, lumaban ka. Huwag mong hayaan ang sarili mong mapagod sa brokenness, okay? Lahat tayo nasasaktan, lahat tayo napapagod. Lahat tayo nawawalan ng pag-asa kung minsan. Pero at the end, at least tinutulungan mo yung sarili mo. Okay? Kaya sa lahat ng mga brokenhearted dyan, kay Wilfred Bartulay, again Wilfred, naiintindihan kita. Napakayaman pa naman ng pamilya mo, negosyante, may, di ba, beach pagyod mo. Paligo ako dito, Sir Wilfred, ha?
Pero sir, well fled. Kinakausap ko na si Ma'am Princess, pero talagang ayaw na niya. And sana mag-move on ka na. And kooperin.

0: as a friend ni Lord, okay? As kanang servant ni Lord na lang. Okay? Parang isipin mo na lang na servant ako ni Lord na sabi ni Lord ngayon, tama na, move on na. Okay? Alright. Tulungan mo yung sarili mo, Sir Wilfred. And salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love. Dahil nung naging broken-hearted ka, naramdaman ko yung bawat kadurog mo. Naramdaman ko yung bawat sakit mo. Ba? Diba? Kasi talag sa onra baya ang mga lalaki nga broken-hearted. Oo, Sir. Dato ka na kay negosyante imong mga magpapanay business. Unya ikaw na ay bitch. Unya, ba? Diba? Kuan na kaay ka, stable na kaayo ka. And I know, Sir, na pagyoy lalaki nga mo abot, I mean babae nga mo abot sa imo ha. Na ay babae nga ihatag si Lord para nimo. And si Princess i-let go na siya. Tama na, Sir. Maluoy pod ka sa iya ha. Okay? Love kaayo ta mong duha ay, promise. Wala ko gidapigan din hi, Sir ha. Oh, love ta mo pareho ni Princess. Respish yung gwapa kaayo. Oo, naminaw siya karon. And Sir Bertulay, gwapo kaayo ka. And naapay mo abot nga babae nga kanang pahalagahan ka. Babae nga kanang higugmaon ka. Okay? Forever na nimo. Okay, ganito guys, sabi ko nga dito, paulit-ulit, kapag naramdaman mong wala nang pagpapahalaga sa'yo, tama na, enough na. Okay? O paulit-ulit kong sinasabi dito, pag naramdaman mong wala nang nararamdaman sa'yo, hindi ka na pinapahalagahan, wala na gagiblock na gani mo, di ba? Wala na gani gitubag inyong mga tawag, wala na gani mo reply, tama na, oh, move on na ta. Okay, tama na. Time for us to say bye. Alright. And before I say bye, nais kong pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Waybagyo, Datagong Police Station, Chief of Police Sir Bahan, and Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio. Maraming salamat, Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And Santon Plus Herbal Soap and Santon Herbal Oil and yes, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Santon Plus Herbal Capsule. Ayon. So, itong herbal capsule, lahat pwede. Bata, matanda, may alam at wala. Pwede mo mapalit og Santon Plus Herbal Capsule para i-take sa inyohang kalawasan para healthy. O, diba? Healthy living. Oo. So, ayon, bumili na. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa 68th Infantry Battalion, sa atong mga kasundaluhan, nga mga gwapo daw kaayo, labi na sa mga single din ha, I love you. Mwah, ah? Thank you sa pagpakilig kanunay. And sa lahat ng mga avid listeners natin na mga SWAT ha, mga gwapo po ng mga SWAT, thank you. And sa atong mga kapulisan, ugma kita kits sa atong mga kapulisan sa barracks, na yung mga MRP din ha, see you soon. And to Sir Jeric, and maraming salamat po sa kay Sespo and sa pinakagwapong head sa Police Section and Vest Section, as to Sir Arnel. Sir, kumusta po? Saludo po ako sa iyo and congratulations dahil ayun, aning taas ang ranggo ni Sir atong palakpakan si Sir Arnel. Yay! Ayun, talaga naman. Enough na, okay na. Happy na si Sir Erna.
1: Thank you!
0: Thank you! And good night, everyone. Palaging tatandaan. Jesus loves you sobra-sobra. Si Lord lang ang talagang totoong nagmamahal sa atin. Okay? And pasensya na po sa lahat ng mga text dito na hindi ko na mabasa. Ugma ako ning basahon ha. To Pastor Raul Dianon, maayang pagpaminaw. And sorry kaayo, dili na ako mabasa inyo ang mga text. Ugma, ato ning hatagan o pagtagad. Oo, unahon ako basa, ugma, be. Para malipay mo, labi na sa mga naglilibog. Nalalibog sa ilahang mga love life. And nawawarla sa ilahang pagka-soul of light, ha? Sabay-sabay tayong mag-solo flight. Joke lang. Alright. Good night, everyone. I love you. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Mwah.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: 또 XFM 그 트로파 모
1: 안나

0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next, daghan ang natumangan.
3: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice dito kay murag lahi ragyod kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28. Taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3.
5: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert kayo ni sir, taga matanaw.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Sister Paige.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paige, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
7: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakarapong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Santo Plus Herbal Capsule na.
1: Cystapain.
2: Diyan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
1: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga bukol-bukol.
6: Santone Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
7: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
8: Nakailan na.
7: Kung anong ganaan magkamay naman eh?
8: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
7: Masa na pamati sa lawas mo kinito?
8: Sakit kaya kung tiil, tuhod, o kamot, arthritis.
7: Sukat pag inom niyo sa Santone Plus Capsule, kumusta man niyo arthritis?
8: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning kapsule kay magkawakin ay sakit sa lawas.
7: So, mga katropa, kung gusto mo palitan dapat awag ninyo kanang naitatak nga yes to help.
6: Usa ka mo, pagtumar na og Santone Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na epektibo.
10: Oh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells.

ngayong gabi, pag-usap ninyo yung tanan, mga pinalangga na ko, mga tigpamina, kumusta mong tanan, maayong gabi ininyo, no? Kaya siyempre, di mong ron adlaw, no? Gabi ina ron, so mayang gabi ininyo, kumusta mo, oy, ha? Ni anasad tani ni atong tulumanon. Atong tulumanon karong gabi una. Kauban ninyo ang inyong Kuya Helen din sa atong programang Ang Putahe sa Gabi. Yan. Pakpak dahi. Karong gabi una, nindot tayo ang atong putahe. Mga awit nga nagkalain-lain atong sagul-sagulon. Himoon atong halo-halo. Yeah, ang atong putahe. Kana mga awit na madunggan ninyo sa jukebox. Kana mga awit nga dili ninyo makanta bitaw. Kana inikanta ninyo malangan mo. Kana, ha? Kanang mga awit nga pinakapaborito ninyo sama sa malunggay pandisal. Nadungga ba ra ba kong friend ana kay hubog ba sige nagsigig inom sigig tugtog anang malunggay pandisal, ha? Grabe kayo, delikado di ay nang kantahan, ha? So karong gabi una, mga pariente, kaoban ninyo ang inyong Kuya Helen din sa atong programa Ang Putahe sa Gabi. Wala pa biya ko kabayad itong mga kuan, oy, itong mga mag-load ko niya. Karoon na siguro ko magpa-load na. Sama niyo, oy, sa'yo, malimot, manggod. Wag bayaran ta to, oy, umsa. Abi pa lang, dito ako malo bayad, no? Hala, asaman mo da Peter, Ron. Nagkalalaing dapit din sa Kabisayan. Din sa Sugbo. Din sa probinsya sa Sugbo, no? Din sa Cebu City. Namo din sa Negros. Asama mo Kanlaon mo. Namo din sa San Carlos. Habis ag-asa mo, ha? Ayaw na ko niyo kapuyag i-mention yung lugar. Uy, kapuy man, no? Magpaabot ko sa inyo ang kwento. Mga text on niya. Manindot nga awit, mga pariente. Katong mga nagbilar diha kay dunay mga trabaho karon. Ayaw mo kalimot lagi. Basta nga ni ganin, bilar-bilar na gani atong trabaho. Kinahanglan nga mo inom na ta og Santon. Ha? Paminaw mo, ha? Santon Gold Coffee Mix. Oh, nga tanan mo gano. Ay, ang Santon Gold Coffee Mix, manggod. Dunay glutathione. Dunay collagen. Mabisan pag nagsikag bilar, nindot gihapon ang imong kutis. Pangitaan na, ha, nasa butika o pharmacy, Santon Gold Coffee.

0: Napamatut ang epektibo.
1: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Ang anong ganaan magkamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
1: O siya pamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o kamot, arthritis.
1: Sukat pag inom nimo sa Sabdon Plus capsule, kumusta man yung arthritis?
2: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mo palitan niyo, dapat anawag ninyo kanang night attack na yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na o Sabdon Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sabdon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sabdon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Sabdon Plus Coffee Mix.
4: Sabdon Plus Coffee Mix, available nationwide. Vision Next, daghan ang natumbangan.
6: Kwan sir, ning kalit regidog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan, niya, mura doon gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Muto akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig madayonan ba? O araba may kwarta. Sus, sir, tinuod yun ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang bago.
8: Mahilig ko sa sports, mga pirmi kong nagkakondisyon sa akong lawas ang ginakonsider ang pag-take of Premium D3 kadaadlaw. Ako si Jason, kalamat.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. System Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad na System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: System Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Mabibili sa mga butika.

siya mga pariente, ing ani ni. Kung ikaw gani in love, umaminaw kag kanta, mag-enjoy ragyud ka sa music, tama no? Prayaning kanta ha. Enjoy-enjoy lang ka. Pero kung broken-hearted gani ka, wow, you understand the lyrics. Ang may tabo, no? Makarelate ka sa tanang mga lyrics sa kanta. Kada kong bungot sa ito'y... So, naara na ni Moron nga naminaw. Ganahan ka sa akong mga kanta. O kaha... makasabot ka sa mga lyrics. Mga higala, wala yung pay ato, no? Istoryahan na ito. Kaya nagpapriskon manggod ni atong presidente. Ingon manggod siya, mga pariente nga. Magandam-andam na kuno tao ka ng laton. L. Gandam kuno tagbaldi, L. Taghanon kuno na ito ang baldi. Grabe, no? Kita'y paandamo, no? Abi na ko ang gobyerno mo'y mangandam ani, hatag tubig sa tua. Basig, nagplano na po ni sila nga mamaligya na po daw laton. Hala, ipon tagbaldi, ipon daghan kaayo. Mga usa ka buwan, ipayabura po. Kay, siyempre, daghan na kay glamok. Bungot sa ito'y aning mga tawanan eh. Ay tungod lagi doon na lagi umalabot ako nung El Nino. Bikwan na ba itong sulti? Oktubre. Bagay, Oktubre na ba iron? Oktubre 12 na, hapit na po ting swildo. Uy, kung hapit na swildo palit, biya mo baldi ha? Or mas maayo ka ng drum? Uy, drum na lang di. Ay, nga nung baldihon man eh. Ay, klaro niya itong... I-drum na lang na. Kay kung sa drum ang good, kanang plastic nga drum, kanang blue, mas daghan pag maipon kaysa balib. Ay na. Glagot na kuha ni ba? So magbantay ta mga pariente ha. Pero kung yan ang mga bot, magayon ng mga sakit-sakit mga pariente, mas maayo yun nga makatumar ta o Xanthone Plus Herbal Capsule. Kita mo ng brown? Kanang brown ba nga kapsula ba? Mauna siya, Xanthone Plus Herbal Capsule na. Mauna ipalitan ninyo ha? Ayaw ng light color. Kanarag yung brown, Xanthone Plus Herbal Capsule. Dugay na ka na nailan, daghan kay mamalita na, dugay na nailan, tungod kay maunay ilado o maunay grabe makahatag na to o alibyo sa mga gibati. Kanang mo yung mga ginikanan, bitaw nga nanay mga sakit-sakit ng gibati-bati, patumarago na ninyo, good. Kamu kay di man kay mo hingkuan sa inyong mga parents, good ba? Kamu-kamu ramam good ang unsa na inyong kaugalingon at timanon ah. At timan na po ng mga tao nga nagsikripisyo ninyo. Unsa? Di ba? Glagot trabadayong ko. Diyan ay laing awit alang kaninyo. Matod kaninyo sa Xanthone Gold Coffee Mix.

0: Napamatut ang epektibo.
1: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Ang anong ganaan makamay naman, Nay?
2: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
1: Kasi na ipamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o makamot, arthritis.
1: Sukad pag inom niyo sa Sabdon Plus capsule, kumusta man yung arthritis?
2: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning a capsule kay makawakin ni sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mo palitan niyo, dapat tanawag ninyo kanang naitatak nga yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na og Sabdon Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey. Di mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. O ito, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix User.
8: Alin sang una, wala gid ko ga kape. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gintry ko, pero wala ko kabalo nga ang ampon bukol nagnipis kag hasa subong na dula na gid. Sang wala pa ko gainom sang Santon Plus Coffee Mix nga ang ampon bukol niyo. Katol gi katol halos sa daadlaw ga katol siya. Sang nakainom na ako sang Santon Plus Coffee Mix, ang katol na dula. Tiyaga na ko nga nipis nga nagnipis hasta nga hasa subong ni wala na gid. Gamay na gid ka tama. Salamat sa Santon Plus Coffee Mix. Mo ni ginahambal nila nga kape na bulong pa.
9: Sa kanami isang aroma, wala ka na sang pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, pulong pa. Mabakal sa mga butika.
10: Sister Paint. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
11: Sister Paint. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Sa mga butika.

you. Thank you, thank you, thank you, Kayo. Panya, makinamdom pa mo aning klase ng mga awit? Inamdom pa mo? Kadang mga time 1990s, manino? Kung mauni ang panahon sa imong pagkaulitawo, nya wala pa ka maminyo ron, may problema gyud ka. Nakay problema nga pagkatawo. Nagiging problema kung

Pili sa batasan, aw. Sabi na, but lang. Ko'y in love sa'yo. Ito, oy, hindi na ito yung minahon yung kanta, oy. Mo, nang gitawag sa English o nostalgic, no? Napantay mo, ana, ang gitawag nila nostalgic. Nindot kay paminahon, magigdaigda ka, ana. Makainumdum ka sa imong mga classmate ni mong mga katulipin. Halimbawa, high school, may pinakanindot sa tanang classmate, di ba? Makinumdum ka classmate ni mo high school, ana, ganahan kay ka, guwapahan kay ka. Karon, di na kaayo. Kaingon siguro ka nga. May rapod nga, wala may magkuhan ka. Uban. Indot paminahon, oy. Sige lang kay kuhan pa man ito, padugok pa nito, ano? Padugok pa ni sa mga panunba. Kanta-kanta lang sa tagwa. Kining atong awit, hatod kaninyo, wala lang kundi sa Santon plus Herbal Capsule.

0: ODI, si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, pwerte yun lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dinit ako makalihok ng tarong. Tako, yun ako pasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo Santon Plus Capsule, sukan-sukan ato radyo kumihunong sa pagtumar. Tako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal ang kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayin ninyo ang Santon Plus Capsule.
1: Usa kamo, pagtumar.

0: Gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni og silhit katong nadula ni gagmay pamisa akong manghon. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Para sa instant energy, Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag og instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride, nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO og moringa, mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Okay, thank you kayo ha sa inyuhang mga pagpalakpak. Daghang kayong salamat. Dili ta na kayo mo tandugon diha ha kay ang inyong mga ang inyong pagpaminaw straight straight manggood.
1: Look at this face.
0: Katong gusto matulog. Katulog lang mo. Ako na bahala diri magbantay sa earth. Pero katong gusto pang mumata. Katong gusto pang dagan pagkuan ba kuri-kurion. Ako'y bahala sa kanta hangto dalas 12 ning kanta. Ako'y bahala ani, ha? Kita ko makanta ba nga ka ng sakitan, gid bitaw mo. Ganaan ko ng sakitan mo ay. Kaya kini man kanta hamang good. Kaya sakitan kay kakay ka ng kuan. Kaya nang makarelate yun kay mo sa mga kanta bitaw. Kung sa man, pagpili mo, ka i-play na ako, kining, ansani? Kining Malunggay Pandesal o kining My Way? Pili mo. Asa mo yatong ikuan ani, i-play ani, kining My Way or Malunggay Pandesal. Kaya kung Malunggay Pandesal, atong i-play, mabuhi ang inyong mga dugo. Pero kung kining My Way, murag delikado po niyo eh. Nadagan po ang, basta dagan delikado po niyong kwan po. Delikado po niyong My Way. Ah, kwan na lang akong kantahon eh. Kining, makagana po sa inyo ba? Dili ng mga makaguol po sa inyo, no? Sa bala gabiin na, di lang po tamang kuradang magabiin. Ano mga kanta ragod nga makapahinumdom, makapahinuklog. Nga na klase nga mga kanta, ha? Naala, sige, naayawit ako alang ninyo, oh. Kining atong awit, hatod ka ninyo, wala dahil kundi sa Visionix Capsule.

Kalau mau gini panahon na bang na. Dirigit na buhak ang pagapaga sa tong utot. Higalag mga pariente, nining urasa gaon sa paman mo diha karon. Nang inaot ko nga nag-enjoy gyapon mo sa pagpaminaw sa itong mga kanta. Kanang mga natulog diha. Tulog-tulog lang sa mo. Kay unyag, magplitag kamunggay pang disal. Basig din mo kadungog na. Looy kaayo mo.

ato mga balita kanang lusot o mga dlawang, mga headline gid sa balita, mga paryente, si Inday Sara, sa latest nga survey, 50% kung inkaso himuon ang election karon, 50% ang nakuha ni Inday Sara, samtang 46% si Lenny Robredo. Naa sa 20% plus si Rapi Tulpo. Siyempre, dili na lang nato dili na nato i-mention siguro si PBBM nga negative 11 man. Kinsa pa may padaganon yung presidente. Kinsa pa may inyong gustong apilon. Lini Ramano. Si Risa Hontiveros. Uy, puro man babae ang maglabanay. Survey-survey ganina sa Pulse Asia. Ang survey sa Pulse Asia, mao na nga 50% yun. Bipisara yun ang daog kung himuon ang eleksyon karong adlaw. Sa nakadakong balita, no? Laing balita pag yun, nga bilyon-bilyong kantidad sa Shabu ang nasakmit din sa may Laos, diya silang airport o sa usa ka barko sa Thailand, paingon tanan sa Pilipinas, no? Gani ang destination, ani ang Metro Manila ang destination, pero ang imbestigaran, paingon kuno sa Davao, na nabuang na. Nga naman to? Pa Manila, manunta to? Kitawa kita kay Bao karon mga pariente kung si Kinsagid nang nag-import ni Ana.

buhay pa, makalilisang nga mi pa mi metapintamid da mi amet lang gud ana. Maunay mga init kayo nga mga istorya karong adlaw mga paryente ha. Inyo na madunggan din hi sa XFM Philippines kay kita na broadcast mga higala. O ingon man din hi sa Solid FM Cebu 92.3 nagbroadcast ta og mga balita mga paryente nga prisko kayo bag-o pa kayo. Gapula-pula pa ba o lunggo pa? Gapula-pula pa. O sige na text na mo diri sa Kuabe. O tanaw na to be, kitsa bagay nagmata ron be. Bawaan man eh ron kung kisa pa'y nagmata. Ang akong number kay 0919-498-3878. Ingon niya diri, Kuya, ma good PM. PM ni? Ano sa man eh? Nabot ni? O, ganina. Kuya, good PM si John Kent ni sa Cebu. A and J Travel Philippines diri sa Mactan. Pa shout out na lang kuya sa tanan, always me na minaw nimo. Ay salamat kaayo dong. Dong diyan. Aday ka diya sa Cebu A and J Travel. Abi na ko sa lang gravel ni dong pagbasa na ko ganina. A and J Travel eh ni. Pero ang swat big tanan ko sa lang gravel. Salamat kayo dong ha sa may Cebu A and J. Anong matapaman mo diya dong? Mayo

Okay, okay, okay. So, katorang dua, puro lalaki, ganaan, klaro kayo, ganaan to silag bayot. Kaya naminaw manggit sila sa kuha, dili pa rin ang uban niya. Ew, no, di kit maminaw sa tuha. Padayon sa mga

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
8: Ang mga bukol-bukol.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
10: Silya Pibrahas, sa among pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto nga pagkaon, kag-regular na pag-atipan sa among kagalingon, kabahin man ang among routine kag pag-inom sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Usa kamo!

0: XFM. Katropa mo ang nangungu.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Usag adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
2: Hoy, apo. Hoy, apo. Apo.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay, bangon na.
3: Exciting!
0: XFM. XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Mga katupa, exciting!
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong bisulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shea, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3.

0: D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Premium D3.
1: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
0: Premium D3. Maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Southern Gold Coffee Mix.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ang imong asawa nga bayot ka.
3: Exciting!

0: Rak?
1: Oh, Kapitan!
0: Unsay English sa langaw?
1: Fly!
0: Ah, ang English sa kahoy?
1: Wood!
0: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English, ana?
1: Idi, flywood! Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Time check brought to you by
5: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee.
8: Premium D3 coffee.
7: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
8: Premium D3 Coffee.
7: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa Shea, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix.
7: Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya.
12: Santon Plus Coffee Mix.
7: Kapi na, gamot pa.
12: Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil.
12: Premium D3.
14: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
12: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
15: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
15: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Exciting!
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics. Bridge, Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
2: Send money abroad quickly and easily with Etlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Clarence, Anna.
20: Exciting!
19: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relos, tibuok Pilipinas, alas 4:31 na.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning mga higala, mga kasangkayan.
1: Good morning!
0: Welcome sa tuang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Inyong kauban sa kahanginan, Alan de la Serna, Aba Islam po lamang. Kumustamos mo din ha, tuang mga kasangkayan, diri sa tuang palibot karoon, ning atong adak mayan. Ang 182 na doon ka mga kabaranggayan ng atuang syudad sa Durian. Kumusta mo din ha mga higalab, mga parikoy? Welcome lagi!
1: Good morning!
0: Sa atuang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dili mo na ta mga katropa sa tuang
3: Miana.
0: Sa tuang weather update mga katropa.
4: Weather update.
0: Ato ang weather update karon. Halakat sa panahon na adlaw kita karon mga katropa nga Martes, pitsa 13 ng bulan sa Oktubre na dito. May binangkog ka ng Disyembre na. Naon sa may taon yung kabawan yung mga katropa. Maraman tayo, gadali. Ano ito ang gidalian? Ano ka ng mga katropa? Mahuman, aning tuigan ni kay Presidente Han. Ang problema. Diri sa taas sa weather lang, mga katropa. Itong hatagan o pagtagad.
4: Weather update.
0: Ato na tayo, gimonito karon nga bagyo. Nga masulod kini sa tuang Philippine Area of Responsibility. Dito ni mga igo, mga katropa sa Luzon. O posible kini mga katropa nga mo haguros kung makasulod din sa linyada sa tuang PAR. Sa musunod nga mga adlaw mga katropa o gi-monitor sa DOST Pag-asa nga basig tayhupan kini sa hanging habagat. And syempre mga katropa, kung ato ang hatagan uga pagtagar sa bangtong lakad sa panahon ng kainito na ito karon, ana kita nagalaro sa 31 degrees Celsius. Ang pinakaubos ni mga katropa sa 25 degrees Celsius. Indikasyon kini mga tropa nga tinuod na gyud nga mangandam nata sa tuang mga balde karon mga panahon na gumikan lagi kay magil ninyo na. Nakapalit na ba mo mga balde din mga tropa ha? Kay para at least malamang kitang tanan mga tropa kay pag-abot sa lakat sa panahon at least malamang dita magbaktas. Kay super duper kano ang kainiton, matod pa sa ito ang El Presidente. Ay mo kabalaka sa ito ang mga balde karo mga tropa, mabutangan ganin ng tubig ulan, pwede na yung imnon mga katropa kay produsan ng taog fertilizer. Kining pag purifier. Ma-purify ang ato ang tubig ulan mga katropa. Libre lang ang purifier ko, no? Ang amuang silingan mga katropa na makyaw na karon dito sa Uyanggurin kay mamalit ko no siya o mga balde nga kanang dalit kay mga laksi. Kaya kuno nga tumanon mga katropa ang tambag sa tuang presidente nga mamalit og balde, mo na nga mang negosyo na siya og balde kada mga panahon. Di basta-basta itong lakat sa panahon kay padungtas balde. Moto ang atong lakat sa panahon mga katropa o ingon man ang weather update. Maura nitong istorya hato.
4: Weather update.
0: Dili po ta sa to sa Dagpain sa Davao kay dito man to sa Luzon mga katropa. Mura mag dilimayo nga tilimad on good na. No? Ang forecast karon sa to sa Dagpain sa Davao, October 13, 2026 mga katropa. Ang pinakataas ng temperatura na to mupaka kini nga to sa 32 degrees Celsius, 90 degrees Fahrenheit. Init! Init good! Ang low temperature na ito mga katropa, maabot kini nga ito sa 24 degrees Celsius o 75 degrees Fahrenheit mga katropa. Ang condition sa ito ang lakad sa panahon na partly sunny early mga katropa o shifting to heavy thunderstorms and rain showers later in the afternoon. Sabot-i pasabot mga katropa nga init ang ato ang pagsugat sa buntag o adlaw karong mga panahon na. Apan sa sayong kahaponon, doon na po yung mga pagtotaligsik o bunga kini sa heavy thunderstorms. Kung matod pa, doon ay rain showers ang gilauman sa pagkahapon mga katropa. Muna nga mag-inom ta o Santon Vitamin C. Kabalota mga katropa, ang Santon Vitamin C o sa ni ka-alkaline na Vitamin C. Buy one, take one na ni karo mga katropa kay uso karon ang ubo o sipon para yun nga ma-afford na to o ganang magamit na to para sa itong pamilya. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, maoni ato ang baonon sa kanunay. Dili lang ni nga to kang tatay, dili lang ni nga to kang nanay. Apil po kini nga to sa mga kang undo o kang inday, mga katropa. Muna nga kinahanglan gayon nga magmaampingon ang ato ang matag katilingban. Gumikan sa, dili na tumatag na ang lakat sa panahon. Ang panahon ay talagang pabago-bago yan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Good ang morning mga igalang mga darling! Welcome sa toa mga katropa. Karon nga nagasayo kayo mata. Ato mga magbabaol mga katropa sa mataga kabukiran. O ga nagkaon o gakamuti mga katropa. Gutot lay kamatyan. Dili-dili ang utot makabuhi na mga katropa kay sa kanta manggod mga katropa nga tonight ang dili makautot patay. Wala ako motuon na gyud ko ana nga abi na og panultihon lang nag binuang na mga katropa. Motuon na gyud ko ana mga katropa gumikan kay gatong naoperahan ko na ospital ko mga katropa. Human sa operation ningon ang doktor nga nakautot na ni imong pasyente nay. Ningon po doon akong asawa, hindi magkautot, maunsa man. Delikado, kupirahan ng utro, nga nuwa kautot. So, importante, yun ay ang utot. Maudi ay mga katropa, ang kato mga sigig pangutot, klaro kayong mutaas ilang kinabuhi. Ha? Una, ang sikrito mga katropa, aron nga sigitag pangutot, magsigitag kaon o kamote. Kanang kamuti nga balulit. Onya kanapong kamuti nga yellowish mga katropa, mura siyang turmeric ang color, maonang mga kamutiha mga katropa ng atong kaonon. Kay according to the centenarian mga katropa nga mo ang na-interview sa dihang nagdawat kini og 100,000 pesos gikan sa DSWD 11. Doon na po ni gidawat nga laing 100,000 pesos gikan sa tuang asyurad sa Davao mga katropa. A total of 200,000 pesos. Unsa may sikrito ni Munay, nganong itaas imong kinabuhi nay? Babae kasagaran mga katropa no, ang ato ang centenarian dito sa Davao City mga katropa babae. Niingon mga katropa si Nanay nga gulay. Number one mga katropa, syempre. Onya, kanang dunay turmeric, mga katropa. Okay, guys, all right, ha? And, nay, usay may pagkaon ni Munay. Siya nga, kamuti. Tanawara. Importante, gyud ang kamuti, mga higala, mga pare, ha? Muna nga, ang kamuti, ang sikreto sa kamuti, mao ang moduot, muhilot, mga katropa, sa mga daotang hangin. Diya, sa tuwang sampot. Onya, doon ay research mga katropa nga wa pa mapamatud-i sa katilingban. Nga ang kinidawong atong utot mga katropa nga mutingog ay lantong silencer kay murag daotang hangin na. Katong utot nga mutingog mga katropa, tambal kuno kadto kung naay makasimhot. Ang farting is a blessing. Asama na ako ito nabasa ito ng libro mga katropa ha? Nga ako ang gitistingan sa akong asawa nga wala may hinungo kadug no mga katropa isa kabulan. Ingko nga farting is a blessing. Moni giingon ako mga katropa ninyo ha. Tinuod na o tinuod na? Tinuod na kay ang doktor yun ni Sultia na mga katropa pag di ka makautot patay. Muna nga sa balay karon mga katropa, nagira na meron. Buntag pag sayo, magtinubagay na lahilahi lagtingog. Sama na imong programa, lano yung puro mo na utot. Gikan pa ganita sa weather mga katropa, nabot na tas utot.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato na ning undangon, Undangon na to niyatong otot, mga tropa, kay ang silingan sa otot, mo na rabag yun na. Hey, kamustamos mo din na mga amigos, mga amigas, ito mga taga-lugar o kapupinsya sa riyan. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o gutubuga sa mabot niya itong pagsibyaw sa kapanginaot, nga kanunay kitang buligan sa grasya sa ito ang labawang magagagahong. Ihatod nga safe and sound sa matag-usaka destinasyon na pasurgo sa itong dagbayan sa durian, mga katropa. O ka siyempre, kamudiha, naakod rin, napod mo din ha. Managa uban-uban kita sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Balita kutob da alas 6 media o alas 6 media, mga tropa, ang ato ang express balita sa buntag. Mga nagabagabaga, nagaaso-asog, nagasinati, nagapungasi na eh. Nga mga balita ang atong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod mga katropa o Madam Lag o Madam Agda. Kita na po ang mamahimong unod sa mga balita. Good morning, good morning, good morning sa mga sayok kayo nagkamataka ng mga katropa.
1: Good morning!
0: Pagtimbaya nga ito kang Nita Valderosa, atong palakpakan.
3: Atong pagpakan!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning po kay Dong Tuling. Good morning nimo. Kumusta naman ka? Good morning!
5: Makmak mo mga talingan!
0: Katrobang Alan, good morning. Watching now from Compostela, Davao de Oro. Good morning nyo din ha, mga taga Davao de Oro.
3: Atong pagpakan!
0: Good morning sa mga taga Kilati Turil. Good morning!
1: Good morning!
0: O yung Kilati Turil, mga katropa, baluarte na ni June Marata. The Ligid Marata. Kay Boy Ligid man eh. Naligid man ni siya ang motorsiklo kay nikalit lagungot ang iyahang kadina. Unsa mapud nang kadina sa imuhang motorsiklo, katropa nga June Marata nga wa man ay a city jud siguro na. Gahi naman nagmayo. Pareha man ka sa katong motorsiklo sa mong silingan nga dito motorsiklo to, bisikleta da ito. Bisikleta to mga katropa nga kada sipa niya mga tropa mo ana. Ingon dayon tong moapong concern pod namong silingan pod nga nagdag a city. E siya lingan. Naman ko a city dire, butang ira gud na og ganang a city na imo ang kadina. Oy kay igot man. Basin on niya og mabugto na. Onya nagpaduol tong nag bisikleta namong silingan mga katropa, ningon siya nga unsa pre? Unsa to imong isulti pre? Tingala tao namong silingan na nag-offer og oil mga katropa. Ningon siya nga nag-igot mangyapon imong kadina bisan og naghunong naka. Unsa da itong imong i-offer na ko, pre? Pasensya. Ay, pasensya na, pre. Di man din ni kadina ning nag-ungot, pre. Ang imuha man di ay hotoy, pre. Hubaki man din ka, pre. Inumin na og Santon Plus, mga pare. Kaya mo ni magkapakusog sa tuang immune system. Pwede ba ka magkapi kita? Kape, kape. Akong gikabot akong kape din mga katropa. Layo-layo rin yun itong kape. Init-init ba niya? Kabalo ba mo sa akong kape karo mga katropa? Mone ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Gindot kini para sa ito ang buntag nga morning.
1: Good morning!
0: Para sa ito ang buntag nga morning. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kung feeling drained at work, it's time for a coffee that does more than wake you up. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day. Ang mga top 3 benefits mga katropa sa tuwang Santon Gold Coffee Mix. It fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity, and also it supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Watch out! Ang ito ang mga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available din sa ito ang clinic. Diya sa Cell Paul Building, mga katropa, at mga lamang kini sa Old Bantay Bata 163 sa May Matina, mga katropa. Bilong kini sa GSIS Heights, not GSIS, GSIS Heights, mga katropa. Diya sa nasampit nga lugar. Dapli lamang kini kalsada! Ang ato ang clinic, mga katropa, doon na po tayo, o si Doktor karon ha, nasa Davao City, Lunes o Martes. Libre nga check-up, mga katropa. Inyong mga kauban din na si Doc CJ Nidroda. Doon na po tayo, mga kuan karon ha, kanaganing doon na tayo promo karon, mga katropa. Di ba gusto ninyo o kanang magkapalita o Santon Gold, mga katropa? Promo karon na, mga katropa, ang mga pair boxes. Ang ato apod, mga katropa, ang vitamin C, ang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mga katropa, buy one, take one!
3: Atong pagpakan!
0: Asa ka man ang kong na, mga katropa, buy one, take one na! Anaka, buta na nga to ang boss, mga katropa, gumikan kay gusto niya karon nga maka amping ta sa to ang mga panglawas, mga katropa, aron nga makasugakod ta sa to ang pangadlo-adlo ang kinabuhi, mga katropa, labi na to mga tatay, mga nanay nga maogyod ang dunay responsable sa to ang mga anak nila nga dili ta magkasakit kay kita lang yun ang isaligan, mga katropa. Like, share, and follow sa tuwa po nga digital page, mga katropa. Buhi pa mga gihapon kini. XFM! Buhi pa mga gihapon kini. Ano na, himat yun diyan. XFM Davao, katropa, digital. So, thank you. And sa mga nag-like, nag-share, nag-follow, mga katropa, basiga makaganarta. Kaya ginaluto na mo karon nga to ang mga kining paraffle o na tayong mga promo diri on air, mga katropa. Sa mga nagamonitor na to karon, kamo ang una gayud, mga katropa, sa to ang mga programa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Una sa itong mga headlines, mga katropa, mag-inom sa ko sa kuang kape. Huh? Nanam! Nanam! Ay, dirita mga katropa, doon na kita ay 50 minutos na paglabay si Class 4 sa morning. Sa to ang mga katropa, ang mga headliners. Musunod na
4: headlines.
0: Dirita lamang sa to sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Headlines.
0: Headlines, mga katropa, nyo mabati kini sa Express sa Balita sa Buntag. Manager siladong appliance store sa Davao City na dagitan kini og 50,000 pesos nga cash sa mga tulisan. Ikaupat nga pagpanulis ning bulana sa Oktobre, mga katropa, na hitabo sumalas ba sa DCPO.
4: Headlines.
0: Dabawin niyo, giauhag nga magtipid sa tubig ug magandam batok sa grabing epekto sa El Nino.
4: Headlines.
0: Nagpailang NBI agent, mga katropa, arestado human nakuhaan kini og kapin 300,000 pesos nga kantidad sa shabu.
4: Headlines.
0: Dato nga balitang international, si Trump na dismaya human wa makadawat og Nobel Peace Prize.
4: Headlines.
0: Kini si Trump pud, mga katropa, gusto pud maga Nobel Peace nga sige ra mangkag panawag gira. Sa ito ang sports news, sa WTA rankings ni Alex Iala, may kanaog kini sa number 19, gikan ni sa number 18 na, mga katropa. Kumpara itong mga previous months, mga katropa, naani sa number 40, no? Pero nasa top 20, taas lamang gihapon ni.
4: Headlines.
0: Sa ito nga showbiz news, sa RC Munoz, nabantayang aduna na usab kausaban sa iyahang nawong.
4: Headlines.
0: Dali ara po nila mangutrog naong karong mga panahon ay. Kining ato ang naong mamliya manalaysay kanu sa minim otro ne.
4: Headlines.
0: Pero kung mag-maintain ka sa ato ang kape, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, doon na kinig glutathione, doon na po ni siya collagen, mga katropa. O mao kini ang makapaboost sa ato ang immune system, makapang limpyo sa ato ang colon, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Headlines.
0: Pagkaburo o kininga bloating sa tiyan, unsay hinungdan o paagi sa pag-alibyo. Kana o guman pa ato mga headlines sa mga katropa ato ang mabati o nabati. Ang detalye tangi kana sa ato ang express balita sa buntag mga katropa. Mosunod na ato mga news trends mga balita gikan sa tuang palibot katong pagtagaan og bagdagan. Salamat sa tuang panaglawi sa kahinan sa tuang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Umubalik ang exciting Pilipinas. We will come back. I will come back. Just stay put and look down and listen. Look down and listen. Just sit back and I will be right back. Atong oras! Oy, alas 4:53 na.
6: Kapitan Ludi!
7: Oy, Arche! Unsa man?
6: Nakukuta na ba?
7: Unsa man na?
6: Ano man na ay sabaw sa balut?
7: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
8: Exciting!
9: XFM.
10: XFM.
11: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Exciting!
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga-kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa Shea, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
13: Premium D3 Coffee.
11: Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
13: Premium D3 Coffee.
11: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
14: Premium D3 Coffee.
11: Mapalit sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
11: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 na adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
16: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong ginakonsider ang pag-take o Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
11: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
11: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
11: Southern Gold Coffee Mix. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang imong kapitan, Diapar, nga mudagan sa kapagkakapitan.
8: Mga katrupa, exciting!

kasawa mga walay rilo, mga katropang apyogon po, kung doon naman galing. Alas 4:59 na mga katropa, mga nanay. Kumusta mo din na mga nanay?

0: Dagan, dagan, dagan, dagan kay takbuman. Mayong buntag itod kay Roger Kapampangan. Good na good ang morning ni Roger Kapampangan. Lia Manalaysay, good morning. Oh lala mga gatropa. Lamasan kami. Lamas lang.
1: Ating gabi.
0: Yan na imong hating gabi. Undang asa nang imong hating gabi di ha, kay udto na. Impunto alas 5 na mga katropa, oras na sa to ang mga pagbuhagay sa mga balita. Karon nga to ang pag-asahuhan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod mga katropa, ikaw gako na po may mong unod sa mga balita. Dirita mga katropa, sa to ang pagbuhagay sa balita, gikan usab sa to ang mga regional patrollers sa karong mga orasa. Batanon nga suspek sa pagpanunggab tungod sa inom, gisurrender sa inahan, biktima nagpabilin sa ospital mga katropa. Ato nga sayron ang detalye manukad ni Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
2: Live XFM Report.
0: Ay na. Ato sa nga dalikatan mga katropa. Sinya sa Royce, okay na Royce, okay. Ato ang dalikatan si Chris Ligaspe.
2: XFM Report.
3: Balhog sa selda, ang 19 anyos nga lalaki nga nalambigit sa pagpanunggab sa kainom kagahapon alas 5:30 sa buntag sa Burok 24, Barangay Fatima, ning Siyudad General Santos. Gilang sospek nga si alias Jeric, samtang ang biktima mao si alias Marlo, 20 anyos nga pulos residente sa Purok Placida, Barangay Kalumpang. Subay sa kapulisan, midiritso sila sa Dr. George Rieca Hospital kung diin gidala ang biktima og nasayran nga ayhan itabo ang pagpanunggab gikan sa malipayong inom ang biktima. Suspek og lain pang barkada, milabay ang pipila ka oras tungod sa impluwensya sa ilimnong makahubog, naglalis ang mga nasangpit nga mirisulta sa pagpanunggab. Human sa insidente, niuli pa ang biktima kauban ng mga barkada apan gipukaw ang iyang ginikanan o gipahibalo. Nga nadunggaban maong gidala sa ospital, samtang alas 6 sa buntag, miabot ang suspek kauban ang iyang ginikanan aron isurrender sa kapulisan. Sa pagkakaroon, nanas kustudiya sa Fatima Police Station ang suspek samtang nagpabilin sa ospital ang biktima. Giabisuhan usab kini nga mag-andam og medical certificate isip ebidensya o galing idayon ang kaso. Ayaw ibutang sa alanganin ang kaugmaon sa pamilya, maniguro ng daan sa maayong paglawas, mag-Santon Plus Herbal Capsule para sa ultimate antioxidant absorption. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspe, XFM News.
2: XFM Report.
0: Gikan sa XFM, Jensen, ato ang ambakan mga katropa dito sa Agusan. PNP Blanco bakunon sa suspek ug motibo sa pagpamusil nga gikamatay in town sa usa ka negosyante dito ni sa Butuan City mga katropa. Ato ang siren ug luparan ang balita ni Jonje Librias.
2: XFM Report.
4: Nagpabiling blanco gihapon ang kapulisan sa nahitabong pagpamusil nga miresulta sa kamatayon sa usa ka 47 anyos nga negosyante sa Barangay Holy Redeemer, Dakbayan, Butuan niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Oktubre 2026 kahibalo ang nabugtuan sa hinulamang kinabuhi kagahapong adlaw ang biktima nga si Nelson Belmonte Dorico, residente sa Purok 8 poblasyon, Upper Duungan, siyudad sa Butuan. Kung madumduman nga ang biktima ang gipusil sa wa mailang responsable ni adtong Oktubre 5, 2026 sa Purok ka Barangay Holy Redeemer alas 8 sa gabi og nadamay pa ang usa ka minor de edad nga sa karon anaa sa maayong kahimtang. Kalabot ni ini namahayag si Police Major Pritzel Cobillian, ang COP sa Butuan City Police Station 2 nga nagpadayon ang ilang investigasyon aron sa pag-ila sa mga mamumuno. Mga katropa, aron kanunay kondisyon ang atong panglawas sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton mag-premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Likayin na ninyo mga katropa ng manusok mo o ganang tinae. Ay! Kaya maka-priso na. Ganahan mo nga mag-pasko mo diya sulod sa prisuhan. Maapil mo sa kanta ni Max Urban nga kining binilanggo. Ha? O bida yun. O gusto mag-libre ka, libre.

0: taon, edi papriso mo. Magpadakop mo, pero why gihimong krimen? Yato'y usa ka gutom na yun siguro to mga katropa ba niya ningon siya nga kayahay ani mga piniriso, libre pag tulganan, o niya napadyo kay gwardya, ha? O niya, taugon lang kag kaon? O di! Pamimbro na! Paita! Inanang klase mga katropa nga mentalidad, no? Magkaingon ta mga katropa o wag yun ni Ayo. Way Ayo! Dirita mga katropa, sa topon nga delikatanan po nga isa pa kabarita mga katropa. Katropa nga Marvin Ibano. Gumikan kay... Adunay, disa to sa Davao City LGU. Nagpahimangno karna to ang Davao City mga katropa. Nga gidili ang overnight stay sa mga pampubliko nga simenteryo panahon sa kalagkalag. Alaka, wala na'y overnight. Ha? Killjoy naman itong ating LGU. Di naman tayo mag-party sa Minteryo. Nga naman na. Di balhin mo private. Ato nga siron ang kompleto nga detalye manukad ni katropang Marvin Ibano. Live report. Wait, Marbs.
1: Nagpahimang no ang lokal nga panggamhanan sa Davao City ngadto sa publiko. Labot ni ining no overnight stay sa mga pampublikong sementeryo sa syudad at sa kalagkalag. Ningidili sa City Government of Davao ang pagpabilin sa mga pampublikong sementeryo tibuok kana gabi at ka na sa pagsaulog sa kalagkalag din mag-abli lamang ang mga sementeryo gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 kana sa gabi gikan Oktubre 30 hangtod Nobyembre 3 ning tuiga. Gipagawa sa syudad ang panudlo alang kini sa mga mobisita ingon man sa mga vendors ug sa concessionaries pinagi sa official Facebook page niini. Samtang ang mga pribadong sementeryo mahimo kining magtakda sa ilang kaugalingong oras sa operasyon ug mutugot sa overnight stay, depende pod kana sa desisyon sa ilahang mismong management. Di nagpadayon usab ang City Economic Enterprises kun CEE sa paglimpyo ug pagplastar sa mga pampublikong sementeryo aron masiguro ang limpyo ug luwas nga lugar alang sa mga mobisita. Nakip na sa mga gilimpyuhan ang mga sementeryo partikular din sa may Maa, Kalinan ug Lubogan Cemetery. Di gipaygayon ang maong operasyon uban sa nagkadaiyang opisina sa syudad, nakip ang City 911, Senro ug CDRMO, kauban-ubang ahensya ug mga personahe sa barangay aron na masiguro nga plastado ang pag-obserba sa adlaw sa kalagkalag ug sa musunod pa nga mga adlaw mga katropa. Sumuka na ang pahimang no gikan sa tung syudad sa Davao alang sa publiko alang karong kalagkalag ning tuiga. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Daga salamat yung mga katropang Marvin Ibano sa report. Dirita mga katropa sa tuwang mga news trends niyong mga orasa. Sa tuwang pagbarayan sa tuwang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas!
0: Oy, Davao! Ay, Davao! Nga naman, nga daghan naman ni karon ng mga katropang mga hold up. Ato nga iampog atong ipangaliya ang kining ato ang syudad nga pwede naman daw ang kining gabuta. Daghan naman karong mga katropang badlungon nga nagasaan ng atong syudad. Pagpanulis, nagapadayon sa syudad. Appliance store o lahi nga biktima mga katropa. Siyan ba rin kabawa ni mga katropa? Eh? Ha? Nalimang ka mga katropa nga kining naisgutan nga panghitabo dire do na toy namusil na igo pa tong isa mga katropa kay napusilan lagi sa bukton onya na patoy kaduha yun ni nang hold up tong tawhana na to onya gi bansiwag na nang iyahang reward din nga half million pesos mga katropa do na ni nangita sa mga naka helmet karon o angit-angit og mga dagway ato mga katropa na napoy hold up na itabo dire sa tuas dagpayan sa Davao. Grabe. Gikumpirma karon sa Davao City Police Office nga nakatala na sab kini og laing insidente sa pagpanghold up sa may Davao Bukidnon Road dapit kini sa Puting Bato Barangay Riverside Davao City mga katropa. Pipila lamang ka adlaw human ang tulo ka serye sa pagpanulis sa Matina Playa og Matina Crossing ning ato nga dagbayan sa Davao.
3: Sumala sa kapulisan o sa branch manager sa Ilado nga Appliance Store sa syudad nga si alias Mar. 32 anyos ang gituli sa riding in tandem. Banda alas 7, imidya sa gabi, mga katropa. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gibutyag sa biktima nga samtang nagmotor ni Hunong Kini aron na pagtarong sa iyang gisuot nga raincoat. Iyang kalit lamang kining idol sa duha ka mga wala mailhing lalaki. Sakay kini sa Honda XRM nga motor dayon gideklara o nagdeklara kini tulis. Gamit ang usa ka pistola, tion sa iyang likod o nakuha o ang dala niini nga cash. Grabe kini sa 50,000 pesos mga katropa. Sumala sa biktima, nagsulob og helmet, itom nga jacket og pantalon ang tulisan nga driver. Samtang nagsulob og bonnet, brown nga t-shirt og shorts ang angkas nini nga gunman. Ngilalom kini karon sa nagapadayon nga investigasyon og follow-up operation sa tuang kapulisan mga katropa. Pagka na lang yun, no? Muna yung mga katropa karon ha? Ang burden karon sa tuang Davao City Police Office kay Nikki at napuning mga tulisan. Bear month mangudaw. May nang pang Disyembre ni nila mga katropa siguro ilahang pang Noche Buena. Gikan sila ang mga hinold apan. Dili puta sa tuapod nga balitang national o regional nagsagol na mga katropa. Oy hala, ang NBI na masangil karon labot sa mga resort o gari-arian sa mga Duterte.
4: Ay.
3: Ha? Oy. Monero mga katropa ang gilatid karon ning ulahi lamang ni matibag talaga namang hindi na matatibag itong taong ito eh ha. NBI yang gipresenta mga katropa ang giingong questionable karon ng mga propiedad sa magigsoon kung matod pa nga VP Sara o Congressman Pulong Duterte. Gipresentar ni NBI Director Melvin Matibag ning kagahapon lamang Oktobre 12 mga katropang resulta sa ilahang kung matod pang inisyal nga eksaminasyon sa mga propiedad nga giingong nalambigit kang Vice President Sara Duterte o sa igsoon nini nga si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte. Sumala nini nga adunay dakong nga kalainan tali sa gideclare sa ilang salen o sa inisyal nga banabana sa ahensya sa nisgutan nga mga propriedad. Sa bikasbahin, nagabarayon pa ang pakisusi sa NBI sa gingong 24 ka mga propriedad kung matulpang nalambigit sa mag-asawang Sara Duterte o sa banan nini nga si Attorney Mans Carpio.
5: Good morning!
3: Eh, di na justify ko lang po ang aking hinihingi dyan sa Kongreso na multi-billion of pesos na budget para sa amin pong ahensya sa NBI. Eh, marami pa po kaming sisinglin at iimbestigahan sa mga patungkol sa mga Duterte. Napakamahal pala nito na amin pong inuusig. Itong pamilyang itong mga Duterteng ito, ha? Eh, napaka-secretive pala nila at meron pala silang resort dyan sa Samal. Eh, galit na galit ako kasi yung resort sa Samal, hindi naman nag-iimbita na maligo kami sa kanilang mga pool. Kaya ito na ako ngayon. Ha? Pag na-approve na itong aking hinihingi dyan sa national na budget na billion, marami pa ito. Ha? Mas marami pa ako magkikita ng mga ari-arian ng mga Duterte na kanila pong tinatago. Usara ba diri mga katropa sa akong nabantayan ani karon mga katropa ba? Kiniganing katigan na property. Naa kini TCT number 434711 ug ang TCT number 434712 o TCT T 434712. Unya ang total area is 20,360 square meters mga katropa. Awa ha. Ang kantidad nga gideklara kini sa SALN kay sumala pa ni Matibag mga katropa na under declaration kuno sa SALN kay ang gideklara ni Inday 890,000 pesos pero ang actual value kuno matod pa sa yuta naa kini sa 40,722,000 wala jud siya approximate nga kuan mga katropa kay estimated na lang ni Matibag 61 million 83,000 pesos. Ako ni siyang gi-compute mga katropa o computon pa di ay, no? Kay basta kwarta gani mga katropa nga dili ato, ganahan kay ko naman compute. Makadyot ha kay computon sa nakon ni mga katropa ni nga kwartahan ni kadako-dako ba ning kwartahan ni ha. Pila ba tawag nato ani karo mga katropang amount ani kung ugaling ato ni siya nga i-compute per square meter. Ang pag-compute ana pila to 20,360 square meter. Unya ang amount mga katropa ni Matibag is 40 million. Ato lang ibutang no, ito big sa kalisod kay computer ni nga sobra. 40 million na to get the price per square meter niya to ang mga katropa. Dali ra man eh, ha? 40 million niya 20,360 square meter. Okay. Ato ning divide minus malang ni og multiplication. Okay, ang estimated value per square meter mga katropa sa total land area 20,360 square meter, ang total land value niya 40 million. So, in short, ang yuta mga katropa doon na siya ay cost approximately 1,965 per square meter. Barato ra gyapon na. Barato na gyapon na kung 40 million ang actual value ha. So sa 20,360 square meter mga katropa na kini sa 1.9 o 1,964. Mas mahal pa tong akong gipalit ng yuta diri mga katropa sa barakatan. Na 100 square meter lang. Okay, ang value mga katropa, ang actual value is nanakini nga to sa 2,500 per square meter. Titulado man. Ang pangutana ani karon mga katropa, ingon ani magud ni. Ang pagdeklara ba sa SALN in accordance to the acquisition, the amount nga imong gi-acquired during sa imong kun matud pa nga pagpalit? So nakapalit si Inday Sara Duterte siguro matud pa og ganing 20,360 square meter kagamay rin taon ng mga katropa. Lupigan pa magani sa ko ang amigo din ang isa ka hektarya na no, napulo ka hektarya mga ito. Akong classmate mga katropa doon ay napulo ka hektarya ang luna diha, yung gibayin-bayin nga to siya ang mga pamilya. O niya mga katropa, nagtrabaho siya nurse na to sa Australia. Dito na ako isulti mga katropa nga si Navarro. Ako ang GT sa high school, Grand Trisclion. Kinisikabuti, mauni ako ang master initiator. Kining body-body ni Inday. Karon, kung 890,000 ang pagpalit ni Inday way back, unsa pa tong tuiga to mga katropa, barato ka pagkapalit niya. Unya karon mga katropa, iyang gideclare ang katong value in accordance to how much money nga iyang naspend sa 20,360 square meter. Unya karon butangan na tunig lama. Money trabaho ni Matibag. Gibutangan niyag lama mga katropa, iyang gikuha ang actual value. Dako kayo paminaon ang 40 million compared to 890,000 mga katropa nga under declaration kumbaga. Ang pangutana nako, gibaligya na ba na ni Inday ang luna? Nga doon na siya halin of 40 million sa actual nga value ani mga katropa sa tag 1,900 kapin nga per square meter. O kung sa may pamaagi mga katropa, every year ba nagatubo pod ang imuha pod nga value sa mga yuta, imo ba nang ginadeklara based on the actual value o based on the how much you earned kung imo ning gibaligya or the how much you acquired from sa acquisition ni mo mga katropa, the actual acquisition ni mo that night or that night mano ni that day. So kung maghimo kag kanang scenario sa mga intriga, diha ko believe ni Matibag. Dirita mga katropa ha sa tubag pod ni Pulong ha. Kay gilambigit man karon mga katropa si Pulong og si Kuan si Sara sa ilaha kuno matod pa mga ari-arian kuno labi na ning resort kuno sa Samal Simple raman itong mga katropa kung tinuod itong ilang itong resort. Pero doon ay pamahayag karon si Pulong. NBI na masangil man labot sa mga resort o ari-arian sa mga Duterte, ha? Na ay pahayag ng ipagawa si Representative Pulong Duterte sa akusasyon ni NBI Director Melvin Matibag. Ato ni basahon mga katropa. Melvin, Minaw Melvin. Na ipahayag ni Pulong Melvin, ha? Oh. Melvin, Director Matibag, I understand that public attention can be tempting, but surely the position you hold demands more than allegations. So, mga allegation siguro ni mga katropa, gikan sa mga alligators. If you claim that I own a resort in Samal, then I suggest you do what an investigator is expected to do. Establish the facts and present evidence. Kung padalhan ka ba ng litrato ng bahay mo ang isang operatiba mo, tapos sabihin niyang pag-aari ko yon, maniniwala ka rin ba agad? I trust that you understand the difference between a photograph and proof of ownership. After all, that distinction should be elementary for someone in your position. So basic lang dahil kayo ni. Elementary lang ni mga tropa sa iyang posisyon. Nga NBI director siya. The NBI is an investigative institution, not a platform for trial by publicity. Bitapod, no? Murag, diha master ni si... Mung ganang gibutang na siya, Pulong. Ikaw po, Pulong, no, mga tingala pa man ka alam mo. Nang gibutang, ganyan din niya, kinaghimo siyang trabaho. Kamu may ginatrabaho, anan yan. Ang sari mo. The louder an allegation is repeated, the more important it becomes to establish whether it is true. As for your credibility, I recall that even former President Rodrigo Duterte raised questions about you during his administration in connection with the allegations of corruption. Perhaps this is a good opportunity, ingon si Pulong, ha? This is a good opportunity to demonstrate the standards of evidence and accountability that your office is supposed to uphold. And while you are occupied with allegations about supposed resort, I trust you will extend the same enthusiasm for transparency to question surrounding reported ghost projects in your wife congressional district. Na si Pulong mga tropa, ha? Nang ipahid na to sa asawa ni... asawa ni Matibag. And while you are occupied with allegations, maton pa, dito ka sa distrito si mong asawa, mag-imbestiga po ka. Accountability, after all, should not depend on whose name is being mentioned. Director Matibag, I will not ask the public to take my word over yours. I am simply asking that you produce evidence and allow the facts to speak for themselves. If you have proof, present it. If you do not, the responsible course is to correct the record, not to mistake a public office for a license to make accusations. Huwag mo raw gamitin yung public office mo para lisensya mo para mag-akusa ka ng isang tao. Yan ang ibig sabihin ni Pulong. Muna iyaha mga katropa. So, anyway, tubag man po na ni Pulong at to kang Matibag. Pero, Congressman Pulong, ha? May resort ba talaga kayo sa Samal? Mag-imbita naman kayo dyan. At kami naman ay mahilig maligo ng mga ganyang mga pool na very bluish kayo. Pero, ito'y challenge po. Patungo doon sa kay Matibag. Bakit palagi nakafocus kayo sa Davao City? And timely na humihingi kayo ng malakihang tawag nitong budget sa NBI. Tapos ito lang pala ang inyong gagawin? Ha? Nakatuon lang kayo sa mga Duterte? kumusta naman yung shabu na sinasakay doon sa jeep plane? At merong Pilipino na sumusugat doon at isinasakay yung mga malita na puno ng shabu? Eh, bakit napakatagal niyong magsalita at ang PDEA? Oy, ang PDEA dito od mga katropa. Ay, nagsalita na. Siya na nga ba? Siya na nga ba yung sinasabi ko, ha? Ang jet plane papunta daw ng Davao City. Napakadali at napakabilis magpagaling. Parang winadol yan. Parang si Bert Tawa lang yan eh. Mag-winadol. Ay, napakagaling. Napakabilis magpagaling. Mag-winadol. Naka-winadol siguro ni mga taga-PDEA po mga katropa. Kaya dali raman kayo nakaingon nga, ang jet plane ko na padong sa Davao City. Padong na po na sa mga durugista at mga drug lord sa Davao City. Kung naman ito, tanawa lagi. Ha? Tanan nga mga sala, tibuok, nasod mga katropa. O tanan nga mga sala, tibuok, kalibutan, Duterte yan. Muna yung kapait din ha. Ulit na magdabaw, oy. Di na mo undangan. Luoy-luoy lang tanin yung mga katropa. Ulit na magdabaw din yung mga Duterte, eh. Ha? Ay na mo kapila-pila niyo sa kadubok aning nga politika aning ato nga nasod. Ha? Pero kung tinood manggaling kini mga katropa ni mga akusasyon ni Matibag, na! Muna ginaingon na ito mga katropa na! Nagmata lang dito, morning ani mga katropa. Pero tungod din mga katropa, ang bugti ang ilang mga pamasangil si Indesara mga katropa, siya pagyapon ng number one nga dunay taas nga preferences para mamahimong presidente sa tibuok Pilipinas. Siyan ba rin kabawa? Imbis kay magkahinay, nagkakusog may noon. Muna ang tanging... mga bukod tanging mga pang barabara ni mga katropa, impisimin ra gyud, impisimin. Pinawa. Ano lang gyud nila pagi mga katropa para gyud nga si Inday dili makadagan, impisimin. May pamong mga taga kuanda, mga taga Davao de Oro kay doon na moy mga libre diha karon mga katropa ang tawag ani. Open pa na ganunay na inyohang mga scholarship din ang mga tropa sa ato mga taga Davao de Oro. Diri sa ta mga katropa ha. Ato sang ambakan makajut ni Parikoy. Ang kining scholarship program sa Davao de Oro gibuksan na mga katropa. Before ta mga break mga katropa, kay isgutan po nato ning China mga katropa. Narito, before I forgot, no, kay pa-anunsyo ni mga katropa, kay daghan pagyapon ang kining wa makaamgo nga doon na opening sa batch 2027 application mga katropa sa Davao de Oro Scholarship Program. Mga gini ang gina-reiterate nila ni Governor Mabanglo and then sa distrito usab ni Congressman Maricar Zamora. No? Atong palakpakan ni Be, ha?
6: Atong pagpakan!
3: O ni mga katropa ang nindot.
7: Makmak mo mga kalingan!
3: Aron nga makabot ang imong pangandoy mga katropa nga makahuman sa kulhiyo. Mao na gini ang ato ang oportunidad mga katropa sa ato mga kabataan nga ato ning ipa-enroll na niyo. At least malamang doon na slot karon nga gi-open ang DDOSP Davao de Oro Scholarship Program mga katropa. Gikan sa liderato ni Governor Raul Mabanglo nga programa gini alang sa pagtabang sa mga estudyante nga anaa kini sa kalisdanan. So, unsa may mga detalye may kalabutan nini? Kinsa ang pwede maka-apply? Pamina mo ha? Pamina! Pamina mo ba? Tagaan mo ka na ganing panahon, opportunity, di mo maminaw na! Maminaw! Kinsa ba ang pwede maka-apply? Siyempre, residente sa Davao de Oro, tanawa lagi, gawa mo na minaw, dito mo mga apply. Pero kung dito naman mupuyo mga katropa, rima, scholar mo. Graduating mo sa senior high school, graduate na ba ka sa senior high school, pwede, apan wala pa makakulihiyo. Nag-college na, apan nakaundang karon nga semestre, o kasamtangan nga first year college student, o kasamtangan po nga second year college student, nga nagkuha kinig 5 years nga kurso, o walay igsoon nga existing scholar sa DDOSP, isa-isa lang sa bawat family. So, yun ha. And doon sa may mga steps para maka-avail, mga katropa, mag-fill out lang mo socio-economic profile form, kini nga SEPF. O gipasa kini sa municipal caravan. O i-download po doon naasilahang page, mga katropa, nga website, no? Mag-download mo. And then mag-take mo og DDOSP written examination. Siyempre, doon na yun na written examination. Kung deserving ba ka nga makapasar ka, makaabot og 75 ang grado. Kaya katong niagi mga katropa din ha, mga katropa nga si Governor, kuan pa, kining Dot Gonzaga pa mga katropa, iya mang gisaway itong mga katropa nga, nanan ko na, tanan, dapat ma-scholar, tanan nga madunay 75 nga grado, kinahanglan ma-scholar. Paglingko niya mga tropa, siya na po yung nagbali. Siya ang mga gipamahaya, kaya di man niya pwede mahimon ang tanan. Pwerte man daghana mga ginikanan mga tropa, nag-huros dito sa government office mga tropa, nagdalaw ka ng mga cards, sila ang mga anak, ma'am, salamat ma'am, kay Igor yung nakaambak sa 75 nga grado akong bata. Wala daw exam eh! Dili pareha ko na matutpa. Kaniadto daw sa kang Tyrone Uy, exam pa. O niya, saya ha kung siyang piliyon mga katropa. Dili na mag-exam. Talaan nga mga 75 mga grado. Pwede na ma-scholar. Pwede na ma-scholar. Aron, kinagatawa mga katropa. Ang uban nga nakasuito na na mga katropa. Bisa imposible maniasa manigipan. Gipaagi ni Governor Dot Gonzaga. Kaniadto mga katropa. Asa mo siya magkuhag budget na? Tanan nga mga nag-75 ang grado, pwede na ipa-eskula. So, balik ta sa pila katinuod, basic mga katropa, naagyo'y written examination, dapat mag-maintain ka gwapo nga grado. At least malamang pasado, mga 80, 85, kasagara mga katropa pag-scholar ka 85. Submit your requirements sa mga katropa, validation o panel interview na apa o DDOSP orientation and contract signing na. So, muna mga katropa ha, para makabalo pa yun mo kung sa'yo dapat himuon yung mga taga Davao de Oro. Provincial Government of Davao de Oro, i-like ang ilahang page sa mga katropa. Mubalik ta mga katropa sa tuang pagbalik ato nga tagaan o pagtagad ang kining barko sa China nga giharang ang medical team og supply sa Pinas. Pagka di malas. May nga buntag ito mga katropa kang Rinaldo Dizon. Good morning. Og maanyag nga kabuntagon Davao del Sur Provincial Hospital buot nga ipabalik ni Congressman John Tracy Caga sa DOH ang pagdumala. Nako nga nang inunana man ha. Porong mo diha, no? Elmer Curioso Cabillo, good morning. And Gloria Malala Apilo, good morning. Og sa tanan mga katropa nga naga si Steven Thomas Chong, good morning also to you watching live from Butuan. Magandang umaga po sa mga taga Butuan City. And also kang Roger Kabambangan mga katropa. Good morning.
8: Good morning.
3: Standby. Alas 5:33.
9: Boy, asa na pod kagikan?
10: Agawa sa dula. Mtsa-mtsa, oy.
9: Aw, abin akong asa ka. Oh, siya man nito ah.
10: Paliti ko be.
9: Palitante ka?
10: Oo.
9: Unsa man pod?
10: Juicy Burrit.
9: Oy, apo, dili magbinugo ha? Dili man tawo na Juicy Pruitt.
10: Saday na. Sige daw be.
9: Alangan unsa pa. Bagulgam. Misses.
10: Exciting.
11: XFM. Time check brought to you by
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
10: Exciting!
11: Cellphone Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar.
8: 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. Ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
14: Premium D3 Coffee.
13: Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
14: Premium D3 Coffee.
13: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
15: Premium D3 Coffee.
13: Mapalit sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa lumang...
17: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
18: Santone Gold Coffee Mix.
13: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
20: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
21: Mga katropa, available.

0: Disdis Buhangin.
1: Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuranti lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
1: Exciting!

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Baliktad rin mga katropa sa tuang, katapos ang mga yugto sa tuang. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gloria Malala Apilo, good morning, Sir Alan. Oh, kapikapita Gloria. Cheers na sa may Bayugan City, good morning. Elmer Curioso Camilio and Bakit Inubiagon. On sa manday rason daw ni John Tracy din ha, o Tracy Cagas nga ibalik man sa DOH ang pagdumala, no? Ano, di na mo kakaya diya sa probinsya? Or doon ay intriga nga gusto nilang ipa-lockdown ang provinces under sa pamunuan ni Governor Yvonne. Ana, mag-inom na lang sa nagkapi si John Tracy. Akong tagaan kapi na ako na Santon Premium D3 akong ihatag na niya. Nanam! Nanam! Dili tama katropa ang barko sa China giharang ang medical team og supply sa Pilipinas. Grabe naman yung mga bantura, suko ni mga kining Pilipino nga to sa mga inchik ba. Ayaw po niyong lahatin, ha? Huwag niyong lahatin. Ito na yung mga ginagawa nilang mga pambubuli. Diyan lang po tayo, diyan sa ating mga barko. Kaya bisig kung saan na ito mga katropa, kining ito ang barko sa kining Pilipinas. Layo rin kita sa barko sa China in town. Mura lang taan niyo ka na ganing manchikoy o ka na ganing pulahan. Ang Philippine Coast Guard accuses China vessels of delaying medical evacuation of Philippine sailor in Ayungin. Naunsa ni sila mga katropa? Diri sa picture diri mga katropa na itaga Philippine Coast Guard. Nagsakay sila ang baruto, buti mga katropa. Nga po yung mga manchikoy siguro po, nagpinicturay sila mga katropa. Nga karon na naghambugay siguro sila. Ha? Siguro mga, ano ba? Ako pa niyo, no? Mag-appear na lang mo din ha. Ang Philippine Coast Guard mga katropa, niyatong kagahapon lang ni akatong milabing semana ha. Huwebes o Biyernes completed the emergency medical evacuation of a Philippine Navy personnel stationed aboard BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal as it accused China Coast Guard vessels of obstructing the mission and delaying it by nearly 10 hours. Siguro na ginukdana ba no? Nagdadala ka kanang tambal sa sakit sa ulo ba? Kanang paracetamol. Nadugay kay makaabot mga katropa ngadto sa pasyente gumikan lagi anang babagbabagan pagkaanang ilang mga barko. Kanaunta ang hunanaon pagmaayo no, sa tuang national security mga katropa ba? Labi na sa tuang Department of National Defense Secretary nga si Gibo Teodoro. Unsa man ato ni pag-addressing nani nga klase nga problema? Madala ba kani o kanaganing diplomasya o madala ni o kanang mag-isug-isug yun ta mga katropa nga ato yun suklan sila? No? Kaya na ay panahon nga nagpa-diplomatic-diplomatic ta mga katropa ni siya o naman hinon nagpangilog sila. Labon ka nagpa-hilom-hilom ta mga katropa. Siguro po, musuko na lang po siguro ta. Nagtuo po siguro ta dito makasuko lang nila ba? Kaya, makaya na ito na. Naman ko yung kuha nito. Dustos bali-bali dito mga katropa. Pero kanang binunalay lang mga katropa na ako'y kailang nga grabe kay magkapamunal. Pa-apply na ko tog nga kuan kana ganing PCG. Ano man kay mura man ni ilang trabaho nito magbinunalay sa dagat. Pero sa ingon ani mga katropa, nabay makahibaw mag-ininchik siguro na nila mga katropa ba moingon nga pero ako tolte kami adto sa Ayungin kami dala tambal. Amo mga sundalo dito sa BRP Sierra Madre, sakit na. Ako, dala manggupit ay para gupit mga sundalo. Taas na buhok, taas na bungot. Pero at least nakaabot lang gyapon mga katropa sa pag-anto sila og napulo ka oras. At least no, nakaabot. Around 3:15 p.m., ang pasyente o ang iyahang kauban were safely transferred to the PCG-RHIB. Ang PCG-RHIB, mga katropa, nakaabot ni sa BRP Cabra shortly before 5 p.m. na with no further incident. Tumala pa sa Philippine Coast Guard, the medical officer immediately examined kung mato ba the patient, check on his vital signs, and started intravenous fluids. He is now stable and is being transported to Port of Buliluyan for further treatment. Naipasyente, mga katropa niya, kamupong mga taga Chinese Coast Guard, masimog, babag-babag, kaya ba rin yung tosdiko nung kanaganing purdibli nga tayaon? See, put mo roy, da? So muna ang atoang current situation, mga katropa, dito sa West Philippine Sea, nga murag na natutukan man ni, pero igon na ta sa pagtutok. Ang Taiwan, mga katropa, grabe, ang PCG, ang Chinese Coast Guard ito, mga katropa, pag-agi ito sa lugar sa Taiwan, ang grabe, girahay, nagirag tubig dagat. Makusganay sila, mga katropa, o kanaganing bumbahay tubig dagat. Ay, nalagyan mo, kapil-apil diri, mga katropa, sa ito ang mga taga-Philippine Coast Guard, ha, kay makasama na ba na ilahang tubig dagat, mga katropa, kusog kayo na. Pero kung dalon yun yung spray ni Marlo Dre, nga makaputol o kumanggo, pwede siguro. Talinis kigagi. Ay, doon na kita ay 45 minutos na paglabay sa ika, alas 4, alas 4, diyan po na 5 sa buntag, mga katropa. Tsaka na lamang itong, may oras pa tayo, no? Si Vice President Sara, mitubag inilabot sa pahayag ni PBBM, may tungod kini sa posibleng nationality threat, mga katropa, no? Dito magtapos, mga katropa. Bek, nanaraba si Mary Grace Cruzada. Day, unsa may tubag ni Moani, day, nga, sige po, nagsulti, day, nga, marag atong susihon ng national security threat sa gibot niya ni Trillanes, ah. Ningo po si PBBM, ako pong susiho na marag tinood po itong gingunid gibo, ah. Si Inday na tubag. Day, unsa yung tubag ni day?
1: Mga kababayan, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga alegasyong nag-uugnay sa akin sa China bilang isang usapin ng national security ay may seryosong implikasyon sa aking seguridad at sa seguridad ng ating bansa. Una, ang pahayag ay lantarang pag-amin na ako bilang Vice Presidente ay itinuturing ng Marcos Administration na isang national security issue. At dahil dyan, binibigyang katwiran ng Malacanang ang paggamit ng buong puwersa ng Estado, kabilang na ang intelligence agencies at law enforcement agencies, na ako ay manmanan, gipitin at tuluyang pabagsakin sa ngalan ng politika. Pangalawa, malinaw sa pahayag ni Bongbong Marcos na para sa kanya, banta sa seguridad ng Pilipinas ang pakikipagnegosyo sa China. Mayroon itong bahid ng babala sa mga negosyanteng Pilipino na nagnenegosyo sa China. At higit sa lahat, ang pahayag ay tahasang nag-aakusa sa China ng panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Bagaman wala itong sapat na katwiran, isa itong mapangahas at mapanganib na hamon sa China. Isang bansang may mahabang kasaysayan ng ugnayan sa Pilipinas. Seryoso ito. At maaaring magkaroon ito ng seryosong epekto sa ating relasyon sa China. Mga kababayan, sa pahayag na ito ay ipinakita ni Bongbong Marcos ang estado ng kanyang pag-iisip at kung hanggang saan niya handang dalhin o hilahin ang ating bansa. Kasabay ng kanyang takot at desperasyong pagtakpan ang maraming isyong kinakaharap natin ngayon. Bigo, si Bongbong Marcos na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bigo, si Bongbong Marcos na mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Bigo, si Bongbong Marcos na mapatibay ang ating mga institusyon. Bigo, si Bongbong Marcos na tunay na mapagsilbihan ang mga mamamayan at maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa karasan. Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nagpapatuloy pa rin ang questionableng insertions sa national budget ng kanyang mga kaalyado sa politika. Laganap pa rin ang kriminalidad. At nitong kamakailan lamang, munti ka nang makapasok ang tone-toneladang iligal na droga sa Pilipinas. Walang palatandaan na prioridad ni Bongbong Marcos na solusyonan ang mga problemang ito. Gayunpaman, may isa pang seryosong usapin sa likod ng mapanghamong pahayag ni Marcos tungkol sa China. Nais niyang pagtakpan ang kanyang kabiguang maayos na tugunan ang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang kabiguang ito ay hindi lamang naglalagay sa Pilipinas sa peligro, kundi maaari ring magkaroon ng seryosong epekto sa seguridad at katatagan ng mga bansa sa ASEAN region. Panghuli, nais kong sabihin sa inyo na sa ngayon, wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. At kung nanganganib man ang ating bansa, nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos. Mag-ingat po tayo palagi. Shukran.
0: Nako. Ha? Bugat-bugat yung nga pahayag mga katropa ni Inday Sara. Mary Grace Cruzada, good morning naman diha. Unsa may atuang ika alaga din ni karon? Ha? Sir Alan, grabe ka gubot naman ning amo diring kuryente. Nagsige naman asa may dapitan ni. Kuryente diri sa Dasurico. Ano nagago awa demo na anad pa din ha? Okay, salamat. Nagpasalamat din sila mga tropa, no? Magpasalamat lang mi sa Nordico Warriors of Light successfully completed the weekend ride-on activities yesterday, maximizing the NGCP scheduled power interruption, which ran from 6 a.m. to 6 p.m. Announcement ni mga tropa, panawagan. According to Nordico Acting General Manager Elvira Alngog, MMPA, our skilled warriors of light work tirelessly even on weekends because behind every power line we maintain is a family and a community that depends on us. Our commitment is to serve our MCOs with genuine care and provide the reliable power they deserve. Padayon din mo sa inyo ha, mga repairs din ha, kung doon ay mga power interruption, no? Muna inindot din ha. Ay, alam mo, sige ka na ganing kwintahanay o gunsa pa, manimona. Unsay ikatabang na to, samtang naapa mo din ha, tabang. Muna yan akong gibiliban sa Nordico. Abisan o ka na ganing gitaningan na sila mga katropa, tabang ng gihapon sila, kaya naglisod man yun ang uban diha mga bago pang mga katropa, asa masubay ang linya. Ayo i-sacrifice ang mga MCOs. So, ang mga membro konsumante ba? Undangan na lang, sige, huwag ka na ganing bickering, huwag kang bangi-bangi diha. Trabaho ta, servisyo ta, mo na gusto na to nga madungog mga katropa. Huwag ka nang, Ma'am Elvira, no? Tama nang inyong gihimo diha. Unsa may mga ikatabang nyo din ha, nga maayos ang posted na kay inyo ha pa muna mga katropa ng pagkaswito din ha, tabangin na. Para kuno lang sa mga, for the sake sa mga membro konsumante. Kay kung inyong pasagdan ang DLPC diyan mga tropa na maabta na pagtulok adlaw na una musika. Delikado na. Lagpaka na to mga katropa ang effort din ha, sa team warriors ang tawag nila kini mga warriors sa pagsaka kuryente mga katropa na.
3: Atong pagpakan.
0: Wala man tayo oras, dunay oras ang pandin na ato. Dunay panahon na pa din na mag-igo mga katropa sa tuwang panaglawig sa kanganan sa tuwang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ugma na lang po ni, ugma na lang ni Bakyat Nobiagon ha. Nindot na ang imuhanggi paabot rin kining information rin. No? Ugma po na ito na isigutan ha. Rinaldo Dizon, good morning. And Mary Grace Cruzada, good morning. And Elmer Caruso Cabillo, salamat. Gloria Mapala Apilo. And Stephen Thomas Chong, good morning. And sa tanan ng mga nagamonitor, sa kapagay ng buntag, mga katropa, hangtod ka naroon mga oras. Salamat matsalam. God bless and good morning.
2: Good morning!
0: Sa ngalan sa tuwang retibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa-katropa nga Arnabay sa mga katropa mo. Sunod na ang Express Balita sa Buntag. At tangi po niyo mga katropa ang programang Bullseye After sa XBB or Extra o Extra sa Express Balita. Salamat pat salam and good morning and God bless us all. Alas 5:54.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: ko yawarong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kureng!
1: Saman!
0: Na ba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
1: Masa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Lakabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy! Exciting!
2: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: XFM.
4: XFM.
5: Time check brought to you by
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Exciting!
7: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. Ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee.
9: Premium D3 coffee.
7: Ang Premium D3 coffee. Puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
9: Premium D3 coffee.
7: Begin your good morning with Premium D3 coffee.
10: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
12: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
15: Mga Tropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Exciting!
2: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl Salicylate.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:02 na sa buntag.
0: Headlines Express Manila. Headlines.
1: Ano yan itong mga headlines sa karong mga oras? Adlaw kita karong nga Martes, pisa 13 ng bulan sa Oktobre, tuig 2026. Sa balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Manager Celado nga appliance store sa Davao City nadagitan og 50,000 pesos nga cash sa mga tulisan. Ika-upat na gining pagpanulis ning bulan na lamang sa Oktobre.
0: Headlines.
1: Davao Winios giawhag nga magtipid sa tubig o mag-andam batok sa grabing epekto sa El Nino.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Nagpaila nga NBI agent arestado human makuhaan og kapin na 300,000 pesos nga kantidad sa Shabu.
0: Headlines.
1: Sa itong balitang international.
0: Balitang international.
1: Si Trump dismayado human wala makadawat sa Nobel Peace Prize.
0: Headlines.
1: Sa sports news. WTA rankings ni Alex Ayala mikanaog sa number 19.
0: Headlines.
1: Sa showbiz na to nga balita, mga katropa. RC Munoz na bantayang aduna na usab kausaban sa iyahang panagway.
0: Headlines.
1: Sa tuapon mga katropa ang health alert pagkaburo o bloating sa tiyan unsa hinungdan og paagi sa pag-alibyo.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Higala, Membuntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Usbon ko at laong ara nga Martes sa Pizza 3 o Pizza 13 ning bulan sa Oktobre tuig 2026 sa mga katropa. Ug karon sa mga pagbuhagay sa detalye sa tuang balita, una sa tuang balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Kini yung tigbalita karong rasa katropa nga Alan na abay sa lani katropa nga Jovetta Espanyol. Manager sa Ilado nga appliance store sa Davao City nadagitan kini og 50,000 pesos nga cash money sa mga tulisan. Ika-upat nga pagpanulis na kini inimbulan lamang sa Oktobre. Ang Express balita manukad ni katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
3: Gikumpirma sa Davao City Police Office nga nakatala na sab kini og laing reklamo labot sa pagpang hold up sa may Davao Bukidnon Road dapit sa Puting Bato, Barangay Riverside, Davao City. Pila pa lamang kaadlaw human ang tulo ka serye sa pagpanulis sa matina playa ug matina crossing ng syudad ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Sumala sa kapulisan usa ka branch manager sa usa ka iladong appliance store sa syudad nga si alias Mar 32 anyos ang gituli sa riding

0: In tandem, bandang alas 7:30 sa gabi. Sumala sa pamahayag sa biktima nga samtang nagmotor kini, nihunong matud pa siya aron pagtarong sa iyang gisuot nga raincoat. Dihang kalit siyang giduol sa duha ka wala mailhing lalaki sakay sa Honda XRM nga motor, dayon deklara og tulis gamit ang usa ka pistola tiun sa iyang likod. Malampuson matud pang nakuha sa mga suspek ang dala ni ining cash nga anaa sa 50,000 pesos ayha kini daling nanibat. Taliwala sa pamahayag sa biktima, gibutyag ni DCPO spokesperson Police ng Colonel Maria Teresita Gaspan nga padayon pa nilang giimbestigahan ang panghitabo ug wala ni iniwala ang posibilidad nga usa ka hold up me ang maong insidente. Sa pikas bahin, atol sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni Talomo Police Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga padayon pa ang ilang paghipos ug dugang mga ebidensya batok sa gitutukan ni ining persons of interest sa nahitabong serye sa pagpanulis sa matina sa pagsiguro nga dili mabasura ang kaso. Mga katropa, aron mabatukan ang oxidative stress ug free radical sa lawas, imintinar ang pag-inom sa Zanton Plus Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Express Balita.
2: Dugang pang hukad sa tonga balita nga lokal nag-awhag karon ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ngadto sa mga Davaoino nga kinaiyahon ang pagtipid sa paggamit og tubig og himuon ang uban pang mga diskarte isip pagmangandam batok sa epekto sa El Nino. Sumala pa ni CDRRMO head Alfredo Baloran angay matud pa nga sugdan ang gardening o pagpananom o mga utanon sa tugkaran sa matag panimalay samtang aduna pa ay panagsa nga pagulan sa syudad. Karon aduna kini kaugalingon nga supply sa pagkaon. Gipahimangnuan usab ang mga barangay nga hugtanong bantayan ang kabukiran batok sa pagpangdaob aron nga malikayan ang forest fires. Gipasiugda ni Baloran nga ang pagpangandam sa El Nino dili lamang responsibilidad sa gobyerno kundi dili usa kini ka hiniusang paningkamot sa tanan aron nga maminusan ang posibleng grabing epekto sa El Nino. Sumala sa pag-asa, gilauman nga mulig-on pa ang El Nino gikan sa Setyembre hangtod Disyembre ug magpadayon kini sa unang tunga sa tuig 2027.
1: Express Balita.
2: Duga bang hukad sa tuang balita ang lokal, hatod ka na to sa Zanton Plus Coffee Mix. Ang Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa, kini makatabang sa pagbugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa paggawala sa memorya o gapakosgon ang cognitive function sa utok na mo hinungdan sa paggawala sa memorya. Maregulate ang pagpitig sa kasing-kasing o gamapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Zanton Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Zanton Plus Coffee Mix, kapinatambal pa. Nasikop sa mga operatiba sa buhangin na police station ang usa ka pare sa mag-uyab atol kini sa gilusa dini nga by-bust operation tol kini sa pickleball court sa Agul compound da barangay Kabantian Davao City alas 4:21 sa hapon sa nakalabay nga adlaw. Gila ang mag-uyab nga sila si Alia alias Ken 26 anyos usa ka driver nga taga barangay Kabantian o si alias Ann 28 anyos nga taga barangay Ilang ning syudad. Kinsa pulos kini gikonsidera ingon nga high value individual drug personality. Nakuhaan kini sa mga kapulisan og daghang buto sa gituang shabu sa managlahi nga gidak-on nga mitimbang kini og 49 grams og gibanaw na ang nagkatirad og total 333,200 pesos. Subay kini sa standard drug price. Fast luck na sa prisuan ang duha nga gipasagaan karon og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subling gipasiugda sa Davao City Police Office nga ang maong kalampusan nagpakita sa ligon nga panaguban sa kapulisan, mga lokal nga opisyal ug sa komunidad sa pagigbatok sa ilegal nga droga nga tungod nini posible ang mas luwas ug walay droga nga dagbayan sa Davao. Inagi sa padayon nga pagbantay ug panaghiusa.
1: Express Balita.
2: Napalgang patayng lawas sa bagong himugso nga bata sa Tagum City, pabilin pa karon nga giimbestigahan. Ang Express Balita manukad ni Lar Sanyol.
1: XFM. Report.
3: Nagpadayon ang pabangailap o mga impormasyon sa mga personay sa WCPD, Tagum City Police Station, Oga General Investigation Section, kalabas sa Bateng Lawas sa bagong himugso nga bata, nga napalgan duol sa Seminary Drive-In, Portaliza, Barangay Magumpawes, Tagum City, niya to October 9 sa buntag. Kahinumduman nga wala na'y ginabuhi ang bagong himugso nga batang lalaki, nga napalgan sa mga residente, nga gisulod sa silupin, sumala sa General Investigation Section sa Tagum City Police Station. Dagong hangit matod paalang kanila ang pag-ila sa responsable, sanglit wala'y mipatimaong nga testigo, nga makatulog sa naglabay sa bata, o wala usab CCTV, duol sa dapit. Kahinumduman nga human sa mga insidente, daga mga nitisen ang nagpagawas sa ilang kalagot, nga to sa posibleng responsable sa pag-abandona sa bata, nga may resulta sa kamatayon nini, kundi naghan ang gibate o kaanugon, sanglit naghan matod pa ang nagandoy o anak. Sa pagkakaroon, di palagman sa kapulisan ang imbestigasyon, aromatino ang pakitabo o masayaran ang mga personalidad nga doon ay kalambigitan sa paglabay sa bata. Giyawag sab sa kapulisan ang publiko nga doon ay positibong impormasyon nga makatabang sa imbestigasyon nga mo-report lamang sa ilang buhatan alang sa paspas nga magsubad sa kaso o manubag ang responsable. Para makita o maabot ang ambisyon, dapat tinapreminti ato ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule adlo-adlo. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ato na kita ay 11 minutos ng paglagutog sa ikalasay sa buntaga. Dunga pang mga hukad sa tunga balitang o sa tunga balita karoon nga regional.
1: Balitang regional. Regional.
2: Ang atong balitang regional hatog nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron sa pagbalambo sa atong immune system aron ang pamilya di magkasakit og magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. Nagpaila nga NBI agent arestado human makuhaan kini og kapin 300,000 nga kantidad sa Shabu, mga katropa. Ang Express Balita Manukad ni Philip Oligario.
1: XFM. Report.
4: Arestado ang 45-anyos ka lalaki human misukol sa kapulisan ug makuhaan og droga aton sa checkpoint kagilusad ni nakalabayng adlaw sa Isulan Sultan Kudarat. Subay sa imbestigasyon nga gipahunong anasampit sa checkpoint samtang gimanehoan ang iyang sakyanan. Apan imbes butuman, midiretso kini sa pagmaneho hinungdan gigukod sa kapulisan. Higayon nga na corner, ginaog sa nasampit ang bintana kundiin gipamalikasan o gibaharan ang operatiba nga pangpusilon. Dinhi na siya gisikop o giinspek ang sakyanan kundiin nakumpiska ang usa ka handgun o usa ka sachet sa Shabu nga nagkatidan sa 352,000 pesos. Ingon man ang managlaeng ID sa NBI. Giklaro usab sa PRO 12 nga dili aktibong National Bureau of Investigation kun NBI agent ang dinakpan. Nakig-alayo na usab ang regional director aron klaruhon nga dili kini konektado sa nasampit nga ahensya. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kaso pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code, RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 10951 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, sa matag buntag, healthy nga kape ang imong kinahanglan. Mag Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapusang hungit sa tonga balitang regional, 64-anyos nga wanted sa kasong murder. Nadakpan kini sa Don Carlos human sa 18 ka tuig nga pagtago-tago. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM. Report.
5: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nakatuwang sa kasong murder dihang gisilbi ang warrant of arrest pasado alas 9 sa buntag niatong Domingo, Oktobre 11, 2026 sa Purok 2, Barangay Sur, Don Carlos, Bukidnon. Giila ang dinakpan nga si Pablito, walay asawa o lumulupyo sa Purok 8, Barangay San Nicolas sa maong lungsod. Ang maong malampusong operasyon hiniusang gilusad sa mga sakop sa Don Carlos Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Provincial Intelligence Intelligence Team, Lanao del Norte Provincial Intelligence Unit o Regional Intelligence Division 10. Gidakop si Pablito Pinasikad sa Wardo Pares nga giisyo ni ato pang Mayo 8, 2008 o Kapendisi 8 katuig na ang nilabay. Isairan nga ang korte walay girekomenda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan, gitanggong na sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ato na kita 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang national.
1: Balitang balitang national. National.
2: Ang ato nga balitang national ato ka na to sa Vision X Plans. Ang Vision X Plans sa gituyo kinipaghimo alang sa mata. Ato na kinipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang kiniyaron nga malikayan. Nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Ang Vision X Plans mapalit kin sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Manila. Express Manila.
2: Mga katropa, inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo-tuling pagbasa ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 sa botong 281 pabor, 13 tutol at 1 abstention. Ayon sa House Committee on Appropriations, nanatiling pinakamalaking prioridad ang edukasyon na may pondong 1.107 trillion pesos habang pinalaki rin ang pondo para sa serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa nakalaang pondo ang 23.97 billion pesos para sa Medical Assistance Program upang makatulong sa gastusing medikal ng mga Pilipino at 10 billion pesos na tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Nagland din ng 4.96 billion pesos para sa mga kalsadang nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan. Gayon din ang 1 bilyong pisong pondo sa subsidy sa gasolina para sa sektor ng transportasyon. Gayunman, kunistyon ng ilang mambabatas ang mga pagbabago sa alokasyon ng budget at ang umuloy kawalan ng sapat na transparency sa mga dagdag pondo. Ang nasabing budget ay dadaan pa sa Senado habang hinimok ni House Speaker Faustino Borgi D. III ang publiko na bantayan ang paggamit ng pondo ng bayan upang matiyak na mapupunta ito sa mga programang nakalaan para sa mamamayan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Inaayos pa ng Senate Impeachment Court ang mga patakaran sa paghawak ng confidential financial records na ihaharap ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon habang nanantiling bukas sa publiko ang paglilitis. Ayon kay Senate Presiding Officer Francis Chiz Escudero, kailangan munang makumpleto ang mga panuntunan bago formal na isumite ng prosekusyon ang mga ebidensya, kabilang ang mga dokumentong mula sa mga bangko at financial institutions. Kinumpirma naman ni House Prosecutor Chel Jocno na si forensic expert Alexander Cabrera na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y hindi may paliwanag na yaman. Samantala, pinag-aaralan pa ng korte ang kahilingan ng prosekusyon na bawiin ang Article 3 na may kaugnayan sa bribery habang itinakda sa araw na ito ang pagpapatuloy ng pagdinig para sa mga natitirang usapin bago bigyang daan ang budget deliberation sa Miyerkules.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Hindi na ipapatawag ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa aligasyon ng unexplained wealth dahil sapat na umano ang mga dokumentong naiharap sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Attorney Jay Tolosa, si Financial Forensic Analyst Alexander Cabrera na ang huling testigo ng prosekusyon sa usapin ng umano'y hindi may paliwanag na yaman ni VP Duterte. Sinabi ni Attorney Tolosa na kabilang sa mga ebidensyang naiharap ang SALN, bank records at tax filings na naglalaman ng mga impormasyong isinumite mismo ng Vice Presidente. Gayunman, handa ang prosekusyon na questioning si VP Duterte kung magdedesisyon ang depensa na ipatawag sa bilang testigo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang umano'y hindi na ideklarang yaman ni Vice President Sara Duterte ayon ito sa forensic expert na si Alexander Cabrera sa impeachment court ng Senado. Aniya lumabas na halos doble ito sa orihinal na 817.87 million pesos ang kanyang pagtataya kung isasama ang iba pang transaksyon at asset na hindi kabilang sa unang computation. Kabilang sa mga posibleng magpataas sa halaga ang humigit kumulang 475 million pesos confidential funds, karagdagang diferensya sa financial records ng Anti-Money Laundering Council at mas mataas na tansya sa ownership ni VP Duterte sa GenCorp. Gayun man, nilino ni Cabrera na hypothetical upper estimate lamang ang 1.5 billion pesos at hindi itong binagong opisyal na resulta ng kanyang pagsusuri. Ayon sa eksperto, kailangang ibawas sa kabuuang halaga ang anumang mapatutunayang utang at iba pang pananagutan upang makuha ang net na halaga ng mga questionableng asset.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Tinatayang 250 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng GenCorp Industries Incorporated sa umano'y 1 bilyong pisong pumasok na pondo sa kumpanya mula sa 2022 hanggang 2025. Ayon ito sa financial forensic analyst na si Alexander Alex Cabrera. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Cabrera na hindi nakatala ang naturang halaga sa financial statements at income tax return ng kumpanya. Ipinaliwanag niyang nakwenta ang 250 million pesos na buwis gamit ang 25% tax rate. Habang kinumpirma rin niyang maaaring managot ang mga shareholders sa nasabing tax liability kung mapapatunayang naaangkop ang pagtanggal sa legal na proteksyon ng kumpanya laban sa personal na pananagutan ng mga may-ari nito.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Balik din sa tuwa sa Dakben sa Davaotong Luparan ang atong balitang international.
1: Balitang international. International.
2: Ang balitang international at tungkol sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag ni og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod sa lawas modiretso kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3 ang vitamin D3 nga aduna kini VCO og moringa seed oil extract mapalit kini sa mga butika nationwide. Gipadayag ni US President Donald Trump ang iyahang pagkadismaya human na wala siya makadawat sa Nobel Peace Prize kung asa gitawag niya nga makauuwaw ang maong desisyon. Ug miingon kini nga makadaot kini sa ngalan sa Norway. Gibati ko si Trump ang Norwegian Nobel Committee ug giingon nga sayop ang ilang desisyon. Apan gibati naon sa mga eksperto nga ang committee independente ug dili kontrolado sa gobyerno sa Norway. Mato ni Trump nga angay siyang makadawat sa maong award tungod sa iyang papel sa pagsulbad sa 8 ka panagbangi sa kalibutan. Apan sumala sa mga analista, gamay ang iyang tsansa nga makadawat ini tungod sa nagapadayon nga mga gumat o atensyon karon tali sa mga nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapos ang hungit sa tunga balitang national, gisiradaan sa Malaysia ang mga eskwelahan sa Kuala Lumpur o 5 kasilingang estado tungod kini sa delikado nga level sa pollution. Sa hangin nga resulta kini sa baga o baga nga aso gikan sa forest fires sa Indonesia. Apektado ang nasa 2 million ka mga estudyante human miabot sa 170 ang air pollutant index kon na API sa Kuala Lumpur. Samtang miabot sa very unhealthy nga level ang kalidad sa hangin sa Singapore. Gimanduan ni King Sultan Ibrahim nga siradaan ang mga eskwelahan kung mula pa sa 150 ang API aron nga mapanalipdan ang panglawas sa mga estudyante o sa mga tao nga dali maapektuhan sa pollution. Matuba ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Nagigpulong na siya kang Indonesian President Prabowo Subianto aron nga mangayo og aksyon. Nangayusab siya og emergency meeting sa mga environment ministers sa ASEAN. Gipatuman usab ang cloud seeding aron nga makatabang muulan og muubos ang aso sa palibot. Samtang kapin 170,000 pesos ka kaso sa respiratory infection ang natala tungod sa mga sunog nga nakasunog sa gibanabanaang 200,000 ka hektarya nga kalasangan sa Indonesia.
1: Express Balita. Express Balita.
2: O karon sa tuwang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Sports.
2: Ato kinato siyempre sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gibangita? Kaping nga makatabang, malikayan ang mga sakit tungod kay adun na kining kamunggay, mangustin o gasoya, sulayi ang Santol Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kapina, tambal pa. May kanaog nga to sa number 19 ang rankings ni Pinay tennis star Alex Ayala. Base kini sa pinakabag-o nga official nga ranggo nini sa Women's Tennis Association o WTA. Dungan sa pag-ubos sa iyang ranggo, mausap ang pagsaka sa o pagsaka ni Belgian na tennis player nga si Elise Mertens ngadto sa number 14 gikan kini sa number 19. Base sa rankings nga gibagawas sa WTA ning malabay nga adlaw, nakatigom na si Mertens og 2,540 ka mga puntos samtang anaa lamang pa sa 2,241 ang puntos ni Ayala.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ito nga balitang showbiz.
1: Showbiz. Showbiz news.
2: Ang ito nga balitang showbiz, ito ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga maalagaron. Paborito nga sabon ni Mr. o ni Mrs. Labina sa ito mga pangpahamis sa kutis sa ito mga kabataan. Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. RC Munoz, nabantayang, adun na nausab kausaban sa iyahang naong... Detali atong panukaran gikan kang Mareng Erica
1: XFM Report. Report.
6: Hello mga Mareng, gikagugtan karon sa mga Marites ang daw sa namantayang kausaban sa nawong sa sixing actress na si RC Munoz. Kini human sa pinakamag-ong post sa actress sa iyahang Instagram nga ubay-ubay sa mga netizen ang nakamadikod nga Koreana ang peg ni RC Munoz nga daw susama sa paragway ni Jennie sa Blackpink. Hinoon, taliwala sa mga komento, giyang konsab ni RC nga wala kininalagot mahitungod sa mga pananaw sa mga tao kabahin sa iyang pabagong bag-og hitsura. Una na sabi tubag ang aktres sa dugay ng istoryahanan kalabot sa pagkasapusap sa hitsura sa iyang nawong. Matod niya, wala siya sukad na apektuhan o wala matod pa siya'y labot. Gisulti sab ni RC mga maring nga bisan paman o gawas nun ang publiko sa pagkomento lakip na ang ideya sa plastic surgery. Giklaro niya nga wala sab siya'y labot kung positibo o negatibo ang mga panaghap sa publiko mahitungod sa iyang pag-usap-usap sa hitsura. Og mo ka ito mga Maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Arika de Liguaba de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa, basta lumapuhon, maako na ka. Daghang kayong salamat, bye! Thank you for watching!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Ado na kita ay 28 minutos na paglabay sa ika alasay sa Bundanga. O karon sa to ang health alert mga katropa. Sa to ang health alert. At to kanato siyempre sa premium D3 capsule o Santon Plus coffee mix. Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod adto na ginitaas nga medium chain na triglycerides sa mga katropa. Nga kung musulod kini sa imong lawas, mudiretso kini sa imong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang premium D3, ang vitamin D3 nga dunay kini VCO ug moringa seed oil extract. Mabalik kini sa mga butika nationwide. Pagkaburo o pagbutod o bloating sa tiyan, unsay hinungdan o gapaagi aron nga malibihan. Ang pagbutod o bloating sa tiyan kasagarang resulta kini sa natipon o naipon nga gas sa tinai, constipation, paspas nga pagkaon o gabaginom og soft drinks. Mahimo sab kini nga tungod sa pagkaon nga lisod tunawon. Aron nga maibsan ang kaburo kung pagbloated o pabloating, tambag sa panglawas ang inahinay nga pagkaon. Pag-inom o igo nga tubig, paglikay po sa mga pagkaon nga magkapaburo sa tiyan o paglakaw-lakaw, human kining mukaon. Apan kung kanunay nga muburo ang tiyan, dugay mawala o di ba kagiubanan kini sa pagkunhod sa timbang o kausaban sa paglibang. Gikinahanglan ang konsultasyon na sa doktor aron nga may balaan ang posibleng hinungdan. Kung kalit ang grabe nga kasakit sa tiyan, nagsigi ka na og suka o dili makautot o makapupo kinahanglan nga magpatambal dayon tungod kay posible nga dunay seryosong problema sa imuhang atinai. Apan maghatag usab og alibyo ang ato ang Santon Herbal Oil mga katropa kun duramay gibati nga mga panuhot sa tian ug sakit sa mga kasukasuhan. Aplas sige na sa ato ang Santon Herbal Oil.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita sa Buntag adlaw nga Martes sa pitsa 13 na nimbulan sa Oktubre 2026. Good morning kay Pedrito Porol. Good morning sir, watching from Tagbilaran City. Salamat at sa mga taga-Tagbilaran na nandito sa atin ngayon. Raquel MC, good morning katropa, gikan diri sa Mati City. And Gloria Malala Apilo, good morning Sir Alan, always listening Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City. Mary Grace Cruzada also, good morning Express Balita katropa nga Sir Alan. Og sa mga naga-opidrito for all, good morning Sir, watching from Tagbilaran. And Raquel MC, good morning po niyo muna. Sa mga nagamonitor na ito, karong mga katropa sa tuang Sibianan sa 89.1. Salamat matsalam. Musunod na mga katropa ang Bullseye. Kauban sila si Arnel Cortez o Briggs Flores, mga katropa. Alam sa mga issue, purisyo lang, trabaho lang, walang personalan, mga katropa. Standby, sangala sa ito ang News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Sugalan sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Sangalan sa ni katropang Jovette Espanyol. Ako niyang katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos, sa Himaya, and good morning sa Matoran ng Sandigan.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pangapat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Panglima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
4: The secret of health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
5: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na dekalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
5: amin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Kapitan, kapitan, utana ko ba?
9: Uy, unsa man ka na, Archie?
8: Unsa'y pinakabigaon na subject sa school?
9: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
8: Ha? Ano mat man?
9: Alangan, kay daghan man kayog X.
7: Exciting!
2: XFM.
10: XFM.
2: Time check brought to you by
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
7: Exciting!
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplements.
16: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
17: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
16: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
2: Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Usa ka ba na nasakpan siyang asawa wa? Nga na'y uyap nga 13 anyos. Apan na sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay!
1: Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
2: Hawa!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
1: X

0: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang, kumusta ngayong buntag? Ganun yung tanan. Mga katropa, welcome, mga katropa, sa atong pagbanag-umunuban sa tulumanong Bullseye. Hoy, adlaw karon nga Martes, pizza 13 na. Sa bulan magaigala sa Oktobre 2026. Sangan may galas kinatibukang puwersa sa XFM Davao Region. There is 89.1 XFM Katropa Davao. Ang okay, imunosab may gala, there is 107.1 XFM Katropa Tagum City. Ako inyong makauban, Katropang Arnel Cortez niya Todd may gala sa itong tandem. Katropang Briggs Flores. Alas McDonald, kanin yung mga kaigsunan sa labas ka mga katikaran, mga balita. Isong iskutanan, din ikaw ako katropa, dere da kong kalambigitan. Pansa dili ba mga igalas, pagiginon sa nandog din sa McDonald sa itong mainiton nga pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga o suking tigbaminawan, ilabi na gyud mga igalas tulok mga distrito kung naglangkob niya itong dakbayan, maayong buntag, kaninyong tanan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Maayong good morning. Sa ato mga katropa, dari sa unang distrito, papadayugdug na may galang ato sa kaduang distrito o katulong distrito, sa mga barangay may galang sakop ni ini. Sa mga barangay kana may galas ka bukirang bahin, doon na may galas mga rural areas. Hala, good morning, good morning.
2: Good morning.
0: Sa ato mga kabarangayan, usab mga katropa, dari sa sentrong bahin sa tudakbayan si Davao. Alam mo yung buntag, ganin yung tanan.
2: Good morning!
0: Ito mga katropa o sab, dinimay galas sa Davao Region. O dinimay mga galas Island Garden City of Samal. Good morning!
2: Good morning!
0: Of course, may galas itong mga katropa karon, dinimay galas dakbayan sa Tagum, Namino, Pinaagis 107.1 XFM Tagum. Mayong buntag sa 23 ka mga barangay. Good morning! Sa ito mga katropa, dinimay galas sa Palengke. O kasama mong bahin karon mga galas, yung mga sakyanan. O, sa ilang mga panimalay. Sa ilang mga igalang sala bakaha, sa ilang kusina, sa mambun na banda na minaros, gawas baka mo mga igalas balay kay nagkapi-kapi mo Santon Gold Coffee Mix. Nag-inom iya higop-higop mo glamian kay kapi nga Santon Gold Coffee Mix niya. Samtang nagpalagubo mga igalas sa itong programa, alam maayong buntag.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning. Sa itong mga katropa, sab, din yung mga igalas sa Davao del Norte, sa mga lalawigan, may igala, mga lungsod, o mga syudad nga sakop, sa probinsya, mga igala sa Island Garden City of Samal, mga katropa nato diri sa Panabo, diri mga igala sa may Santo Tomas, may buntag ninyo, diri sa may New Corilla, o diri sa may Kapalong, Talaingon, Asuncion, o diri sa may Sawata, San Isidro, Carmen. Alam ay buntag ka ninyo, tanan, diha mga kaigsunan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Mga katropa nato diri mga kaigsunan sa Davao de Oro, o diya sa unahon nato diya sa may Laak.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag sa mga taga-Laak, imarusab, mga igala, diri sa may Mawab na bunturan mong tibistag mong kayo.
1: Good morning, boys and girls.
0: Dari mga igalas, Compostela, New Bataan o Maragusan.
2: Good morning!
0: Lahos na mga igala, usab dari sa ubos. Nga bahin, dari mga igala sa kabaybayon ng Bino Coastal Area. Sa Lalawigan, sa Davao de Oro, mga igala. Diyan sa may Mako, Mabini o Pantukan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Okay, good morning!
2: Good morning!
0: May buntag sa itong mga katropa karon na Minaw Online. Pinaagili sa itong mga igala mga Facebook pages. Dari sa XFM Katropa, XFM Davao Katropa Digital. Nung imanusap mga igala, dari sa itong 107.1 o XFM 107.1 Tagum. Maayong buntag, ganinyo tanan. Sa mga nakatune in na karong baliw kong share sa itong mga igala ang programa. Aron mga slapad pa, mga igala, mas lapad pa sa itong agtang mga kaigsunan. No? Ang ato mga igala ang maabtan sa ito mga igala ang pagpanagumanuman. Maayong buntag sa itong mga katropa, sa itong mga silingan, may igala ang mga probinsya. Din yung mga igsoon sa Bukidnon area, address Agusan del Sur area, din yung sab mga igala sa akiting Sarangani province area, may igala na maabot sa atong signal karon nala. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May pagbalik kay Sikay ng umarosab sa atong mga katropa karon nakatune na o nakapasalida na sa ilang mga TV karon, no? Si katropang Arnel Cortez na napilit sa ilang TV ito, no? Kinibitang social media karon mga igala, makaimong ba yung salamat yun gyapon, nga naman, mga kaigsunan. Gumi ka nining social media, napadali ang tanan. So na may gala, o gining mauton tagnao, gining naginuton tagdagway, mga igsunan, mag-artista ta, himuon man tang kalaban. O kaha mga igala, himuon tang ungu-ungu sa salida, mga kaigsunan. Pero, gichansa, mabutang manggaling kag TV, mga igala. Kung arkilahan sa kahimu ung kang pari-pari, may gala dia sa salida, hatagan na siya kag 3 segundos. Pero tiradali asa mong exposure. O, medyo dugay-dugay kung ikaw may gala may kontrabida. Pero bunog sa lagi ka. O ka may galay mo kang ungu-ungo. Gyapo no. Pero karon madali na kaayo mga higala no. Mura na taga mura na taga kurik. Oh, makita na rin kada sa telebisyon mga kaigsunan sa una. Lisod kaayo mga higala no. Pwede muuntang cookie. No? Pero na may pinaka-qualified anak nga role, may gala o cookie man na isgutan. Na may pinaka-qualified anak, na dito may gala karon sa Senate Impeachment Court, may gala nagsigig aliwaros. Oh, si Ilong Ranger. Kailan mong Ilong Ranger? Masi mo ingon yung mga manlalaban, dumadapig mga gala ni Ilong Ranger nga kuampog ka ay kanang stawag ani. Ilas rabog ka, paunhanay ra na. Alas 6:58 na mga higala. Tak na sa itong pagpanagumanuban. Mayong pagpaminaw ka ninyong danan mga higala sa itong mga kaigsuna mga Bisaya. Bay! Umusta man morning tag na asbuntag? Doon na ba mo'y balding na palit? Palit na mo'y baldi, oy, no? Sa no, langan-langan pa mamudiya. Kung magkakatropa, dire sa may bangkiruan, tagpilang baldi di aron, ay baldi diya? O dire rami sa amurag brato ng di asumay kuan ka ng uyang gurin banda. Siguro ko mo palit. Ato siguro ko niya di akay. Malit kong balde. Na kulang man akong balde. Nagproblema gani kong asa na ako pamutang. Kaya siguro doon ako ng karsada. Pamutang mga galaw. Alas 6:58 na mga galaw. Grabe issue no. Tanan mga galaw. Kadautan sa kalibutan. Gipahid na mga galaw. Sa gobyerno kang BP Sara. Oh. Og nato mga kaigsunan diri sa Davao area. Liman muna mga higala nga katong kunong eroplanong na wa mapalupad mga higala. Katong pugngan dito sa kuan ba? Laos. Gikag Laos, wa kalahos diri mga higala sa Manila. Paingon ko na ito diri sa Davao!
3: Pino ang!
0: Huwag naman istorya ha! Tiyaw muna. To. Grabe, halos tanan na lang yun mga higala. Sala sa kalibutan o kanyang mga kagubot sa kalibutan. Atik-atik pa si Auntie Claire, paingon-ingon, may gala nga. Yung Russian plague, baka i-sisi nyo naman yan kay BBM. Di na mo isisi kang BBM, isisi na mo sa imuha it. Kabudlat na imong mata riya. Alas 6:59 na mga gala, ang Dagnas morning. Halos na lang tanan eh. Ang mga, kuan mga gala, no, napa-impeachment niya. Mga agricultural, may gala, nahimo na ko nung mga resort.
3: Hala! Ayaw!
0: Pero, anaka, nindot ni habi ni mo, ang sukdanan, aning tanan, tao raman. No? Ang mga tao raman, tanawa daw. Mga kaigsuunan, kung natandog ba ang rating ni Vice President Sara Duterte, isip presidentiable, hilak lagi ni mga political analyst, ni mga expert kunuhay. Kato sila, Richard Hidarian. Pagawas sa silang ilang justification, ayaw na. Ayaw na. Ayaw dawat na lang tagtinood. Inyo pa mang yung asukaran ang dagat, paitan. Ayaw na nagpanindota ng biya kaayo inyong manok. Hana na nakasimple. Tikin mo kadawat o bilihon lamog taga Davao, no?

0: ng ato ang kuan pang gobyerno. Mapil ka diha mga higala, sus, Ginoo.
1: Hawa! Ayaw!
0: Oh, alas 7:01 na mga higala, ang dagnas buntag. Ato sa ni mga higala pasadahan mga pagpanimbaya ninyo para di na matapukan diri kay pila ra ba intaw mga higala oras gaday. Paspas kaayo mga kaigsuunan si Rodel Opinaldo. Diri mga higala sa may Bisayan Village uban sa Tatay Roger. Salamat sa pagpaminaw.
2: Good morning, boys and girls.
0: Sa paman Robert Camiging, mayong buntag. Ricky Lumbay Misiona, good morning. Si Kana si Tut Antay DDS na. Ah, sagdi na. Irespeto ala ninyo ng mga namang gi mga ingana. Sagdi lang sila. Basta di lang ko hilabtan. Asa di man oh, man hilabtan na inong ilaham man pud na. Oh. Muna ingon ni Bay Kaloy nga ilapod na, no? Ruin Carbon, good morning boys and girls. Good morning Sir Aaron Mino with Res Brook Tres Kaman si New Sambog, New Corilla, Davao del Norte og akong Papa Biling Carbon, membro siya sa Aguanta Partilis. Mayo. Si Eugene Uyanggurin, mayong buntag. Mga picture ni Matibag, nakita naman to. Nako, kambinay. Iana po to style nila. Actually, sobra-sobra ang gihimo nila kang Bipisara, no? Katong kambinay, wak mo to niabot sa impeachment. Pero ang isa may galang nakaguba kang binay, Trillanes, bay. Muna ako mo yung unyo ko, di na yung kumuto ang Trillanes, mga ison. No? Okay. Tambag itong ingon mga igala ni Malutiki ang Australianis mga igala kanang kuana siya bakakon for hire.
1: Hawa! Ayaw!
0: Oh. Kuyawa na nga trabaho no? Hire lang ka para mamakak. Asa po na eskwilahan na ingana ba eh? Murag mali maning among kurso na sudlan kay wa may di man taka paldo ani. Ano ila paldo manguna no? Para sa lang grasyoso, gibiyaan na magkapulis kay para dito sa pamakak. Gwapo siguro ng profesyon. No? Gwapo ng profesyon na protektado sa gaba. Paita, no? Joey Adlawan Batinggal, mayong buntag. Si Langga Vlogger, mayong buntag di Alangga. Good morning, sir. Shout out, there is dipulog. Hurot-hurot dyan ang mga baldi diri, sir. Pamalit sa mga tao. Ah, kaya sagot. Tuo sa naimong BBM, di ay? Ni ano problema na? Pero tatlo binigyo kay mga dinggi mo ana. Kasi puy ana unya mga Aegis Egypti. Kailan mo ga? Kailan mo anang Aegis Egypti? Moti di lamok bega lang nagdagdangan nga dinggi. Butangin niya nagkuan dia, no? Kay nagbalit na magkamog kuan kining balde. Kuya awa mga katropa no
3: XFM katropa
0: munindot na yung ekonomiya na to ani kay ni Piskay naman may galang pa kining patigayon sa balde. Ano drum nilang di ito balde pa man
1: hawa ayaw.
0: Ay nakunin mo BBM. Alas 7:04 na mga igalandag na sa tumbag bago naman maing buntag si kasi man eh puro parihara man ning naabli nako mga igala. Oy, si katropang Eric Siras Manait. Limot na gay na rin taon ni Galili di ID ha. Lami ang paminaw sa entrada mayong morning agawan kung gikahinaman. Morning ni Muda. Agawan. Ang higala di asdak bayan Sugbo. Katropang Eric Siras Manait. Programa niya mga igala kay Asinsado.
4: Pinawang!
0: Asintado. Dahil may buntag ni mo niya agaon. Huwag may bagpani kay Sikay. Hing takna. Oy, Ping-Ping Tansado Montesilio, mayong buntag. Rodel Opinaldo, si Ricky Lumbay, Misyon Humana. Si Wilma Joaquin, mayong buntag. Langga Vlogger, Joey Adlaon, humana ni Wilma Joaquin, humana sad, no? Arita sa atong YouTube. No, si Jijo. Noon siya naman si BBM, sir. Bakakon kaayo hirap na kami ipaglaban ang Pilipinas. Agay. Sabihin niyo na lang na mahirap na ipaglaban ang Pilipinas. No, kamong naa sa abroad. Danilo Ayop Official, maayong buntag, Katropang Arnel, Washing Brown, Sabangan, Sawata, Davao del Norte, France Valley, maayong buntag, Gikas Liluan, Cebu, Marina Donio, maayong buntag, Koreanong Hilason may buntag, pinabinay style karon ang NBI boss. Kuyaw kayo. No, ang tirada magaygala Silen Duero, ikan magaygala sa Dakmen sa Davao. Sir, ang kapital ba sa Pilipinas, Davao na? Yes.

0: Dili na Manila, mga higala, FYI. Ha? Davao na. Glenn Condiman, mayong buntag. Robert Atay, gikan sa Ronda, Cebu. Mayong buntag, si Batdiha. Mayong buntag, Batdiha. Mayong buntag, boss. Kinsay, nagkanta ka tong inyong gipatugtog karon nga nindot paminaon. Bisaya, so nga gihimong slow rock. Ah, katong himayang honlak. Oh, si Kwanto. Si Marlo ang nikanta to. Marlo ang pangahan siyang singer. Oh. Katong padayon sa himaya mo karon. Ano ito? Ano ito? Imo pa karon man to, imo pa karon. Katong ingon sa Gimino. Kwanto, si Marlo ang tirada to. Si Oliver Passion, mayong buntag, taga Kabaka, North Cotabato. Good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Sodo Yester, mayong buntag, diha boss, nagtanaw ko gikas Dublin, Ireland. Sa mga urasa, das Dublin, Ireland, ganun, yung mga lugar nga gusto na kumaanaan, ba? Kana mga Ireland, mga, ga, kana mga Greenland, o tanaw na ko green, bagyo na siya, no? Iceland, gusto ko muna na mga lugar, no? Kana mga lugar sa mga, kana mga Nordic places ba, Nordic area. Nahan ko ana diha. Oh, kanus apakata maabot diha mga igsuwa. Ipunta magpakamatay ang itong trabaho ni sa tagkaabot ng laing lugar. Ay, nako. Oh, shala. Kanang adto ta ba nga watay kita lang ba no? Wakay ka, di ka makonsensya. Muhungit ka? Ay, di raba ni ako kwarta din. Ano mo ato ka ba nga bahalag? Paratsar ka di. Paratsar ka gasto di. May galaw. May problema kay imo mang takwards ng imong ginadala. Pero kanang inigatikang ni mo. Ay, delikado. Maka, mahal rabang kamatis. Siguro rin lugar. Maka tamaktang kamatis. Diri, di. Takabayadan. Ipit na kanunay. Ay, nako. Ninot na di ang inyong area. Ireland. Gusto kumuan na di. Silang, tanawin na ako si YouTube na kung sa kanindo.
2: Pinawa!
0: Kinsa pa! Spirit 250, mayang buntag, katro, mga ano, sa tanang mga nag-antos, sa kagwantas panahon karon, more powers na nan. Oh, sa ito mga katropa, Christian Wilson, good morning. Uy, sa ito mga kaigsunan, dinis dakbayan sa Davao, eh, mga katropa, ha? Karong Domingo, doon na tayo, servisyong katropa, karaban. Minawa, mga, labi na sa mga taga second district, taga Agdao area, no? Taga Carpinter, taga Sentro. No, di atas may San Juan, the place dagat ka ng barangay hall di ni Kapitan Estorpe. No, ka na yung mini covered court diha. Maga kaigsuunan. No, alas 7 buntag, nga to na sa alauna sa hapon. No, dilita mag, taman lang sa alauna, kaya basing napay muga, no, napay mo gamit yata. More time available, mga kaigsuunan, basing gamiton pa na sa meeting sa mga senior ba. No, so ana ta magaygala sa San Juan Agdao, mga katropa karong Domingo, do na tay libre nga check up. No, do na libre may gala nga napud dental check up nata ana. Daya tay libreng gupit. Natay libreng lugaw. Yan ato yung mga panghatag adulaan sa mga bata. And of course, ang pinaka importante diri, makapamalit mo mga higala og produkto sa Yes to Health, no, labi na ning atong kape nga barato lang mga kaigsunan. Oh, I mean discounted siya ba? No, kay unlike what do kag butika, it's oh, patunga na gyud na. Kana may galawa na patong. Nya, naapod mi tanan ana mga katropa nato, no, sa XFM 89.1 Davao og X na minyo. XFM 107.1 Tagum. Oh, duha ni sanib puwersa na man ni ron. Mga kaigsunan sa una lain-lain man to, no? Karon sanib puwersa na ni ron. Oh. Wala may rason maglain-lain kay X manita na, no, di man ni Y, no? Oh, karon sanib puwersa na. No, naapon mga ikalato mga kaubanan gikan diri sa XFM Tagum unya diri sa XFM Davao. Oh, mga kuyog ta magahigala dito sa barangay San Juan Agdao. Oh, alas 7 ta mag-start yun ha kay usay mga tumuduga ko ani. Kung manimba mo, pwede maghapon na mo manimba no, ato na mo third mass. Buntag tambong sa mo mga higala sa mga ko ano, tambong sa mo sa mga serbisyo. Late lagi is live, asa man ka nga live nagtan-aw? Basig sa YouTube ka nagtan-aw kay malit yun na gamay kay magsige man nag-advertise ng YouTube god, di pa takabuot na pod. Ah, diri sa kuan, no, sa Facebook, anong late man, no? Late na ginagjutay. Hindi mag yun na ingon nga ma-perfect nga 0-0 yun ba? No, nagin na yung mga, at least mga siguro mga 3 seconds, mga gano'n. Nga delay, taas na gano'y kaya na. Sir, ang Capital Bus Pilipinas sa Davao na Davao na mo gani nga naami serbisyong katropa karaban kay mo naman ni Capital. No? Bitaw mga katropa, magkita kits ta no. Ellen Malasarte Chu. Masi makalugar mo kato mga katropa nato, mga subscriber nato, mga higalas YouTube no. Pwede ta ninyo maghimamat pod. Daso may San Juan Agdao no dito sa ilahang dapit sa ilang kuan ilaha mga igalang covered court no at bang sa ilang barangay hall kanang Duplins dagat no sa barangay ni Kapitan Istorpe mga kaigsuunan no natay serbisyong katropa karaban alas 7 buntag magsugod ngadto na sa alauna sa hapon diha gyud kay maka-discount gyud mo mga igala sa mga produkto barato ang ato aga kuan na mga kining Santon Gold Coffee Mix no ang ato ang mga igalang Santon Plus capsule no mapalit ninyo may galas barato lang no so ayon mo paglangan-langan diya alas 7:12 na may galang dag na sa tubag para kumanuman si Juliet Clark sa Davao di ay kadol yes oh kada kang laro anang nasa kong likod watching from San Francisco California yo Prasinia Babael good morning to all Aguanta Party list
2: ayaw surrender Aguanta lang Aguanta higala
0: Good morning Abel Manlangit Good morning May buntag na sumay dipolog na aday gusto maminos Tuktuak
3: I talk to my where the
0: Alas 7:13 na may galantag nasa itong magpanagumanuan Good morning Kuya Toto Villanueva Naka-monitor karon sa 89.1 XFM Katropa Davao
4: XFM Katropa
0: Arlen Villafuerte diya sa may Hipodromo Cebu City Mayong buntag O sa itong mga katropa diya sa mga Dan Bantayan diya mga Galas Danau Sana namina ron Tibok Pilipinas na ni Mayong pagbanikay sikay ninyong hurot mga kaigsunan Randel Yurong, mayong buntag, present sa Bullseye.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Na, hindi kita maglangan, mga igala. Rin na kita sa naguna, mga igala, mga rito sa itong pag-ampus Bullseye. Mga katropa karon taon-taon. Sa itong mga kaigsunan, diyan mga Ilonggo, mayad gaaga sa inyo. Sa itong mga kaigsunan, mga Ilocano, na imbag na bigat. Sa itong mga kaigsunan, mga Muslim, Assalamualaikum, Rahmatullahi, Taala, Wabarakatuh, Syukran. Mga katropa nato diha, mga Dabawenios, Dabawnons, taga Davao Region, Madayaw, Davao. Madayaw na timprano kamayo bus lumon. Salamatay gayad sa pagpaningag mayo adik natin programa. Ma'am Leia Manalaysay, good morning ni Mudasturil. Pukos kinang atong radyo diya ma'am. No? I-tune in na ma'am sa 89.1 XFM Katropa, Davao.
4: XFM Katropa.
0: Alas 7:14 na may galandang nasa tubag panagubaduban kita nga manginaut nga grasyag banalangin sa tulabaw nga magkagagahom may muda nang budagaya kanatong tananing laing adlo na usab laing panit na usab sa tubag pagkabuhi ba bauni madanlog tang kalibutan of course mga katropa di kita malimot sa pag-ato pag-ampo sa tubag pasalamat sa tulabaw nga magkagagahom dining laing adlo na usab may galang nga gihatag laing adlo na usab may gala nga gipatagamtam sa Dios alang kanato magkakaigsunan

0: XFM Katropa.
1: Oras bay, doon tayo 17 minutos na pasado alas 7 buntag. Inumdumi ka nun ay mga igalangan daw, tan mo sana inining katilingban. Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimo nga matarong nang yugpos lamang.
0: Bullseye.
1: Sabakaw sa paigala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan? Welcome mga igala sa atong Bullseye Reloaded.
0: Bullseye.
1: Reloaded na ni Reloaded. No? Dali mga igala sa Davao City, 89.1 XFM Davao. Og nirmasab mga igala sa 107.1 XFM Katropa Tagum. Magpuyong tahang to dalas Jess sa buntag. Inubaran sa atong partner yung taon-taon, may igala Katropa ang Bricks Flores. Atong hataga magdagan, may igala kini naguna mga katikaran, mga balita isyo giskutanan. Una mga igala din sa atong pagpanagubaduan sa mga balita, mga katropa atong hatagan o pagtagad, gumikan kay sa mga headlines, may igala. Proposed 2027 National Budget pasado sa House of Representatives. Ah, muna ito nang hilak sila. Oh, hilaks kalipay. Excited na kayo sila mga igala nga makakita sa 7.2 ba din karon? 7.2 trillion? Ay, nakuha na. Ito basahon ni mga igala. So, taon yun na itong pila ng ilang gihilakan. May gihilak-hilakan, ay. Muramag true. 7.2 trillion nga budget para sa 2027, gini ay. O ni mga igala ilang gihilak sa tago. May buntag di mo niya, Kuya Stace Mungkano. Shout out daw si Along Banggiitan mga kauban, si Roy Roy Fox, Jimwell og si Seth Clark. Mga di basta-basta ni mga tropa ni mo ah. Oh, murag ha. Mga sa mani, sa may kuha na, sa may mga kalaki ani Kuya Stace. Ha? Sa mga kalaki ani imong tropa. si Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning katropa. Musta naman ang Davao? Sige bag ulan, mawab fra. Okay ra kayo. May ulan ang Davao region garon. Yan man atong panahon baya, no? Samtang mga igala dugang pa sa mga katikaran. Pa si PBBM nagganayon mga katropa nga ang giingong Chinese France hulga kuno mga igala sa nasudnong seguridad kung tinuod. Nagmando na garon mga igala sa imbestigasyon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Grabe nga ko ano, grabe nga kini mga igalang giatubang sa atong vice presidente. Kulang na lang lagi mga igala. Kamatayon ni Lapu-Lapu ipasangil mga igala kang Sara.
0: Bullseye.
1: Una-una agod gumikan sa ilahang paningkamot. Kanang pangan man kanang pulong ba nga ill-gotten wealth. Nga dati katuro na nakakutay sa mga Marcos bay. Karon ilan na nang gibalhin ngadto kang Sara Duterte.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ingana sila ka Marukoy. Oh, ingana sila mga igala ka ha? Adesidido. Mga di na gyud mga igala tugutan. Nga napay Duterte mga igalang mutungtong sa national nga posisyon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Pero mo lagi na ginaingon nga sao mong kundi mong tao mong kundi mag-decide. No? Tao mong kundi mag-decide. Tanawa ka ron. Bunawan bagangga ang biya mga igala sa sorbe. As ka layu ah. Bisa kung sao na nilang pahumot o sao na nilang mga igala baligya si Lene. Si Lene po din taon mga igala kay di naman ang gununta na siya na mag-apil-apil kay naan naman na siya sa Naga kay mayor naman na siya sa Naga City. Sugnuran po na aning mga kakamping. Hatagan po ni Marcos may galag 500 million para maparinovate lang itong mga galag itong JC Robredo nga gymnasium. Tiyaw mo na. Samantala ang uban may galag ang mga lokal nga panggamhanan maglisod ganyan ito may galag pangayog budget. O, pinyo mo ingon bago siya ang declare nga way pagpamuliti ka ni ha. Ilaron pa tanin yung mga galag udong tutok na unsa na imo. Eh, nakapait niya mga katropa. Pero tanaw nimo ba no? Wa man matandog mga igala pagsalig sa tao. Ang KBBM na nooy na lubong og samot. compare na to ba? May buntag diha nilang Abel Manlangit na sumay dipulog no. Salamat sa pagkumino nagpalagubo kanunay og si katropang Albarico no diha sumay gunob Lapu-Lapu, Cebu. Ayong buntag ninyo diyan sa mga malimtan ako. Alam mo pang luod, ha? Comment lang niya mo kay para mabasa na to inyong mga mensahe, mga kaigsunan. Tanawon nimo ang resulta sa survey, mga higala. Kung kuan ka kanang if you really, sabi tawag ana, DDH man ano, DDH? Kanang haters ba? Diehard Duterte haters, no? Kanang praanang Hidarian, praanang may galang Ilong Ranger, no? Mga, ano na? Unsa nga, kisa man na si Ilong Ranger, ambot. Tagnaan! Kinsa ka na si Ilong Ranger? Tagnaan ako, no, be? Og DDH yun ka, mga higala. Kanang diehard Duterte haters yun ka, mag-uul yun ka. Magtanaw, mga higala, sa survey. Mga kaigsunan niya, nga naman nga, grabe, no? 50% magyapon, mga higala, ang iyang rating. Layo raman kay Slini, Tormas, 26. Ah, si Risa yun. Si Risa yun, mga higala. Ano, Risa is, naman na siya mga balaod na nga himo, mga higala, si Risa. Oh, kung low making atong isgutan, maayo ba yung mga balaod yan na himo? Pero politiking atong isgutan, naipit ka diha. Ito, no? Kung mayon ka, oh, low making, kamo mga, labi na kamo mga babae, ng mga trabahante, pasalamat mo anang Risa. Isa man na sa mga nagpanday, mga igala, anang extended maternity leave. No? Siya man na, nagihimo ng 120 kaadlaw, mga igala, with pay. Oh. Ig mga anak mo ba? Oh, pila na na. 120 is 4 kabuwan. Bayaran mo ana, no? Oh, mga anak, mga igala, makuha nyo sa SSS na, no? Depende sa imong contribution. Dako sa na oy. Oh. Siyam iyaha na. Kung legislation atong isgutan, okay. Pero kung politika atong isgutan, di gyud ka manimaho, ma'am. Sigusao nimo. Labi pa nga arong mob kaayo eh. Kung politiko ka karon niya Duterte imong birahan, apag-uba na lang mo BBM. May manas BBM kay nag-ihap naman adaan may galag 18 kabuan na lang gyud nabilin ko noon niya. Munang banat kumbate gyud na sila mga higalag panghipos ug malita karon 18 months na lang. Ha? 18 months na lang. Sharo mga higala. Naminaw ko ni mo Sir Dries Digos Hagonoy with my kaubas work. Asa man mo inyong gigamit pag paminaw das Digos Sir? Gerelson Dumandan, naka-radyo mo, i-tune in us 89.1, marag abot maka iria. Lia Claire, wala nagsilbi ang bot-bots mga buaya. Arlene Villafer, sige, kamunay away anang mga trolls niyang mga, kwan? Hindi na ko maglagan-lagan kayo, usik akong uras eh. Cantayuso Jairo, mayong bunda, pagkikrito, belated na birthday anniversary daw sa P. Delta Gamma, Santo Tomas Chapter.
2: Good morning, boys and girls.
1: Nida si Chico, gikas Marangay Mabini, Surigao. Naminaw karon, no? Idol, gika ni Michael Villarubian. Idol naman nung taanin. Ayaw tong idol, no? Gika ni Michael Villarubian, idol. Mayig buntag diha, kumpleto ang adlaw ni Henry Titing Villarubia diri sa Marscon, Santo Tomas. Mauman ang kalipay niya maminaw kay dili man siya kakita. Birthday niya karon, 67th birthday niya.
2: Good morning, boys and girls.
1: Happy birthday ni mo. Asa man itong happy birthday na to diri Gab, na wala naman, no? Na may napapatuplok na to. Happy birthday na lang ni mo diha, Ting. Si Titing Villarubia diha sa may Santo Tomas, no? Ayong buntag. Now, kini mga higala ang tanawa, oh. Bisag unsa nila mga higala og kining duot, no? Muingon pa sila mga higala nga, di man na makatabang ng survey, main conditioning raman na. Pero sukad-sukad, wa mabukoy na bantayan nga, tuwa mga higala sa iwit sa survey nga nahimong presidente. Kamo, naana mo'y nabantayan, anak mga igsuon? No? Kabantay na mo ka nang naiwit gani sa survey mga igala tuas pinakauwit iwit yun. Pananglitan si Auntie Risa karon kay naaman si Maygala pila 3% luyo pa man sa iyang warawara. Hawa. Oh. Kuya man pugay siya kuan pod. Kuya man pugay siya vlogger si kuan man katong si Granada katong Labsong.
3: Pinawa.
1: Oh. Labsong ba? Why the people cry when they hear the words goodbye in a love song?
3: Kanta ba? Kanta?
1: It will tear you apart. And it's gonna break your heart. In a love song. Oh, mo mati vlogger niya. Risa na. Tama na ba? Risa na. Da pildiha sa.
4: Pinawa.
1: Oh, watching live na ka-tune in sa YouTube. Pwede na dai mo tune in sa YouTube, bro. Salamat kayo na Judeline Rocamora, ha. Ah, salamat sa yung pag maayong pagtagad ug pagtan-aw dia gihimo ko ninyong sumsuman sa buntag. Ah, gihimo jud ko ninyong bulad ba? Paganas kaon. Ay nako. Alas 7:27 may kalandag na sa tubag para gubaduban. Oh, matud pa ni Luis Tro may gana na pangutana siya in an interview. Mga kaigsuonan. Nga unsay kunoy mga yagalay mahitabo sa Pilipinas if ever ma-acquit or ma-convict si Sara mga katropa. Si kuno, paminawon din nato siya mga higala. Okay, asulti karon mga higala sa mga DDH o kini mga trolls ni Marcos nga kanabang wala kuno ng survey, ipit kuno ng survey. Mangutana lagi ko ninyo. Okay, ako mga higala huna-huna. Kung pananglitan mga higala ma-impeach ninyo si Sara. Ah, o ka mga higala both ways, ma-acquit or ma-impeach? Kanang iyang rating mo saka pa na mga kaigsuonan. Pero problema lang, kay di naman siya pwedeng mudagan. So kinsay baka benefits diha mga higala sa iyang rating? Mga kaigsuonan, o amo puli niya?
5: XFM Katropa.
1: Basi gato o mog ma-impeach niyo si Sara o si Risa na mga higala may mag number one.
4: Hawa!
1: Mabalhi na may galang pagsalig sa tao o kisa isaligan may galas vice presidente. Ha? Kaya ang pasulabi di ang kaligot-got sa tao. May magbuta ni mga Pilipino karong nagtanaw mga igala nga. Pati epes mahapakan ni mog sinilas dyan sa inyong balay sala na may galas mga Duterte na. Ha? O may netirada karon. Makaligis ka mga igalag ilaga di asdalan sala na sa mga Duterte na.
4: Hawa!
1: Ay droga dito sa Laos mga igalaw. Pag gani kalahos, panong daw dabaw to? Oh. Awa ng kalaki nila. Kisay gabutang butang ana ron. Alas 7:29, paminahon sa nato mga igalaw si Manang Luis Tro.
5: XFM Katropa.
6: Anong mangyayari sa bansa kapag naging tagumpay ang prosecution na impeach si VP Sara? At ano rin ang mangyayari? Anong ating political scenario ang sinari ng basa kapag successful siyang napa-impeach? At pangalawa, ano din na mangyayari kapag siya ay na-acquit sa impeachment?
7: Well,
1: Law magiginhawa ba? Law magiginhawa, day, no? Wala tayong mga laway dihan. Sige daw.
7: Action only that the verdict will be for conviction. Tingin ko mas maniniwala ang mga Pilipino na meron talagang pananagutan. Totoo yung sinasabi sa saligang batas, public office is a public trust and public officials must be accountable to the people at all times. Maniniwala ang taong bayan na mayroong pananagutan ang mga opisyal. But on the assumption...
1: Okay na nagab, no? Ako sa nintimbayaon, dere mga nagtanaw. Sorry, yung kaayo, ha? Kay tulon na ni Kasilpon akong kitapad-tapad, dere. Page sa XFM Katropa Dabaw. Tagom, ugan, maguni ako na una. Pasaylo, agyo ko ninyo kaayo. Eh. Pasaylo pa mangkaha ko ninyo. Wala ko mabasa ning sa uban, no? Na-address dong tuling, nagtanaw, dere sa XFM Katropa Dabaw. XFM Katropa Digital. Si Flutie Jack, nagtanaw po si Flutie Jack din. So, yung Flutie Jack, dong jeep din, si dong jeep. May buntag ni mo niya, dong. Kumusta mga basakan na to niya? Lensky Michael Learns, gulong. Good morning, katropa. Watching from Laak, Davao de Oro. Si Flutie Jack, pa-wash out from Davao del Norte. Uy, aday kag Davao del Norte karon. Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs and Sir Arnel. Salamat niyo dia. Oh, good morning sa tuang 91. Dili ni siya frequency ah, atong viewers 91 kabuok. Mga igala sa atong Facebook. Dire sa YouTube do na tay pila ra man ni karon be mga 500 na siguro pud ni mga higala nagtapon og karon. Mga pina mo? Mga pisa mo ay magtimbla tag Santon Gold Coffee Mix mga higala. Habi nimo ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, aduna ni mangustin, aduna ni malunggay, aduna ni mga higala ay collagen og glutathione og aduna ni turmeric og chia seeds. Wapo kay nga combination mga higala, di gyud ka magluya. Besang unsa pa nato ka stress mga higala. Now, mapalit na si mga butika unya karon mga higalang pizza kuan. No, kinang pizza 18 karon Domingo pohon diha sa may sentro Agdao mga higala. Magkita-kits ta diha magkakaigsuonan. Kuan kining makabarato mo diha no. Naanay mapalit ninyong kape. No, nya napay mga serbisyo nga inyo mga higalang madawatan. Good morning sa atong 687 viewers nato karon sa YouTube maayong buntag ninyong tanan diha. Mga kaigsuonan og asa man mo nagtan-aw, asa man mo bahay may galas Pilipinas ron. Asa mo mong bahay sa kalibutan. Good morning boys and girls.
2: Good
1: no?
2: morning boys and girls.
1: Luestro, butang yung sanday yung imong baba, basin sa libo. Mayang buntag, gikan diya sa may barangay 40-D. Ni may galas, dakbayan sa Dabao. Asa ganin ang 40-D ganin, sir? Limot naman ko, sir. Si John Codera, mayang buntag, gikas mawab, Dabao de Oro. Huwag si Jesse Losarito, di askabakunga na bunturan. Ay nako. Excuse me po. Alas 7:33 mga igala. Ingon si Luistro nga kung kuno mga igala mga convict si BP Sara, mas maniniwala kuno ang taong bayan mga kaigsuunan nga adunay accountability. Abi nimo, ma'am? Tama man ka, no? Tama man ka, no? Pero tama na. Ngayon man. Nakita ba yami, no? Nga ang accountability nga word, no? Ang accountability mga higala nga kining gahum, no? I mean trabaho, no? Di mga higala sa konstitusyon, mga kaigsuunan, inyong gigamit nga tura sa usa ka tawo. Inyong gihimong hinagiban sa politika aron nga mabungkag ninyo ang usa ka apelyido. Na lang ang usa ka kusog nga kandidato nga inyong gikahadlukan nga kung siya mga igala may mahimong presidente dila ray way labod ninyong mga katabaghaka. Oh, mana tinuod mana may igala hadlok man sila gini si Ilong Ranger ay ambot. Si Ilon gyud ka sa imong pagkakonsulta kay warba de kay nahimo diri sa Dabao nagdawat-dawat ra kag bayad. Sayangas mga gihaguas mga Dabawin niyo ay pamina mo mga taga Dabao. Kay basi managan ni senador ni. Way commercial, way commercial ay. Uumangan ang commercial. Unsa nang commercial na? Kapoy ng commercial. Hawa. Di takapoy. Alas 7:34 na mga higala. Tag na sa itong pagpanag-uban-uban. Maying buntag na sa itong 85 kabuhok mga higala mga viewers. Mag-commercial sa ko kay magkabayad ko. Lagi. Ingon may gara si Luistro kuno nga mawa kuno ang mas mubilib kuno ang tao may gara sa accountability dili. Oy, di ba nibuta ni mga tao nga ang accountability gigamit lang ninyo sa usa ka pangalan, usa ka tao. Gigamit na ninyo kang Sara, kang BP Sara Duterte. Gibuguan na jud kanamo, ma'am. Balag bugo at least di maglaway. Oras. Oras na para mga pina mo. Mayang buntag diyan ni Lucy Libong Kugon. O Gikas Linaw, Mikel San Talisay, Cebu. Musta mamo diyan Cebu eh? Sa Cebu na lang ako mag-program. Alas 7:35 na may kalandag na sa buntag. Balik tahuman lamang nini. Kajot lang yun.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. XFM.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25426 Series of 2026.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.
8: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang...
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati na ko na yung imong bana? Ina nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
15: Mga katrupa, exciting!
13: XFM.
16: XFM Katrupa.
17: Bullseye. Alas 7:39 na ang dag na sa doon bag panagubanuban. Halik may gala sa doon dulumanon ang Bullseye.
16: Bullseye.
17: Atun pa magay gala ni Luistro nga mas mo believe ko no, mutuo ko no magay gala ang mga tao, mga Pilipino, sa word nga accountability, nga naapagyuday accountability ang atong gobyerno. Kung mapakunbik ko no magaigala si BP Sara, dili kara nako nganuman na may dagang nangawat mga igalas flood control, wa pa man lagi. Ha? Na ay mga tinuon mga igalang kawatan gawas dun man. Pipila ra man in taon na nasampulan. May sila nga, ginakop naman si Romualdez, ganong banha pa man kay mo. In fairness, may gala, si Romualdez na dahita na naghila, nagkuana na. Mutuog yun mo, mga gala, o si, o ganang aligar, may gala kang Romualdez, siya ragyo yung pahimulos, ano, dili, oy!
18: Hoy!
17: Otro po ni, hoy-hoy ka naroon. O, oh. Napay daghan, mga gala. Ano na, ah, trillion ang nawa, sobra, may gala, trillion ang nawa. Asa nga, patuohon ninyo accountability? Nga mapa-impeach ninyo ang ipangitaan ninyo 125 milyones? Unya karon mo ingon mo, ah, naagi na accountability ang gobyerno, pero selected. Naay accountability, pero manipulated. Naay accountability, pero pinugos. Naay accountability, pero ahat. Naay accountability, pero fabricated. So, murag yapog, walay accountability.
16: Bullseye!
17: Oh, kaya ang tinuon ng mga singlanan sa accountability, mga higala, gawas nun man ang hilak-hilak pang uban. Hilak skalipay kay bago na po mga higala ang pundo 7.2 trillion sa 2027. Tiba-tiba nasad mga kaigsunan.
16: Bullseye! Bullseye!
17: Atikon man tayo eh. Ino man ta mga higala accountability, accountability. Nakaklaro, ana. Nakaklaro, ana, mga higala inyong kamada diya. Nga usa lang ka apelyido ta og gisob may kanang tanan may galang gipang uting kay karon kanang giingon nila nga na ako noy mansion na diskubrehan ng NBI. Wala lumang tugtogi na yan.
19: Hawa. Ay,
17: na ako noy mga resort ginawa nyo din yan kay Binay eh. Oh, halos na lang yun mga igalatanan para lagi maguba yun. Pero di ka kapugong sa tao, eh. Tinuod lang mga kaigsuunan. Mapugnan ba ni mong tao? Kung kuan yun, mo yun ay piliyon. Di ka kakuan na na. Problema lang, na kay baga mabudayon ang ilang impeachment mga kaigsuunan in taon. No, mahikawa na sa iya mga igalang katungod niya mupapili. No, kuan mga ultimo barangay kapitan, di na pwede. Mga igalas, bipisara kung magmalampuso ning laraw mga kaigsuunan ani mga tibaghak.
16: Bullseye!
17: Pero may paglaom pa man. Kay samtang mga igala na apay musunod, o kinsa man ang ituboy ni bipisara mga higala, mubalhin dito ang pagsalig. O, munang basinag-una-una sila nga kung ma-impeach simbako mga igalas BP Sara, basinag-una-una sila nga musikat na si Luis Tro. Basinag-una-una sila mga igala nga pwede nang magsinador si Abante. Katuog na lang dito sa inyo. Ay, pauli!
14: Hawa!
17: Samok-samok na kadya sa... Uli na lang dito sa balay. Katuog na lang.
14: Hawa!
17: O... Mo, kuan na mo uminto na ang rating ni Risa di ay. Okay, mo na ba din sila nga survey kuan man na, mind conditioning man na. Kung di lagi mo pabor sa inyo. Pero mo pabor sa ilang survey, mo ingo man dayon mo, ito ang boses ng bayan. Ana ra man na. Pero di kanin mo pabor, wala yan. Pero kanig pabor, we need to respect, lumabas talaga sa rating, tinan mo naman, oh. De, kapoy ba yan, ha? No? Kapoy ba yan ang mga igalang, ano? Grabe ninyong paningkamot, manglisngag nala ng inyong mga ilong di ang mga igalag paningkamot, sigig daot ni Sara. Manglisngag nala ng inyong mga ilong di ha? Maglaway-laway na mo, sigig pandaot ni Sara. Ang uban niya magkatog, nas kakapoy, mga kaigsunan. Bisag unsaon nalang himuon, pamakak, mga kaigsunan. Bisag bahas Manila, ipahid kang Sara. Unya ang ending mga kaigsunan, hatagan nagyabukas mga tao, 50% ka ratings presidentiable, binuang na istorya ha. Di ka kapuyon, ana, undangan nato na itong kalaki siguro. Kung mauhon, manggaling, mura bagwa, kapaksi ba? Matewa man lang katandog ng ilahang mga paningkamot may gala nga i-down. Kaya nga naman, maura mang yapo'y pinakataas. Samantala ba kay gala? Although managlahi ni nga survey ha, kay presidential ball maning isa, niya kaning isa may gala satisfaction rating man eh. Imbis unta nga mubilip ang tahos paningkamot ni BBM na eh, tiorok naman og sabot. Kinsa pwede mo tiorok anang sa El Nino, i-suggest na po ninyo, mamalit ni Balde, binuang sa na inyong kalaki. Kadagag... Bright, brilliant idea talaga.
14: No? Hawa!
17: palakpakan natin, no? Mauna, muna'y nakaingon. Matinga pa mo, nganong digyod hangupons na, matinga pa mo, nganong bagsak, nganong kulilat, tanawa po ninyo ng solusyon. No? Di ba mo makita sa tao ang sinsiridad? Naman ka ba, usawa man naman ng balde. Una-una, ano ng mga tao nasa squatter area? Kamu na itang Manila man mo. Hala, kamu may mas dagang squatter di abawa. Wala may squatter na mo din eh. Ipangbalayan na dito mga kuan. Mali na dito sa kalinan. Pero inyo manggiyang ko ng project ang isugdan sa mga Duterte. Mag-inahilig ninyo. Pati kayo ng kuan, pati kayo ng... Dias Kustal, giangkor ba kayo ninyo na? Hala, kanaan ninyo na!
14: Hawa!
17: Ya, aram mo. Amot mo siya nasugdan aning BBM? Kaya tanan niyang gitiwas nga programa, nasugdan man na sa una. Kamu ko no? Masa may nasugdan yun ani niya? Naapagani karon katropa ang PDEA daw naghimong investigasyon sa Davao. Sa Davao lagi daw itong eroplano paingon. Oo, naunay muna inigawas karon mga higala. Padung kuno nagdabaw. Naliman muna mga higalang istorya.
16: Bullseye! Bullseye!
17: Niya kisa na po'y sadaan na si Pulong na po.
14: Hawa!
17: Basig, pwede lahit na po nga Duterte. Si kuano po, gatong-atong amigo si John Duterte na po. Murag ihurot naman ninyo talan. Mani karon mga higala niya. You know, you think ang tao kumbinsido nga dunay kamatuuran ng tanan mga kaigsunan lang ipasangin. Makaingon yun ang tao nga this is political persecution. No? Kaya kita man kung mga higala nga mga katawan, observer ta eh. Ano na ta mga higala magtanaw? No? Ano na magtanaw? Saan siya ito makita? Mga katropa, dayag na ito makita. No? Kanang kuan ba? No? Evident kumbaga. Mga kaigsuunan. No? Kaya ano? Ilan na siya ng ipakuan nga? Di rin na sa Davao itong isa ka aeroplano. Yaga, ginang kalakihan.
14: Pinawa!
17: Alas 7:47 na mga igalan. Dag na sa itong pagbaragumanuman. Mali. Para na ako mga igalan. Mali ningon ni Luis Tro. Nga, kung ma-convict ko no si Bipi Sara mga kaigsuunan, mas musalig ko no ang tao. No, para na ako mga igalan, mas mag-alburuto ang tao anang inyong kalaki. Inyuhap. Muna ingon na gini. Paring kaloy nga. Aw. Imo pod na.
3: Mata.
17: Oh. Pero di gina mo'y mahitabo yun. No, di gina mo'y mahitabo. Oh. Jerry Rama, maing buntag, sir, palahi lang ko ba? Maayo pag spokesperson na lang ni BBM si ChatGPT kay maayo pa. Maayo pa! Pwede! O kaha, bagay gala! Si Jiminay! Murag bright pa na kaysa ni Antik. Ah, bright pa na si Antik Claire. Pero kuan lang ba? Kanang listen mo na may gala ng mahiluan lang kas politika.
14: Manay,
17: bright man na? Hmm. Victoriano Kurambaw, may buntag diha. Jerry Ilibito, sir, si Risa yan yata ang manok ni Leo Lastimusa sa pangapanguluhan. Si Barbers tatakbo ata pagka-presidente. Si Abante, ali na ako manghilabot na ng ilang mga ipit-ipit diha sa Cebu. Eh, di mangkunta ka Cebu, mga higala. kana si Leo kay diha man na Cebu ng programa, no? Okay, kung ano no? Ilaga diha man na, no? Ako kay damang ko sa Dabaw. Ano na ko sa Dabaw? Huwag na amang galing mga kwan. Sagdi na naman sila Atty. Rufil diha, no? Ilahana na. Ilahana na nga. Sila man ay magsungi ang ilahang mga kwan. Pero ani man gunay mga broadcaster na man gunay pandip ang gud may kanunay kauban no labi na sa mga baruganan kay na ilaha pud na di po na to sila pakasadon mga higala ang naara gyud ninyo nagmutuo mo oh naara gyud ninyo nagmutuo mo og di mo mutuo ay ana lang mo paminaw pamito ni ginaing na nako ni mga higala mga trolls ni Marcos gausik-usik ra gyud mo panahon nganong ari mo mutan-aw nako
14: hawa
17: pananglitan kana mga taong gatan-aw nako nagtuo nagtuo mo mutuo sa dan ninyo nagani na ni tan-aw nako kay mutuo na nako
3: mata
17: ya ikaw tan-aw ka mo apo samok-samok ka diha mo ingon kag oy ang droga para sa Dabaw kay bahawiran ko tong droga ha to itingal ko to sa imong ngalagala ispaslak ko to sa imong tilaok
14: hawa ayo
17: Oh, Roman Mancio, maing bunta. Good morning, sir. Gusto sa katauhan nga makasuhan ang mga kongresman niya kontraktor. Naba di ay, gidungog pa ba di ay ito? No, gidungog pa ba di ay ito mga igala ang kuan? Gidungog pa ba di ay ito mga isoon tong mga gitawag nilang kontraktor? Wala na eh! Wa mo, basig magmata na lang mong morning ha? Basig yan ba? Magmata na lang mong morning mga isoon. Si Tintin mga igala nakabuhi na. Nakabuhi na mga igala sa hawla si Tintin Madugay. Muabtik lagi ng kalit, mawa lagi ng walo kasakit. Na. Di ba? Na may walo kasakit na ron. Oh. Kuya, okay nang iyahang mga igala ang kuan, kanang iyahang wheelchair kay na, kuan ang makina, biit. Kaabi ko, sugi mo dagat. Biit ang makina. Pwede pang lumba. Oh, magmata na tag morning ani madugay mga igala.
18: Hoy.
17: Ha? Nga kini may igala nakabuhi na ni sa hawla ni. May tanatog dito sa Crocodile Park ibutang imabantayan man ato tanan.
3: Mata.
17: Ha? Ayaw siguro dia sa Muntinlupa, gwapo diri bakante man eh. Bakante kay ni Crocodile Park. Okay, ako'y bantay. Hoy, nagkuha na ba ya? No, nag-file na mga igala o usan ni kining nag-bail hearing, nagtambong na nag-bail hearing, may igala kaghapon. Ato nang hataga pagtaga rin taon mga kaigsyonan. Tapusan na nagap! Kaya na nagpatiwa sa sinwistro na. Tapusan na na ito ng iyahang pag-iyang appearance.
3: Mata.
17: Ay, baldi mo riha. Nay ako di rin, mga igala, PM lang. Palit mo?
3: Mata.
17: Oh, Dabaw only, Dabaw only, Dabaw area only kay free delivery.
14: Pino ah.
17: Free delivery ni. Ah, dali lang ha. Ato sa ning subayon mga igala sa duga para to mga katikaran. Ay mo galimot mga igala ha, mag Santon Plus ka kanunay mga kaigsoonan. Kamo dang nagtan-aw. 734 na to ka mga viewers di mga katropa pag kuan mo. No pag kini mga igalang Santon Plus na mo, mga katropa asa man mo naminaw, Cebu ba mo ron? Para ma-ipit niya mga igala sa mga HB-HB. Mga kaigsunan, labi na sa mga debitison. Ayaw, good mo, kumpiyansa, baga kaigsunan. Nan, alas 7:52 naman mga ilatag na sa tubag para gubanuban. Oh, pagpangapog mga pimsunta mga igala, Ritas Cafe mga igala nga makatabang sa tuang resistensya. Ini mga igalang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsuunan. Mapalit sana mga igala sa mga butika sa inyong lugar nationwide. O gamuni ay ha, kanang mga nagpalit gani o Santon Plus Herbal Capsule. Kanang brown ang box ana, Santon Plus Herbal Capsule. Ayaw tong isa, no, kay dirita na i-promo mga igala karon, no. Umaabot ya rather nga promo. Katong isa katong gold ang color, kuan sa to, 50 sa to. Total mga igala, mas epektibo man ning kuan. Kining Santon Plus, kining brown ang color mga igala, no. O ni mo man ni original atong ang mga bukol-bukol ang tunaw sesok tumor Santon Herbal Capsule. Ay, lagi apil-apil lagi niya ba? Bitaw mga katropa, tiguma inyong mga blister pack kay ato nang himuon puhon nga proof of purchase. No, POP, mga igala kumbaga. Kumuna to ng proof of purchase para maka-apil mo mga igala sa ato ang katropa nalo. Pero ako rin ang pangana to na eh. Lahit wapag ko kay boss pangan sa promo. O mga kaigsunan ba, padaw, kuan pa na ginahikay pa na. Pero tiguman ninyo daan, o, tirada niya. Tiguman ninyo daan kay makadaog mo anak, maigalan niya. Makadaog mo gawasan lahat, ha? Di basta-basta na mga katropa, di ba, no? Anyway, alas 7:54 timan niya, Santon Plus Herbal Capsule, brown ang box mga katropa. At dukag butika, inangaday, palit ko atong Santon Plus Herbal Capsule. Ayaw sa atong yellow. Dahil kanisang ako ang brown kay makadaog ko numi ani. Tigumon ko numi ani. Kana. Ayaw tong yellow ha. I mean gold, gold ang color. Yellow man tong color. Katosang brown mga higala. Share ka ng BBM brand Gabaldi. Adto na sa Manila. Aron why mulunop dito. Oh. Kuyo na Gabaldi mga higala. Baga nagkuha ng baldiha, baga na, bagagnaw.
14: Hawa! Aya!
17: Ah, di ara? Oo. Oh. Kini nga color timanaan ninyo ha, mga katropa. Brown man eh, brown man. Tuni agi, maroon akong pananawa ni brown man yun eh siya. Pero duda ko, di man brown. Kani oh, mga katropa, di ara nga nung ato makus kamerang layo niya, may duol. Di ara, muna mga katropa inyong, kung ano na, murag yung kong lansang ni Gimaw diri aning atong kamera mga igala. Lansang numero 5 ni Gimaw. Santon Plus Herbal Capsule, Mangustin and Malunggay Capsule mga igala, no? Muna yung ang inyong tigumon, pwede ba ni abrihan eh? Siliado man eh, no? Makabayad ta ni mga igala ato ning abrihon. Yan na lang. Kanang makapalit ko. Oh, ako supply pa man ko dahil pa to, kung anong vitamin C pa tong supply na ko. Dire po to, kani siya. Tigumon ninyo ang blister ani, no? Tigumon ninyo ang blister ani kay naatay promo pohon. Sige, muna to ha. Oh, dali lang. Cirilla Alvarez, katropang Arnel, mupalit mig balde kay Permi walay tubig sa amu adres sa San Roque, Sambuanga City. Maupod, no? Jodilyn Rocamora. Oh, sagdi ninyo ng mga tabaghak diyan.
14: Hawa! Aya!
17: Usik akong. Jodilyn, sagdi na sila. O, kamunay bahala na. Mausik akong kuha na. Oh, 7:55, may galantag na sa tubag para gubanuban. Luyo pa man sa ilang mga igalang pasangil, saksak sinagol, bisag unsa na lang mga igala ang gipasangil gadto kang BP o sa mga Duterte mga igala, kang Vice Presidente. Pagabot di basti dito no, mga igala mura sila mga iro mga igala nga kuan ba kanang ang iko kay nilambod mga igala sa itlog. Mata ka sa uban mga igala no, tingoy kay pag aging basti. Murag murabito ka ng askal mga igala gilabyag buldog.
14: Hawa! Ay!
17: Napay abanti may gala pa na ana day batugtog dayon. Si Pati pabitaw hawa.
14: Hawa. Ay.
17: Mao na kay hugaw man kay mo. Abi nimo kining politika mga igala sa Pilipinas. Naa na man ni kardaan, daan na man eh. Ang problema lang aning karon may gala worst ni nga grupo eh. No? Hugaw kay mo dagduwa. Onya, kanabang binugo kay mo dagduwa ba? Tama jud ni politika. Asa ka mga igala? Nadyo'y politika. May politika gani ng simbahan gani. Oh. Ay, politika ng kapilya. Ultimo purok na'y politika. Naamag yun na sa mga organisasyon na agin ng politika, mga kaisyon. Nga naman, natural na siya. Nga naman, og ni Aristotle. Pakailan mo ang Aristotle. Murag taga-barangay 37-D.
14: Sino ba?
17: Epo, og ni Aristotle pa, we are political animal.
14: Hawa! Ay,
17: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha O sa Greek pa na, may kala, sa Griego pa na, zoon politikon. Or, but masabot nga, kita, political animal. Animal. We are political animal. Kaling karon mga higala, nga grupo karon sa politiko, nasubrahan ka animal. Wala klarong istorya. Normal man na naman yun ang politics. We exist, mga higala. Nag-sustain, mga higala, ang society, ang civilization because of politics. Diba? Nasustainer, mga higala, ang gikan sa Greek civilization, paingon, mga higala, sa Roman civilization. Pulihantod, mga higala, nga mugna ang mga katilingban, namugna ang mga ang Europe, medieval area. Hantod ni abutas modernization. Hantod na una ni Ron. Nasustainer, mga higala, because of politics. No? Pero, no, ang uban lang, nasubrahan ka animal. Lagi, no? Umanaingon ni Aristotle, mga higala, na ang tao, kuno, mga higala, gawas nga, rational animal. Rational animal, mga kunota, no? We are also political animal. Zoon politikon, kuno mga higala, political animal. Ang problema lang, kining sa Pilipinas, gikan sa 2022, paingon sa 2028, mga higala, nasubrahan ka animal. Tiyaw mo na, mga pananglitan, unsa karon, ibinugo ba? Okay. Unsa karon, mga higala, unsay unod, mga kaigsuunan, unsay connection, pananglitan, muingon, mga higala, nga kaya tayo binabaha, nagagalit na ang Diyos. Maka-assertin ba ka mga higalag na unsa pagkasuko sa Ginoo? Sa politika itong isgutan, ha? Oh, wa na, nasuko na mga higala ng trolls ni BBM. Ha? Ah, siya dinigigab nga, kamuray mga animal. Lagi! Stoy! Ikaw, Desert Rose, ano dari, no? Suko na ka, ano na dari sa ka na dari? Sinagpaay ta, gamit ng rambong at sinilas, be. Inoon ba na, di ba na binuha ko, ah? Ay, i-search ko, no? Huwag giingon bagay ng Aristotle, kaya para, pasig mo yung ka nga, fake news, mga katotoy. I-search na! Pagunta na si ChatGPT kung unsa ng Zoon, Z-O-O-N, ya, politikon. K ang, kuha na. Sige, pang, search ko, no? Di ba, political animal ang tawag, ana? Ang problema lang, ani, karon, kikini nga, grupo mga egalan na BBM, o kini mga kongresista, begala, susubrahan ka animal. To, mutiradag binugo, isa kung sa mga egala, ikamadag yun, para lang yun, pahid dito sa mga, huna-una adaw. Kini ragod, no? Mga kaigsuunan, sugot ang antikler. Kailas utso na mga higala, no? O pakumresyalo na yung taon-taon. Una, sugda na to si antikler, mga katropa. No? Pagbutos gira. Unang putok. Ano siya? Unang putok. Nasaan ang vice presidente? Anong pagitaon man eh? Lagi, kita tinaon lang. Unsay connection? Ano ba ang vice presidente ba magpahibalo nga to sa mga Pilipino nga naggira na po sa Middle East? Dili, oy. Unsay po sa ano yung presidente? Trabaho mo na niya. Alang-alang, kaya yung presidente, nag-reporter-reporter man. Binabalita ko po. Di ba? Kaya sagod.